0: mo ko eh. Nakasanton na herbal capsule. O, Santon plus herbal capsule. Kaya ang bilis ng recovery pagka mayroong mga nararamdaman tayo. Basta nandyan sa katawan natin yung Santon. Ang bilis condition na naman. Tapos yung pong init na nangyari doon sa Rojas, wala, hindi tayo nangitim doon. Protektado tayo ng Santon Plus Herbal Soap. So, yan ang ating sabon na gamit. Araw-araw yan. Walang problema ito kahit na bata, matanda. Ang pamilyang sabon ho ito. Kahit na lagi kang nasa alikabukan, aroy, pag ito talaga, tanggal talaga yan yung mga dark spot, yung mga libag-libag. Saka yung, ano, yung lagkit, wala yan, tanggal yan. Ang maganda dito, yung natanggal na yung lagkit ng katawan, yung parang pakiramdam mo, fresh ka. Bango pa ng sabon na ito. Oo. Maganda, pampaputi, pampakinis na bango. Yan ang kagandahan dito sa sabon ng Santon. Oo, kung naghahanap pa niyo sa mga pharmacy, sa mga drugstore, o dito sa Puerto, hinahanap niyo. Kung malapit ka sa Sky Drugstore, yan pa pwede. Meron dyan. Chinks Drugstore, malapit ka? Meron din yan. Yung Nurse Care, Pharmacy, meron din yan. Nature's Medic, meron din. Yung St. Teresa Drugstore, nagbebenta rin yan. Mga Santon product. Erica Drugstore, Western Pharmacy, Midsay Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmalife, Palawan Drugstore. Yan yung mga pharmacy, drugstore na pwede nyo puntahan, ha? Ito 5 ng umaga. Thank you mga nagpapabati, ha. Dan Palatino Sumalde, good morning po Sir Ka Gerald. Nakikinig po ako ng radyo dito po sa Barangay Siksikan, Urok Mulawin, sa harap po ng Welcon, papasok po sa looban. Mahina lang po ang radyo ko, maliit lang po kasi walang saksakan ng speaker. Aba eh, pagka nandiyan si Kalaw, bigyan ka ng malaking speaker, malakas. Basta machempohan lang, malaman lang yung bahay mo, Dang. Oh, sir, sa Siksikan, oh, si Dang. Sino pa? Para maturo ko kay manager. Si Dang Sumalde, sir, sa Siksikan, oh, nakikinig din. Jaja Horte, hi po, pabati naman si Joey Horte at Family Horte na nasubaybay sa inyo. Oh, saan kayo? Jaja, para masabi natin kay manager. Bakit dyan sa Coop Hospital? Di ka ooperahan pag walang down payment. Ang bira naman Coop Hospital, oh. Huwag naman sana ganun. Isipin pa rin natin ang buhay ng tao, ng pasyente. Huwag naman maging stricto pagdating sa down payment. Yung mga private hospital, hindi lang yan, Mang Jerry. Mang Jerry Field, hindi lang yan dyan sa Coop Hospital. Pati ibang private hospital, kinakailangan na mayroong pang down. Sana huwag naman ganun, hospital natin. Paano kung walang pandown yan? Agaw buhay, kinakailangan madugtungan at na, di ba? Yung mga agaw buhay, tapos na operahan nyo, gumaling yan. Maniwala ka, tangyan yung buhay niyan sa inyo. Gagawa't gagawa ng paraan yan para mabayaran. Kung po pwede, huwag mo na mag-down-down. Nahanapin yan. Operahan, asikasuhin ka agad, di ba, Mang Jerry? Jennifer Socrates. Okay, good morning. Roy Gats, bagong download niya po siguro ang A Whole New World na kanta. Yung theme song po ng Disney movie na Aladdin. Ito yung sa motor, A Whole New World. Parang ganon. Kaya pala, giwang-giwang yung takbo niya, no? Parang sumasabay sa ano eh. Sa, hindi, mabilis yung indayog ng ano eh, ng helmet eh. An Hermoso, morning. Sure yan, nakainom yan. Walang matinong driver, anak mamaneho ng ganyan. Aba, ayan yung bitawan yung ano, anak mamaneho. Iba naman. Kainom daw eh, palagay ko hindi naman eh, maaga pa ito eh. Saan ba yung anino? Ang anino ay, aroy, terik nga palang anino. Hindi eh. Ano na pa, launan ng hapon eh. Tignan yung anino. Launan ng hapon, di ba? Nakainom na ba yan sa tingin ninyo? Parang sinasabayan niya ngayong awit eh. Daw, ahol. Hindi, iba yung ano eh. Iba yung rhythm ng ano niya eh. Ng helmet oh. Parang rock yata yung ano. Hindi kaya yung kay Willie Rebillam yan. Buksan mo, papasukin ako. Parang ganun yata eh. Oh, iba, iba, iba. Hawak mo ang beat kaya. Sige, iwanan na natin si baka nagpapahinga na ng mga Asian ngayon, nagpapalakas na sa kanyang bahay. Ito ba naman, masaya na, tapos mo lahat ng problema. Ganyan talaga ang pakiramdam niyan, di ba? Gilbert Umay, Unay, good morning po, happy Sunday. Happy Sunday po. Winalin, Tobias, Patalan, Giraga. Sir Gerald, tanong lang po, bakit po wala XFM dito sa bahay ng Rizal? Merong XFM dyan ah, mas maganda. Dance, kamusta? Pambihira o. Oh. Hindi kaya takbong nakistapa yan? Ay hindi, mga taga-Dugumboy kasi yun eh. Sila Joshua yun eh. Yung mga basketball player dyan sa Dugumboy. Kinig kayo ha, mga basketball player, pati yung may humawak sa inyo ha. Kung humawak sa inyo, manager ninyo si Tawi ba? Mulong! Nasaan ka mulong? Yung mga nastapan nyo kagabi o. Oh. Nakiusap sa akin, pinuntahan kita sa bahay ninyo, wala ka. Magkasi-kasi na kayo doon sa mga basketball player pagka dadalo kayo, dadayo kayo ng Dugumboy. Sigurado ninyo ha, yung kasi ninyo bago kayo maglaro. Kasi kung walang kasi-kasi, disgrasya na naman kayo dyan. Bira na lang yung mga nagadayo dyan. Kasanayan na yan dyan eh. Ayusin nyo ba? Ano kayo gagaling yan kung hindi kayo magkakasi-kasi? Alam, masiguro ninyo yung laro. Kaysa naman may stapa pa. Manager nila si Tawi. Player sila Mulong, sila Joshua. Wawa naman yung mga nagdayo-dayo na yan. Ayusin ninyo ha. Napunta na tayo doon sa stapa. O sige, dali lang ha. Puntahan natin yung El Nido. Sige, mag... Sige, tawagan natin yung si Kapitan. El Nido muna tayo. Pwede rin yung video nung sabi ko na tumulong. Okay. 8:10 ng umaga. Merong nabagsakan ng puno dyan sa bayan ng El Nido. Pumunta doon si katropang Belia Mocha. Doon po sa bahay, sa lugar kung saan bumagsak yung pong puno. Oh, meron po kasing nabagsakan. Meron pong na-interview si katropang Belia, yung po yung mga tumulong matapos po na bumagsak yung pong puno. Ayan o. Oh. Malaking puno eh, bumagsak doon sa bahay. Yan yung nakikita ninyo. Video po ito ni katropang Belia. Yung video na tumulong, pakinggan ho natin. Tapos yung pong kapitan, mamaya makakausap natin. Aroy, ang laki puno talaga yung bumagsak. Wawa naman. Sige. Ito yung nagkukwento. Yan, i-play natin yung buong video kasi siya yung nagkukwento kung ano yung nangyari. Ito. Panoorin at pakinggan po natin.
1: Ako po si Tata, residente ng Barangay Masagana, sitio na Sigdana. Kapitbahay ko po yung nabagsakan po ng puno ng duldol mga bandang alas 3 ng madaling araw. Ito po yung puno ng duldol na nabali na nagkaroon ng lamat ng dahil sa bagyong Tino. Nahiningihan po ng request sa DNR pwedeng ipatumba po ng mga panahon na yon. Hanggang sa parang na nagkaroon po ata ng deny dahil pag-aaral na Timberland nga po ang lugar. Hindi lang po yan ang mas delikado. Mas delikado po ito yung isang malaking puno dahil sa may bandang gitna po nito. May lamat din po na baka pagka ikaw ang matumba, buong bahay po talaga ang mawawala. Nung po nabali po ito, nung mga bandang alas 3 na madaling araw, tumama po wala pong ibang kinamahan na parte ng bahay, kundi yung kwarto lang ng mag-iina na natutulog ng gabi. Na kung saan po na matay nga po si Rodel na Villamor at ang nagkaroon ng broken bone yung asawa niya po. At tabi po nilang natutulog nun yung bunsong anak nung gabi na yon. Hanggang sa nagisingan na lang po namin na may bigla na nga pong lumagabog na nagpatuloy na ng sigawan na umihingi ng tulong. agad naman po kaming pumunta ng mga kapitbahay namin hanggang sa nadatnan na nga po namin na nakalabas na po ng higaan yung o bahay niya, yung ulo ng si Rodel na nakalawit na po, na nakahiga. At yung asawa niya po, yun lang po yung sigaw ng hingi ng tulong na makuha na po sila habang naliligo po sa dugo yung asawa niya po, lalaki. At hanggang sa nakuhaan na po namin na iurong po namin doon sa critical na pangyayari na nagtulong-tulong po kami iangat ang kahoy na mabunot lang po namin silang mag-iina. Pero po nung dumating na po mga bandang 3:40 po ng madaling araw, dumating na rin po ang rescue team ng MDRMO na sila na po yung kumuha na nagtaroon ng authorized na makuha po yung patay. Hanggang sa doon na lang po yung assessment din namin bilang kapitbahay din sa matagal na panahon. Yun lang po talaga yung ano na.
2: Pero yung biktima, namatay ka agad sa
1: hospital? Pinagdudaan po kasi namin kasi po nung gabi, nung madaling araw po talagang wala na pong pulso. Pero yun nga po, ang may malay lang po doon sa lahat na nagsasalita, yung asawa lang po. Kahit na yun nga po, nagkabali-bali na po yung buto niya. Sa mga tumama na debris po, sa punong kahoy na rin na dumagan, yung mga debris po galing po sa mga bahay po, sa mga kisami po na maganda bali-bali na yun po yung dumurog po sa kanya, mga buto niya. Pero po, nung madaling araw na po, pagdating po ng ano, kami na rin po yung kumuha sa biktima po, sa mag-iina.
0: I-play lang natin siguro mamaya, baka busy po kasi si Kapitan. Kinukuha lang natin yung kanyang oras. Nandiyan na, naka-standby na rin, di ba, si Kapitan? Bullseye! Mambelya, yung kasama natin ha, doon po sa XFM El Nido, kausap niya si Tata. Ta, Sir Ta, mamaya na konti i-play natin yung pong buo na kwento mo ha. Bullseye! Bullseye! Si Kapitan muna, yung ating makakausap, Kapitan Edelberto Templado, dyan po sa Barangay Masagana. Kap, magandang umaga po. Good morning, Kap. Bullseye! Bullseye! Hello, Kap? Tawagan natin uli ha. Bullseye! Bullseye! Meron po kasing namatay dito sa nangyari pong pagbagsak ng puno ng duldul. Bullseye! Bullseye! Nasaktuhan po kasi yung bahay. Ito yung mga delikado kung halimbawang bahay ninyo meron pong katabing puno. Yung iba kasi niisip, okay yun dahil tanggal init. Diba? Pero may delikadong ano eh, kaakibat. Kapitan Edelberto Templado ng Barangay Masagana, El Nido. Magandang umaga po, Kap. Hello? Bullseye! Bullseye! Okay, yan, sir. Morning, Kap. Sa inyo, dyan po sa Barangay Masagana po, Kap.
3: Ay, magandang umaga po naman po.
0: Oo, may nabagsakan pala ng puno. Patay po, Kap?
3: Opo, opo.
0: Oo, si pangalan po nito, Kap, yung pong namatay?
3: Si Rodel.
0: Oh, Rodel Villamor, tama ba?
3: Villamor po. Oh, Villamor.
0: Okay, sige po. Kap, ano bang kwento? Paano bumagsak ito pong puno na ito? Puno ng duldul.
3: Usually po, ganito po 'yon, nasa bahay po ako, magpi-prepare po sana ako papuntang puerto.
0: Oo.
3: Kasi may convention nga kami. Hmm. Ngayon, may tumawag po ang kagawad ko na may nabagsakan daw na bahay ng puno ng kahoy.
0: Hmm.
3: Ngayon, imbitit na pumunta rin po kami doon ni kagawad. Tatapagdatnan ko doon po, nakandusay na po si Rodel at sira po yung kanilang pinakakwarto.
0: Okay, oo.
3: Tapos yung asawa niya, siyempre sumisigaw po. Dahil may injured, kasi hindi naman basta-basta ako pag may injured, may bali. Hindi mo kagad basta-basta mabuhatin, baka kaya nagtawag kami ng rescue.
0: Oo.
3: Ayun, bago po namin dinala. Inuna muna namin si Rodel para madala po sa community.
0: Oo. Malaki.
3: Tapos yung asawa niya.
0: Mm-mm. Tsaka yung bata.
3: Yung bata, nahuli na po, pinahabol ko na lang po dahil hindi ko po nakita yung bata kasi hawak ng tsahin niya.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, nasabi ko, ang pina-check ko, sabi niya sa akin may naramdaman daw, hindi makapag tinuturo ng bata kung saan masakit. Ngayon, tricycle ko na lang kasi nandun na yung dalawang ambulansya, pinahabol ko po sa community.
0: Okay.
3: Kagamata, okay lang daw ang lagay.
0: Ah, okay naman yung bata. Ilang taon na yung bata?
3: Nasa 4 years ata yan.
0: 4 years old.
3: Bunso nila.
0: Sige po, okay siya. Ito pong asawa, yung babae, kasi sabi, bali-bali rabo to. May bali?
3: Nasa yung tadyang niya po. Yung tadyang niya. Aro? Yung kanyang kwan. Oo.
0: Pero may malay siya at nakapagsalita. Humingi ng tulong nung time na bumagsak yung puro. Ayaw, no?
3: Po. Opo, opo, opo.
0: Oh, tadya. Okay lang din ba siya? Nasa ospital? Sabi doktor, ligtas?
3: Ang kakalam ko po, dinala niya sa Puerto Princesa. Dinala sa community, dan ni-refer niya sa Puerto.
0: Oh, dito. Private hospital siguro yan.
3: Hindi ko po alam kung saan kong hospital din na dinala.
0: Sige, pamonitor mo na lang ka pa. Bilang kapitan, maganda. Mamonitor din natin yung lagay po ng asawa.
3: Opo, opo.
0: Ito pong si Rodel, on the spot po?
3: Sa tingin ko po, yun na talaga. Kasi hindi na gumagalo pagdating ko. Saka sentido po sa ulo pa tinamaan.
0: Yun, no? Sabi, nakalawit na lang daw po yung ulo eh.
3: Hindi po, hindi po.
0: Hindi naman?
3: Nakahiga pa rin siya doon sa kanyang area. Hindi.
0: Ah, okay. Sige po. Si
3: nakahiga rin siya doon.
0: Nakahiga, oo. Oh. Pero wala nang ano yun. Wala nang malay. Hindi na nakapagsalita. Hindi na nakapagre-response.
3: Ay, wala. Wala na. Wala na.
0: Oh. Puno ng duldul. Ito po, Kap.
3: Duldul po, oo. Oh. Oh, oh.
0: Bakit bumagsak po ba? Maulan, mahangin?
3: Wala po, wala. Negative naman po. Tatahimik naman ang kwan.
0: Oo.
3: Usually po, ganito po ang area po nila talaga.
0: Mm-mm.
3: Ay medyo hindi ko kwan talaga is
0: napuno?
3: Unang-una, watershed.
0: Ah, okay. Oo.
3: Timberland.
0: Oo.
3: Tapos medyo makon ba? May creek sa gilid. Kaanan po ng tubig pag umulan.
0: Mm-mm.
3: Tapos yung gilid nila po, puro malalaking puno.
0: Yun
3: ngayon
0: na.
3: Yung puno po yung naputol, nasa taas banda nila. Umiikot po yun, pagka siguro nabali,
0: oo.
3: Gumulong, tumiretso sa kanila, sa kwarto nila. Kasi yung bahay nila po,
0: tight
3: material.
0: Oh, ito nga nakikita ko sa video, para siyang nasa, ano, nasa gubat, tapos doon nagtayo ng bahay, opo. Daming mga puno, malalaki.
3: Opo, opo. Ito talaga yan.
0: Gumulong na lang pala ito. Sanga lang ba?
3: Sanga
0: lang ba o buong puno ito?
3: Sanga. Pinakasanga niyan tumama. Tapos yung pagtama sa bubong nila, yung mga parlance nila, yun ang tingin kong tumama dun sa mukha niya.
0: Nakadiin ano? Mga ano rasto?
3: Oo.
0: Kap?
3: Kung sabi nyo sa akin, alas 3, baga naman sa pagtawag agad, immediate na pumunta man ako dun. Ganun talagang oras, sabi nila.
0: Madaling araw?
3: Madaling araw.
0: Maray, kasagsaga ng tulog ito, no?
3: Opo.
0: Parang kumbaga, magugulat, mabibigla ka na lang, biglang lalagabog, yung pala, malaking ano na pala, sanga.
3: Kaya, nagtataka nga ako, biglang tumawag sa akin, sabi ko, kahinik naman ang panahon, ba't biglang natumbay? Yung panahon ng bagyo ng, hindi man nagtumbay yan.
0: Baka matanda na yung puno? Baka matanda na yung puno
3: hindi.
0: Ng duldul?
3: Siguro, sir, kasi alam mo na yung puno na yan, marupok.
0: Marupok talaga yan, oo.
3: Oo.
0: Tapos may binabanggit pa si tata na sabi, mayroon pang isang puno na na-request nyo na sa DNR, kaya lang hindi mapagbigyan gawa ng timberland daw yung lugar?
3: Yes po, ganito po yan.
0: Sige.
3: Kami naman sa barangay, usually po, pumunta na po yan sa amin.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, tinasayin ko sa kagawad ko kasi kilala niya ka, yung anak kasi ng kagawad ko, nagtatrabaho doon sa, kung doon nag-aaral sa Patters, ay kakilala niya si ma'am.
0: Oo.
3: Yung po, teacher po yan ang private, si ma'am.
0: Yung asawa?
3: Yung asawa po.
0: Okay.
3: Sa Patters po yan, sila nag-aaral, private school.
0: Sige, tapos?
3: Ngayon, ang sabi ko sa kanila, eh kasi nangihiram ang chinso, ipaputol.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, ang sabi ko naman kay Kagawad, siyempre, katulad namin, nire-repair namin kung ano mga agency na pwedeng may permission tayo mag-cut ng tahoy.
0: Oo.
3: Ngayon, yung pong ginawa, ang sabi sa akin ni Kagawad, wala raw namang gamit po ang DNR, like chinso.
0: DNR? Walang gamit, chinso? Baka yung barangay po pwedeng wala dahil hindi naman tayo allowed na
3: kami po,
0: putol. O dito sa amin sa Puerto, hindi kami pinapayagan eh. Wala kaming chainsaw. Kayo dyan sa ano, meron? Kaya sarili?
3: Nga. Wala. Wala.
0: Wala, diba?
3: Yung nga problema namin nung panahon nga ng Tino, mabuti nga yung mga yung mga dyan sa south,
0: pumunta
3: po rito para mag-clearing, tumulong sa amin. At padala sila rito. Kaya yun ang malaking pasalamat namin na pag mag-clearing kami ng nakaraan.
0: Mm-mm.
3: Hanggang ngayon nga, usually sa mga remote area, marami pa rin na kwan na dapat tanggalin.
0: Dapat pala matutukan ng LGU, El Nido yan, pati na rang DNR. Hindi man po pwedeng walang gamit yun sila. Dapat sila yung sa kalikasan eh. DNR yan eh.
3: Kaya nga sir, nung nakaraan, nung magliga kami ng kumbinsyon, ako mismo nagsalita, sabi ko, baka po pwedeng sa PCSD kasi nandun si attorney. Sabi ko, baka pwedeng i-allowed mo kami ang barangay.
0: Oo.
3: Sana na magkaroon ng sinso.
0: Sana magkaroon ng resolution ano na i-allowed na mag... karoon ng chainsaw yung barangay, pero pagdating naman sa pagputol, kinailangan din ng permit. Gagawin naman ng barangay, hindi naman,
3: yes po,
0: hindi naman ura-urada, putulin yan. Pero ang mabilis kasi...
3: Pag during disaster lang.
0: Oo, yun. Tsaka mabilis kasi yung barangay, pag nag-request kasi isang...
3: Katawag kagad sa amin pagka may pangangailangan eh.
0: Oh, hindi katulad na halimbawa, ano natin sa LGU, i-request natin, ang haba ng pila, dami mga request na barangay, hindi agad-agad, ay paano kung kinakailangan putulin na kasi babagsak na, tapos hindi ka pa mapagbigyan kasi mahaba pila?
3: Wala talaga, ang hirap. Oo.
0: Sige, sa mga liga.
3: Ang problema talaga.
0: Oo, sa mga liga. Kasi kami sa amin, nakumpiskahan na kami yan eh. Bagong bili yung chainsaw ng barangay, wala pa nagagamit. Isang oras pa lang, pagbukas ka agad ng ano, nakaabang na kaagad, huli, kumpiskado ka agad eh.
3: Usually sir, nung nakaraan nga, kinasuhan yung kapwa ko kapitan eh.
0: Aroy.
3: Ito nga, nung nakaraan, nagpaputol siya, nagkapan, nagbumili siya ng kahoy sa ibang barangay. Ngayon, yung bumagsak na tulay, gusto niya i-repair. Ngayon, nandoon na mga dumating ang enforcer, pinaguhuli yung kahoy, pati yung nakakabit, tinanggal eh. Siya kinasuhan.
0: Kita mo na. Ang plano lang naman.
3: Ang intention
0: ay ayusin.
3: Ang intention niya doon, ayusin. Kasi maraming dumadaan doon, lalo pag tag-ulan na.
0: Oo. Tapos na disgrasya.
3: Ayun, kinasuhan sa 28, may hearing siya.
0: Naku. Yan ang masaklap. Tutulong na lang para sa ating mga kababayan, para sa ating barangay na disgrasya pa, na kasuhan pa.
3: Oo. Ayan problema nga, yung panggastos niya naman.
0: Yan nga. Oh.
3: Record ko yun.
0: Kaya nga. Di bali, maraming salamat sa pagkakataong ito ha. At alam ko naman kayo sa barangay, hindi mo naman pababayaan yan. May tulong naman na maibibigay sa abot na mga kaya ng barangay. At sana mamonitor din.
3: Ay, mayroon po. Mayroon po akong binigay kasi nagbigay po ang provincial lead ng 300,000. Nakabigay dito ako ng tulong ng 10,000.
0: Ah, okay. Sige, mayroon na rin tulong para dito sa kanila. Sige, Kap. Maraming salamat sa pagsagot. Salamat sa oras na ito at sa tulong mo dyan sa kabarangay mo, Kap.
3: Okay po.
0: Tsaka condolence salamat din po doon sa pamilya pala, ha? Condolence po.
3: Apo, apo.
0: Okay, sige po. Thank you, Kap.
3: Okay po.
0: Bullseye! Kausap natin si Kapitan Edelberto Templado dyan po sa barangay Masagana sa munisipyo po ng El Nido. Bullseye! Yan, yung napapanood ninyo, tinungo po talaga yan ni katropang Belia Mocha doon po sa Masagana. Pinuntahan yung pong bahay. Kita nyo naman, di ba? Palibot eh. Panay ang lalaki ng mga puno sa gitna yung pong bahay. Natutulog po mga alas tres na madaling araw, tutulog yung pamilya. Bigla na lang po bumagsak yung sanga, pinakamalaking sanga raw ng duldul.
4: Bullseye!
0: Sige, i-play natin yung pong... yung patapos na rin ba yun? Yung kanina yung kay Tata?
4: Bullseye!
0: Thank you ha, katropang Belia, dito sa pagtungo mo dito sa bahay ng biktima.
4: Bullseye!
0: Kay Sir Tata. Ito ho yung pinapakita namin sa inyo, yung sila Tata. Hindi lang yan, marami pa sila magkakapitbahay dyan. Sila ho yung first responder. Sila ho yung nakarinig nung pong sigaw sa klolo nung pong asawa. Kaya ho napasugod, nagtulong-tulong po yung magkakapitbahay. Kaya lang po, grabe na talaga yung tama ni Rodel Villamor. Kasi natamaan na kaagad ulo po kasi.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong may bahay naman, dinala ho dito sa puerto. Kasi sa tadyang yung tama. Yung pong bata, sinunod sa ospital, pero okay na rin po. Yan po yung bahay, giba talaga eh. Sige.
4: Bullseye! Bullseye!
0: 8:27 po ng umaga.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ano muna natin yan, ha? Sunod natin!
4: Bullseye! Bullseye!
0: Sunod natin si manager.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Umiikot to ngayon yung team ng XFM Palawan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Woo! Pambihira! Buksan nyo! Papasukin nyo na. May radyong dala. Uy, talaga naman o.
4: Bullseye!
0: Abay, tingnan natin kung ano sa barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating station manager, namimigay ng radyo, namimigay ng pera, namimigay po ng spaghetti pata. Sinong maswerteng napakinggan na dumadagundong ang bulsa ay napapakinggan ng XFM manager. Good morning.
5: Morning. Kapang garage dito tayo sa sabing bye-bye. Maglakad-lakad dito.
0: Sa, sir, medyo maano yung boses mo, sir. Medyo mababa. May sakit pa yata kayo, sir. Pero tuloy sa trabaho. Manager?
5: Oo, medyo namamalat-malat tayo. Pero wala eh. Talagang nahanap na ng katawan natin. May lablat pa nga tayo ngayon eh.
0: Kaya lang, sir, marami na naghahanap ng radyo mo, sir, eh, nung nakaraan pa.
5: Oo, may hinuhuli tayo ngayon dito. Na...
0: Mm-hmm.
5: Nakikinig.
0: Yeah. Nahuli, sir? Nahuli?
5: Ang lakas ng monitor niya. Kunin mo nga. Una mo muna.
0: Talaga
5: bangka
0: naman.
5: Bangka din, nagpipintura ng bangka. Ayan o.
0: Bangka?
5: Yan ang radyo niya.
0: Nakataob yung mga bangka, sir. Yeah, under maintenance yung mga bangka nila, sir.
5: Nakita mo. Napahinggan mo. Ayan, nakikinig siya. Eh.
0: Ganda naman ang baybayin na yan. Malakas ng radyo, ah.
5: Oo. Ito, lumayo lang ako. Baka mag-feedback. Pero ito yung umiikot tayo dito sa Tagboros, sa playa.
0: Tagboros. Okay, sa Tagboros.
5: Nakita natin dito, yung patrol, may nagpipintura ng bangka.
0: Oo.
5: Ang lakas ng monitor, ayan eh.
0: Ano? Oo, yan. Pinapakita mo nga sa'yo yung radyo eh. Ayan. Talaga naman, oh.
5: Dito sa Tagboros, Aplaya to. Lapitan natin kung sino to.
0: Tagboros, Aplaya.
5: Tagboros, Aplaya.
0: Aroy, Tagboros. Nasa Tagboros po ngayon si manager, oh. May nahuli siya.
5: Ito pa eh. Ito siya, ito.
0: Yan.
5: Inaan mo konti. Inaan mo, lakas eh.
0: Ay, pipidback, oh.
5: Nagpipintura siya ng ano?
0: Kasko? Kasko? Hindi.
5: Yung kasko.
0: Kasko? Pambihira.
5: Dito sa may tabing Aplaya, Tagboros. Alamin natin, ha? Inaan mo pa, Roy. Inaan mo muna. Ayan.
0: Pwedeng ilayo na muna ng konti.
5: Ayan.
0: Oh, yan.
5: Ang radyo niya. Patingin ngayon ng radyo mo, kuya.
0: Parang port na sigarilyo pa yata yung katabi ng radyo. Yung port
5: solar,
0: yata.
5: Solar.
0: Oh.
5: Oh, ayan. Solar, oh. Patingin. Ayan, radyo niya. Solar, oh.
0: Ba, okay pala yan, ha?
5: Ayan, oh.
0: Kahit saan yan, papwede. Malobat, naka-solar lang. Ayos.
5: Kanina lang, abang umiikot tayo, nakita natin. Tanungin natin kung sino to.
0: Sige nga, kausapin natin.
5: Tanungin natin, sir. Magandang umaga at umiikot kami rito kasi simula ngayong araw, bibigay kami ng konting pampagana doon sa mga kababayan natin. Ano bang pangalan mo, boss?
6: Manny Ermac.
5: O, si Manny. Manny Ermac, J.
6: Dati akong taon ni mga Hagidorn.
0: Oh. Ang ano?
6: Oh. Lagi tayo magpangita noong araw eh.
5: Ano? Ngayon, kanina, naglalakad tong mga kabab kasama natin. May ikot kami sa Tagboros. Ikaw, ang lakas ng monitor mo sa XFM, habang nagpipintura ka ng kasko.
6: Oh. Eh, talagang kailangan matapos na yan para lumutang naman sa sunod na linggo na.
5: Ah, ganon?
6: Oo.
5: Araw-araw, ito ba trabaho mo? Kasko, kayo bangka ito?
6: Sa akin.
5: Ah, sa'yo?
6: Oo.
5: So, itong ano... Nakita namin tong radyo mo, ang lakas ng monitor. Kahit nandito ka, saan may bahay mo?
6: Yan, yung dikit ng simenteryo, yung maliit na.
5: Ayun. Lagi mo bang ginagawa yan pagka, gano'ng kadalas na nakikinig nito?
6: Palagi kitang sinusundan kung saan ka nagpunta.
5: Ganon?
6: Lalo na Gerald Gales.
0: Oy!
5: Oy!
0: Lalo na ako.
5: Ano nga, Mang Manny! Tanungin mo siya nga, Jay. Tanungin mo, ha?
0: Mang Manny! Mang Manny!
6: Hello?
0: Good morning, Mang Manny, ha?
6: Oy.
0: Bakit na sabi mo na lalo na si Ka Gerald? Ibig sabihin, mas pinapakinggan mo Ka Gerald kaysa kay Calloway? Hindi, pantay lang, pantay.
6: Hindi naman. Pareho kayong inahabol ko kung saan kayo nagpunta.
0: Ayun, o. Oh. Pantay, siyempre. Oh. Bakit naman? Bakit mo kami inahabol?
6: Ang mangyari kasi...
0: Bakit mo kami inahabol?
6: Kilala ko na ito.
0: Oo, bakit mo kami nahabol, hinahanap-hanap? Kasi nakalipat na kami, doon pa lang kami kay Mayor Ed, magkakasama na tayo. Tapos napunta ng kabilang stasyon, ngayon nandito na tayo sa XFM. Bakit hinahabol mo kami ni Calloway?
6: Ay, siyempre, yung mga balita ay totoo, hindi yung haka-haka.
0: Ayun. Eh, marami naman dyan, iba. Yung magagaling din naman ibang mga nagbabalita dyan. Dami na naming mga media sa Palawan, sa Puerto eh.
6: Iba na yung, Juan, iba na yung soki talaga na nakikinig ng tamang balita.
0: Nakakatuwa naman, Mang Manny, na mapakinggan yan.
7: Alam mo, bira ito eh, no? Sa umaga. Pagka, kasi minamadali niya itong, pakita mo yung kasko niya, minamadali niya para makapagana buhay. Pero doon sa pagmamadali, hindi nawawala sa tabi niya ito. Right?
0: Radyo, no?
7: Hindi niya nawawala sa tabi niya. Ito, radyo. Oo, at itong radyo, solar to. Kay Chalaot ba, dala mo ito?
6: Oo, kasama yan. Chalaot. Oo. May ano rin akong dinidibilot na isla dyan sa Nagusuan.
0: Aba?
6: Nandoon yung isa. Yung gamit ng pamangkin ko.
7: XFM din.
6: Oo.
7: Okay lang ka pa nakikinig ng XFM.
6: Ay, matagal na. Yung, basta paglipat mo dyan sa XFM, yun, lipat na rin ako.
7: Natuwa naman tayo, Jay, no? Kasi, ito nga, dito sa tabing dagat, ang ganda na nga rito, meron pang umbrella, kita mo yung ano namin.
0: Parang asarap mag-ihaw-ihaw dyan, sir. May kape-kape, may umbrella, may...
7: Yung kasunod nun eh. Ay, nakita namin siya, ang lakas ng ano, nakakatuwa dahil nagtatrabaho, gusto niyang tapusin yung bangka niya.
0: Mm-hmm.
7: Eh, ang lakas pa ng ano, ang lakas ng monitor niya. Diyan sa may bahay mo, sir. Ito. Pwede ba, bunta tayo, buntahan natin sandali. Silipin.
6: Samahan mo, mis.
7: Halika.
2: Iwanan niya.
7: Halika. Silipin natin. Oh, halika. Oo, silipin natin yung bahay niya, ano, Jay.
0: Naku, sana tayo pupunta dyan. Susugod natin sa bahay niya.
7: So goodbye ito.
0: Bye tayo.
7: Ito sa pagboros apply, ah.
0: Talaga naman.
7: Ito kayo, tindahan to.
0: Sir, pinapakinggan niya rin pala ako, sir, no?
7: Tindahan niya, oh.
0: Ha?
7: Tindahan siya niyo.
0: Mga taga-tagboros, good morning sa inyo, ha? Nandyan si manager ngayon, oh.
7: Mangga. Mga abukado.
0: Abukado. Oray, masarap yan. Sir, sir, paborito ko yan, abukado.
7: Alam, mga tinda nila rito, Jay.
0: Mahinog, sir, mahinog.
7: Bukod sa pangisda, may mga tinda siya rito.
0: Mahinog, hinog na, abukado?
7: Ha?
0: Hinog?
7: Ito, abukado.
0: Naman. Salamat, sir. Salamat.
7: Ate, kami na. Dito, pasok tayo sa bahay niya. Okay po, pasignal natin.
0: Yeah. Oo, naman. Kikita ko, sir, yung mga gulay-gulay, oh. Ay, mga kaya, ano.
7: Tiba, buksan yung ilaw.
0: Yung mangga, oh, mangga. May mangga, Roy.
7: Kuya. Yan.
0: Ayun.
7: Oo.
0: Bang Mane.
7: Sa inyo,
0: tutuloy.
7: Dito lang sila, Jay, oh. Dito lang sila nakatira.
0: Yan.
7: Sa loob. Ito yung kusina. Sino yun? Si ate. Ate.
2: Si Archie to.
0: Oh, magandang umaga po. Buhay, ano?
7: Ang niluluto mo dyan.
0: Yan na.
7: Ano lutoin mo?
2: Nalay po, magaluto.
7: Ito, ano to?
2: Atay.
7: Atay, Jay, oh.
0: Uy!
7: Atay, ulam.
0: Nakamba ka, oh. Parang asarap niya, may parter, ah. Kanin ba? Kanin.
7: Adobong atay.
0: Aroy! Aroy ko. Sarap niya, no?
7: Sarap.
0: May partner yan? Kanin ba? Kanin. Partner.
7: Dito niya lulutuin, no? Oh, yan.
0: Aroy.
7: Ito, yan. Si bahay nila.
0: Sarap yan.
7: Adobong atay.
0: Adobong atay.
7: Okay pa, signal natin? Yan?
0: Oh, naman. Kitang-kita natin dito. Yan, yung atay, pinapakita mo. Tapos yung mga Ricardo, nandyan.
7: Ito, tulungan yung ano. Tulungan nila. Ito na yung kwarto. Simpli lang. Talagang medyo...
2: Pobre yung tawon.
7: Pobre.
0: Hindi, pag mga ganyan, sir, simple.
7: Tulungan.
0: Oo.
7: Oh, yan.
2: Kami ang taon ni 04 na pobre.
7: Ito si Alika.
0: Magkakasama-sama tayo dati, ha?
7: Si Gerald po. Galis, kilala niyo?
8: Opo. Naman.
0: Ayan.
7: Mga tao ni 4 na pobre. Dati.
0: Talaga naman, oh. Ano bang...
8: Walang naiwan sa amin kahit ano, eh. Kaya namursige lang kami. Dito lang kami sa tabi ng cementerio.
0: Masaya naman.
7: Asawa nyo doon. Nakikinig lagi. Eh, nakita namin yung...
8: Magkaaway nga kami yan.
7: Ba't sila kaaway?
8: Sa inyo. Ay, ako, eh. Brigada, eh.
7: Ay, pagbira.
0: Nakakumando.
7: Itong asawa. XFM. Itong Mrs. Brigada.
8: Brigada kasi vice president ako ng samahan namin sa brigada.
0: Kaya pala.
8: Ang ano ko, kasi may sa kanila ako nakalapit nung time na kailangan ko sa anak ko.
7: Okay naman yan. Pero kanina, hindi... Naka-XFM.
8: Kasi ako dito sa... Pag nandito ako, ginakuha ko yung radio sa kanya.
7: Nag-aagawan, Jay.
5: Di, nag-aagawan.
0: Yan ang mahirap, nag-aagawan. Kailangan talaga nila ng radyo. Kailangan pa nila ng isang radyo.
5: Samahan nila. Ito, XFM. Ngayon, pag nandito si Mrs., nakabrigada siya. Siyempre, gusto niya. Pero si Mr., si Sir, talagang XFM to.
9: Talaga.
5: Natalo kami dyan. Ayusin natin yung problema.
0: Ayusin natin.
5: Sa kabila, sa brigada, ito si Mr. Mo, XFM.
8: Ay, nag-aagawan kami. Huh? Isang radyo lang eh.
5: Isang radyo lang?
8: Oo, nag-aagawan kami dalawa.
0: Solusyon na ng problema.
5: Ganito nga gawin natin.
0: Sige.
5: Si Mr. Mo, bibigyan namin ng sarili pang XFM. Tama?
1: Ito, yan.
0: Yun!
8: Ah, time talaga na nakailangan ko ang tulong.
5: Oo.
8: Eh, una,
5: kasi bago pa lang kami rito, nasa dalawang buwan pa lang.
8: Sa K-5 po ako, nang naglapit.
5: K-5?
8: Opo. Pero, yung inihintay ko yung feedback kung ano. Kaya ngayon, nung dumating naman ulit si Kajumong dito.
5: Ah, sige na, wag niyo na po ipento yan. Okay na po yan. Oo, sa inyo na yan. Basta sa amin, nakikinig sa amin itong sister mo, bibigyan namin ito ng radyo. Baka hindi Parang di kayo mag-aaway.
8: Siyempre.
5: Yan. Okay. Ilang radyo bibigyan namin sa kayo, bibigyan pa namin sa pang-almusal yung mamaya. Ha? Balik tayo doon sa dagat, ha?
0: Mas maganda tanawin doon sa dagat.
5: May kape ka ba dyan? Oo. Magpapakapin tayo dyan. At saka,
8: dito ka dyan.
5: Oo. Kape lang.
0: Doon tayo sa dagat.
5: Nag-aaway pala ito sila, G.
0: Oo.
5: Ito yung kasama natin.
0: Sakto talaga, timing.
5: Oo.
9: Siyempre, kung saan yung kwan, yung totoo, doon ako.
0: Yun!
5: Eh, paano si Mrs. mo pag nangyayon, hindi ka na makapalag?
9: Eh, okay lang. No, walang problema.
5: Ha? Okay. Para hindi kayo mag-away, ganito na lang. Sige, magkakapi tayo, ha? Sige, je. Bababa ko lang tong backpack natin. Alam mo naman tong backpack natin, loaded to eh.
0: Loaded yan. Pambira, loaded dami to. Laman yan. Dami magasin. Ito. Dami magasin laman yan.
5: Inaan mo nga. Yan.
0: Oh, pipidback.
5: Ito ang pinag-aagawan nila, je.
0: Totoo. Yan, yung radyo na yan.
5: Minsan nagiging sanhi pa ito ng pagliparan ng mga plato sa bahay nila. Nandahil sa agawan ng radyo.
0: Mabuti na lang, plastic yung ano.
5: Brigada si Mrs. XFM to.
0: Yan.
5: Talagang diehard siya sa XFM. Pero ayusin natin yung problema na yan. Katropang Gerard.
0: Sige,
5: baka may tanong ka pa rito. May tanong ka. Para, dito lapit ka. Para mausisa natin, habang nagkakapi kami rito, may oras pa naman tayo, di ba?
0: Meron pa naman. Meron pa tayong 20 minutes.
5: Gerald.
0: Mang Mande! Mang Mande! Maganda yung ano mo, maganda yung spot mo. Maganda yung spot mo dyan. Diyan ka ba pagka tuwing umaga, nakapwesto?
10: Oh, dito. Ito yung pwesto ko. Yung may umbrella.
0: Umbrella, tapos may mesa. Diyan ka kakapi tuwing umaga. Okay. Mabuti nandiyan si ano, ha? Mabuti po na nakaano kayo, naka XFM na papunta po diyan si Kalawi kasi kayo ang una. Linggo-linggo na ito gagawin ni manager, pero ikaw ang pinakauna na napuntahan ni manager. Tagboros, 'di ba? Tagboros. Yan, Tagboros. So hintay mo lang, maraming yung bag niya na 'yan, magugulat ka sa laman niya, napakaraming laman niyan. Ipamimigay niya 'yan. Mabuti na tiyempohan ka, ha?
5: Okay. So, Jay, dahil manager. Ito nga, ito yung problema dahil si Mrs. niya. Sir, dumating ba sa punto na nag-aagawa na kayo ng radyo? Dito lang, pakita mo na sa kanya, Roy. Dito lang. Dito ka lang, para background niya yung kasko niya. Dumating ba sa punto talagang...
0: Balik.
5: Akin yan, ako makinig yan. Pakito. Ganon.
10: Mayroon din. Mayroon din talagang... Kwan, gusto.
5: Ano ba, brigada, XFM ako. Brigada, XFM ako. Ganon. May ganon ba? No?
10: Ha? Dahil sa ikaw nga yung... lihiti mong manager dyan. Siyempre. Doon ako.
5: Inalaban mo.
10: Oo.
5: Ayaw naman natin mag... Ano na... Alagi sila nag-aaway dahil... si Brigada yung isa, ito naman si XFM. So itong si XFM, bigyan natin ng sariling radyo.
0: Yan! Pambihiro! Huh? Ibigay na ang radyo!
5: Hindi natin radyo to.
0: May pakinggan natin. Baka gumagana na ba? Marijer, gumagana ba yung radyo? Gumagana? Abi?
5: Ano man naman, iba tayo hindi gumagana. Hindi siya ganun kalaki, ha? Hindi siya ganun kalaki.
0: Hindi, at least mayroon.
5: Buksan mo.
0: Buksan natin.
11: Buksan mo, malakas tong ano na to.
0: Wala
11: pwede man. Siyang i-charge ng ano, hindi lang siya solar, pero pwede siyang i-charge ng pwede siyang power bank.
0: Power bank.
11: Ano, power bank. Ito. Ayan, power bank ha. Meron din siyang baterya. So, ayan. Buksan natin ha kung gumagana. Ya, dali ha.
0: Okay, tingnan natin. Maraming laman talaga. Maraming lamang yung bag na yan.
11: Maraming... Pumidback, Jeo. Pumidback. Ba?

0: antenna na yan.
1: Sumasalita ako.
0: Malakas antenna. Malakas. Pang ano yan? Pang loud, sir.
1: Ilapit mo ulit. Makasabihin ng nakikinig, hindi tumutunog.
0: Iyan oh, tumutunog oh.
1: Tumutunog ba, Roy? Tumutunog?
0: Nandyan ba yung, boses ko, paring Roy, napapakinggan? Malakas ba?
1: Hello?
0: Maganda boses ko, paring Roy?
1: Hello, Jay.
0: Oy! Yan ah, napapakinggan ka, manager.
1: Yan, yan, tumutunog. Yan.
0: Yan, okay, sige. Tatay! Mang Manny, anong masasabi mo? Nabigyan ka ng radyo!
1: May sarili ka na.
2: Maraming salamat po!
0: Yun! Mambira, oh.
1: Itong malaki, ibigay na natin kay Mrs. niya. Oh, ma'am, ito. Ito na yung sayo, ah.
3: Okay.
1: At isa na kayo ng radyo.
3: Opo, salamat po.
1: Yan. Itong sa kanya, i-brigada, ito kay XFM. Yan.
3: Ay, ginapakinggan niya yan si Bibian dyan eh.
1: Sino?
3: Bibian, bundok.
1: Si Bibian, dito kay ano?
3: Yan sa inyo?
1: Oh, so ito, i-charge mo lang siya nito. Pwede siya sa power bank, kung sa laot ka. Pwede rin baterya. May baterya yan. O yan, Jay.
0: Oh, yan. Si Mang Manny.
2: Maraming salamat.
0: Yan.
2: Kay Kaluy, lalo na sa'yo.
1: XFM.
0: Yan. Thank you, ha. Alam mo naman kami, Mang Manny, kung anong meron, ibibigay namin yan. Mapasay lang namin na aming mga kababayan sa Puerto. Ha? Ha?
1: Gusto ko habang nagpipintura.
0: Meron pa?
1: Jay, sakto yung dala natin. Habang nagpipintura siya ng ng bangka.
0: Oo.
1: Siyempre, magugutom, magmi-merienda, di ba?
0: Dapat. Oo, kailangan may merienda.
1: Ibigyan natin ng spaghetti pack.
0: Yun talaga!
1: Spaghetti pack.
0: Sana yung spaghetti na yan.
1: Ito na, oh.
0: Luto na ba yan?
1: Oh, sir, balatan mo. Oh, spaghetti pack.
0: Luto na ba? Ay, hindi pa luto.
1: Ayan, spaghetti pack di, oh.
0: Saan?
1: Galing kay Yes to Health yan, Yes to Health.
0: Ang bihirang bag yan. Ang dami namang laman ng bag na yan.
1: Yan. Hindi mo?
0: Yun! Pambira, oh.
1: Spaghetti pack, pakita mo. So habang nagme-merienda ka, mamaya nutuin mo.
0: Masarap yan.
1: Para may pang-merienda yung mga bata mo, ha?
0: Panghapon yan, panghapon. Spaghetti.
2: Maraming salamat.
0: Yan talaga.
2: Maraming salamat, Kaloy.
0: Yan.
1: Ano to, pwede mo na tong kahit na sardinas na lang, pwede rin wala panghalo kasi kompleto na tong spaghetti sauce mo, eh. 1 kilo to. At yung gumagawa ng pasto, pwede na. Ha? Hawakan mo yan.
2: Okay, oh, yan. Salamat.
1: Ha?
2: Maraming salamat.
1: Oh, yan, Jay. Pinapakasit pa tayo, Jay. Ngayon, kape mo na. Oh.
3: Kape mo na.
1: Sandali, Jay. Higop mo na ako dyan. Pinakapi tayo, Jay.
0: Talaga naman. Pinakapi ka, ha? Mang Manny!
1: Oh, Mang Manny, tawag ka, Mang Manny.
2: Hello?
0: Pambihira, may pang merienda na tayo mamaya, ha? Mga pagkatapos pa ng halian, okay. May pang spaghetti na.
2: Oo, nga. Hindi ko nga akalain na makakarating ito dito.
0: Oh, biglaan ano, blessing din da nandiyan si manager na puntahan ka?
2: Talaga.
0: So, ilan ang natanggap mo? Ilan na?
1: Hindi pa tapos 'yun, Jay.
0: Ano? Meron pa?
1: Hindi pa. Oh,
0: pambira naman 'yan. Kala ko.
1: Spaghetti.
0: Oh.
1: May radyo kang libre, oh. Yan.
0: Ano pa ba?
1: Ngayon. Dahil ito, hindi ko alam. Talagang swerte sa kanya, Katoliko ka ba?
2: Oo. Dati akong Katoliko, pero ngayon hindi na ako nagsisimba.
1: Bakit hindi ka nagsisimba? Okay lang, ayaw mo na yun.
0: Katoliko pa rin.
1: Pero nagdadasal ka?
2: Oo naman. Lagi akong bago matulog, pagkagising, nagpapasalamat ako sa Panginoon.
0: Oh.
2: Na buhay ko pala ako.
1: Ilan taon ka na ba?
2: 71.
0: 71?
1: 71?
0: Parang di pa 71 eh.
1: Parang 21 ko lang.
0: Oo.
1: May ilan mo eh.
0: 71 oh. May ano siya, may vitamins eh. Ano ba yung vitamins niya? Ayun o, kulay puti.
1: Yung pang-vitamins, yung turbo.
0: Turbo.
1: Diba? Mali ang kitarya.
0: Oo. Kaya pa ba?
1: Kailangan
0: pa
1: ba ng turbo?
2: Kailangan pa.
0: Uray! Pambira, lalaban pa. Ikaw talaga, Mang Manny. Gusto mo ba talagang subukan?
1: Oo.
0: Gusto mong subukan?
1: Sino ba turbo mo? Adi, wag na. Baka lalong mag-aaral si Padjam niya. Pati itong radyong binigay natin. Hindi niya nabigay.
0: Pambira. Sige. Ano pa ba?
1: Hindi, meron pa.
0: Ha? Meron pa?
1: Oo. Pambira. Alam mo, pagka ganitong mga biral lang to, Jay.
0: Oh.
1: Binigyan pa tayo ng tinapay, oh. Roy, tama. Tinapay.
0: May tinapay, ha?
1: Ngayon, Jay.
0: Oh.
1: Dito rin yung misis niya. Siyempre, ito, nagpapagawa sila ng kasko para ilaot. Ito mo naman yung bahay nila, di ba? Talagang...
0: Simple lang ang bahay nila.
1: Paluluoy.
0: Oh.
1: Poorest. Yan ang tinasabing poorest of the poor. Di ba?
3: Kasama ka, ng kanilang bahay.

0: lang kami padawa, dalawa na lang kami mag-asawa.
1: Oo.
2: Oh. Ngayon,
1: oh, oh, sarap naman yan ang tinapay na yan.
3: May pamilya niya.
1: May icing yata yan eh.
2: Pero ito, J.
1: May milk? Oo.
2: Oh. Hindi lang ito.
1: Ano pa ba?
2: Spaghetti pack.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Radyo.
2: Bibigyan kita ng 500 ngayon.
1: Wow!
2: 500 pesos.
1: Yun talaga.
3: Ito, 500.
2: Galing sa bag.
3: Ito, punitong bag to.
1: Oo. Oh.
3: Buno na 500 dyan. Oh.
1: Congrats, 500. Congrats! 500 pesos! Pambira!
2: Yeah. Yun! Halika!
3: Ito, oh. Ito 500 na baka kasi kung saan dalun eh.
1: Oh.
2: Hindi naman.
1: Mang Mane!
2: Baka ibili. Ano masasabi mo eh? 500 pesos ka pa.
4: Eh, maraming salamat.
1: Yun!
2: May pagdagdag akong pintura.
3: Pintura? Baka ibili ng gin. Yan, di. Ito kasi, ito napapala ng mga...
2: Napapala? Parami kasalanan, no?
3: Ito yung napapala ng mga...
0: nakukuha na ayuda kahit ano.
2: Ano na? Ito, Jay, may problema, oh.
0: Mula sa poll, wala kami nakukuha na kahit anong ayuda.
1: Aroy.
3: Ayun na, may isla.
2: Ayun, ito. Wala po. DSWD.
0: Wala.
2: Wala? Wala.
3: Barangay.
0: Wala.
2: Politiko.
1: Wala.
0: Wala.
1: Lahat wala.
2: Kaluwi.
0: Si Kaluwi ngayon. Oh, ay, iligin mo ako, tapos wala.
2: Oh, ganun ba? Pambira talaga, oh.
3: Zeroin mo yan.
1: Pakitanong.
2: Sa...
1: Mises, pakitanong.
2: Politiko, wala. Ayuda, wala. Buti si XFM,
0: napadaan
2: dito. Oh. Buti napadaan
1: Mises,
2: dito.
1: Mises, gusto ni... Oh, no. Mises, gusto pa ni Mang Manny ng turbo. Sir, si Mang Manny gusto ng turbo. Pakitanong si Mises kung okay pa. Pwede pa ba?
2: Si Mang Manny, nakalimutan ko lang. Bibigyan ko ng turbo.
1: Okay pa?
2: Alam mo ba yung turbo?
0: Baka pang palakas yun. Ayun ang gusto ko.
2: Ha?
1: Oh, sorry.
0: Wala na eh. Parang nalang kuhol na nakaupo. Parang kuhol. Ah, grabe. Sabi pa niyo. Ay, wala sa amin kung gawa. Akong babae ang gagawa ng paraan. Pwede.
1: Ah! Atay na.
0: Ano yung isawa? Pag wala kang magawa, ako.
1: Bayan! Mises, ilang taong ka na, Mises?
2: Okay pa eh. 71 na ito eh.
0: Hindi ka na, laro-laro muna.
2: Laro?
0: Laro-laro muna. Siyempre.
3: Mag-uusda na ang turbo kung walang laro.
2: Pag pinigyan ko ng turbo, bahala ka na. Dalawa yun ha. Ha? Yeah. Kailangan niya pa, parang cool. Sabi ba't pa sila ito parang cool?
0: Nakaupo na lang eh.
2: Nakaupo na lang.
0: Kailangan mag-response yung tubo na yan.
2: Pambira, nakaupo na lang.
1: Pambira talaga. Pambira o. Sige. Maganda pala yun yung turbo.
2: May tanong ka kay Mises. Oh. Nakaupo na lang si sir eh.
1: Dalawa. Pagka nandiyan na yung turbo, sigurado gagamitin ni Mang Manny. Okay ka ha?
0: Gusto mo? Yan ang gusto kong mangyari eh, kasi matagal nang wala eh.
1: Oh, okay. Pero hindi na kayang ano lang?
0: Sa edad ko na 69,
1: oh.
0: Maluktog pa ito.
1: Ha? Ang bihira. Kaya pa?
0: Ay, so.
1: Sige. Bibigyan kayo ni manager.
0: Pero kumin mo lang yung turbo na may gana ha?
1: Sigurado yan. Lalaban yan.
2: Nagkamo na, no?
1: Pero sinong sinong gagalaw? Sinong magpe-first move dyan? Sino yung...
2: Sabi ni Mrs. Kailangan laro-laro.
1: Ano? Ah, laro? Lalaroin mo? Lalaroin niya muna? Ah, sige. Napunta na tayo sa turbo eh. Manager, oh. Gusto pa si Mang Manny, gusto pang tumurbo eh. Manager! Si Mang Manny, oh, hawak niya yung radyo. Dami na ano ngayon. Mayroon ng spaghetti pack, mayroon pang radyo, mayroon pang 500 pesos. Talaga naman, oh. Parami ng parami yung sponsor pa naman ng XFM. Nako, sa sunod may kasama ng turbo. Diba? Manager. Manager, parami na ng parami yan yung ano mo, yung sa susunod may turbo, sa susunod may magbigay pa na ibang mga sponsor.
3: Ito ah. Spaghetti, 500, radyo. Baka sa susunod na linggo may mga appliances na to.
1: Yan talaga, oh. open open open ka naman manager. Manager, open ka naman sa mga gusto mag ano mag-sponsor, yung gusto rin magpasaya.
2: Ibigay natin dito sa mga wala talaga. Ito, walang ayuda, wala lahat eh. Walang mabigay. Wala man tayo sa politika. At ito ah, marami nagtatanong, Jay, ano? Wala ho akong balak. Wala, sarado na po ang pinto ko sa politika. Wala na lang balak tumakbo.
1: Sayang naman, sir eh.
2: Tutulong na lang tayo. Kasi ang dami nakikita nila. Namumulitika. Hindi, wala ang politika ho ito. Ayoko na ho. Tama na ho ngayon. So,
1: tulong na lang. Tulong na lang, manager. Tulong na lang tayo.
2: Sinubukan na natin ng mga nakaraan. So, hanggang doon na lang yon. So, sarado na yon. Tandado na. Mm. Ito, ginagawa natin. Tulong na lang to tsaka sa ating station, SFM.
1: Yan,
2: so, ito, Jay, no? Sa susunod na linggo, abangan nyo kami. Postal tayo. Maraming postal sa Puerto. I-monitor nyo lang. Dadagdagan ko pa to. Sa susunod, baka may appliances na yan na ibibigay natin. Baka may makapagpatayo na tayo ng alam ko lang ang grocery store. Makapatayuan kita ng grocery store.
1: Yan talaga. No.
2: Yan lang ang gagawin mo. So, Jay, medyo nabibitin tayo sa oras at papasok na yung bagong programa natin, si Kap Jerry Abad, no?
1: Oo, oh, yan.
2: Jerry Abad, Commissaris. So, abangan nyo yan. Dito, nakapahipot na sa atin yung mga tao dito sa Tagpuros, nakapolitor sila. So,
1: okay.
2: Yan lang muna, Jay. Mamani, ano ka dito? Paano ko sasabi mo? Huling pasasalamat ko na mo siya pa...
1: Mamani!
2: Ikutan mo lang.
1: Mamani!
4: Muli, maraming salamat sa... trupa ng
2: XFM.
4: XFM. Sana lumawig pa ang kupula ng XFM. Ang mangyari, nagpapasalamat ako ng malaki. Maraming salamat po.
2: Okay.
1: Thank you, Mamani. Oy. Salamat, Kalawi.
2: At hinintay ko maluto yung adobong atay.
1: Ayun talaga. Sarap yan.
2: Okay, so...
1: Sige, thank you.
2: At susunod na linggo, antabay lang tayo. Blessed Sunday po sa inyo. Maraming salamat at magandang umaga.
1: Thank you si manager, station manager Kalawi Larosa, dyan po sa barangay Tagburos. Sa Maya Playa, nandoon ho, inabutan si Mang Manny na nakikinig ho ng Bullseye. Na Bullseye si Mang Manny. Nabigyan ng nanay! Nanay! Yan, inabutan ho doon si Mang Manny na nakaupo, pipintura ng kasko, naka-XFM. Dahil doon binigyan ho ni manager ng una radio, pangalawa yung pong spaghetti pack, pangatlo yung pong 500 pesos cash. Sa mga susunod, mayroon pang turbo at iba pang mga sponsor, papakita ni Kalawi yan, ibibigay ni Kalawi. Yung mga gusto magpapromote na ko, pwede ho niyong isama yan kay manager. Iikot sa buong lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan yung ating pong manager. Pero ito ho ay walang bahay politika, talagang tulong lang ni manager. Aroy, nako. Sige natin. Bullseye. Kasi kinakailangan natin ito eh.
5: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: Mabilis lang ng konti ito ha. Bukas po araw ng Lunes, may usap-usapan na naman na mayroon pong planong palitan na naman ng liderato dyan po sa Senado. Papalit lang ho noong nakaraang linggo, ngayon papalitan na naman. Muli na namang mayroong usap-usapan na papalitan na naman daw ang liderato. Pambira din na kayo tumahimik dyan sa Senado.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Trabaho na! Puro politika naman ang galawan eh.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Kapapalit lang pero may plano na naman.
6: Bullseye! Bullseye!
1: May video na inilabas si Senate President Alan Peter Cayetano na sa Lunes plano raw ng minorya na patalsikin sa pwesto. At naniniwala daw sila ito pong minority na manipis lang po ang bilang sa botong 13. 9 yung pong majority, 9 naman yung pong minority.
6: Bullseye.
1: O sabi na natin magiging 13-11 kung sakali ba na makuha yung pong dalawa nag-abstain.
6: Bullseye.
1: At po pwedeng mabawasan dahil po mainit po yung sitwasyon ni Senador Bato at mukhang hindi na naman ito makakadalo ngayong Monday, bukas.
6: Bullseye. Bullseye.
1: Kaya sa tingin daw po ng minorya, kaya nilang talunin ito pong majority black at usap-usapan din ayon po kay SP Cayetano na walang tigil yung pong minorya na kaliligaw doon sa kabila para lang po madagdagan yung bilang nila ng mga senador from 9 maging 11 at sumobra pa. Hanggang sa mapalitan, mapatalsik na naman yung pong bagong Senate President ninyo.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Nakakailang palit na kayo dyan sa Senado ha? Papalit-palit na lang kayo dyan.
6: Bullseye! Bullseye!
1: So bukas, araw ng Lunes, magkukonvene po ang Senado alas 3 ng hapon. Panoorin po natin yan. Full coverage pa rin po yung pong XFM.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, ito po ay bilang proseso para po maging impeachment court ang Senado. Proseso po ito sa paglilitis sa Vice Presidente. Pero dahil ubos na yung oras natin, namusarap talakayin yan. Antabayan na nyo po ang kasunod na palatuntunan na The Jerry Abad Commentary. Ako, ito, tatalakayin po yung mga resolusyon, mga ordinansa na meron po sa sanggunian panlungsod ng Puerto Princesa. Napakasipag sa idol natin. Technician ako nito noon.
6: Oh.
1: Si, ang tawag ko sa kanya, Kuya. Kuya Jerry Abad. Kuya-kuya ko po ito. Tabay ho kayo ha. Kasunod na po yan. Maraming salamat. Kasama natin dito si Axelbon Ubaredes, si Renz, si James. Sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan, ang inyo pong lingkod ninyong nakasama sa Bullseye. Ngayon pong araw ng Linggo, ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga ho sa inyong lahat.
7: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
6: Bullseye,
7: dito lamang sa XFM Palawan.
8: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.
18: System. the pain.
14: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
18: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sample Plus Gold.
20: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
18: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
21: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee. Ang pagdating plus. Panalo may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
22: Panglalago sa mga balita.
23: Madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
24: Mag-Vision X Plus ka.
25: Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
25: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
18: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
28: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
27: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
29: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
30: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilos na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
31: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
17: Premium D3 Coffee Mix. Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
18: Sample Plus Gold.
32: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. XFM. XFM.
1: Sister Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puson.
18: Desminoria.
20: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Coffee break na naman.
24: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
26: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mga katropa, exciting dito!

Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.

0: Oras, mga kaibigan, ganap na pong alas 9:18 ng umaga.
1: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan at sa lahat po nang naaabot ng ating pong signal ng 104.7 XFM Palawan. Ayan, mga kaibigan, ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras na pagbibigay ng iba't ibang mga impormasyon sa lungsod ng Puerto Princesa, Jerry Abad. At syempre, kasama rin po natin dito ang isa ho sa mga partner natin at matagal na rin po no, sa paglilingkod, sa pagbibigay ng impormasyon sa atin po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Kasama ang Lyle Coronia. Ayan.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan at tayo po ay nasa unang programa po ano ng ating City Councilor Jerry Abad. Ang pamagat po ng programang ito, kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Binabati po natin na Konsehal Jerry Abad yung ating mga tagapakinig ano sa buong Puerto Princesa. At ganoon din sa lahat po ng mga naabot ng ating broadcast ngayong umagang ito sa buong lalawigan ng Palawan. At alam mo, busy ngayon yung mga taga Puerto Princesa dahil mamaya ay iikot, ano? Iikot na naman itong apuradong administrasyon. At binabati po natin ng good morning, Konsehal Abad, yung ano no, yung mga taga Barangay Liwanag, Matiyaga, Pagkakaisa, Magkaibigan, Tagumpay, Bangkaw-Bangkaw at saka San Miguel, dahil sila po ay yung bats ngayong umaga no na tatanggap nitong mga benepisyo mula po sa ating city government. Samahan niyo kami hanggang mamayang alas 10. Marami po tayong pag-usapan, may mga balita, may mga discussion po tayo sa mga ginagawa ng ating City Councilor Jerry Abad diyan po sa Sangguniang Panglungsod. Ganun din po yung ating mga kababayan na babatiin natin mamaya ano, marami kasing pumasa dito sa licensure examination for teachers na taga city government at kahit na diyan sa opisina po ano ng ating City Councilor Jerry Abad. Kaya ta ano niyo kami, samahan kami hanggang alas 10 ng umaga.
0: Okay. Mga kaibigan, siyempre tayo po ano, ang inyong lingkod ay kaisa no ng ating pong pamahalaang panlungsod sa pangunguna ni Mayor Lucilo Rodriguez Bayron para ho maghatid ng serbisyo publiko. Alam niyo, ang hirap pag ikaw po ay medyo dati nang nagtatrabaho sa ganito ng larangan ng impormasyon at babalik uli. Very exciting no sa part natin na makabalik sa himpapawid kasamang Lyle dahil medyo matagal-tagal din tayong nawala no sa pagbibigay ng impormasyon sa ating pong makababayan. At least kahit paano dito po ay madali nyo na tayong magkaroon ng communications no sa ating pong makababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. May babahagi namin sa inyo yung pong mga kaganapan sa ating po sa lungsod, in particular sa Sangguniang Panlungsod no ng Puerto Princesa, kung ano ho yung mga ginagawa natin doon sa ating hong pagtatrabaho. At ako ho'y nagpapasalamat muna no dahil hindi ho tayo makakarating sa ating hong kinatuntungan ngayon without the support of our constituent ng mga tagalungsod ng Puerto Princesa. Pero batiin ko muna, pasalamatan ko yung akin yung makakasama natin sa technical dahil sila yung ating magiging ano dito co-anchor natin no dahil sila yung magbibigay sa atin ng mga para tayo ay mapakinggan at mapanood ng live sa ating pong Facebook Live dito po sa XFM 104.7 kasamang Lyle. Si kasamang Rene Boy Federico at si James Naba. Yan yung ating mga partner no sa technical side natin. At sa ating mga kababayan, sa mga kasamahan ko sa Sangguniang Panlungsod, of course, siyempre, kailangan na mabati natin sila dahil sila rin ay nakaantabay sa ating first edition
1: yan
0: ng programang ito,
1: kaibigan, no?
0: Kaibigan mo Jerry Abad,
1: Jerry Abad. No?
0: sa lungsod ng Puerto Princesa, eh siyempre nandiyan yung isa sa mga bigatin at kumbaga veterans na konsehal ng lungsod ng Puerto Princesa, si Konsehal Patrick Hagidorn.
1: Okay.
0: Eh mga kababayan, last term na yan, grabe yung pagmamahal ninyo kay Konsehal Patrick Hagidorn, kaya nakarating ng tatlong termino.
1: Oo.
0: No, at isa sa mga pangalawa dyan, eh, si Konsehal Luis Marcaida.
1: Yan.
0: Eh, batikan din yun. No?
1: Oo.
0: Kilalang-kilala rin natin sa lungsod ng Puerto Princesa na talagang nagdi-deliver ng serbisyo publiko. At of course, eh, tanyag at very popular. Nakailang termino na.
1: Mm.
0: Pabalik-balik na rin sa konseho. Eh. Oh, pero dahil magaling, eh, napatunayan ko yan dahil nakasama ko na sila sa City Council ngayon. Mm. Konsehal Junji Rodriguez.
1: Yan,
0: no, Junji isa Rodriguez. Sa mga magaling na konsehal. Siya yung aming ano ngayon eh. Majority floor leader.
1: Oh, tsaka isa sa mga ano matindi na talaga experience ano tungkol sa legislation.
0: Yes, oh, pag-uusapan ay legislation.
1: Oh, kasi nanggaling pa rin sa sangguniang palalawigan eh, di ba?
0: Board member.
1: Mm, board member.
0: Board member. At tsaka yung background ng pamilya.
1: Okay, oh.
0: Eh dahil yung kanyang papa, yung daddy niya ay
1: naging governor. Oh.
0: Oh, kaya hindi mo matatawaran yung kanilang ano eh, yung experience nila, yung galing nila sa pagsiservisyo publiko,
1: oh,
0: mga kaibigan. At isa rin sa mga magaling na nakita natin eh magpapangalawang ano na rin eh round, no, sa City Council. Eh syempre, celebrity at magaling din naman talaga. Siya yung katabi ko doon sa ano eh, sa sanggunian.
1: Oh. No,
0: eh walang iba, si Konsehal Matthew Mendoza.
1: Oh, halos oh, diba? Magka-level lang kayo sa ano, no?
0: Oh.
1: Pag magkatabi kayo, ko,
0: parang mahawakan ka din ng kagupuan niya eh.
1: Oh.
0: pagka siya yung katabi mo doon online. Oh. Oh, kaya maganda yung minsan, eh, napapasama ka doon sa mga celebrity.
1: Oh. Oh.
0: Mukhang celebrity ka rin eh. At siyempre, kasama rin natin dito, mga kaibigan, na sa konseho, na alam nating magaling din, eh, kailangan talaga ng konseho to eh. Dapat pagka nag sa sanggunian, alam nyo, kailangan talaga ng magaling na lawyer dun.
1: Oh, kasi legal. Legislation ang
0: legislation
1: ginagawa
0: to eh. Oh. Oh. Kaya at believe ako dito, si Konsehal Bong Dilig, no? Herbert Dilig, siya yung isa sa mga si attorney.
1: Oh.
0: Siya yung isa sa mga parang nagbibigay din sa amin doon ng guidance, no? Para tulungan kami kung meron kaming pinopost na mga resolution, ordinansa, eh kailangan isa siya sa mga
1: dapat may nagsasabi na tama ito, ito medyo ayusin pa natin.
0: Yes, para hindi naman tayo malagay sa alanganin,
1: oh,
0: no?
1: Yun, oh.
0: Sa pagpasa ng ordinansa, baka makikaakibat na ano yun, no?
1: Oh, baka may problema pala.
0: May problema,
1: no?
0: Oh, pwede tayong mabalikan doon eh, no? Sa mga ginagawa nating pag-legislate ng mga batas. At isa rin sa magaling na nakita ko at nakasama natin sa sanggunian ay siyempre, eh, ito po, si meron ding sariling programa to eh, sa radyo. No, lang iba, Konsehal Elgin Damasco.
1: Ayun, no?
0: Oo. Eh, talagang ano rin siya, very vocal at talagang may mga maraming panukala, no, na ipinapasa sa sanggunian. At the same time, isa rin sa magaling that may kilala rin yung apelido sa Puerto Princesa. Eh, parang pangalawang ano na rin niya, term.
1: Pangalawang term.
0: Pangalawang round ba, ang tawag doon. Kasi iba yung first term, second term eh.
1: Oh.
0: Ito, pangalawang round. Kasi nakatapos na ng tatlong termino mo, nag-uulit ka pa uli. Ikaw pa rin yung nilagay ng mga tao. Ibig sabihin, talagang gusto ka nila. Walang iba, si Konsehal Victor Oliveros,
1: ayun,
0: si Bitoy.
1: Ayun, si Bitoy. Oh.
0: Magaling din talaga na konsehal.
1: Oh, ano lang siya, no? Simple lang kumilos, ano? Pero talagang
0: yes,
1: paboritong-paborito siya ng mga kababayan
0: natin.
1: Kaya paulit-ulit siya talagang
0: binoboto. Kita mo naman, di ba? Kailang round na sila. Kasi, syempre, may pinanggalingan eh.
1: Oh.
0: Simula sa ama, no? Yung dating yung yumaong Filiberto
1: Oliveros
0: Senior, no? So yun po yun. At isa rin sa mga kasama natin na parang pangalawang round din to. Oh, isipin mo yung mga nagiging konsehal, Babalik pa, ano yun, dalawang round na.
1: Ganon magmahal yung mga taga-Puerto Princesa. Kapag nakita nila na talagang isinusulong yung kanilang interest, ano, yung kanilang kapakanan, talagang binuboto uli nila.
0: Exactly. Mm-hmm. No, kasama natin si Konsehal Erwin Idualino.
1: Ayun.
0: Edukasyon at talino, Erwin Idualino yan.
1: Yan. Laging ano yun, laging sikat sa mga piyesta.
0: Sikat. Ngayon, talagang... walang humpay yung kanyang live band sa mga barangay. No? Malamang dahil napapanood tayo ng mga kababayan natin, mas lalong dadami yung kanyang mga request dyan.
1: Yun, no. Tsaka nakita ko minsan kapag sabi ko may piyesta dito sa ano, titingnan ko kaya yung ano yung live ni Kagawad. Nakita ko doon, sumasayaw kayong dalawa eh.
0: Mukhang nadadamay tayo.
1: Nadadamay.
0: Eh. Kaya nga sabi ko... mukhang pati ako, gusto mong idamay sa iyong pagpupuyat. Ha? Kasi inaabot ng umaga yun. Yung kanyang ano dun, programa.
1: Pero masayang-masay yung mga kababayan natin kapag nandun tayo kayo.
0: Tsaka alam yun, kasamang Lyle, libre yun.
1: Libre.
0: Wala silang gagastusin doon. Sagot so, lahat ni Konsehal yun.
1: Yung band, yung combo, walang bayad
0: yun. Walang bayad yun. Ganon ka generous yung...
1: pati yung mga speaker, yung mga exactly, sound system.
0: Na, ng mga instrument na nandun. No? Eh, free po yun no? Na binibigay na serbisyo ni Konsehal Erwin Idualino. At ito yung pang kasama namin, no? Na pang sampo sa Konsehal natin. First term, mer. Kagaya ko.
1: Mm.
0: Parang bagito lang din sa Sanggunian. Although ako, ang experience ko naman, pambarangay.
1: No? Oo, nagsimula ako sa barangay.
0: Halos 13 years in service as punong barangay.
1: Mm.
0: Pero as presiding officer din sa barangay, may pagkakaiba yun. Hindi yun ibig sabihin, porque presiding officer ka sa barangay, ganun din gagawin mo doon sa Sanggunian. Iba yun eh.
1: Iba.
0: Ibang level na eh. Mm. No? So ito talaga siya, wala pang ka-experience eh. We're the first time na sasabak at magiging legislator ng Sanggunian.
1: Mm.
0: No? Pero yung tao talagang pursigidong matuto at ginagawa yung lahat ng kanyang kakayanan para maging produktibo yung kanya pong tiwala na ibinigay ng taong bayan sa kanya, ng taga Puerto Princesa. Si Konsehal G. Lau.
1: Yun. Diba? Yan yung palagi ko nakikita kapag may sunog. Nandun ka agad.
0: Nandun, di ba? Yung hatid ng serbisyo sa publiko. Andun agad eh.
1: Mabilis ang
0: action.
1: Action.
0: No? Andun agad. At the same time, parang advocates niya yung sports eh.
1: Mm.
0: Oo. Kaya, ano yun, very supportive siya sa mga pag-sports ang pag-uusapan.
1: Oo. So, maliban sa sampo kayo, ay may iba pa yung kasama, di ba?
0: Yung mga, ano natin, yung mga ex-officio member.
1: Ayun.
0: No, ng Sanggunian Panlungsod.
1: Pag sinabing ex-officio, hindi sila...
0: Sila yung mga nagre-representa lang.
1: Oo, hindi sila kasabay yung binoto.
0: Regular na binoto ng buong mamamayan ng Puerto Princesa. Hindi kagaya sa amin, no? Pero itong mga ito yung nagre-representa, boses sila nung sector na yun. For example, yung pong indigenous people, no? Isa sa mga representative ng indigenous people ngayon ay mga Batak.
1: Batak.
0: Oo, kasi dalawa lang halos ang nagpapalitan sa Sanggunian na nagre-representa eh. Batak at saka yung Tagbanwa.
1: Tagbanwa.
0: Oo, ngayon ang nakaupo ngayon diyan Batak po
1: Batak.
0: Yan, no? Si IPMR representative Councilor Saavedra.
1: Ayun, yan yung nakikita namin na minsan nakabahag siya.
0: Nakabahag? Pagsisyon? Pinapakita niya yung kultura ng kanilang tribes, no? Sa Batak, no? Batak tribes. Kaya
1: buti hindi siya nilalamig pag ano?
0: Doon? Sanay sila sa bundok eh.
1: Sanay,
0: Alam mo naman pagka nasa bundok ka, di ba?
1: Mm.
0: Kahit ngayon lamok, takot na eh. sa kanila eh. Di ba? Ganun sila katindi, yung resistance nila. Sobrang lakas, no? Kaya nga believe ako sa kanya eh. Kay Kagawad IPMR. Sa Bedra, kay IPMR. Yung isa pang representative doon, ito naman ay representative ng mga lahat ng punong barangay sa Puerto Princesa. Ang tawag dyan ay Asosasyon ng Mga Barangay Kapitan, kaya EBC.
1: EBC.
0: So siya naman ay magaling din to, no, na kapitan. Di nga rin sukat akalain ng iba eh.
1: So ibig sabihin, kapitan siya ngayon?
0: Kapitan siya ngayon na at present sa Barangay Los Mibinda. Si Kapitan Ladi Gimang. Oh, siya yung pinaka-presidente ng lahat ng mga kapitan, no, sa buong Puerto Princesa.
1: Mm.
0: At iba yung kanyang sistema. Mm-hmm. Kasi bawat vice-president, kung ikaw yung namumuno, iba-ibang mga estilo mo yan eh.
1: Mm.
0: Paano mo makukuha yung kamaradiri ng ibang mga kasama mo?
1: Oo, napakarami pa naman.
0: Kapitan, di ba?
1: 66 yung mga kasama mo dyan, kapitan.
0: 66 na kapitan.
1: So, ikaw yung leader.
0: Eh, alam mo ba na kasamang Lyle, eh, doon sa 66 barangay na yun, kasi sabi ko dati, sana kung maging ibisi rin ako, gagawin ko to sa mga barangay. Eh, ang barangay, di ba, mayroong pesta, foundation day, nandun yan eh.
1: Mm.
0: Mayroon po tayong mga ganun. Sabi ko, dapat kahit pa paano, mabigyan man lang ng pandagdag na parang pang-expend ng mga kapitan. Di ba, sa barangay, kasi magastos yan eh. Foundation, gagastos ka. Although may budget na kinukuha, ang budget, nakukuha yan pag foundation day lang. Pwede sila mag-allocate ng pondo yung barangay.
1: Mm.
0: Pero pag pesta, that is patron.
1: Patron.
0: Kaya walang ayon. Illegal yon. Pag naglabas ka ng pondo ng barangay para gamitin mo doon sa pesta, eh medyo questionably ng kuha yun. Naku-question tayo doon. Kaya hindi yun na ina-allowed.
1: Mm.
0: So sabi ko, baka pwedeng, kung maging mayroong ABC na makaisip doon, ay naisip, ginaya ni Konsihal Lady Gimang. Lahat ng barangay ngayon, pag pesta, foundation day, mayroon kang financial assistance na
1: May natatanggap.
0: 5,000 bawat 5,000. Activity. Halimbawa, foundation day, 5,000 yun. Pesta, 5,000 yun.
1: Mm-hmm.
0: So, kung magkasabay, mayroon kang 10,000 na assistance galing sa liga.
1: Oh, malaking bagay na rin yun. No?
0: Eh, sa tinagal-tagal na ng liga, ngayon lang naisip na gawa yun. Eh.
1: Kaya,
0: swerte ng mga kapitan. No? Kasi mayroon kaagad. Hindi mo kailangan mag-request. Eh. Mm-hmm. Automatic yun eh. Na binibigay sa kanila.
1: Binibigay agad.
0: Oo, ganun. At siyempre, panghuli, isa rin na batang-bata, magaling, na representative naman to ng lahat ng kabataan sektor.
1: Mm.
0: Kumbaga, sangguni ang kabataan, SK, ang tawag natin doon. SK Federation, president natin, no, na nagre-representa si Konsihal Carl Dilan Aquino. Siya yung nagre-represent sa mga kabataan natin sa buong Puerto Princesa. Magaling din. At pag sports ang pag-uusapan, nandyan talaga yung kanyang suporta. So yan yung bumubuo ng aming city council, mga kagawad natin. Of course, siyempre, hindi mabubuo yung council without vice mayor.
1: Oh, siya yung presiding officer.
0: Siya yung nakapukpuk doon. Diba? Kailangan may magaling ding vice mayor no, na nandoon, si Attorney Jembo Maristela.
1: Ayan, abogado.
0: No, yung vice mayor natin. Mm. At of course, with the supervision ng ating pong the action man, no?
1: Yan.
0: Yung ating pong hindi bukas kundi ngayon, Mayor Lucilo Rodriguez Byron, no? Nakasama natin. Okay? Batiin ko lang din yung anak din ni Mayor Byron, si Ma'am Rin Byron, no? Kasi kahit papaano, talagang nakita ko rin yung kanyang effort sa Pamalaang Panlungsod to support sa lahat ng mga programa ni Mayor Byron itong mga nakalipas na nagdaang mga panahon, no? Hopefully, no, pagdating ng darating na political exercise uli, sana po, no, makasama rin natin, makabalik uli sa
1: maraming naghahanap sa kanya.
0: Dami at namimiss siya. Actually, kasi kapag nag-iikot kami, ang tanong lagi, nasaan si Ma'am Rin? No?
1: Okay.
0: Ganun ang tanong. Mm. No? Lalo na sa mga lugar na pinupuntahan namin, pag may mga gathering, yun ang tanong eh. So, ibig sabihin, namimiss nila, no, si Konsihala Rin Byron, no, pagka may mga lakad tayo. So, marami pa sana tayo mga babatiin, pero medyo alam nyo naman yung oras natin. Pero sabi ni Gerald, no, si manager, okay lang, extend nyo ng kaunti. Total, first edition pa lang naman yan. No? Unang araw pa lang naman ng inyong programa dito. No? Wag lang daw pabayaan yung mga technician. Baka mauhaw sila eh. Tapos mawala na tayo ng background. No? O yan. At siyempre, mga kaibigan, tayo po ay tuloy-tuloy. Actually, sa kasalukuyan, gagaya ng binabanggit ni kasamang Lyle, mayroon pong distributions ng allowances ngayon. No? Ngayon pong mga oras na to sa atin po sa lungsod ng Puerto Princesa, at kami po ay kahapon nagsimula yon.
1: No? Kahapon, ang dami yung pinuntahan.
0: Distributions from
1: Iwahig,
0: Montibli,
1: Santa Lucia.
0: Halos 15 barangays yun. No? Na inikot natin. Pero ako talaga ano eh, very napaka bilib ako kay Mayor Byron.
1: Mm.
0: Yung resistance, yung talagang
1: resistance ano niya.
0: Kasi isipin mo lahat ng yon, iikutin mo, ikaw yung magsasalita.
1: Oh, nakita ko
0: para
1: dito.
0: I-explain mo doon
1: 30
0: sa mga...
1: minutes lang yung pagitan, no?
0: Opo.
1: Ibig sabihin talagang lagari ang gawa niyo.
0: Huh? Yes, oo, oh, hmm. Kasama ng Lyle, talagang matindi, no? Ang ginawang pag-iikot. At ngayon po ay continuous yan. Medyo nag-excuse lang po ako sa grupo dahil ito nga, yung programa natin dito.
1: Oh, na, tsaka request ko sa'yo, wag mo kong iwan dito.
0: Eh, excited ako eh, na makabalik. At the same time, sabi ko, ano to ah, XFM.
1: Oh,
0: no, diba?
1: Kita mo naman yung kanilang facilities dito.
0: Salamat kay manager, kay Kaluwi Larosa, kasi tinanggap niya tayo dito.
1: Oh.
0: Binigyan niya tayo ng pagkakataon na maka... usap yung ating pong mga kababayan sa pamamagitan ng ere, no? Kahit
1: pa paano. Ano, yung oras na to, alas 9 hanggang alas 10. Ito talaga yung panahon ng ano sa mga bahay, 'di ba, na masarap makinig ng radyo.
0: Oo,
1: kaya
0: tama.
1: Tuwing Linggo po, mga kaibigan, ay nakaset na agad sa inyo 'yan, ha. Tuwing Linggo, alas 9, 104.7 kaagad FM. At tayo po ay live din sa Facebook, ano? Ng 104.7 XFM Palawan, pakishare na lang po sa inyong mga kapitbahay.
0: Agbali, itong, dami na nanonood sa atin.
1: Mm,
0: 20,000.
1: Ayun. Grabe pala.
0: Ano? Bago pa lang ha. 20,000 na agad
1: 20,100.
0: Yan. 100. Ganun karami. Mm. At may mga nagpapabati na dito.
1: Siya nga pala. Ano, nung nakaraan kasi, nakita ko magkakasama kayo ni Congressman na Hill, Kabarangay Acosta. No? Yung pala'y birthday niya.
0: Ah, ano? Okay. Mm. Actually, yun ay tayo po ay invited po doon, no? Para sa mga kababayan natin, invited tayo nung In His Love. No?
1: In His Love.
0: Parang anniversary nila eh.
1: Oo.
0: So, actually, accident lang na nagkita-kita kami ron.
1: Mm.
0: No? Sila pala invited din doon. At hindi ko alam na birthday pala ni Congressman Hill yun, no, nung time na yon. Kaya sabi ko, talagang ano, doon din ng celebration.
1: Pero itong congregation ng In His Love, kahit nung punong barangay ka pa, sumusuporta ka na dito.
0: Yes po, opo, opo. Kasi si Pastor Nida eh.
1: Oo, si Pastor Nida.
0: Nung first term ko, na nagserbisyo ako doon sa barangay Mandaragat, as punong barangay, may lumapit sa akin at nagsabi, baka pwede tayong mag-conduct ng ano dito, parang spiritual ano, tawag dito, ano sila eh, nag-preach doon sa barangay. Pero every morning lang yon, every Monday. So before we start nung trabaho namin sa barangay, nag-preach muna ng mga siguro matagal na yung 30 minutes.
1: Mm-hmm.
0: No? So ako naman, dahil very welcome sa akin yung mga ganyan, mas maganda yun kasi lahat ng empleyado ng barangay kasama doon.
1: Mm.
0: Mabasahan ka lang ng Bibles, ng verse, ng Biblia. Malaking bagay na yun, spiritually. Makakatulong na yun sa trabaho mo. So doon nag-start yun. Naging kaibigan natin si Pastor Anida. At tuloy-tuloy po yun. At nitong mga nakaraan, noong nagkaroon na siya ng In His Love, sabi niya, invite. Invite tayo. So, kaya't pinaunlakan naman natin yung invitations doon. Kaya't nagkasama-sama tayo doon nung araw na yon.
1: At nagkataon na birthday nga ni Congressman.
0: Ni Congressman, na nandun. Maliban si Vice Mayor doon din.
1: Kasama. Maliban dyan, happy birthday rin kay Erica Pascual at saka kay Tricia May Rintino. Kailan bang birthday nila ngayon? Okay. Mm-hmm. At yung binabati rin po natin yung mga lahat ng estudyante na nag-graduate ng education na nag-take ng ano no, ng licensure examination for teachers, marami pong nakapasa. Ano dito sa staff po ni Konsehal Jerry Abad ay dalawa yung ating mga staff na nakapasa. Congratulations kay Jessica Ramos. Ano ng ating opisina, ganoon din kay Joshua Ann Mariano na kabilang po sa listahan ng mga pumasa sa LET exam ngayong taong ito. At binabati rin po natin yung mga taga San Rafael, si Jonah Merced at sa Langugan si Leslie Arsaga. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig.
0: Kasama ng Lyle. Total, batian na lang din naman. Kasi dadami ito eh. isipin mo, 20,000.
1: Kahit pa paano. 23 na. 23,000.
0: Nagpapabati sila eh. Sabi dito, good morning po. Si Jersey Bandihas. Ayan, good morning din po. Good morning.

0: ng Berlinger. Yung staff natin doon sa opisina na pinagkakatiwalaan natin dyan, si Jenny Perentino yan.
1: Yun pala.
0: Pero kung naging Berlinger yan, because of Jennifer, Jenny Lynn, yung ate ko, at saka Jerry.
1: Kaya Berlinger. Nandun ka pala sa
0: ako yung nagpasimuno niyan eh. Meron kaming nabiling sasakyan yung magulang ko dati. Jeepney. Pampasada. Kasi alam mo naman tayo, taga Tubong Norte din eh. Rap road pa noon, di ba? Nagbabiyahe yung sasakyan namin. Nang naisip kong pangalan, tatlo kami.
1: Tatlo kayo.
0: Ginawa kong Berlinger yung pangalan ng sasakyan.
1: Yun
0: yan
1: pala.
0: Yung history. Kaya hindi niya makalimutan sa sobrang para hindi raw mawala sa amin niya, ilagay ko sa profile. Yun.
1: Pero malaking tulong ano na nandun siya sa opisina. Kasi alam niyo mga kaibigan, sa maghapon, talagang napaka-busy po ni Konsehal Jerry Abad. Ano? Marami mga invitation na mga pagpupulong at kung ano-ano pang mga dapat puntahan. Ano? Buti na lang, meron siyang pwedeng maging representative binsan, ano? Kapag talagang halimbawa sa araw na to, alas 10, parehong importante na event. O kailangan mayroon kang ipapadala dun sa isa para hindi naman sila magtampo, ano? At yun ay lagi pong kinakatawan yung ating opisina nito nga ni Ma'am Berlinger.
0: At syempre, dito kasama natin si Ann, yung mga bagong pasan ng teachers board. No, si Joshua at si
1: Jessica.
0: Malapit niyo yan, mapapakinggan sa susunod, mapapanood niyo rin.
1: Kasi ngayon po mga kaibigan, kami, pareho kaming siguro ako yung nasa 10 taon na nung huling mag-radyo. Kaya nung pumasok kami dito sa XFM, aba nagulat kami sa mga kagamitan dito, hindi na namin to naabutan eh, napaka high-tech na, no? Hindi katulad dati, mano-mano yung pindot, mano-mano yung lagay.
0: Dati.
1: Dati. Ganun. Pero ngayon ignorante kami ni kagawad eh. Kaya sa mga sunod na programa po, kumpleto na po tayo diyan sa ating sa mga intro, yung mga segments po natin. Ngayon po at least, medyo magkukwentuhan lang muna kami.
0: Ngayon okay lang to. Okay lang kasi first time na ginagawa natin. At least medyo nag-i-enjoy din tingin ko yung mga viewers natin at listeners natin. Mas maganda kasi rin na malaman muna nila ano ba yung naging situations natin, background, paano tayo, bakit pa tayo naging konsehal. May mga ganun eh. Dapat maintindihan din ng mga kababayan natin to eh. No? At bakit natin to ginagawa? Bakit natin gustong magkaroon ng programa sa radyo? No? At binigyan tayo ng pagkakataon para at least kahit papaano, alam nila na hindi tayo tulog. No? Wala tayong baka sabihin, naging konsehal lang yan. Wala namang ginawa yan sa sanggunian. Ito yung paraan to para malaman ng taong bayan na tayo ay nagtatrabaho no na sa ating pagsiservisyo. Alam niyo naman yung impluwensya ng social media ngayon. Napakalaki no sa atin sa global natin sa pagdating po sa impormasyon no. Ito yung pinakahalos buhay na ng mga Pilipino ng mga tao, di ba?
1: Halos lahat may cellphone ano?
0: Kahit bata. Kahit bata. Isipin mo minsan mga 7 years old, wala pa nga eh. Ang dami nang alam sa cellphone. Di ba? Sa social media. Tuloy natin yung iba. Nandito. Si Eneria Omes Alpa. Good morning po. Good morning po sa'yo, sa inyong pong panunood, pakikinig. Kay Attorney Raymer Oclarit. Ito yung isa sa mga komsik ko.
1: Bagong pasa yan ha.
0: Bagong pasa?
1: Oo.
0: Si congratulations attorney ha. Siya yung aking komsik doon sa aking committee. Committee on Energy. No, kasi para sa kabatiran ng ating mga kababayan, isa ho tayo sa may hawak no, ng Committee on Energy. At the same time, Committee on Health and Sanitation. Tayo rin po yan. No? At human rights. No? Tayo din po yan. Kaya pag may mga medyo tingin nyo, kailangan ng assistance natin, ng tulong, ilapit nyo lang sa opisina. No? Para matugunan natin, makatulong tayo sa abot ng ating makakaya. No? Baka magtampo si Rina, hindi tayo nabati. Sabi niya, binati mo na yung dalawang teacher. Ako nakasama mo sa opisina. Ako nagpapakahirap gagawa ng mga schedule nyo. Si Rina, no? Insail, no? Good morning. At sa kanyang mabait na asawa. Mm. Naman. Ha?

0: At saka
1: na naka-duty, naka-duty ba ngayon?
0: Naka, oo. Oh.
1: Ah, wala, wala ng duty. Mm. Bahay lang. Student, nag-aaral, promotion. Oh, talaga.
0: Ano yung police?
1: Police. Eh. Ah, police. Oh, kaya pero kung police 'yon, nag-schooling para taas ang ranggo, ito general na eh.
0: Ah, yun lang.
1: Oh, mas mataas. No. Dating sa pagdating sa bahay.
0: Para sa bahay.
1: Sa bahay. Oh, hindi po uobra yung police sa bahay. No. Kahit ngayon kapatid ko eh. Sabi nga eh. Ganun din. Pagdating sa bahay, ako ang ano dito, ang mas mataas ang ranggo.
0: Commander in chief.
1: Oh, yun, yun eh. Okay. Meron ditong meron ditong gusto niya batayin ko to. Kasi iba yung dialect na nilagay niya dito. Si Evelyn Alcantara.
0: Mm-hmm.
1: Oh, good morning sa'yo. Sabi niya, Kagawa Jerry, Abad, nagapamati ako sa imong programa. Mayad na timprano. Ako si Nanay Belen Ubay Alcantara, dati sa Bangkaw-Bangkaw. Kung nadimdaman mo, ako Daddy Digi, ako ron sa Barangay Maasin, Brooks Point.
0: Uy, oh, nakikinig sila.
1: Alayo, Brooks Point, akalain mo, di ba? Brooks Point, Palawan. Matamang salamat. Ingat pirmi sa imong mga biyahe. God bless always. Wow, talaga. Si Nanay Evelyn, thank you. Ah. Oh. Alam ko, very yung support mo sa akin talaga noon pa. Pero nasa Brooks Point ka na pala ngayon at nakikinig ka ng XFM, ha? 104.7 dyan sa Brooks Point.
0: Oh. May nakikinig din sa atin sa San Vicente ngayon. Oh. Ano? Si Adrian Jimentisa Emoricha. Pa-shout out daw sa mga member ng Emoricha family dyan po sa Makatumbalan, San Vicente, Palawan. At mayroon pang isa, taga Batarasa. Nakikinig sila ngayon sa Batarasa, si Golf Alpha. Magandang umaga dyan at sana'y tuwing araw ng Linggo, lagi kayong nakatune in dito sa ating programa.
1: Parang kilala ko yung binate mo eh.
0: Golf Alpha.
1: Oh. Yan yung kasama doon sa Perlinger.
0: Ah, okay.
1: Si ate, yung ate ko, Jinilin. Ingat kayo dyan sa Batarasa, Palawan, kay Kuya Jun. No, good morning. No, alam kong nagbakasyon sila roon dahil may malapad na asyenda doon eh. Mm. Mga yan eh. At ito, si Daniel Daryl Relox. Good morning po, Kap. Shout out. Alam mo yung mga kababayan natin, siguro trademark ko na yon.
0: Oh.
1: Yung Kap. Kasi kahit dito, sabi nila, good morning po, Kap. Pa-shout out po si Tita Claudine Relox at Relox family sa Bungkang naman ito. Oh. Dito sa Barangay Mauyon. Salamat po. Kay Iris. Yan, yung aking pamangkin na nanonood sa atin. Si Secretary Gerald Padilla dyan sa Barangay Santa Lourdes. Good morning. Sec. At si Kagawad, I Cares, dyan sa Barangay Salusi naman ito. Good morning, Kagawad. Si Adrian Jimentesa Emoricha. Yun, no? Nagpapa-shout out din sa atin si Sir sa Emoricha family. From Makatumbalin, San Vicente, Palawan. Thank you. Ayun. San Vicente, ha?
0: San Vicente.
1: Kasi malakas din signal ng ano doon. XFM Palawan. Hindi lang talaga
0: si ano, si Ruena Militar, good morning din sa'yo sa inyong mga kasamahan dyan na nakikinig ngayong umaga. At syempre, yung ito, idol talaga natin to. Si Mike Escote. Naka-tune in sila ngayon si dyan sa Barangay Siksikan.
1: Ano yan, si Mike Escote talagang napakasipag na kagawad ng barangay. Parang si Gerald Galis din. Wala.
0: Idol ka nila eh. Gusto nilang
1: ito yung mga
0: balang araw.
1: Alam mo, ito yung kailangan sa barangay.
0: Yan,
1: no? Lalo na, darating yung barangay election. Dapat siguraduhin ninyo na yung talagang ilalagay ninyo na magsiservisyo yung mga tao na talagang totoo na magsiservisyo. Hindi yung kung ano lang yung naisip na para magkaroon lang ng pagkakitaan sa barangay.
0: Oh.
1: No? Kasi yung iba, ako kumbaga prangkahan ba? Gusto ko pong sabihin na yung iba kasi yung intention, makakaroon lang ng honorario, makatanggap lang ng benepisyo, kung ano yung mga pwedeng i-benefits, hanggang doon lang sila. No, pero hindi ko nila lahat ng barangay officials o mga elected officials, no? Kasi pare-parehas naman tayo, ako politiko din. Mm. Pero ibig sabihin, iba rin talaga yung mayroong kang dedication na bukod doon sa mayroong kang benepisyong matatanggap sa personal mo, may kaakibat na serbisyo publiko na talagang totoong tulong, trabaho para sa tao. No, yun yung magandang dapat na pamantayan ng mga kababayan
0: kasi
1: natin.
0: Kasi kapag ikaw ay naging lingkod bayan, kahit anong oras, ano, kailangan, kung kailangan ang inyong paglilingkod, ang inyong serbisyo, talagang dapat bigyan mo yan ng tamang panahon. Katulad na lang ito si Kagawad Gerald Gales. Siya kasi, alam nyo, dahil lagi siya nasa balita, kapag may mga bypass operation. Kasi po isa po sa mga requirements ng ganyang operation ay mayroong witness galing po sa barangay. At yung ginagawa ni Gerald, maliban kasi siya ay nasa media na at nasa barangay pa, malaking tulong yun para masiguro na yung proseso na ginagawa ng ating mga kapulisan ay nasa tama. Kasi po, alam niyo naman kapag mali yung proseso, kadalasan pag hindi magaling yung witness diyan o kay mali-mali yung yung naging proseso, nadi-dismiss po yung kaso. Kaya si kasama nga Gerald, talagang lagi na sa frontline At natutuwa sa kanyang ginagawa dahil yung kanyang oras talagang binibigyan niya ng panahon kahit madaling araw
1: yung
0: kanyang lakad.
1: Tama po 'yun. Part po 'yan ng trabaho isang halal na opisyal ng barangay to witness. May mga iba kasi takot sasabihin, madadamay pa ako dyan sa korte. Pero kung talagang ikaw ay responsable na opisyal, alam mo yung tatrabawin mo, no? At para makatulong ka sa komunidad, talaga magsasacrifice ka para dito, no? So, yun. Dami natin na pag-usapan at alam kong tayo ay may mga iba pang mga bagay na dapat talakayin, no?
0: Pero may isang importante dito.
1: Hindi man natin ito matalakay lahat ngayon. Sa susunod na linggo,
0: yan,
1: abangan ninyo sa mga kababayan natin dahil dami ho namin nakahain na mga dapat pag-usapan. Pero i-reserve na lang natin ito kasama dahil sa mga susunod. Dahil pakinggan nyo yung programa namin within this day. Ito, yung mga nakinig ngayon, alam nyo kung ano yung mga tinalakay namin dito. Sa mga susunod, may mga trivia tayo dyan. Trivia, pero hindi lang basta trivia. Bigyan natin sila ng premyo. Yung mga listeners natin. No? Para at least...
0: Para tuwing linggo, masaya tayo.
1: Masaya tayo. Kasi alam nyo, araw na ang pahinga ngayon. Kung baga, nasa bahay ka lang. Wala ka namang ginagawa. Hindi makikinig ka lang. Manunood ka lang sa cellphone mo. Ng kaibigan mong Jerry Abad at Lyle Corona. Nanonood ka lang, mamaya-maya nandiyan na sa GCash mo. Ayaw mo pa nun?
0: Paldo na
1: naman. Diba? Pero sa susunod na yun, ito ay patikim lang natin sa kanila muna yung ating pong programa. Kay Kuya John, Corpus, Batarasa, Amarangas.
0: Amarangas,
1: nandiyan sila sa lugar na yan. Lini Crown. Nahiya naman ako hindi ko basahin itong mga to. Kasi nag-aksaya ng panahon na mag-chat dito. Si Sheila Bumaras, Barangay Tanabag. Yung lakas natin dyan sa Barangay Tanabag, kay kay Kapitan, no? Good morning sa iyo dyan sa Barangay Tanabag, no? Sa mga barangay officials ng Barangay Tanabag sa pangunan ni Kapsay, no? Sila yung mga masigasig dyan, katatapos lang din ang kanilang activity. Kay Michael Sabuya, yan. Kikinig din sa atin. Kay Mark Nangit Pachu, yan yung mga avid followers natin ngayon dito sa XFM Palawan. Kasama Lyle.
0: Yung mga barangay po natin na nagkaroon ng piyesta, batiin po din po natin inikot ito nila Konsehal Jerry Abad, yung mga taga barangay Bagong Silang, kaya Kapitan Rene Balakanta, magandang umaga diyan sa inyo. Sa barangay Bagong Bayan, nagpiyesta rin sila noong nakaraan lang, kaya Kapitan Rolly Magbanua. sa Barangay Irawan, ganun din, kaya Kapitan Rosana Araneta, sa Mariugon, kaya Kapitan Camilo de la Cruz, good morning po sa inyo, Kap, tsaka sa inyong mga kasamahan dyan. Ganun din sa Barangay San Isidro, kaya Kapitan Albert Amorao, sa Marufinas, kaya Kapitan Crespe Sena, sa Barangay Tagabinet, ano, kaya Kapitan Divina Kayaon, sa Pagkakaisa, sa New Panggangan, Simpukan, sa Barangay Mabuhay. Kasi ito, isa lang yung kanilang ano eh, yung patron nila. Kaya sabay-sabay sila nag-celebrate ng piyesta, si San Isidro Labrador. Yan po yung mga nag-celebrate ng kanilang mga kapiestahan dito po sa Puerto Princesa. Happy fiesta sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na naging masaya yung kanilang mga kaganapan dyan sa pagsisilibra ng kapistahan at mga Foundation Day sa Barangay Simpukan sa May 26 po, kay Kapitan Pipito Mangga ay yung kanilang Foundation Day dyan sa Barangay Simpukan. Wala kaya tang ano, wala kaya tang microphone.
1: Ah, wala pala akong microphone. Nais ko rin batiin, nakikinig din sa atin yung akin pong yung mga taga CFC. Ayan, Couples for Christ. No, na nakikinig sa atin, dami niya nila. Kay Alquin Abad, yung aking kuya. No, isa sa mga active na member ng Couples for Christ. Mm. Oo, alam mo naman tayo, kailangan talaga nakatuon din sa ating pong dakilang lumikha, yung ating pong mga ginagawa. No, at kailangan nating na tayo ay manalangin lagi, no, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin.
0: Mm-hmm.
1: At of course, syempre, patuloy po yung ating pong mga gagawin. Dito yung may binanggit, meron tayong yung pamimigay ngayon ng allowance, no, sa mga senior citizen, no. Ito yung gusto kong pag-usapan natin ngayon para alam ng iba na hindi pa nararating, no, na mga kababayan natin, mayroon pong magandang balita yung ating pong punong lungsod, no, si Mayor Lucilo Rodriguez Bayron. Dahil kasamang Lyle, mayroon na pong ginawang maayos na pagsusuri, no, higil dito, at gagawan din namin to ng legislation.
0: Dapat may suportang legislation ito.
1: May suporta ho yung ordinansa.
0: Na
1: gagawin ng Sangguniang Panlungsod. Good news to para sa mga senior citizen.
0: Senior citizen.
1: Yung ating mga PWD, solo parent. No? Sila ho ay makakatanggap na kayo ng inyong mga allowance by next year, no? 2027. Sa ngayon kasi ang tinatanggap every quarter is 3,000 pesos. So dahil
0: pero malaki
1: sa
0: na rin, ha? 3,000 malaking bagay
1: malaki
0: yun,
1: no? Malaking tulong na po yun, no, ng pamalaan panlungsod.
0: At ito po yung 3,000, hindi isang taon yan, per quarter.
1: Per quarter.
0: Per quarter.
1: Natatanggap ng mga kababayan natin yan per quarter. senior citizen, solo parent, PWD. No? Mayroon ding allowance yung mga barangay tanod. No? Additional. Pero hindi sila sinama na muna ngayon doon sa pagtatakda na pag-increase kasi ang mga tanod dapat gawaan din ng maayos na
0: may separate sila kasi ng ano pagkukunan ng pondo.
1: At saka hindi klaro yung kanilang ano yung sa bilang ng tanod. Although base sa local government code, ang tanod sa per barangay dapat minimum o maximum of 20 na tanod. Iba, umabot ng 30 eh. wala na doon sa minimum yun o sa maximum. No? Sumobra na. Kaya ang sinasabi, hindi naman natin isama sila. Pero darating din doon sa punto na sila din ay mabibigyan din ng karagdagan. Pero ito, yung sa 2026, no, na binabanggit natin na pwedeng magkaroon, yung solo parent, PWD at saka mga senior citizen. Alam nyo kung magkano yan, no, sa loob ng isang quarter. Kung ngayon ay 3,000, by next year magiging 6,000 na.
0: Ayun.
1: Ang matatanggap nila.
0: 6,000.
1: Siyempre, malaki.
0: Isang quarter pa lang yan eh. Sa isang taon ba? Ilang quarter ba sa isang taon?
1: Apat. Oo, 4 quarter yun.
0: Bali 6 times 4.
1: Ibig sabihin, 24,000 yun.
0: Sa loob ng isang taon.
1: Ang matatanggap mo. galing sa pamalaang panlungsod.
0: Per tao yan, ha?
1: Ng Puerto Princesa. Mm. Sa lahat ng mga senior PWD. Citizen, solo parent, at saka PWD. Okay? So, yun.
0: Kaya, yan po mga kaibigan yung inanunsyo kahapon ano, ni Mayor Byron sa unang araw po ng second quarter payout ngayong year na to.
1: Yes po. Oh, kaya kahapon pa lang, talagang nakita ko yung tuwa no, ng mga kababayan natin dahil nga sa nakita nila na talagang kung paano mag-care no, yung ating pong punong lungsod sa kanila. Mm. At kami naman, syempre, gusto namin yung support para dyan sa programang yan.
0: Actually, no? Inaral to talaga ng city government. Ano? Mayroon ng parang go signal dito. Eh. Yung municipal treasurer, city treasurer's office. Yung budget office. Para naman na maging ano siya, no, maging matagumpay. Ibig sabihin nun, pag sinabi ni Mayor Byron na 6,000, pagdating po ng 2027, sa unang payout sa 2027, talagang 6,000 yung matatanggap.
1: Tama.
0: At itong bagay na ito ay sa ngayon ay nasa proposal stage pa lang, ano? Kasi nga alam niyo po, kailangan dito ng suporta ng sangguniang panglungsod para po mag-aproba sila ng ordinansa na ito po'y pinapayagan, ano? At yung ating mga konsehal naman, yung ating vice mayor, aaralin to ng mabuti at titiyakin muna nila na mayroon talagang paggagalingan ng pondo yung increase na ito, ano, 100% increase. 3,000 pesos dati ang tinatanggap per quarter, sa 2027 ay 6,000 pesos na. At may isa pang balita kahapon na magandang sinabi si ano, no, si Mayor Byron, ang payout sa 2027 ay digital na. Ibig sabihin, inaaral din po nila na para maiwasan na po yung mga pila, ano po, para yung ating mga senior citizen na hindi naman po masyadong mahirapan na, ay magiging digital na po ito. Ano po ibig sabihin kapag digital yung payout? Ibig sabihin po, ay pwede nang gumamit, ano, ng mga halimbawa GCash, ano, doon na ipapadala yung kanilang mga benepisyo, o kaya through Land Bank or PayMaya. Kaya ito po ya under consideration po ng ating city government kung papaano po yung magiging mabilis na pamamaraan para matanggap agad ng ating mga kababayan na ito yung kanilang mga benepisyo.
1: Oo, tama po yun. Isa na yun sa mga magiging bagong sistema sa susunod na taon, no? At pinag-aaralan din yan dahil siyempre may kaakibat na problema din yan sa manahil kapag naging digital na at through ATM na yung pong magiging payouts ng mga beneficiary ng programang ito. For example, kung senior citizens ka naman, paano kung bedridden ka?
0: Yun.
1: O kaya nag-wheelchair ka na lang.
0: Mm.
1: 80 na edad mo, 70 at medyo hirap nang pumunta sa mga ATM machine. No? Dapat mabigyan din ng attention 'yon.
0: Oo.
1: No? Kasi baka hindi makuha ng direkta ng beneficiary. For example, ikaw pamangkin ka ng
0: kasi hingin ko yung ano yung pin number.
1: Sabi mo, sige ako na po pupunta doon sa machine, di ba? Kahit may laman, sasabihin mo, pagbalik mo, walang laman. Wala. Di ba? Kawawa naman yung beneficiary. At the same time, yung mga tinitingnan namin, yung halimbawa, nandun ka sa Ñupanggangan, Marupinas, island yun eh. Kailangan mo pang sumakay ng bangka, baka makarating ng bayan. Wala namang power doon, wala rin machine doon ng ETM. Ibig sabihin, pupunta ka pa ng bayan para pumila ka doon sa pag-withdraw lang. No? So, may mga ganong bagay na pinag-aaralan, no? Considerations. Kasi para titingnan natin kung saan yung mas makakabuti na hindi naman magkakaroon ng sakripisyo. Ito ngayong ginagawa ng pamalaang panlungsod, medyo sa tingin ng iba, sakripisyal eh. Doon sa mga beneficiary kasi pinag-aantay daw. Pero gusto natin ipaliwanag dito, kasama Lyle, na hindi naman sila pinag-aantay. Mayroong oras na
0: may oras talaga
1: na ibinigay. Kaya nga lang, yung ating pong mga senior citizen, iba yung kanilang ano eh, pananaw. Pagdating ng sinabing alas 7, dapat alas 6 nandun na ako.
0: Oo, tama yun.
1: Advance sila eh. Advance sila. Masisisi mo ba yung mga senior na gusto nilang makarating na mas maaga doon.
0: Tama,
1: kasi
0: tama.
1: Nag-uunahan sila doon sa dapat ako mauna. Di po ba? So ganun po yung nangyayari. Wala pong pinag-aantay doon. Dahil yung pamalaan panlungsod, si Mayor Byron, on time po yan. Pag sinabi niyang alas 7, before 7, nandyan na po yan. Diyan na po si Mayor, nandyan na kami. Minsan nga late pa kami. Kami yung nahuhuli. Si Mayor nauna na sa amin. So ganun po yung ating pong pamalaan panlungsod. Kaya minsan may mga nagki-criticize, hindi po yun kasalanan ng pamalaan panlungsod. At talaga hong nasa tamang distributions po yung ginagawa. May proseso. Hindi naman po pwedeng pagdating mo, bigay agad yung allowance mo. Hindi po yun. Kasi kailangan i-double check yan. Yung mga papel, no? Yung hawak-hawak mong, baka mamaya, iba pala yung kumukuha. Hindi naman pala yun yung beneficiary. Di mas lalong problema yun. No? Doon po sa iba. Kaya ito, mas magandang na ipapaliwanag din natin sa programa natin para kahit paano malaman ng iba na nakikibasa doon sa mga nagki-criticize. Kasi may mga lumalabas eh. Bawat distributions, may lalabas na doon. Pagpuna. Pero normal yun dahil tayo ay may freedom to to express nung gusto natin sabihin sa lalo na sa social media. No, so karapatan ng bawat individual yun. But kailangan lang ng explanation, no? Dapat ma-explain lang ng maayos din para maintindihan ng ibang mga hindi masyadong nakakaunawa sa sitwasyon. At alam nyo ba na almost ang dami ko napuntahang mga lugar kasama ni Lyle? Hindi ako nakakita ng ganyang klase ng pagbigay ng
0: totoo yan.
1: Distributions ng mga allowance sa mga senior, PWD, solo parent. Wala akong masyadong ganung na kitang programa. Within the city of Puerto Princesa lang. Okay?
0: Yung iba nga, hirap na bigay eh.
1: Yung Manila, mayroon na ngayon, pero bago lang yun.
0: Bago lang.
1: 500 pa lang binibigay nila na allowance. Ginagaya nila yung puerto. Diba? So, yun yung yan yung situations natin dito sa Puerto Princesa. Medyo napapahaba lang yung ating discussion. Marami pa tayong hindi na-discuss, alam ko, no? Prepared na pa naman tayo sana doon sa iba. Pero dahil nga sa siyempre, first time
0: na natin. Naninibago kami.
1: Kailangan muna nating magkwentuhan ng medyo tingin ko naman satisfied din yung mga listeners, no? Yung mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Sa ating programa. Antabayaran niyo po kami sa mga susunod na amin pong
0: mga palatuntunan
1: dito po
0: sa XFM.
1: Kasi marami pa talaga tayo mga dapat na sa loob ng isang linggong mga activity is talagang malalaman ng mga taong mga kabarangay natin sa Puerto Princesa na ito pala yung mga ginagawa, no?
0: Pero may tip ako sa mga listener natin para magkaroon sila ng advance information, parang preview ba?
1: Preview.
0: Ang inyong gagawin kung may mga Facebook kayo, i-type niyo lang po City Councilor Jerry Abad. Yan po yung Facebook ng opisina. At dyan po inyong makikita, yung matutunghayan nyo, mapapanood yung mga balita, yung mga video, yung mga larawan kung saan po ginaganap yung mga activity ni Councilor Jerry Abad. Para pagdating po ng Linggo, at least alam nyo na kung ano yung mga pag-uusapan natin dito at kayo po mayroon ng idea.
1: Ayan, batiin ko lang to from USA. Si Ma'am Amy Namol, no? Good morning po, sir. Watching from USA. Ayan, wow, congrats naman. Thank you po, ma'am, sa inyong pong panonood diyan sa USA. Kay Chowan Yang, Aroy, malaking, kala ko, inchik to eh, pero nagtagalog siya eh.
0: Nagtagalog?
1: Sabi niya, Aroy, malaking blessing. Sekto, yan, di na ako mag-asawa. Solo parent to. Malamang.
0: Solo parent.
1: Siguro nagpaplanong mag-asawa dahil nadinig niyang may 6,000 na, hindi na lang.
0: Hindi na lang.
1: Diba? Oo. 6,000
0: okay yun
1: eh. Diba? Si shout out daw kay MMs. Yan. Shout out po, Konsehal Cap, Jerry Abad. Yung request ko po. Yung request mo, anong tugtog ba yan? alamin natin sa opisina. Pag may mga request. Kay Robert Enriquez, kailan po yung pay out ng pwede solo parent? Tanong ko lang po, kailan po yung pay out kasi ako hindi niya natuloy yung kanyang kung anong barangay ka, dapat malaman namin para masabi namin dito.
0: Oh. No?
1: Kasi tuloy-tuloy na po yan.
0: Tuloy-tuloy. Na po kami. Actually, may listahan tayo dito. Pero yeah, alam niyo yung mga involved po, ano, yung mga beneficiary natin, alam na po nila, ano, kahit hindi po natin sabihin. Kasi ito po yung sa kanilang organization, sinasabi agad dito. Katulad ngayong araw na to, after po nito, eh, talagang pupunta agad si Konsehal Jerry Abad doon naman sa venue. Ano, hindi ko nababanggitin kung ano mga venue ito, pero ang involved po ngayong araw na to, mula alas 10 ng umaga yung Barangay San Miguel, at maming hapon po yung Maningning, Milagrosa, Mandaragat, Tanglaw, at ganun din yung Prinsesa, Kalipay, Masigla, Maligaya, at yung Bagong Silang, Masikap, Masipag, Model, at Manggahan. Ano po, yan po yung mga barangay na may payout po ngayong araw na ito, dito po sa ating ugnayan sa barangay second quarter 2026 payout.
1: Okay, ayan yung mga ano natin, no, schedules natin. Tapusin na lang natin itong mga nagpapa-shoutout sa atin dito kasamang line.
0: Lourdes Martinez.
1: Yun. Margie Carua. Watching po, Konsehal Jerry Abad sa
0: San
1: inyong
0: Jose.
1: Programa, taga San Jose. No? Si Ate Emily Manlabi. Lourdes. Ayan. Si Kapitan Pinto. Good morning, Idol.
0: Ayun, Kapitan. Magandang umaga po.
1: Idol natin to eh. Si Kapinto, dyan sa Barangay Prinsesa. Oo, sayang. Hindi yata ako nakasama ngayong umaga yung distributions doon sa kanila eh. Ng mga allowances, no, ng kanilang mga senior, solo parent, at PWD. Okay, kasama Lyle.
0: Okay.
1: Medyo kinakapos na tayo ng oras at nag-overtime. Sabi naman ni Manager Louis La Rosa, okay lang yan. Kasi parang naglo-launching pa lang kayo ng inyong program. No? Kaya medyo in-extend nila tayo ng
0: sa mga taga-Rojas, Palawan dito. Pala, maganda nga umaga sa inyo. Nandiyan yata si Kaluwi sa kanilang area. No?
1: Sa Rojas, Palawan. Mm. Mamaya-maya, nandito na yan. Paglabas mo ng pinto, nandiyan na yan.
0: Ah, nandiyan na.
1: Ang bilis lang. Oh. Ang bilis tulak mo niyan eh. Oh, magugulat ka na lang, nandiyan sa tabi mo eh.
0: Oh.
1: No? Iba rin si Kaluwi. Lalo na pag may operation. Nako, magugulat yung mga ino-operate. Oh, si Kaluwi pala to.
0: Oh.
1: Kaya medyo ano rin tayo dyan. Talagang masipag.
0: Masipag talaga.
1: Wala akong ano eh. Sabi ko nga sa kanya nung time na nag-uusap kami, sabi ko sana mabigyan mo ako ng time, no, sa program dito sa XFM. Eh, hindi nagdalawang isip eh. Actually, mayroon dapat makaupo ditong iba.
0: Ah, ganun ba?
1: Pero dahil sa, alam mo naman si Kaluwi, no? Sabi niya, siyempre, ikaw ang bibigyan ko ng pagkakataon. Di ba? Kaya tayo dito ngayon nakaupo.
0: Oh, no? Salamat,
1: Kaluwi. Lyle. Kaya thank you talaga kay manager, no, Kaluwi La Rosa. Alam naman natin yung mga listeners, yung mga viewers.
0: Oh.
1: Iba ang karisma ni Kaluwi.
0: Oh, kung saan, 'di ba sabi kanina kung saan si Kaluwi, doon kami.
1: Doon kami. Oh. No? 'Di ba, may mga ganun na instinct yung mga viewers, mga tao natin. So, depende kasi sa pagde-deliver ng mga impormasyon eh.
0: Oh.
1: No, yung paghahatid ng balita.
0: Balita.
1: Tapos sinamahan mo pa ng Mike Scott eh. Nilagyan mo pa ng Gerald Gales.
0: Nako.
1: Saan ka diyan? 'Di ba? Lahat ng mga medyo magagaling nandito na eh.
0: Oh, pag may Linggo may Jerry Abad.
1: Tapos pag may Linggo meron ka pang kaibigan mo, di ba? Lyle Coronia at Jerry Abad. No. Oh, edi ano pang hahanapin niyo sa XFM Palawan, di ba? Dito na tayo, 104.7, no, XFM. Yan po yung inyo pong titingnan sa inyo pong mga radio. At panghuli, siyempre, batiin ko yung aking pinanggalingang barangay. Dahil hindi ho ako magiging konsehal without this barangay. No? Barangay Mandaragat, no? Maraming salamat sa aking mga constituents dyan sa Barangay Mandaragat, at yung ating pong tinulungan, no? In-endorse natin ng mga nakaraan to eh. No? Na naging kapitan na. Dati kong secretary, treasurer, ngayon siya na yung kapitan dyan. Si Kapla Galio. Oh. No? Good morning sa'yo.
0: Classic wata yan eh, nung college eh.
1: Oh, para. Malamang. Kasi, ano din eh, talented din eh. No? Marami rin alam. Kagaya mo rin. Kung anong makagaling, magaling din yun. No? Na kapitan, no, ng Barangay Mandaragat. At hopefully, No, may mga malapit na naman yung election eh.
0: Mm-hmm.
1: Ng barangay, yan yung mga maiinit na mga usapin sa mga susunod.
0: Oo.
1: Alam mo yan, no?
0: At saka noong nakaroon pala nandito si ano no, si Comelec Chairman Garcia.
1: Oo.
0: At nagkaroon tayo ng may sarili ng building talaga, ano, yung Comelec.
1: Comelec. Oh, tama 'yan. Ano 'yan? Talagang nag-effort talaga ng gusto yung city government through Mayor Byron, no? Na mabigyan sila ng sariling opisina, pati yung Land Transportation Office natin,
0: ayun,
1: LTFRV. Actually, yung dating terminal ng San Jose, yun po ay mga government offices na po yun.
0: Oo.
1: No? Kaya para mabilisan na lang, hindi ka na pupunta kung saan-saan. No? Isang lugar lang yung pupuntahan ng mga kababayan natin. Okay?
0: Oo. So, kasama tayo. Sa loob ng isang oras, talagang hitik na hitik ano, yung ating mga topic dito. Oo. At sa mga susunod pang mga linggo, ay lagi nyo lang pong tandaan kapag araw ng Linggo, alas 9, dapat naka-tune in na kayo sa 104.7 XFM. At tayo napapanood din ng live dyan po sa Facebook Live ng 104.7 XFM sa Facebook.
1: Ayun. Alan Inocencio, good morning. Nanonood sa atin sa ating pong programa ngayong pong umagang ito. Sige, kasama Lyle, medyo nag-extend na tayo ha. Sumobra na tayo dun sa oras. Salamat sa XFM kay Manager Carlo Villarosa. Para na tayo para sa ating pong ano.
0: Oh, hanggang sa sunod na linggo mga kaibigan at kayo po ay aming inenyahan sa mga balita, sa mga kaganapan na nagaganap po sa sangguniang panglungsod at ganun din po sa mga ginagawang activity at mga pagtatrabaho ano ni Konsehal Jerry Abad dyan po sa City Government ng Puerto Princesa. Ako po si Lyle Coronia. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Alright, mga kaibigan. Tayo ho'y medyo kailangan na ho nating magpaalam sa ating pong unang edisyon ng palatuntunan. Kaibigan mo, Jerry Abad at kasama si Lyle Coronia. Mga kaibigan, sa mga susunod po na aming mga programa dito ay antabay ho kayo sa susunod na linggo. Pag-aandaan ho natin yan at doon ho sa mga talagang listeners natin, no? Avid listeners natin, subaybayan nyo rin po yung aking FB account, no? Yung aking pong FB page. Yung pong City Councilor Jerry Abad. Lahat ng mga activity, lahat ng mga programa na ating pong ginagawa sa ating pong pagsiservisyo publiko sa lungsod ng Puerto Princesa ay inyo pong matutunghayan doon po sa ating pong FB page ng City Councilor Jerry Abad. At the same time, tayo ho'y mamamahagi ng load by next program natin dito po sa ating pong palatuntunan, kaibigan mo Jerry Abad. Makikinig lang ho kayo at meron ho kami mga trivia at gawa natin to ng parang raffle, no? Para kahit papaano hindi sayang yung inyong oras, panahon, para kami ho ay inyong panoorin at pakinggan sa himpapawid, mga kaibigan. So wala na po tayong oras sa ating pong palatuntunan. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa bahaging teknikal, si Rene Boy at si James, maraming salamat sa inyo pong pag-antabay sa atin, sa ating kumakababayan, sa lungsod ng Puerto Princesa, sa ngalan po ni Manager Carlo Villarosa at sa ngalan din po ng ating mga kasama sa sangguniang panlungsod, sa pangunguna ng ating pong punong lungsod, Mayor Lucero Rodriguez Byron. Mga kaibigan, ako po ang inyong nakasama sa loob ng isang oras sa palatuntunan kasama si kasamang Lyle Coronia, Jerry Abad. Maraming salamat, magandang umaga. Puerto Princesa, Dalawigan ng Palawan. God bless po sa ating lahat. Happy Sunday sa ating pong lahat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
6: Ako si Weng, galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Cease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, cease the pain.
0: Cease the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Magandang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Kaya bisitahan po mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit po sa inyong mga lugar. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasami po ngayong umaga. Ayan, welcome na welcome po lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha. Ang inyong mga inquiries, no, kung meron kayo na isikonsulta on air dito sa atin pong programa, ating palatuntunan, i-text lang yan sa atin pong numero, ha. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan yung po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Ayan. Para malaman din natin kung hanggang saan nakakaabot itong atin pong mga palatuntunan, ha? At huwag pong kalimutan, ha, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search na lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan, ha? At syempre, ngayong umaga ay atin din po mga kapareham ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong PITAC, DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga kaibigan, taga-subaybay, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome to The Secret of Health.
0: Yan, ha. Sa mga kababayan natin, samahan po kami dito sa atin pong palatuntunan. At sa inyo pong mga katanungan, mga text messages po ninyo na nais yung ipaabot dito sa atin pong programa, huwag pong mag-atubili na ipadala yan sa atin pong numero, ha. Ulitin ko po ang ating text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagkabalang pong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Plus Gold.
4: Mga katropa, bakit gusto ko ang Santon Plus Gold? Dahil kampante ako na protektado ang aking immune system araw-araw. Ito ang food supplement na partner ko sa araw-araw na pagtatrabaho. Huwag hayaang humina ang iyong depensa. Piliin ang natural na food supplement. Piliin mo ang Santon Plus Gold. Moises Acosta po. Ako at ang aking pamilya ay user ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement ngayon na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dahil sa epektibo na suplemento na ito, Doc, napakarami ng natulungan at napakarami po ng napasaya at parami pa ng parami ang natutuwa na nakagamit ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Hindi lang ng Santone Gold Herbal Capsule natin, ha. Marami pong produkto ang Yes to Health na talagang kinagigiliwan ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, once na masubukan po nila, ano? Dahil alam nyo naman, ang atin pong mga produkto, unang-una, FDA approved po yan, mga kaibigan. At syempre, yung mga sangkap, yung mga content na nandyan ay piling-pili, ha? At of course, ito po ay talagang patok na patok sa mga kababayan natin dahil na-address niya, Doc, ang karamihan na problema ng atin pong mga kababayan. E ano ba yung kadalasan na problema ngayon ng atin pong mga katropa dyan? Diba hindi nawawala, Doc, itong high blood, pagkakaroon ng mataas na blood sugar, pagkakaroon ng mga pamamaga sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Yan. Yung iba nakakaranas ng mga bukol, pagtubo ng bukol sa katawan po nila, ano? E na-address po lahat yun. At lalo't higit, Doc, yung pinaka-common na problema ngayon ng sosyalidad natin, yung nutritional deficiency, kakulangan ng nutrisyon.
6: So itong mga sustansya, kilala naman yan sa pag-aaral na talagang isa sa malaki na tutulong sa kalusugan natin. Kung wala yung mga sustansya na yan, talagang alanganin. Mm-hmm. Alanganin tayo sa ating kalusugan.
0: Yun, oh. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, wag na wag po kayong magkapawala na mga produkto ng Yes to Health, especially yung Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, ha, na pwede nyo mabili dyan sa mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Ay mag-avail kayo na to, mga kaibigan, para meron po tayong pangdagdag na nutrisyon sa atin pong pangangatawan na kadalasan na hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong madalas na kinakain, ha? Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C at Premium D3. Yan po yung ultimate na nutrisyon, pandagdag nutrisyon sa atin pong pangangatawan, ha? Tanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ng mga produkto. Ayan yun na papakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pag-usapan po natin ngayong umaga, itong isa sa mahalaga, Doc, ano, na aspeto ng atin pong kalusugan. Napakahalaga siya at talagang kinakailangan ng katawan natin para makabawi tayo, ha, mula sa mga posibleng pinsala o injury na maaaring maidulot nito sa atin pong pangangatawan o sa sistema ng katawan natin. Ito pong tamang pagpapahinga. O, kasama na yung sapat na tulog. Ayan. Doc, bakit ba itinuturing ito na isa sa mga pundasyon ng malusog na pangangatawan? Itong pagkakaroon ng sapat na pamamahinga.
6: Ayan. So, actually, ito yung isa sa pinakang, aside from hangin, ha, isa ito sa pinakang madaling ma-access na healing method o healing modalities, ang pahinga. Eh, ngayon, na pag nakita mo yung pagtulog, naka-associate sa katamaran eh.
0: Tama, Dok.
6: Diba? Pero ang pagpapahinga ay hindi katamaran. Oo, diba? Ang pagpapahinga ay isang biological necessity. Ibig sabihin, lahat ng tao nangangailangan dito, maging sino ka man. Ano. Bawat organ ng sistema sa katawan natin, dumedepende sa isang panahon na kung saan doon siya magkakaroon ng restoration process. Ano. At yan ay mangyayari kapag nagpapahinga. Okay? Ang katawan natin, nagre-repair ng ating mga sirang o na-injury ng mga parte ng tissues and cells. Binabalansi din yung mga hormones at pinalalakas yung ating immune system. And during the time of rest, kino-consolidate yung memory, nare-regulate yung ating emotion, at nare-restore yung energy. Ganun ka-importante, ano? Ayon nga sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, napakita doon na yung sapat, kasi hindi basta pahinga lang eh. Kaya nga yung title natin is yung tama, okay? Na pagpapahinga, ano? Yung sapat na pagpapahinga at ay associated yan sa mas magandang kalusugan ng puso natin, mas malakas na immune system, mas improved brain function, mas maganda yung metabolismo, saka nare-reduce yung mga inflammatory conditions sa katawan natin. At ayon sa kanina pag-aaral, kabaliktaran doon sa naririnig natin na yung pag natutulog ka daw ng mahaba, para nagpa-practice ka daw ng kamatayan. Di ba?
0: Oo nga. Oo.
6: Di ba napakinggan mo na yun?
0: Tama daw.
6: Hindi ho totoo yun. Kapag mahaba yung pahinga natin, mas pinahahaba natin yung ating lifespan.
0: Yung iba kasi, Doc, iniisip nila, pagka hindi na natutulog, eh, napakasipag mong tao.
6: Eh, yun nga, masipag kang, ano, sirain ang katawan mo.
0: Nako.
6: Actually, marami tatama kahit tayo. Hindi tayo ligtas sa, tama, sa guilt, Doc, about this, ano. Tapos yung paglagi ka nagpapahinga ng sapat, ano, mas maganda yung emotional resilience mo, mababa yung panganib ng depression and anxiety. Yun yung pag-aaral, ano, ng mga latest discovery ngayon. Eh, alam nyo, mahiwaga ito, ano, eh, itong pagtulog. Di ba natin naiisip na sa pagtulog natin, baka hindi na tayo magising?
0: Tama, Doc.
6: Di ba? Kasi ang katawan natin, yung function niya, may tinatawag na rhythm. Pag tinawag na rhythm, parang kumbaga, parang kompas. Tamang beat, ano? Parang hawak mo yung beat. At ito ay tinatawag na circadian rhythm. Na ito yung 24-hour biological cycle na kinokontrol yung ating internal clock sa katawan, na yung internal clock na yun located sa ating utak, sa ating brain's hypothalamus, na yung structure tinatawag na suprachiasmatic nucleus, na kung saan ito yung nagko-coordinate ng pagtulog mo at ng tamang pagising. Kung ito hindi normal, malamang di ka makakatulog. Okay? At worse, hindi ka na magigising. Kaya di ba may mga tao na nasa coma?
0: Tama, Doc.
6: State of coma na hindi nila alam ng mga doktor kung kailan gigising. Kasi yun ang may problema din sa kanila. Okay? So, yun po mga kaibigan. So, ibig sabihin kapag in-ignore natin yung pahinga, nadi-disrupt natin yung rhythm na to, at ito ay pwedeng maging dahilan sa development ng isang sakit.
0: Ibig sabihin, Doc, itong sapat, yung tamang pahinga, mga katropa, ha, hindi yan katamaran o hindi associated sa idleness, mga kaibigan. Ha? Basta sakto, basta nasa wasto yung pamamahinga po natin, mga kaibigan. At ito ay nakakatulong pa sa self-healing and preservation ng katawan po natin. Dok, meron bang iba't ibang klase ng pamamahinga maliban dun sa usually na pagtulog na ating alam? Meron bang ibang dapat tayong isaalang-alang na rest?
6: Kung i-differentiate natin yung mga rest ng katawan, ano, nangungunan dyan, meron talaga iba't ibang klase yan. At may mga tao na they are rested in some aspect, pero dun sa iba, sablay.
0: No? Tama, oo.
6: Una, physical rest. Ibig sabihin lang dito, yung magpapahinga ka, hihinto ka sa any physical exertion, allowing your body to recover. Yan yung isa sa pinakang pangunahing pahinga. Ano? Oh, yung simpleng pag-recline, simpleng pag-idlip, at simpleng paghinto sa iyong trabaho ay physical rest yun. Diba? So, mapapansin natin, diba, pag tayo pagod na pagod, we are walking for long, nag-hike tayo. Pag nagpahinga ka tayo at 15 minutes lang, parang refresh tayo. So, yun yung una, yung physical rest. Pangalawa, yung mental rest. Mental rest is ibig sabihin magbibigay ka ng break. sa continuous cognitive activity.
0: Mm-hmm.
6: For example, ang trabaho mo, ikaw ay guro. Mm-hmm. Ay, may ang profession mo talagang, kumbaga, talagang gumagamit ng utak.
0: Yung utak. Oo. Oo.
6: So, do something na hindi mo gagamitin yung utak mo ng ganun mm-hmm. ka-complicated.
0: Mm-hmm.
6: Kaya nga yung mga, ano, di ba, yung mga CEO ng mga laraking kumpanya, simpleng-simple yung pupunta sila sa beach, pupunta sila mm-hmm. sa isang mm-hmm. lugar kung saan sila eh hindi talaga mag-iisip, di ba? Sabi, mm-hmm. oh, walang tawag, walang anything, no. walang business.
0: Mm-hmm.
6: Kasi ang purpose nila noon is to give a break to their mental physical
0: health.
6: Kasi kahit hindi ka nagtatrabaho physically, kung utak mo talagang pagod na pagod, mm-hmm. matindi yun.
0: Ganun. Minsan nga, mas ano pa yun, mas matindi impact noon sa kalusugan natin.
6: Oo. Actually, nagiging dahilan yun ng pagkakaroon ng decline sa ating cognitive capacity.
0: Mm-hmm.
6: Kaya akala natin, meron kong kakilalang talaga napakagaling, napakatalino. Siya isang Filipino scientist.
0: Mm-hmm.
6: Naging mentor ko before.
0: Mm-hmm.
6: Napakagaling talaga, napakatalino. Kaya lang alam mo naging problema niya.
0: Mm-hmm.
6: Nagkaroon siya ng Alzheimer's mm-hmm. na napunta sa dementia
0: no.
6: later on. Sobrang talino.
0: Mm-hmm.
6: Ganun siya katindi. Kaya, ibig sabihin lang, sobrang na yung kanyang mental load. You know?
0: Mm-hmm.
6: Next is yung emotional rest. So, mm-hmm. isang, ang ibig sabihin lang nito is taking a break from emotional stressors.
0: Mm-hmm.
6: At wag na nagbibigay siya yung sarili na parang nadidrain ka na totally. Ano?
0: Mm-hmm.
6: Kasi alam mo, mas mabilis makadrain ng emotional burden and load compare mo sa physical.
0: Physical, oo.
6: Diba? Eh, sumamala ang loob mo ng isang araw, maghapon, magmukmukay eh. Para
0: sama ng pakiramdam mo yan.
6: So, ang gagawin mo lang doon is to take a break from any emotional. Ano. So, ganun din, just like mental health, mental rest, hanap ka ng way to engage in something. Yung iba dyan, ginagawa nila, naghahanap sila na makapagpapasaya sa kanila.
0: Mm-hmm.
6: Alam mo, kahit yung simpleng paglalaro ng mga board games mm-hmm. or pagpunta sa mga lugar na hindi mo pinupuntahan dati,
0: mm-hmm.
6: just change your routine. Diba yung daily routine mo? Change mo yan. Nagkakaroon ka ng ano. Iba yung kasama mo. Mm-hmm. Iba yung kausap mo. Hindi mo nakikita yung nagbibigay ng sama ng loob sa'yo.
0: Mm-hmm.
6: Emotional rest yun, ka-tropa. Yung sensory rest naman to, maraming tatamaan ito.
0: Mm-hmm.
6: Yung sensory rest, involve yun yung pag-reduce natin sa mga excessive sensory input.
0: Mm-hmm.
6: At alam mo, yung constant noise, bright light, mm-hmm. digital screen,
0: mm-hmm.
6: yun ang nakapag-burn out sa ating sensory system. So, ang advice nila, mga at least 1 or 2 hours before mm-hmm. going to bed, wala na talaga tayong cellphone.
0: Mm-hmm.
6: O kaya, have a break na may pupuntahan lugar na walang signal,
0: mm-hmm.
6: tapos wala kang gadget mm-hmm. for a day or half at reserve lang for emergency. Yun yung sinasabing mga sensory rest.
0: Mm-hmm.
6: Di ba?
0: Para ka nag-rehab sa mga gadgets nun.
6: Oh, ay nako, yung mga kabataan ngayon, baka hindi pa natatapos ang ilang oras eh.
0: Nako.
6: Nagwawala na.
0: Buti kung mapalagay sila sa loob ng isang oras na walang cellphone.
6: Alam mo kasi yung mga Pilipino ang number one daw sa ano, social media capital of the world ng Philippines. At ang average Pilipino spent 4 hours minimum sa
0: mga gadgets na yan. Nako.
6: Kaya nakakalungkot. So we need sensory rest kasi kahit matulog tayo, pagising natin, automatic ang hanap natin cellphone.
0: Minsan nga ito kung sarap-sarap matulog, tapos may tutunog yung ringtone mo. No, gising ka.
6: Parang automatic yung utak mo. Nakaset.
0: Nakaset na. Meron mga ganun tao talaga.
6: Ayun. Social rest naman, simple lang.
0: Mm-hmm.
6: Have a break with your, for example, sa work. May mga ganun tao mm-hmm. ko eh. May kilala ako na ano, na gusto niya na i-spend yung kanyang day off
0: mm-hmm.
6: na hindi, iba naman nakasama niya.
0: Mm-hmm.
6: Kasi kung tayo masyadong natotoxic sa mga tao, yan hindi naman na maiiwasan yun eh.
0: Tama.
6: You need to ano muna, temporarily away from those people. Kasi ano mo, yung pinag-usapan natin yung oxytocin dati.
0: Mm-hmm. Tama daw ko.
6: So, paano ma-enhance ang oxytocin mo? Ini-enhance yan by touch, by something that stimulate, you know, yung affection. Pero nadidrain yan once na ang kasama mo eh puro na, kinaiinisan mo lang.
0: Nako.
6: Oo, halimbawa, galit na galit ka sa boss mo kasi lagi kang ginikipit.
0: Oo.
6: O supervisor mo.
0: Oo. Live muna.
6: Oo. Pwede.
0: Pwede.
6: O pwedeng ano, basta hindi ko maipaliwanag how you will yung kung social baga, rest.
0: Give the distance muna dun sa mga yun.
6: Oo. And last but not the least, the most important of all is spiritual rest.
0: Mm-hmm.
6: Oo, kasi, di ba, sabi nga sa Bible is pumunta kayo dito mga napapagal at kayo aking papagpapahingahin. So, spiritual rest involve yung inner peace because of your faith and connection with something greater than ourselves, and that's God. Mm-hmm. Whatever your belief, is it Allah or is it Buddha, is it God? Mm-hmm. So di natin masisisi iman na based on their religious belief. Basta you believe in the higher power, mm-hmm. And that's your spirituality, connect to the greater power. Yun ibig sabihin ng spiritual rest. Mm-hmm. So kumbaga, kahit gaano karaming problema, through prayer, meditation, ibibigay mo sa higher power yung buhay. Mm-hmm. Ano mo yun, yung faith, ano? Tama. So maraming mga, sa pag-aaral kasi sinasabi na yung mga tao daw na mayroong pinaniniwala ang higher power, mm-hmm. or naniniwala sa Diyos, they have much better resilience at they are much healthy, mm-hmm. healthier than those who do not believe. Mm-hmm. God, those who do not believe in faith.
0: Anything, oh.
6: Oo, kaya yun yung ano natin, mga katropa. So yun yung iba't ibang uri ng pahinga na, you know, depende sa inyo saan ba kayo masyadong napapagod. Mm-hmm. Kasi kinakailangan mabigyan solusyon ninyo yun. Dahil kung hindi nyo mapapahingahan yan, kahit nga makina, nadidrain eh. Mm-hmm. Tama, sisira daw,
0: oh. Eh. Napakarami pa na itong ano na to. Dok, dapat isa lang alang ng mga katropa natin, ano? Ang rest na ito is dapat holistic yung approach natin. Tama. Not only physical rest. Yung iba kasi, Dok, nakakatulog naman. Oo. Ang problema, pagising, andun pa rin. Napakaraming napakaraming load ng emotion at saka ng mental condition.
6: Tama ka dyan. Yung wala ka namang trabaho physical, office worker ka, day off mo naman, pero parang hindi ka nakakapahinga.
0: Tama, Dok. Oo. So, kinakailangan, dapat holistic yung approach natin. Ano? Dapat maipapahinga talaga natin yung physical natin, yung ating emotional, yung mental natin, and also our spiritual condition. Mm-hmm. Dapat, kumbaga nag-associate yun to each other, Dok, ano? Para makuha natin yung tinatawag na itong optimum health, ano? Kasi pag isang parte lang yung ating laging ipinapahinga, at yung iba ay napapabayaan na natin, ano? Kumbaga, hindi na natin ipapahinga. Nako, mas lalong titindi yung problema ng pangangato natin, at later on, babagsak talaga siya. Kasi sa isang body lang naman yan, Dok, eh, no? Mm-hmm. Kumbaga, nasa isang vessel yan, ano? Na kung ano yung lahat na nandun, kinakailangan, bigyan natin ng pansin. Hindi lang yung isang aspeto, ano? Marami-rami yung ito, Dok, tatamaan. Ano? Itong rest na ito.
6: Umaray na lang.
0: Actually, sa panahon natin ngayon na very busy, at talagang occupied lahat ng tao, ano? Kumbaga, busy world, marami ang na-taken for granted itong rest na ito, Dok. Kaya, ito, Dok, bigyan natin ng pansin naman, yung tungkol sa pagtulog.
6: Mm-hmm.
0: Kasi, syempre, ito naman yung pinaka-ano natin, pahinga sa atin pong physical na pangangatawan.
6: Uh-huh.
0: Gaano naman ito kahalaga, Dok?
6: Ay, alam mo ba na ang average person, 1/3 of their life, mm-hmm. lifetime, ay we spend in sleeping.
0: Mm-hmm.
6: So yun yung datos na naitala. Ano? At ang pagtulog hindi lang essential para sa utak, mm-hmm. nakaka-apekto rin ito sa bawat bahagi ng ating katawan. Mm-hmm. Just imagine, mapuyat ka nga lang, pakiramdam mo sa sakit ng kalamdaman.
0: Tama, Dok.
6: Yan ay ayon sa pag-aaral ni Dr. Michael Cherry ng National Institute of Health. Sinabi niya na nakasalalay sa pagtulog,
0: mm-hmm.
6: yung kalusugan ng bawat bahagi like yung stress hormone, yung immune system, pati yung blood pressure natin.
0: Mm-hmm.
6: Even yung kalusugan ng puso. Sa madaling salita, ito ay based sa kanilang study na ang pagtulog ay hindi lamang ito mababaw yung magiging benepisyo sa atin. Mm-hmm. Just imagine, kahit kumakain ka pala ng healthy, kahit na humihingi ka ng healthy, kung hindi ka natutulog, magbe-breakdown yung katawan natin.
0: Mm-hmm.
6: Kaya napakarami mga scientific research na sinasabi na kapag ikaw ay puyat, lagi, makakaramdam ka na as if you are having a kind of condition like diabetes and hypertension, mm-hmm. and heart disease. Yun yung pakiramdam mo. Kahit bata ka pa. Kaya marami tayong mga nakikita, yung mga bata pa dyan, pero parang ang dami nilang nararamdaman, mm-hmm. katawan. Because hindi sila nakakapag-repair at hindi nila napufulfill yung tinatawag na sleep cycle, mm-hmm. na pinaka-importante sa kanilang kalusugan. Kasi yung sleep cycle, hindi lang yan basta pagtulog eh.
0: Tama doon ko.
6: You need to complete the cycle and you need to have not just sleep but a quality, healthy sleep.
0: Mm-hmm.
6: Sinasabi ng iba, ilang oras po ba ang pagtulog?
0: Mm-hmm.
6: Actually, 7 to 9 hours talaga. Mm-hmm. And that's non-negotiable. Sinasabi nila na kapag ikaw ay matanda na, eh normal lang daw na bababa na yung ano mo, yung need for sleep. Actually, it's not true. Sabi nga ng mga scientific view, myth yun. Hindi totoo yun. Mm-hmm. Kasi habang as we age, we need more repair in the body. Mm-hmm. Kaya lang siguro umiikli ang tulog dahil maraming dahilan.
0: Mm-hmm. Pero marami yung na nakakadistorbo sa tulog.
6: Oo, yun yung ano po, yun yung as a human being, we need to sleep at least 7 minimum to 9 hours a day.
0: And that is dapat yung quality sleep. Kasi meron na nakakatulog, kaso pagising-gising naman. Kumbaga parang hindi tuloy-tuloy yung tulog nila. Kaya nga pagising nila, Doc, parang hindi naman nakatulog. Parang hindi na-refresh
6: so kasi, yung katawan. Kasi alam mo, ang pagtulog, merong dalawang major categories. Mm-hmm. Para maintindihan nyo, bakit tayo, kahit matulog tayo, kung pagising-gising, hindi maganda yung pakiramdam. May dalawang kategory kasi ng tulog eh. Mm-hmm. Which is also covering 4 stages of sleep. Mm-hmm. Yung una, yung tinatawag na non-rapid eye movement o non-REM. Mm-hmm. Paliwanag ko lang na konti. Itong non-REM, kasama dito yung light sleep, moderate sleep, saka deep sleep. Mm-hmm. So may kanya-kanya silang ginagawa sa katawan, mga katropa. Hindi yan basta tulog lang. Ano? Mm-hmm. Yung ikalawa naman, yung tinatawag nating REM sleep. Meaning rapid eye movement. Kasi tinawag nilang rapid eye movement. Kasi during this phase, ang mata ng tao na nasa REM, talagang mabilis yung galaw. Ito naman yung panahon na, kumbaga, i-explain natin, ano, yung non-REM, yung first 3 stages ng pagtulog natin. Light sleep na kung saan, mabilis lang yan, mga 7 to 10 minutes. Mm-hmm. Makakatulog ka na at papasok ka na doon sa tinatawag na light sleep. Ano. Then, eventually, moderate sleep. Mm-hmm. Then, pagpasok mo sa deep sleep, talagang relax ang katawan mo nun. Mm-hmm. Doon nangyayari sa deep sleep, yung repair mechanism, yung tissue repair, yung mga injury, yung immune system, yung hormone, growth hormone release, anything that the body needs for recalibration ng ating katawan, yung mga injury, nangyayari yan doon sa deep sleep. Mm-hmm. So, ang deep sleep ay kadalasang napakataas ng rate sa percentage sa pagtulog natin during the first phase of the night, yung 2 hours before midnight. So ngayon, ang tanong, ano nangyari pag nagkakaroon ng deep sleep aside from repair of the body? Dito nangyayari yung mga sleepwalk. Mm-hmm. Nakakita bang hinataon ng lumalakad? doon yan sa phase ng ano ng deep sleep. Mm-hmm. Kasi dito sa deep sleep, ang wave ng utak, kasi alam mo kung bakit nila natuklasan to? Gumamit sila ng EEG, yung electroencephalogram. So, nakakonect yun doon sa utak, tapos minomonitor ng mga scientists yung brainwaves. Mm-hmm. Kaya nila na-identify na ang tao pala mayroon tinatawag na stages of sleep. Mm-hmm. At nangyayari ang stages na yan, yung to complete that stage, one stage is 90 minutes. Mm-hmm. Okay? So, ang pinaka-exciting part, pagdating doon sa last stage, yung fourth stage, ang tawag doon ay REM sleep. Alam mo, sa REM sleep, ang ating mata gumagalaw ng mabilis at ang utak natin, yung wave na binibigay ng utak, eh parang wave na binibigay ng utak natin kapag gising tayo. Mm-hmm. Okay? So, ibig sabihin, ang brain ang pinaka-active during that period, yung tinatawag na REM sleep. Mm-hmm. Okay? Pero ang difference, kasi dyan din ang nangyayari yung panaginip eh. Mm-hmm. Yung mga panaginip na papanaginipan mo, nangyayari yan sa REM sleep, yung rapid eye movement. At ang REM sleep, kadalasang pinakamarami nangyayari bago pag-umaga. Mm-hmm. Yung mga madaling araw. Kaya pag ang panaginip mo, nangyayari between pagising mo, waking up in the morning, malinaw yung ano mo, panaginip. Malinaw sa recollection mo.
0: Naalala mo.
6: Di ba? So, anong ano noon? So, pag ikaw ay nasa REM sleep, active yung brain mo. Kasi ang ginagawa pala ng katawan sa REM sleep, yun ay nakafocus sa mental calibration. Mm-hmm. So, yung ating memory consolidation, emotional processing. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag nakarating ka sa REM sleep, malamang na marirelax yung utak mo. Mm-hmm. Marirewire yung brain mo, kumbaga parang reset na ating brain. Pero during that period, ito ang kamangha-mangha sa system, sabi ng mga pag-aral. Ang mga muscle natin ay nakalock, partially paralyzed. So, ibig sabihin, ang reason daw nun ng utak natin, while the brain is active like as if we are awake, pero nakalock ang muscle natin kasi baka i-mobilize natin yung panaginip
0: natin.
6: O, sa panaginip mo, umiihi ka. Eh, ginawa mo talaga. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ng katawan is binak yung muscles mm-hmm. and movement.
0: Oo.
6: Kaya yung mga yung sleep paralyzed na mm-hmm. para hindi makagalaw. Mm-hmm. During that time, nagising ka bigla na during nasa REM sleep ka.
0: Mm-hmm.
6: So, ang palatandaan niyan, panaginip.
0: Oo.
6: Okay? Kung hindi ka na nanaginip, mahirap.
0: Mm-hmm.
6: Kaya yung panaginip is something that is very ordinary and essential.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Kasi kaya ka pala nanaginip, ang brain mo, kinukonsolidate lahat ng mga mm-hmm. memories mo, ino-organize niya. Kaya pag ikaw ay malilimutan na, dahil yan sa pagpupuyat na hindi mo na-achieve yung tinatawag na rapid eye movement, yung REM sleep. Ano. So, pag ikaw ay magagalitin, ganun din yun.
0: Mm-hmm.
6: So, ilang beses ba nangyayari yung cycle na yan? Yung sleep cycle?
0: Uh-huh.
6: It happened at least mga 4, 5, or 6 times every night.
0: Every night.
6: So, you need to complete 90 minutes per mm-hmm. cycle.
0: Mm-hmm.
6: Kaya pag gising ka ng gising, hindi mo talaga makukuha yun.
0: Mm-hmm.
6: Di ba? Kaya, may mga taong ginigising. Pag ginising mo, groging-grogi sila. Mm-hmm. Sila yung mga taong nasa deep sleep
0: mm-hmm.
6: nang sila ay gisingin mo.
0: Mm-hmm.
6: Kasi ang katawan nun is in so relaxed
0: mm-hmm.
6: State. Even the muscle is relaxed. Tapos, nire-repair lahat ng damage ng katawan. Parang nasa hangar ng ano tawag dito? Ng isang talyer. During that deep sleep mm-hmm. na talagang yun ang pinakang highlight ng repairing repair. Mechanism. Mm-hmm. Pero take note na yung isa sa pinaka-importante for brain reset
0: mm-hmm.
6: and health is yung REM.
0: Mm-hmm.
6: So napakarami pag-aaral niya. Kaya hindi talaga maganda sa kalulu. Now I realize personally na pag natulog ka, minsan natutulog ka ng alamak sa umaga natulog ka ng diretso.
0: Mm-hmm.
6: 90 minutes. Nagkakaroon ka ng nare-refresh ka. Mm-hmm. Yung mga maikling tulog lang.
0: Because yung power nap, kung
6: tawagin tinatawag nila. Na power nap. Kasi you can complete
0: mm-hmm.
6: the cycle. Pero ang tanong ganito, paano ba nangyayari yung tulog at bakit sa gabi talaga dapat na nilang tutulog, hindi
0: mm-hmm.
6: sa umaga?
0: Mm-hmm.
6: Kasi ang tulog is natural sa katawan, sa ating circadian rhythm.
0: Mm-hmm.
6: Na titrigger ito ng environmental stimuli. For example, wala ng liwanag, wala mm-hmm. ng araw,
0: mm-hmm.
6: bumaba na yung araw, nag-sunset na. Ang utak automatic, madidetect niya yan. Uy, bumaba na yung araw, para mga hayop, kasi mm-hmm. lahat ng nilalang may circadian rhythm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Even as, iba-iba nga lang ng pace.
0: Uh-huh.
6: Pag dumilim na, at na-detect na ng ating pineal gland
0: mm-hmm.
6: sa utak natin na madilim na, o dahan-dahan na siya nagre-release ng melatonin.
0: Melatonin.
6: Yung melatonin ang tawag doon, hormone of darkness. Mm-hmm. Ano? So, ang mangyayari, pag nagre-release na ng melatonin ng ang katawan mo, makakaramdam ka ng parang sedation, parang mm-hmm.
0: naantok ka na.
6: Oo. So, it happens, pero kung ikaw ay exposed sa napakaliwanag mm-hmm. na paligid,
0: mm-hmm.
6: for example, ang ilaw sa bahay niyo, sa kwarto mo, napakaliwanag, malakihad lang yun sa ating mm-hmm. melatonin production. Kaya nga, ang suggestion, dapat ay sarado yung ilaw, dapat mm-hmm. madilim yung kwarto mo.
0: Mm-hmm.
6: Ngayon, paano ka naman nagigising? Pag sumikat na yung araw, automatic na si-sense ng yung liwanag.
0: Mm-hmm.
6: And mag-shift na from melatonin, the body will release serotonin that will give you energy and boost.
0: Mm-hmm.
6: Kaya tinatawag ang serotonin na hormone of light. Ganun po yun ha. Simplihan lang natin yung paliwanag. Mm-hmm. Kaya nangyayari sa atin yung hindi magandang pakiramdam kapag tayo hindi nakatulog. Kasi alam mo, pag hindi ka pala nakaproduce ng sapat na ng melatonin, mm-hmm. the body is slowing down din sa production of serotonin. So, kinakailangan mo magpainit.
0: Mm-hmm.
6: So, serotonin can be released as many as possible as you need.
0: Mm-hmm.
6: Kasi solar din ang katawan natin.
0: Mm-hmm. Tama daw.
6: Kapatid eh.
0: Ibig sabihin, kailangan talaga magpainit ka.
6: Pag nainitan ka, the body will release serotonin that will make us, ang tawag nila sa serotonin, energy booster.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Kabalik tala nung melatonin na
0: feel
6: pag kinain mo naman noon. Feel good hormone kasi para kang awake na awake.
0: Mm-hmm.
6: Kabalik tala nung melatonin, mababangingi ka doon. Mm-hmm. Di ba pag hindi makatulog, pinapainom ng melatonin.
0: Oo, tama daw.
6: So nagkakaroon ka ng sense na euphoria, para kang naantok. So ganun po kasimple, pero ganun po kahalaga
0: mm-hmm.
6: ang pagtulog. Kaya kapag kulang po tayo sa tulog, marami po tayong mararamdaman at maraming panganib sa ating kalusugan.
0: Yan. Maraming salamat, Doc, sa pag-impart na itong info about this. Kasi karamihan talaga, Dok, na taken for granted yung pagtulog. Minsan naman, binabaliktad nila. Mm-hmm. Sa umaga tulog, sa gabi gising.
6: Hindi siya healthy actually. Oo.
0: Kasi nababago, Dok, yung ano eh. Yun nga, mm-hmm. yung nabanggit mo kanina na production ng mga brain chemicals natin, yung mm-hmm. mga hormones
3: yeah.
0: na kinakailangan para dun sa normal functions ng ating pangangatawan. Imagine pagka sa araw tulog ka, ibig sabihin yung production ng serotonin mo napakababa.
3: Mm-hmm.
0: Ano? Then sa gabi, eh gising na gising ka, yung melatonin mo naman sobrang baba.
3: Yes.
0: Eh yung dalawa na yan, pagka yan ay bumagsak, nako, ang laki po mga kaibigan ng epekto sa
6: kalusugan. At alam mo tumataas natin. Kapag ang serotonin ay ang melatonin mm-hmm. ay mababa. Ibig sabihin ang stress hormone mo mataas.
0: Yun, oo.
6: Kasi they reduce each other.
0: Mm-hmm.
6: Kapag masyado mataas ang stress hormone mo, ang pineal gland hindi magre-release ng enough melatonin.
0: Melatonin, oo.
6: Kaya ang dadami sa iyo stress hormone.
0: Mm-hmm.
6: Kaya 'di ba, yung mga puyat lagi ang mga trabaho, ilang linggo lang mukha lang matanda.
0: Tama 'no.
6: Kasi nga grabe yung stress hormone na dumadaloy mm-hmm. sa kanilang dugo.
0: Tapos ang daming yung mga nararamdaman, ano?
6: Totoo 'yan.
0: Mga kaya, illnesses sa pangangatawan.
6: Kaya nga anong tawag doon sa shift na nag-start from 6 p.m. to 6 a.m.? Mm-hmm.
0: Graveyard shift.
6: Oh, sa pangalan pala nakakatakot na 'yan. Eh. Para malapit sa kamatayan, mm-hmm. graveyard shift. Pero hindi ko naman inaano yung mga ang trabaho sa gabi, ano.
0: Mm-hmm.
6: Especially yung mga police, sundalo, yung mga talagang gabi,
0: mm-hmm.
6: mga vigilant na mga workers, ano. Wala kasi tayong choice. Kaya kumbaga dito, ang gagawin natin is to do something that will help to the body na magkaroon din talaga ng ano. May paraan naman eh.
0: Mm-hmm.
6: Kung talagang halimbawa, kaya nga hindi pwede yung mga security guard. Diba? So, sobra sa 15 days yung kanilang night shift.
0: Tama. May shifting talaga.
6: May shifting yan sila. Kasi nga, nakita na sa pag-aaral na ang sleep deprivation can lead to so many health risks.
0: Mm-hmm.
6: Hindi lang sa sarili mo, pati mm-hmm. sa ibang tao. Kasi pag masyado kang puyat, daig mo pang lasing.
0: Mm-hmm. Tama.
6: Yun ang ayon sa pag-aaral.
0: Kaya nga, diba, marami yung mga insidente na nangyayari.
6: Mm-hmm.
0: Na yung mga security guard, kumbaga, na out of ano sila.
6: Mm-hmm.
0: Out of, tawag yun, yung parang hindi na nila alam yung nagagawa nila.
6: Emotionally.
0: Yung decision.
6: Oh, emotionally, nagagawa nila. Ano sila, impaired, saka mentally sometimes, padalos-dalos.
0: Mm-hmm. Oo. Ay, sabayan pa ng stress na ako. Eh, yun na nga, hindi maganda ang nagiging resulta, ano? Kaya yan sa mga kababayan, ganyan po kahalaga, ha? Ang sapat na pamahinga, especially yung pagtulog po natin, ha? At mamaya po, dadagdagan pa natin yan ng mga info about this, mga katropa, ha? Kung kayo may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, dito sa atin pong palatuntunan, i-text lang yan, ha? Sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545, again, 0969-609-6545. Doc, bago tayong break, sagutin lang natin itong isang katanungan natin pong mga kababayan, no? Doc, ask ko lang po, if pwede ba mag-inom ng Santong Plus Gold ang nagpapabreastfeed? Christina po ito from Nara, Palawan. Salamat.
6: Yes po. Mas maganda nga kasi kapag ikaw nagbe-breastfeeding, mas nagiging productive yung ano mo, yung paggata. Kaya nga, di ba, nung panahon, kapag mm-hmm. hindi ka nagkaroon sapat na gata, sasabihin ni Lola, maglaga ka na malunggay, kaya ka na malunggay. O kasi may galactagog property. Mm-hmm. Ibig sabihin, nagpapaganda ng gatas. At saka, hindi lang ikaw ang mabe-benefit, pati mm-hmm. yung baby.
0: Tama, oo.
6: Kasi yung sangkap naman Santon Plus Gold, hindi siya restricted yung Santon Plus Gold sa mga buntis, sa mga mm-hmm. nagpapasuso. Hindi po siya bawal. Actually, kasi food supplement siya, hindi naman siya isang uri ng gamot na kadalasan ay kailangan mo munang i-consult yung mm-hmm. doktor mo
0: mm-hmm.
6: kung pwede kang uminom.
0: Oh.
6: So, kasi may mga hindi pwedeng mga substance doon sa bata.
0: Mm-hmm.
6: Kaya ang sagot ko, yes, makakatulong sa inyong kalusugan maging sa kalusugan ng mga bata.
0: Yan.
6: Kasi kung ano yung kinakain ng ina, yun yung nagiging quality din ng
0: kumbaga
6: gatas niya.
0: Kumbaga nakakuha din yung infant doon.
6: Eh ang meron sa ano sa ating Santon Plus Gold, meron siyang moringa, bukod mm-hmm. diyan, meron pa siyang spirulina which is napakaraming nutrient like yung mga mm-hmm. amino acids na kailangan din commonly. Minsan may mga gatas ng bata ka makikita na mayroong alam mo yung chlorella.
0: Mm-hmm.
6: Eh, ang chlorella at spirulina hindi naglalayo yan.
0: Mm-hmm.
6: Pareho yan na uri ng lumot na highly nutritious.
0: Mahalaga yun sa ano, Doc, di ba? Growth factor ng mga bata.
6: Tama. Kaya nga, maganda rin talaga kung meron kayong ano, ganyan na mag-take din kayo na Santon Plus Gold
0: mm-hmm.
6: Everyday. Kasi malaking bagay ho ito. Kasi minsan yung ina, hindi naman niya nakukumpleto yung kailangan niyang kainin na sustansya. Mm-hmm. Kaya nga ang tawag sa Santon Plus Gold is supplement. Kasi parang ito yung magdadagdag sa mga kulang mm-hmm. ha, na hindi natin nakukuha sa ating regular food.
0: Mm-hmm. Yan ha. Sa mga breastfeeding mothers natin dyan, take yun ng Santon Gold Herbal Capsule. Ilan ba, Doc, ang preferable na dosage para sa kanila?
6: 2 to 3 capsules ang pinaka-the best. Ano? Mm-hmm. Especially kung halimbawa recovering, kakapanganak pa lang, paano, mga at least 3 capsules per day.
0: Per day.
6: Okay. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon bago kumain.
0: Yun, no? At isabay mo na rin, pag-inom, ng Santon Vitamin C po natin. Ha? Para merong catalyst yung mga supplementation na inyo pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa mga katanungan na huwag kumahiyang magtanong, text lang yan sa ating po numero. At ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po ay ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Pabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851, EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Santon Plus Coffee Mix.
3: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na gusto niyong bibilhin?
7: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Ah, simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas siya ng mga uric acid saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
3: Sir, ano pong pala natin?
7: Eric po.
3: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
9: Christina Salen, 51 years old.
8: Taga saan po kayo ma'am?
9: Asuncion, Davao del Norte.
8: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
9: Santon Gold Capsule.
8: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
9: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
8: Mm-hmm.
9: Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
8: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
9: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan, nawala at pati pagtulog po naging maganda.
8: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
9: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
8: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
9: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
8: Oh, maraming salamat po ma'am and I got this po.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sa

0: sa mga butika.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Opo, Nay. Ano pang pangalan nyo, Nay?
3: Juliana De La Peña Matias.
2: Taga saan po kayo?
3: Yan, ma'am, sa Lugod, San Isidro.
2: Ano po ang naramdaman nyo noon nung hindi pa kayo umiinom ng Santon Plus
3: Kasi
2: Gold, Nay?
3: Kasi mga namin nang tumutubo sa tiyan kung gano'n ako. Parang al-alunit, egali lang, may nana. Pero sumasakit sa itin. Saka dito sa batok ko, pag nasusuklay kung gano'ng kasakit, pagka ako mawawala, pagka ako meron na lang. May narinig namin ni lakay ko sa radyo.
4: Ay,
3: isang ang
4: pag-inom ko,
3: maganda sa mga bukol-bukol. In-try ko ng Tokyo, bumili ko ng isang baring. Nuka, isang baring. Ang dalawang baring ako, parang lumili. Kuminis na nga ako yung tiyan ko, ang dahil gano'n. Malilit na. Saka sa bato.
2: Apo.
3: Kainan pa na nga ng Santon Plus Gold. Sabo.
1: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health.

0: may sakit. Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pang programang The Secret of Health. Kasama niyo po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon pong muli, morning pala, mga katropa. Sa mga kababayan natin na nakikinig sa Metro and Mega Manila, ganun din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Mm-hmm. Doc, yung in accordance dun sa topic natin, yung Santone Gold Herbal Capsule ba, mm-hmm, ano yung benefits niya na makakatulong para ma-improve yung sleeping pattern ng mga kababayan natin?
1: Unang-una sa lahat, ang Santone Plus Gold, meron siyang, actually, ang pinaka-highlight na unang-una nating binibida dyan, mm-hmm, napakatataas ng antioxidant capacity, mm-hmm, ng Santone Plus Gold. Kung sa ORAC value lang naman ang pag-uusapan, napakataas ng ORAC value, especially ng mangustin.
0: Mm-hmm.
1: So, anong nagagawa ng antioxidant para sa, anong connection ito sa pagtulog? Mm-hmm. Unang-una, kapag mataas ang antioxidant ng katawan natin, mas nalilesen yung mga inflammatory condition. Mm-hmm. Kasi pag masyado mataas ang mga tinatawag na free radical, tinitrigger nito yung stress and stress inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Which is yun yung number one na nakakahadlang sa pagtulog. Kaya pag may insomnia ka na kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog. Mm-hmm. Kahit nandiyan ka na, pumipikit. Mm-hmm. Sinusunod mo naman yung timing. Pero parang hindi ka pa rin nakakatulog. Meaning that your body is so disturbed with inflammation. Kaya hindi ka nakaka-create ng magandang momentum ng pagtulog. So if you have high antioxidants, mm-hmm, in your food, napaka ganda ng magiging reaksyon ng katawan nito. So nababawasan yung chances na ma-disturb yung pagtulog mo. Pangalawa, may mga sustansya siya na directly nag-work out doon sa ating brain. Okay? Para mas ma-facilitate nito yung normal na circadian rhythm ng katawan. Kasi ang ating utak, every part and every process of the body natin is nakasalalay din sa mga sustansya ang kanyang tinatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Kaya if we eat foods that are rich in amino acid, which is meron talaga doon sa Santone Plus Gold, kasi meron siyang spirulina, meron siyang sangkap na mayroong mga essential amino acid,
0: mm-hmm,
1: mas nagiging maganda yung condition, favorable doon sa mas malalim na pagtulog. Kaya sa totoo lang, ang dami nating mga katropa, mga kababayan, na ang problema talaga nila, commonly naman yan, hindi sila talaga makatulog na masarap.
0: Mm-hmm.
1: Nung nag-take sila ng Santone Plus Gold, parang naging package na.
0: Mm-hmm.
1: Gumanda na yung pakiramdam nila ng kanilang mga hypertension,
0: mm-hmm,
1: na lessen, which is hindi naman gamot yung sa hypertension. Mm-hmm. Kumbaga, ang tinatarget ng Santone Plus Gold na nutrients, yung mga causes. So, sumarap yung tulog nila. Sabi nila, Dok, sarap ng tulog ko dun sa 3 days pa lang umiinom, pero mm-hmm, parang naiba na yung pagtulog. Lagi akong inaantok na agad. So, ang simpleng paliwanag dyan kasi, loaded na mga antioxidant, phytochemicals na nag-workout sa ating system of sleep, yung ating Santone Plus Gold. Kasi sustansya siya.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi yan yung katulad ng mga sleeping pills.
0: Tama daw.
1: Ang target ng sleeping pills ma-reach natin yung tinatawag na light sleep, moderate sleep, and deep sleep.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagawa nito, normal, natural.
0: Mm-hmm.
1: Na yung katawan mismo natin na magko-correct doon sa rhythm na yun.
0: Oo.
1: Kasi hindi rin man maganda na nag-sleeping pills ka para makatulog ka.
0: Habitual kasi.
1: Kung pangmatagalan.

0: Kaya hindi naman, kaya hindi ka pwedeng bumili niyan kung walang reseta.
1: Tama, Dok.
0: Di ba? Kasi it influenced the brain, it influenced the nerves. Oo. Kaya Santon Plus Gold is really malaking tulong sa mga tao may problema sa pagtulog. Because malawak yung kanyang nutritional profile na masasabi nating malaki yung benepisyo sa kalusugan ng isang tao.
1: Oh. Kumbaga yung saklaw niya ano, sa kalusugan natin, plus yung mga benefits na maibibigay niya sa ating pangangatawan to correct the normal functions ng bawat sistema ng pangangatawan natin. Yun yung isusupply ngayon ng mga suplemento na yun, especially ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Ano? Kaya pwedeng isabay yan sa mga medications ninyo or kung meron kayong other supplementation na tinitake, ano, subukan nyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin. Oo. Mga katropa.
0: May mga nagsasabi nga eh, Dok, mula nung ako yung naging senior citizen, hindi na ako nakakatulog ng, ano, ng mahaba, apat na oras na lang. Alam mo, hindi nga normal po yun. I-correct natin yung concept nyo.
1: Yes, oo.
0: Hindi normal na ang tao ay umiikli ang tulog habang sila'y tumatanda.
1: Habang umiikli.
0: Ang tanong, bakit umiikli ang tulog ng isang tumatanda? Kasi marami na siyang problema sa kalusugan.
1: Tapos marami pang kulang.
0: Aha. So, affected yung sleep. Alam mo, sa isang pag-aaral ng National Institute of Health, yung mga sleep specialists, ano, mga doctor of sleep medicine, sinasabi nila na non-negotiable yung haba ng tulog. Na sinasabi nila, sige, matulog, basta makatulog ka, okay na yan. Eh, buti kung ang pagtulog ay plain lang na pagtulog. Eh, merong phases, eh. Merong tinatawag na stages, merong types of sleep na dapat ma-achieve mo in a cycle. Kaya, ang suggestion ko doon sa mga lolo, lola, yung mga umiedad na natin, mga senior citizen, na as much as possible, i-achieve yung pinakamahabang kaya yung tulog. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito sa gabi, ha?
1: Oo.
0: Kasi sabi ng iba, sige, gising ako ng, ano, tulog ako ng alas 12, gising ng alas 4, bawiin na lang ulit ako sa umaga, tulog ako ng hindi ho mababawi yun. Kaya alisin natin sa isip natin na normal lang sa matatanda yung mga maikling tulog. Lalo po tayong tatanda na mabilis.
1: So, lalong manghihina yung pangatawan. Ayan, sa mga elderly person, ano, ito yung mas kinakailangan po natin to supply the needs of our body. Ano? Kaya nandyan yung ating Santon Gold Herbal Capsule. At iba pa mga produkto ng Yester Health na pwede po ninyong subukan, mga kaibigan, mga katropa. Okay? And so yung mga katanungan na huwag kumahiya magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo. Dok, meron po nang tanong dito. Dok, magandang tanghali po dyan. Nagkasakit, Dok, yung aking batok. Kasama po yung ulo. Ano po ang dapat kong inumin na gamot from Renaline Buhoy?
0: Kung wala kang maintenance medicine, kasi ang usually naman na dahilan ng pananakit ng batok hanggang sa ulo, una hypertension. Kung normal naman yung blood pressure mo, ay baka naman mababa yung BP mo. Kung normal naman ang dugo mo talaga as in normal, something ang problema ay sa cervical vertebrae. Yung neck bone natin. Okay? Kasi kaya nga, di ba, may mga tao na, lalo na yung bata-bata ka pa, nagtatrabaho ko, tapos nakasunong yung mga bigat sa ulo mo nilalagay. Di ba, nakikita ko sa probinsya, sinusunong yung isang buong sako sa ulo nilalagay. Nakakasira yun ang cervical vertebrae. Itong neck bone natin sa yung buto na nagkoconnect sa atin pong ulo, pababa. Okay? So, pag yan po ay nagkaroon ng problema, lagi mo mararamdaman talaga yung ano, yung neck pain hanggang sa ulo. So, ang pinaka-the best na i-take natin, kung sabihin ng hypertension, yung mga nagre-relax ang daloy ng dugo.
1: Yeah, no.
0: Oo. Kung wala ka maintenance, tanong mo sa doktor mo, baka kailangan mo na mag-maintenance. Kung meron kang Santon Plus Gold, pinaka-the best yung tatlo eh. Santon Plus Gold, vitamin C, at saka yung premium D3. Yung tatlo na yon, ang purpose nun is gawing relax yung daloy ng ating dugo. Kasi pag na-relax yung daloy ng dugo natin, hindi mag-create ng tension yon sa mga daloy ng dugo natin. So hindi mo mararamdaman yung ganyan na parang batok. Kasi pag high blood ka talaga, isa yung sa classic signs eh. Symptom. Dito sa batok, namimigat, hindi naman literal na sakit yan eh. Yung nararamdaman ng mga na-high blood. Parang pamimigat. That causes headache na parang may pulse na nararamdaman. Mm-hmm. Oo, pero common neck pain kasi eh talagang related sa bone structure natin. Mm-hmm. So, kain ka ng mga pagkain mayaman sa collagen. Yung mga ang collagen kasi ang purpose niyan puntahan yung mag-produce yan ng ano ng integrity ng mga kasukasuan natin. Mm-hmm. Para makagalaw, ma-articulate ng tama at hindi alam mo, pag kulang ka sa collagen, magkikis-kisan talaga yung mga buto-buto mo. Apektado yung mga nerve, okay, ng katawan natin. So, marami namang pagkain na mayaman sa mga collagen, mm-hmm. di ba? In fact, sa Yes to Earth, hindi nga pagkain yung source eh. Mm-hmm. Coffee.
1: Kape.
0: Yan. Oo, di ba?
1: Santon Gold mo. Coffee Mix.
0: Oh, may collagen na siya. Mm-hmm. Na equivalent sa isang pag-inom ng collagen sa mga regular na nabibiling suplemento. Mm-hmm. Oh, yun po yun. Tapos, pwede mo siyang ipa-therapy. May mga stretching therapy na ginagawa, no? Na kung saan yung galaw ng ating buto sa neck eh naaayos mm-hmm. at nagiging mas magaan at mm-hmm. nawawala yung mga pananakit.
1: Usually kasi Doc, diba yung iba, pagka sobrang stress din, mm-hmm. especially mentally or emotionally stress, madalas yan matigas yun dito sa may trapoids area, yeah. sa may traps area.
0: Oo.
1: Pag pinint mo na ganoon, sobrang sakit nun.
0: Alam mo kung bakit? Ako eh, isa licensed mm-hmm. therapist din ako eh. Eh, ang ating mga muscle na yan, ang siyang pinakang stress absorber ng katawan. Mm-hmm. Pag na-stress ka, yan ang warning ng katawan mo. Mm-hmm. Sumasakit na yung batok mo, mm-hmm. sumasakit na yung balikat mo.
1: Yan, oo.
0: Kasi kung yung stress dire-diretso doon sa utak mo,
1: nako.
0: Baka baliw ka na ng maaga. Kaya ngayon yung mechanism, ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka, tapos nananakit na yung mga balikat, mm-hmm. batok mo, magpahinga ka na.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ibig sabihin, yung threshold ng stress ng katawan is nakarating na doon sa
1: peak niya.
0: Peak time. Peak talaga niya. Kaya nararamdaman mo dito sa mga muscles, kinikaring niya yung stress. Okay? Kaya ang magagawa mo noon is to stretch. Mm-hmm. Pwede mong iparelax yung mga balikat mo.
1: Haplasan na ngayon. Santo plus herbal oil natin.
0: Oo. Pag na-relax na yung muscle mo ngayon, mapapansin mo, awake ka na ulit, mm-hmm. para kang condition ka na ulit.
1: Oo, yan.
0: Oo. Pero kung hindi mo yan papansinin, yan yung pinanggagalingan ng malalang problema. Mm. Yung stroke, kung bakit ang stroke nangyayari. Kasi pag masyado ang stress, pwedeng sisikip yung daloy ng dugo mo papunta sa brain area. Mm-hmm. So pwedeng malapot na yung dugo mo, nagsisring pa yung mga blood vessel mo. Mm-hmm. Pwedeng pagmulan niya ng bara at saka ng pagputok, yung hemorrhagic stroke na tinatawag. Oo, kaya yung pananakit ng batok, buti na sabi mo yan.
1: Tama
0: sign din na posibleng ikaw ay kulang sa pahinga.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga puyat, isa sa nangangala, yung kadalasang di natutulog ng normal.
1: Tapos lagi nakayuko, nakakawak ang cellphone.
0: Buti na sabi mo rin yan. Kasi alam mo, sa pag-aaral, marami daw ngayon ang may cervical problem, yung problem sa neck. Kasi yung hindi ergonomics yung paggamit ng cellphone. Lagi ka nakayuko.
1: Nakatungo lagi.
0: Wala naman yata nag-cellphone straight.
1: Minsan, pag nakahiga, Doc, minsan nalalaglagan pa ng cellphone. Sobrang antok.
0: Actually, marami din talagang dahilan. Kaya, suggestion ko sa inyo, kung malapit ka sa Yes to Health Clinic, punta ka sa Yes to Health Clinic. Kasi may mga consultant tayo na they know how to assess. Mm-hmm. Makakapag-suggest sila ng mga modality na pwede sa'yo.
1: Yun, ha? Sa mga kababayan tayo, laging sumasakit ang ulo. Mm-hmm. Alam niyo yung headache. Yeah, hindi talaga siya disease in itself. But a warning sign ng katawan natin.
0: Parang ano yan eh. Parang warning shot.
1: Oo.
0: Na pag sumakit na ulo mo,
1: merong ibig sabihin yun.
0: Unang-una dyan, pansin. Unang-una, dehydration.
1: Mm-hmm. Oo. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, ha? Mm-hmm. Oo, keep hydrated, mga katropa, mga kaibigan. Hydration, pahinga, at sapat na nutrisyon ang kinakailangan po natin, ha? And if there's an underlying causes niyan, mas maganda makapagpakonsulta. Pa-check up po kayo, ha? Okay, paano Doc? No, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc.
0: Time na ba? Ang bilis naman. Eh, siyempre, maraming salamat mga kaibigan, mga katropa. At sana ay may natutunan kayo sa ating episode ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, maraming tinamaan eh. Oo. Maraming tinamaan talaga yan. At lahat tayo guilty dyan. Kaya we need to learn.
1: Mm-hmm.
0: Paano natin talaga ma-achieve yung goal natin ng pagpapahinga. Kasi una, ang pagpapahinga, hindi mo binabayaran eh.
1: Mm-hmm.
0: Libre lang yan. Kaya lang, dahil nga sa atin pong sobrang pagiging busy sa buhay na to, mm-hmm. ayaw nating magutom, tayo yung breadwinner, mm-hmm. sometimes we sacrifice health to gain wealth.
1: Mm-hmm.
0: But, sad to say, time will come, we will sacrifice wealth to gain
1: health.
0: To gain health, sorry. Mm-hmm. Yeah. So maraming salamat. See you again tomorrow sa ating pong programa. Sa mga himpilan na ating kasama ngayon, salamat po sa ating mga taga-subaybay. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: Protection Pascal suka ng hanap mo. Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
17: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson.
19: Desminoria.
1: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
7: Mga katropa, excited!

0: Since the Pain.
1: Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Since the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Since the Pain.
0: Since the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Since the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
4: Premium D3.
3: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
0: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: Trupa. Exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gale.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Cold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: XFM.
4: XFM.

0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Sunfon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sunfon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sunfon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Sunfon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Sunfon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Sunfon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Sunfon Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sunfon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sunfon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Mga katrupa, excited!
21: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
18: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
23: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
25: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng guto mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Santon Plus Coffee.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: XFM.
8: XFM.

Exciting time. It's 1:37 p.m.

0: Aray ko.
1: Happy birthday!
2: Throwback Sunday.

0: Pa natin nagkagulo-gulo. Wala tayong bed. Ayan mga katropa natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Sunday everyone. Makakasama niyo po ngayong hapon si DJ Girly mga katropa natin dahil yung original po na ang anchor o yung original po na DJ ng programang Throwback Sunday ay medyo hindi maganda ang pakiramdam. Kaya sa mga katropa po natin dyan, samahan nyo po ngayong hapon si DJ Girly, mga katropa natin, para sa programa Tunog Kalye. And pwede nyo po akong tawagan. Pwede nyo po akong i-text sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin. Sa 09, ano ito, wala pang lumalabas no number, nasaan na ako. Upo-upo ka dyan, hindi ka prepare. Di ba ako nakapasok sa live, Ken? Okay na? Ayan, mga katropa natin, yung ating text line po ay 0985-0022713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Wala yung aking bed, mga katropa natin eh. Ito muna yung gamitin ko. And syempre mga katropa natin, happy lively Sunday para sa lahat po mga katropa natin na nagpapahinga sa oras na ito. At sa mga oras na ito ay merong family day dahil it's Sunday. Kamusta naman yung mga katropa natin na talaga namang sobrang init pa rin ang panahon at hindi pa rin talaga tayo binibigyan ng kahit konting ambon? Hindi man lang tayo binibigyan ng konting kulimli yung mga katropa natin. Napakainit, kaya naman dapat palagi po kayo uminom ng tubig. Palagi dapat kayong maging hydrated. Okay nang hindi kayo mapansin ng inyong mga crush. Basta't paheron po kayong malamig na tubig. Basta't nakainom kayo ng tubig at maganda ang inyong pangangatawan dahil napakainit po ng ating panahon. Kaya iba pala mag-program pag hindi mo ano. Nakakaloka to. Para kang magbasa ng sulat. Wala kasi yung bed mo, hindi gumagana, nakakalurky. Ano ba ito? Hindi ko alam yung ano eh, hindi ko alam yung bed na ginagamit dito ni ano eh, ni ating... Wala akong mahanap na ano, pamalit. Nakakaloka. Ayan, sige mga katropa natin, tumanggap muna tayo ng ating mahatling na ating mga caller. Mamaya na natin ayusin itong ating bed dahil talaga nagkakagulo ang Pilipinas. Magulo na nga ang Pilipinas, pati ba naman yung ating bed ay nagkakagulo? Kaya naman, ito na yung ating first caller. Wait lang, ha? Ayan. Hello! Good afternoon!
1: Good afternoon po, DJ. Jerry Aranga po ng Plaridel, Aborlan, Palawan.
0: Jerry Aranga ng Plaridel, Aborlan, Palawan. Tama?
1: Oh, yes, DJ. Yes. Maganda at sweet na DJ.
0: Ayaba. Hi, Nushka. Kamusta naman po kayo?
1: Aray
0: ka, Pakak! Kamusta naman po kayo dyan sa bayan ng Aborlan, Palawan?
1: Okay na okay pa po. Sa all right na all right.
0: Okay na okay na sa all right na all right. Yun yung mga gusto kong labanan talaga. Okay na all right pa. Kahit napakainit ng panahon, lalaban.
1: Opo, mainit ang panahon. Mainit naman magmahal.
0: Yan ang mga gusto ko, yung mainit ang panahon pero mas mainit ang iyong pagmamahal.
1: Ay! Lalo pang walang ulan, pero malakas ang buhos ng pagmamahal.
0: Talaga naman, no? Ito yung mga gusto kong ano, mga banat. Sigurado ka ba na masarap at mainit ka magmahal?
1: Kumbaga sa pagkain, walang kahalintulad ang sarap. Pero ang init, walang kasing init ng apoy ang pagmamahal.
0: Walang katulad. Talaga namang mainit na mainit. Mas mainit pa sa ulo mo ngayon sa mga oras na ito?
1: Ay, nako po. Baka 10 times na mas mainit.
0: Natatawa ako. Meron kayo na bang asawa?
1: Wala po, wala.
0: Ay, bakit naman wala?
1: Basta po wala.
0: Akala ko ba mainit ka magmahal? Eh, bakit single?
1: Kasi po, hindi tricycle, kaya walang sidecar.
0: Ahay! Talaga naman. Ganon pala yun.
1: Opo, kaya nga po. Aray ko!
0: Aray ko! Pekak! O, sige na, bumati ka muna.
1: Ako nang una po, binabati ko po ang aking magulang, Rodrigo. Gina at saka Rodrigo Aranga. Hindi po Duterte ha, Aranga.
0: Okay.
1: Ganun din po yung aking mga kumangkin. Ayun po yung isa na sa, nakadungo sa may pinto habang nakikinig ng monitor si Micaela Aranga. Tapos ni Ryle Adam Gilson, nandito po katabi ko DJ.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung iba ko po ang kumangkin ay nasa loob ko. Medyo saka namamahinga, natutulog.
0: Namamahinga, natutulog. Naniniwala ka ba na kapag tulog ng tulog ang bata ay tatangkad?
1: Hindi naman po siguro sa lahat ng natutulog ay tatangkad. Nasa lahi po yan.
0: Nasa lahi. Sa bagay kasi ako, tulog naman din ako ng tulog pero hindi na ako tumangkad.
1: Wala. Pero mas tumangkad po ang pagmamahal ninyo.
0: Next talaga. Ganon dapat. Kahit hindi ka ganon katangkaran, pero mas matangkad yung kayong pagmamahal.
1: Opo, umaapaw.
0: Umaapaw! Umaapaw ka rin ba magmahal?
1: Ano pa eh, sobra na sa kalis eh, dumubli na.
0: Dumubli na! Lahiya.

0: maraming salamat. Pwede ko parang pa-play ng song?
1: Sure, why not? Coconut.
0: Siyempre, mapagmahal, ikaw ang iibigin ko by Jess Bercia.
1: Ano po?
0: Ikaw ang iibigin ko by Jess Bercia.
1: Ikaw ang iibigin ko. Iniibig ka na ba talaga? Di mo sure.
0: Kaya nga po eh, yung tipong umibig ka,
1: kunyari,
0: pinaasa ka lang.
1: Kunyari, ako yung nililigawan mo, tapos ako yung nagpaasa sa'yo. Ano yung sasabihin mo sa'kin?
0: Kung saan ka masaya, susuportahan naman kita, magiging masaya naman ako balang araw siguro. Aray, wow,
1: parang ang sakit-sakit naman ng message mo sa kanya. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Parang meron talagang hugot.
0: Sa bulsa?
1: Hindi. Alam mo na kung saan humugot.
0: Kasi po, kung sa bulsa talaga ngayon, eh walang pera.
1: Walang pera, pero malaki magmahal.
0: Yun talaga.
1: Yun talaga ang pinaka-importante. Okay, sige po, salamat po sa pagtawag ha.
0: Maraming salamat din po, and din ingatan po natin ang ating sarili na lalo na napakainit ng panahon. Yun lamang po at isang mapagpalang linggo ng hapon sa ating lahat.
1: Okay, thank you. God bless. Talaga namang hiwala daw siya may hugot sa kanyang bulsa, pero sigurado naman daw na... Ayan, sige. Hello! Good afternoon!
2: Magandang hapon po, madam.
1: Naks talaga naman, mga ganitong boses, oh. Hello! Magandang hapon.
2: Maganda ka sa hapon.
1: Kunyari, hindi ko alam yung tumatawag kong sino. Yes po, kamusta po kayo?
2: Okay lang po. Okay lang po, madam.
1: Okay na okay. Gano'n ka okay?
2: Ma-okay pa sa init ng hapon ngayon.
1: Naks naman talaga. Wala bang pasok ngayon?
2: Mayroon po. Dito pa ako, madam, sa duty.
1: Wow, talaga namang napakasipag. Araw, gabi, madaling araw. Parang wala ka ng pahinga niyan. Mm.
2: Nag-iipon na kasi ako.
1: Nag-iipon ka na. Ay, nai-inspired ka na rin kaya nag-iipon ka na.
2: Nag-iipon ako kasi pupuntahan ko ng ex ko sa puwerto eh.
1: Naks naman talaga naman. Kaya mo na bang pakainin yung ex mo?
2: Hindi lang kay kain.
1: Ano ba yung kaya mong ibigay sa ex mo?
2: Bago ko yung isabi yung pag magkita na kami.
1: Kapag nagkita na kayo, para...
2: Sekreto lang.
1: Para sekreto lang.
2: Opo. Madam, bago tayo magdaldalan, pwede mo na mag-request nito.
1: Ayoko. Kasi alam ko na yung i-request mo. Sana maulit muli. sige, anong request mo?
2: Ala-ala ay ikaw.
1: Ala-ala ay ikaw. Uy, bago. Ala-ala ay ikaw. Oh. Talaga naman, no? Bawat ala-ala mo, ba siya yung naalala mo?
2: Opo.
1: Grabe naman. Ang swerte naman talaga ng ex mo na yan. Pakilala mo naman ako dyan minsan, ha?
2: Hindi lang kami minsan. Kilala na yan, eh.
1: Okay, sige na. Sino pa? Ano ba? Ay.
2: Hindi. Nag-usap na tayo. Yung ex ko kasi, parang nagsilos ako doon na nagpa-picture sa kay Elias, eh.
1: Ay, bakit naman? Sana sinabihan mo man lang, eh. Paano ba naman kasi kung saan-saan ka nakakarating? Tapos...
2: Tama naman yung sabi ng caller mo kanina.
1: Ano?
2: Kung saan siya masaya, suportahan na lang.
1: Susuportahan ko siya. Ganun dapat tayo magmahal. Kahit hindi tayo ganun kamahal, pero dahil mahal natin sila, sige, suportahan natin.
2: Tama rin yun.
1: Kahit masakit na, kahit ang sakit-sakit na. Kahit di ko na kaya.
2: Idol!
1: Ay!
2: Salamat pala sa pag-ano ko sa tawag kasi mga dalawang linggo na naman kasi po hindi ako makakarilig ng FM kasi panggabi naman.
1: Panggabi ka na. So tulog ka sa mga oras na wala ako. Sa mga oras na nandito ako, ikaw ang wala.
2: Hindi naman po tulog kasi duty naman ako ng panggabi.
1: Hindi. Sa umaga ba?
2: Yun na nga. Tulog ako na.
1: It's okay lang yan.

0: okay lang yan basta ano umaman ka. Masaya din ako, susuportahan kita kung saan ka masaya.
1: Ohoy!
2: Sama rin sabi niya, pakar.
3: Aray ko.
2: Ayun, habol mo na.
0: Okay, sige po.
2: Binabati ko pala si X-Men. Baka magtampo eh.
0: Nakasalaga sa X-Men.
2: Wala na rin iba. Pati na pala. Ay, meron pa pala. Supervisor ko, binabati ko rin. Pasipsip kunti ba?
0: Kay Cap Ronix.
2: Opo, alam mo na yan kung sino yan.
0: Hindi natin. Okay, sige. God bless.
2: Hindi na ako magpapa ng kwento. Salamat, Idol.
0: Okay. Pasipsip din dyan kay Capronix. Baka naman pahingin pin niya. Capronix, just a barge loading. Baka naman, oh. Baka naman mapansin mo rin kami dito, Capronix. Itago na lang siya kay Capronix o Kendo. Hello po! Good afternoon! Hello!
4: Hello po!
0: Yes! Maayong hapon! Wow! Sino po ito?
4: Good afternoon po!
0: Good afternoon! Sino itong kausap ko?
4: Hulaan mo po, Gigi.
0: Magkakahulaan na naman pala tayo dito. Akala ko kapag Monday to Friday lang ang hulaan. Pati Sunday pala may hulaan serye. Nakakaloka. Mamaya ko huhulaan kung sino tong kausap ko.
4: Kamusta po? Pagpunta ba ng Rojas, Gigi?
0: Oh, hi! Talaga naman, alam mo na. Kahit hindi ko na sabihin, halatang halata naman.
4: So, diba ako? Solve na solve.
0: Solve na solve.
4: Hindi ba ako sinama, Gigi? Sa Rojas?
0: Ay, naku naman kasi. Hindi ka naman kasi nagsabi agad na sasama ka. Eh, di sana may space pa sana doon sa sasakyan namin, di. Ay, naku. Sayang.
4: Po?
0: Sayang naman.
4: Ayan lang nga po, Gigi. Dapat sinama ako, sinex mo ako eh.
0: Hindi ka man lang kasi nagsabi, hindi ka man lang tumawag eh. Di sana kasama ka.
4: Ayan lang nga, Gigi. Hindi ko kasi alam eh.
0: Ay, nako talaga. Ah, sige na, bumati ka na lang muna. Pambawi sa, ano, sa kay Elias.
4: Sige po, Gigi. Ay, una-una, binabati kita ng magandang hapon sa kasi Gigi. Iwisa po. Hindi ko po alam yung kasama ni, ano, DJ Mike.
0: Mm-hmm.
4: At saka si Kagawad Gerald Gale, at saka si Mike Escote, binabatik po sila.
0: Mm-hmm.
4: Palagi po ako nakikinig ng FM nila, Bandera.
0: Bakit?
4: At saka Family Mate, binabatik ko, Family Sikmat, Family Kabote, Family Kayaw.
0: Mm-hmm.
4: Saka Balenda pa po, saka Gapulaw, binabati ko. Lahat na po ng pamilya ko, binabati ko.
0: Yun lang, wala na. Anong request mong song?
4: Yung ano po, Open Arms.
0: Open Arms.
4: Opo, pwede po dalawa?
0: Sige po, ano po yung isa?
4: Yung naaalala ka?
0: Naaalala ka?
4: Kay Eric Santos?
0: Naaalala ka by Eric Santos?
4: Meron po, DJ.
0: Okay po, ihahanapin po natin.
4: Sige po, thank you.
0: Okay, thank you po. God bless. Sige po. Ayan, syempre batiin muna natin yung nandito sa ating live. Good afternoon, Kaiser Trenchimishwishwishy. Hindi kayo yung pangalan niya eh. Hi DJ, good afternoon. Pabati po ako, nakikinig sa inyo dito sa Bayan ng Nara. Pabati din po sa nagtatrabaho dito sa bahay, si Uncle Jason, Kuya Arlie. Salamat po from Eugene Agawin po. Ay, sana all inaagaw. Kay Jonard Pineda, magandang hapon, aking mahal. Uy, sana all mahal. Watching from Barangay Tinitien, Teritien, Nara, Palawan. Kumain ka na, aking mahal. Uy, sana all. Kumain ka na rin, Sir Jonard, para hindi ka malipasan. Kay Sir Equitalar. Hi, DJ Girly. Pabati po kami dito sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Pakibati na rin po ang Tupas Family, Bandoho Family, Echalar Family, at Dalindig Family. Hello! Kay Sir Equitalar. Thank you po, Sir Equitalar, sa pamerienda. Noong nakita po tayo noong May 13, dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Talaga naman, busog na busog po kami. Talagang hindi po namin in-expect na ang dami-dami palang pupunta dyan sa bangkerera natin. Kay Sir Gabinete Tolentino Mesahon Alcantara, magandang hapon DJ. Maganda ka ba sa hapon? Kamusta naman yung hangover kay Elias? O literal na hangover talaga ang nangyari sa amin kay Elias. Habulan serye. Hindi hangover, habulan serye ang ginawa namin kay Elias. Talagang kahit saan pumunta si Elias, inaabang-abangan namin. Doon lang pala namin siya matatagpuan sa JRS kung saan siya magsistay. Sana doon na lang kami naghintay, nakakaloka. Naghabulan pa kami sa munisipyo. Talagang kala mo kami ni Katropang Bem ay runner na mga oras na yon. Pati si ano yung dalawa pa nating kasamahan. Natakbo rin ang takbo. Talagang hindi rin talaga magpapaawit. Eh, meron pang kasama, may mga kasamahan pa rin tayong media dyan sa kabilang estasyon. Kay Sir Ding, good afternoon, Sir Ding. And syempre kay Ma'am Josephine Abrugar Estrella. Pa-request DJ ng kanta sa Kabukiran ni Elias JTV. Oy, ang ganda yung mga kanta ni Elias. Ha? Meron silang mga sariling, anong tawag nito? May sarili silang compose na kanta. Para yon sa mga talagang nakakaintindi rin talaga ng kanyang ano, ng kanyang lingwahe. Kay Sir Andy Salid, pa-shoutout po kay Jerry Aranga ng Sitio Maulaid. Barangay Plaridel Girl din po yan siya by Junjun Garcia ng Barangay Tigmain. Mapa babae, mapa lalaki, pasok yan sa banga. Pabati po DJ Girly ng happy birthday kay Andy Barangay Rio Tuba. Uy! Happy, happy birthday sa ating mga katropa na nag-birthday today. Ayan, kasi sa mga katropa po natin, dalawa lang naman yung palagi kong sinasabi sa inyo na wish ko na more birthdays to come at good health. Diba, yan yung pinaka-importante talaga mga katropa natin. Kay Sir Elias on the floor. Oy, talaga namang on the floor talaga si Elias. Hindi ka talaga magsasawa. Talagang napaka-hyper talaga ng pagkatao ni Elias. Kaya naman sa lahat ng mga pumunta, sulit na sulit. Pero yung iba hindi rin talaga nakapasok dahil sa sobrang dami. As in, literal na crowded yung buong ranches, sports ground dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Siguro. And syempre, good afternoon po, DJ. Isa rin, ano to? Isa rin po ako sa mga masugid nyong tagapakinig dito po sa Barangay Sarong, sa bayan ng Batarasa. Ako po ay nakikinig lang sa cellphone na K-Pod. Araw-araw po ako nakikinig. Ang tanong ko po, kung pupunta siya sa'yo, bakit hindi na lang sa akin? Uy, inagawan mo pa talaga ako. Papunta na nga sa akin. Gusto mo pumunta pa sa'yo? Nakakaloka ka talaga. Good afternoon, DJ Girly. Pabati ko lang po ay binabati kong get well soon si DJ Mike. Opo. Si DJ Mike ay meron pong ubo or meron ata siya. Hindi maganda yung kanyang lalamunan. And syempre ngayon, na love ko yan forever. Pakiplay po ng song na nais kong malaman na iniibig kita from Toto Obet. Ay, talaga naman. Nais kong malaman na iniibig kita. Iniibig ka ba niya? Yun yung problema. Ma, may program ka ba ngayon? Opo, eto na nga. Oh, nandito na ako. Nagwawalwal na talaga ang aking bibig. Ayan, sige mga katropa natin, ipa-play muna natin ang inyong mga na-request na song. Kaya po, magbabalik po ang programang Throwback Sunday.
1: Throwback Sunday.
5: XFM.
6: Marami na
5: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...

0: ng Laguna.
1: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sanzum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
2: Sanzum Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanzum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sanzum Gold, Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sanzum Gold Coffee Mix. Kakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Sanzum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Thank you.

0: Plus Gold.
1: Ako si siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Old Chef. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Old Chef talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mabuti. Santon Plus Gold.

0: Sinabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pare.
1: Pare.
0: Oo, ikaw.
1: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: XFM.
3: XFM.

0: Apa? Exciting!
1: Ayan, mga katropay natin, napakinggan po natin ang ilan sa mga ni-request ng ating mga katropa dito sa ating call line kanina. And syempre, batiin muna natin na magandang hapon yung mga nandito sa ating Facebook Live. Good afternoon kay, wait lang, kay, kay Gabinete Tolentino, Mesahon Alcantara. Dapat kasi DJ Girlie, tinalian mo na lang sa Elias para hindi na nakawala sa iyo. Pwede ko bang talian sa Elias? Tao siguro yun. Nakaloka ka. Pag tinalian natin yun, parang ginawa na nating aso si Elias. Nakaloka. Hindi naman, love ko si Elias, pero hindi naman doon sa part na dumadating sa tatalian na malayo pa naman yun. Magandang hapon po, Idol Ganda. Mula po yan kay Drummer Cabrejas Baliarta. Good afternoon sa ating caller.
2: Magandang hapon po.
1: Yes, magandang hapon.
2: Magandang hapon po sa mga magandang girlishes.
1: Magandang girlishes. Magandang hapon natin, Eday. Kamusta naman yung init ng panahon dyan sa bayan ng San Vicente, Palawan?
2: Magandang girlishes. Girlishes daw.
1: Tapo. Pabiling eyes.
2: Mainit talaga dito po, ma'am. Grabing init. Parang siya, mainit.
1: Ayan nga, mainit din dito rin sa amin. Mainit. Sobrang init! Para bang, ano? Para bang, ano to?
2: Ha? Ma'am, parang iba yata ngayon ang linyada mo ngayon.
1: Ha? Anong klase ba?
2: Parang panghapong ka. Hindi ka.
1: Ay, wala kasi. Si DJ Mike kasi masakit ang kanyang lalamunan. Kaya ako muna ang umupo.
2: Iba muna pala ang prinsesa ngayon. Nakaraan, iba rin.
1: Hindi naman. Nakiupo lang ako sa upuan niya. Ibabalik ko rin sa susunod na linggo.
2: Sabi ko na, sobrang yung tawa-tawa. Sobrang yung saya. May kapalit yun eh.
1: Ganyan talaga kasi lalong-lalo na kapag tawa ka talaga ng tawa, meron talagang paus ka talaga ang aabutin mo.
2: Bago po mama lahat, mabati muna po mama ko.
1: Ah, sige po.
2: Ginabati ko po ang taga-XFM lahat-lahat na lang. Tapos sa barangay pang ko lagi nakikinig kay Mang Garli. Kay Kuya Jojo Galincia. Kadyo, ngayon, gimbati kita na. Saka sa mga senior para sa Barangay Pangkol, na Sityo Igang, saka Sityo Kataban, saka Sityo Minigid. Ma'am, lagi daw sila nakikinig sa'yo po, ma'am.
1: Ayan, sa Sityo Minigid, at saka sa Sityo Pangkol, at saka yung ano pa isa?
2: Hindi yung Pangkol, kuan.
1: Ano?
2: Sityo Igang.
1: Sityo Igang.
2: May pa.
1: Sityo Igang at saka May pa.
2: Opo, ma'am. Tsaka Sityo Rodriguez po, ma'am.
1: At saka Sityo Rodriguez. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa palaging pakikinig sa babae na tuwing hapon yung naririnig.
2: Maingay daw po, ma'am.
1: Maingay. Ay, sige, simula bukas tahimik na lang ako.
2: Pero po, ma'am, nakakatanggal daw stress, nakakatanggal daw pagod nila po, ma'am. Mga senior po, ma'am, to lang request sa akin.
1: Yung mga senior na wala yung ano, nawala daw yung stress nila. Ako naman nagkaroon ng stress. Nagkaroon ako ng stress kasi sumakit yung lalamunan ko. Nakakalurky.
2: Ay, ingat-ingat na lang po, ma'am, sa kaunting lakas ng busis po, ma'am.
1: Dahan-dahan na lang ganito.
2: Yan, dandahan lang para hindi magsakit yung lalamunan, kagaya ko.
1: Ganito na lang yung tawa ko. Ganon lang?
2: Parang kinikilig na yan, ma'am.
1: Ah, hindi, iba pa.
2: Bahala ka na kung anong plano mo. Sa kuan pala po, ma'am, sa mama ko po sa Barangay Panggol.
1: Ayun.
2: Si Amile Solomon po magtaka. Lagi na yung nakikinig eh. Ganitong oras yung doon na sa tabi ng radyo eh.
1: Ayan. Kay Nanay Amelie or Emily?
2: Ano Emily?
1: Amelie?
2: Nanay Terry.
1: Ha?
2: Terry.
1: Terry. Nanay Terry.
2: Opo. Solomon. Terry doon po.
1: Kay Nanay
2: Saka
1: Terry.
2: Kay Tatay Oka po.
1: Kay Tatay Oka.
2: Sa Emily Diosio tsaka sa mga ninang ko. Mga... Tapos sa Kati Bibing ng Barangay Pangkol. Number one din po ma'am yung nakikinig sa inyo po ma'am.
1: Sino? Sino si Ate Bibing?
2: Opo ma'am, naniningil na yun ng Bernis, nag-senior kasi sila. Nakita po kami doon sa Barangay Pangkol. Sabi niya, bakit hindi ko na sila ginabati?
1: Ayan na, hindi, at least hindi ako ang siningil, ikaw. Diba? Ligtas ako.
2: Pero ma'am, bati mo lang sila po ma'am, umakata sa sityo. Mga sit-sit yung binanggit ko po yun sa iyo.
1: Ayan,
2: lagi ka po na nila inaabangan po, ma'am.
1: Ate Bibi, kamusta ka na, Ate Bibi?
2: Saka sa kan pala dito sa Sityo Sigpit, ng aswang doon sa layasan.
1: Ayun, ang aswang nasa layasan. Talaga naman, kahit maaga pa, ang aswang lumalabas na, ha?
2: Sa kay kan pala, kay Ma'am Testro Rodriguez.
1: Ayan kay Ma'am Tess. Good afternoon din.
2: Station sa X sa Panpalas Jungle Radio.
1: Ayan.
2: Sa mga DJ ng Jungle. Sa ating kan pala kay Miss Apostol, si Kijin, si Chit, kay kan na lang kay DJ Mike. Pagaling ka, idol.
1: Ayan, DJ Mike, magpagaling ka daw para marinig ka na nila bukas.
2: Bukas palitan naman kayo po.
1: Ay, hindi pala bukas. Sa Sunday, Diyos mio. Bakit ayaw nyo na ba siya?
2: Sabi na magkalugit mo, ma'am, kay ma'am Mike. Hindi pa.
1: Baka, malay mo, wala ako bukas. E di siya na naman yung uupo.
2: Pasukin ka. Eh, bakit si Kuan, si Ma'am Icy? Mas maganda. Si Ma'am Icy dyan naman, di ba?
1: Si Ma'am Icy busy. Kaya ano lang yan siya, hindi masyadong, ano, hindi makakaupo si Ma'am Icy. Lalo kapag Monday to Friday, alanganin. Pero pag may medyo maluwag naman yung, ano, maluwag naman yung schedule, pwede. Pero syempre, busy talaga si Ma'am Icy.
2: Musta na lang si Ma'am Icy. Nakatanggal kaya ng stress ang taga XFM.
1: Pero kami din yung nai-stress sa mga sarili namin, di charot.
2: Kasi mababait daw yan ang taga-XFM.
1: Ay, oo naman. Mababait talaga kami, lalong-lalo na pagtulog. Ay, talaga.
2: Lalo na si Mang Gilles. Ang bait niya, nang bablock laga pang patay ng cellphone.
1: Sino?
2: Joke lang. Request na lang ako, ma'am.
1: Uy, hindi ako nagapamblock ng number. Kakaloka ko.
2: Joke lang.
1: Pero kapag ano kasi, kapag hindi ko talaga kilala yung mga nagko-call sa akin, ay, girl, puta ka talaga sa block ko. At saka hindi ako sumasagot ng number. Depende na lang kapag, kunyari, mga gano'n. Kasi marami na rin nagre-reklamo yan sa akin.
2: Paliwanag. Tanggap yan ni Ate Ida.
1: Okay, sige po. Ano po?
2: Alaala mo, tsaka ang halik.
1: Lason mong halik. At saka alaala. Alaala ng lason mong halik. Ganun na lang. Para isahan na lang.
2: Yun na lang po, ma'am. Kumusta na lang po, ma'am, sa inyong lahat. Tsaka kay ma'am, did you mic? Bila nang pagaling ka.
1: Ayay. Sige po. Thank you, Ate Iday. God bless. Ingat kayo dyan.
2: Okay po, ma'am. Ingat din po kayo. Ingat ka sa pagbibiyahe.
1: Okay po. Darating sa'yo. Isipin mo na lang. Maraming. Uy, happy birthday muna nga pala dyan sa aming Kuya Kyrie. Kay Kyrie's One dyan po sa Baya, sa Barangay Buriraw, Nara, Palawan. Happy birthday, Kuya Kyrie! Ayan, at syempre sa lahat po ng mga nagbe-birthday. Happy birthday sa inyo pong lahat. Hello! Good afternoon! Hello?
2: Pwede
1: po
2: ba ako na anak ko
1: na pa-uwi ngayon? Ano po? Medyo, wait lang po. Choppy po kayo, hindi po maintindihan. Tawag po kayo ulit. Ayan, tawag po kayo ulit, ate, ha? Kasi medyo mahina po yung ating signal. Ayan, syempre mga katropay natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagtanggap ng ating mga caller. Meron pa yung mga request, go lang. Ayan, mga... Okay, sige. Wala akong number, kunin mo na lang number ko. Ito from Renaline Buhoy. Oy, Ate Renaline, good afternoon sa'yo, ha? Gandang hapon, DJ. Pag-greet po ako ng mga apo ko dito sa Balid. Vim, Jaffa, Lorraine, May, Andre, Kabebe. Salamat po, DJ. Okay. Good afternoon po sa inyong lahat, mga katropa natin. And syempre, hello, hello pa rin sa ating mga katropa dito sa ating live na nakikinig pa rin po sa atin at sinasamahan po si DJ Girlie sa programang Throwback Sunday.
3: Throwback Sunday.
1: Ayan, kay Ramil Tabang, shoutout DJ, ang kuya ko dyan sa Rojas, Resty Duran, at yung pinsan ko na si Jocel Duran. Sa El Nido, yung kapatid ko na si Dennis Duran, pwede pa play po ng Unang Luha. Oy, paano yung huling luha? Sige po. Shoutout DJ, ang napakagaling na mayor ng Rojas. Kay Mayor Pedro Bautista sa bando na tinagal-tagal, nabuhayan din ang sigla ang Rojas. Padayon lang, Mayor Pedro Bautista sa bando. Uy, talaga napakagaling nitong ating mayor, ha? From ilang years, ay nagkaroon din talaga ng sigla at buhay itong bayan ng Rojas, Palawan. Kaya maraming maraming salamat, Mayor Pedro Bautista sa bando, sa pagbibigay ng kulay ng sigla sa bayan ng Rojas, Palawan. Ganang hapon, DJ. Kapi po tayo. Pabatriman po ako dito sa Sitio Ipidal, Barangay Binga, San Vicente, Palawan. DJ Girlie, pa-shoutout naman po sa mga nagtatrabaho dito sa warehouse, dito po sa New Agotaya, San Vicente, Palawan. Lalo na po kay John Paul, mag-ingat ka po palagi. Stay safe and stay pogi sa'yo. Ay! Saraal! Saraal, pogi! Diba? Sino ka dyan? Meron ka kaibigan na super supportive. Kung ayaw mo basahin yung comment ko, i-block kita. Eh di, i-block mo. Attitude yan. Hello madam, bati ko lang po, mahal ko dyan sa Burgos Street na si Arcelita Fabro. Ingat ka palagi, Boyet Fabro. Ay, napakatamis naman magmahal ni Boyet. Para bang... Boyet, ang sarap-sarap mo naman magmahal, Boyet! Grabe ka na talaga, ha? Eh. Ayan, may tumatawag pala. Ang ingay-ingay ko dito. Hello! Good afternoon! Hoy, Boyet! Dito ka sa akin makinig. Dito sa cellphone. Hello!
3: Throwback Sunday.
1: Hello! Ano na? A, E, I, O, U? A, B, C, D, F, G? 1, 2, 3, 4? Sige, wag mo kausapin. Diyan ka makinig sa radyo. Sige! Tama yan! Very good ka dyan! Ay! Wala, ayaw niyang sumagot. Nakaka-lurky. Ayan, sige mga katropen natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagpa-play ng ating mga tugtugin. And syempre, maraming salamat po mga katropen natin sa lahat ng mga sumama, nakinig, nakipagkwentuhan, nakipagkulitain sa programang Throwback Sunday. And syempre, DJ Girly, kape po tayo ng Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, gumwapo ka pa. Oy, talaga naman si Sir Echo Echalar, ha? Nagpapatunay na napaka-effective ng ating Santon Plus Gold. Hello!
4: Hello po.
1: Yeah.
4: Magandang hapon po.
1: Yes! Mas maganda ka pa sa hapon.
4: Pwede po bumati, ma'am?
1: Sure! Why not? Coconut!
4: Binabati ko ng happy birthday ang aking kapatid. Silari ba ako?
1: Nasaan yung kapatid mo?
4: Nandito po sa New Agutaya.
1: Ay, sayang. Kala ko kung nandito siya sa puerto, dadayuhin sana namin ni James eh. Mangingi kami ng pansit.
4: Sana all may pansit.
1: Sana all may pansit! Sino ba pong babatiin nyo?
4: At ang aking mga apo dito na nagdaduduyan.
1: Wow, sarap! Sarap buhay!

0: yo, hoy, hello, Mama Dan, Mama Dan. Hello po sa inyo, ha? And syempre, God bless you all. At makita-kita tayo bukas, mga katropa natin, sa araw po ng Lunes, dito pa rin sa nag-iisang estasyon ng XFM Palawan. And syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayon sa programang Tunog Kalye. Tunog Kalye Throwback Sunday. Ano ba yan? And syempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagpapa-play or pagpapatugtog ng inyong mga requested song, ni request na song. Mga katropa natin, paalam and happy, happy, happy Sunday. Go.
1: Sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coro. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Ay, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Guerrero.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santhon Plus Gold!
16: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
22: Santhon Plus Herbal Oil.
24: Talagang maaasahan.
22: Santhon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanood normal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
4: XFM.

0: may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pabili sa mga butika. Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
8: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Samsung Plus
12: Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminorrhea.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
4: nang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
19: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: XFM.
22: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Softgel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Softgel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu.

0: herbal soap para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Samsung Plus Gold.
6: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Samsung Plus Gold.
6: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
5: Samsung Plus Gold.
7: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangbasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.
10: Mga katropa! Exciting dito!

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Okay, hello, good evening po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa ating mga tuga-subaybay sa buong Palawan. At syempre sa ating mga katropa na ngayon na nanonood po sa ating Facebook Live, welcome po ang lahat, ano? Welcome po sa lahat ng ating mga katropa dyan, ano? Tambay lamang po kayo para marami po tayong matutunan at welcome po ulit sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Cynthia Punay, na makakasama niyo po ngayon sa loob ng maikling panahon lamang. Kaya makinig po kayo at mag-antabay lang po kayo para marami tayong matutunan. At syempre bago po magsimula ang lahat ng ating talakayan, sa lahat po ng nais magpadala ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magpadala po kayo ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman dyan. At syempre, sa programang ito, sama-sama po natin na alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya, at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant sa gabing ito. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
1: Magandang gabi sa iyo din, Katropang Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa.
0: Yes.
1: Nawa ay nasa magandang kalusugan sila ngayon.
0: Yes. Nawa. Okay, so mga katropa, no, abang-abang po kayo dahil marami tayong matutunan ngayon sa ating magiging talakayan. So Doc, ano po ang ating magiging topic sa gabing ito?
1: Ating pag-uusapan ngayon, Katropang Cynthia.
0: Yes.
1: Na karamdaman sa gabing ito. Itong tungkol sa stroke.
0: Stroke? Oh.
1: Yes.
0: So ano Doc ang ano nito, ang bakit nagkaka-stroke yung tao? Or ano yung mga sanhi, no?
1: Itong stroke, Katropang Cynthia, ito yung tinatawag din na brain attack.
0: Yes.
1: No, kasi pag hindi na maganda yung daloy ng dugo papunta sa utak dahil barado, ay talagang magkakaroon ng abnormality sa katawan, no? Hindi magalaw. Kasi itong stroke, Katropang Cynthia, nangyayari kapag naputol o humina ang daloy ng dugo papunta sa bahagi ng utak.
0: Oh.
1: Dahil dito, kulang ang oxygen at nutrients na matatanggap ng brain cells. Kaya maaari silang masira o mamatay.
0: Okay.
1: Yan ay yung pupuntahan, Katropang Cynthia. Kaya pag yung tao, pag ma-stroke, dapat mamadaliin talaga yan, madala sa ospital. Kasi pag matagalan,
0: emergency case na to.
1: Yes.
0: Oo.
1: Pag matagalan, mas malaki
0: mahirap
1: yung damage,
0: okay,
1: sa brain.
0: So mahirap pala mga katropa, no? So kapag nakaramdam ng ganon, so talagang agapan po natin mga,
1: yes,
0: katropa, na dalhin sa mga ospital, no? Para kasi emergency case,
1: emergency
0: na ganito, Doc.
1: Yes.
0: Hindi siya pwedeng madala-dala ng kung ano lang inumin mo. So mas maigi, dalhin nyo po agad sa mas malapit na ospital.
1: At may dalawang pangunahing stroke, Katropang Cynthia.
0: Oo.
1: Itong tinatawag na ischemic stroke.
0: Ano ito naman yan?
1: Ito naman yung common na stroke na naranasan ng ating mga kababayan. No, na klase na stroke.
0: Yes.
1: Itong ischemic stroke, Katropang Cynthia, 80 to 85%.
0: Mm-mm.
1: Yung dahilan nito is barado.
0: Barado ang
1: may part sa brain na nagkakaroon ng bara.
0: Okay.
1: Kaya ang mangyari, na-stroke yung tao.
0: So hindi nakakadaloy,
1: yes,
0: ng maganda yung dugo.
1: Napuputol, no? Yung supply ng dugo.
0: Yes.
1: Dahil sa bara.
0: Mm-mm.
1: At yung bumabara din sa ugat sa utak.
0: Mm-mm.
1: Ay pwedeng kolesterol, pag mataas yung kolesterol.
0: Ayun.
1: Pwede ding blood clot. Nagkakaroon ng blood clot.
0: So, namumuo yung dugo.
1: Yes,
0: mga katropa. Yung blood clot is yung namumuo yung dugo sa daloyan, no?
1: Yes.
0: Ayan yung blood
1: clot.
0: Then,
1: pupunta sa brain, magkaroon ng blockage, kaya magkaroon ng stroke, Katropang Cynthia.
0: Okay.
1: At meron ding 15%.
0: Mm-hmm.
1: Dahil hindi lahat ng stroke is caused by blockage.
0: Oo.
1: May stroke din na hindi walang bara.
0: So no? Paano 'yon? Bakit anong-ano 'yon?
1: Mangyari yan, Katropang Cynthia, yung tinatawag nila niya aneurysm.
0: Aneurysm. So, ano yung aneurysm? Kasi, ano yan eh, talagang maraming nangyari niyan sa social media na, na nakikita natin mga katropa. So, ano nga pala, Dok, yung aneurysm?
1: Yung aneurysm, yan yung namamagang maliliit na ugat sa utak na nakaka, pagpuputok yan, Katropang Cynthia, ay talagang magkukos talaga ng stroke sa tao.
0: Talagang agara,
1: yes.
0: No?
1: Yes. Pwede ding yung sobrang hina na yung brain nerve.
0: Mm-mm.
1: Kaya magkakaroon ng yung pamamaga. Pwede ding kukutok. Kaya magkakaroon ng stroke. Kaya hindi lahat ng stroke, Katropang Cynthia, is may bara.
0: Yes. May, so alin, Dok, yung mas delikado niyan?
1: Itong delikado, Katropang Cynthia, itong tinatawag na ischemic stroke kasi
0: yung barado.
1: Yes, barado, yung barado.
0: Mm-mm.
1: Kasi ano yan eh? It 80% yung dahilan ng stroke na yan, yung bara.
0: Okay.
1: Kaya yung mga ganitong ano ganitong problema sa ischemic stroke, pag mataas yung sugar, pwede kang stroke.
0: Oh, okay.
1: O, mataas, may sakit sa puso, paninigarilyo, at saka high blood pressure.
0: Ah.
1: Isa yun sa, isa yan sa mga dahilan. Na nagkakaroon ng stroke.
0: Ayan. So, grabe nun. Delikado pala, Dok, din yung mga ganyang problem.
1: Yes, kaya mostly nangyari yan pag ano, yung mga nagkakaroon ng mga high blood.
0: Pag mataas ang ano nila, dugo.
1: Pressure ng dugo.
0: Yes.
1: Kasi malakas yung pressure ng dugo niyan sa mga sa maliliit na ugat sa utak.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung mahina yung mga maliliit na ugat sa utak or humihina yung circulation, talagang magsasuffer talaga ng stroke yung tao.
0: Yes.
1: Kaya dapat yan yung mga i-control, Katropang Cynthia, no?
0: Eh, yung para cholesterol, delikado rin yun, Dok, kapag tumaas.
1: Delikado din yan. Isa din yan sa mag magbablock ng circulation ng dugo sa brain.
0: Okay.
1: Yung, so, lahat, yung diabetes, sakit sa puso, high blood pressure, mataas ang cholesterol, panigirilyo. Nakaka-trigger din yan sa stroke eh.
0: Ayan. Kasi may possibility magka-stroke.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kasi yung sigarilyo, may effect niyan sa katawan.
0: Mm-mm.
1: Pinapataas din niya yung presyon ng dugo.
0: Yes.
1: Then, yung nicotine niyan, pwedeng magbara din.
0: Oo.
1: Sa daanan ng dugo. Kaya isa din niyan sa mag-trigger ng magpalala ng stroke. O pwede kang ma-stroke. At meron naman tayong tinatawag na hemorrhagic stroke, Katropang Cynthia. Ito naman yung panghihina ng mga blood vessel.
0: Oh.
1: No, yung aneurysm din. Ito yung klase na na-stroke yung tao na hindi walang bara yung maliliit na ugat sa kanilang brain.
0: Mm-hmm. Walang bara?
1: Walang bara.
0: Okay.
1: Kaya sa mga ganitong problema din, dahil din yan sa napabayaan, no? Hindi nakokontrol yung presyon ng dugo.
0: Oh.
1: Isa yan sa dahilan na puputok yung maliliit na ugat sa utak.
0: Yes. So ano pa, Dok? May mga iba pa bang sanhi?
1: At yung mga risk factor naman dito na pwede kang magkakaroon ng ganito, Katropang Cynthia, binabanggit na natin. No, yung high blood pressure, yung diabetes, mataas na cholesterol, obesity, sakit sa puso, panigarilyo, at saka yung pag-iinom ng mga alak.
0: Oh, nice. Yung alak talaga.
1: Isa din yan sa nakaka-trigger, no? Na pwede kang ma-stroke.
0: Oo.
1: High blood ka pa, nagiinom ka pa ng mga alak, mas risk ka sa ganitong pangyayari.
0: Sa stroke.
1: Mm-mm. At paano natin maiwasan katropang sintiya itong ganitong klaseng karamdaman?
0: Oo, paano nga ba ayan mga katropa, no? So ito yung pakikinggan natin na maigi, kung paano maiwasan yung pagkakaroon ng stroke.
1: Yes, kasi ayan,
0: lalo na ngayon, Dok, mainit eh. May yes, epekto ba din ba yung panahon na sobrang init?
1: Yes, na mas malapit sa stroke yung tao pag sobrang init yung panahon.
0: Oo, ayun.
1: Kasi yung presyo ng dugo niyan, tataas din eh.
0: Mm-mm.
1: At isa sa ma-advise natin katropang Cynthia para makaiwas,
0: yes,
1: kontrolin talaga yung BP at saka sugar.
0: BP,
1: o,
0: ayan.
1: Kung mataas yung sugar mo, dapat iwasan, kontrolin mo yun. No, kasi pag sobrang taas din ng sugar sa dugo, pwede kang ma-stroke.
0: Yes.
1: At pabayaan mo din yung pagtaas ng BP, ay pwede ka ding ma-stroke. At siyempre, dietary, yung change lifestyle.
0: Ayun. Kailangan dapat natin i-change mga katropa yung ating lifestyle. Lalong-lalo, yes. Lalong-lalo na yung ating pagkain mga katropa. So, kailangan mga healthy foods, mga gulay, prutas,
1: yes,
0: and then yung mga grains. So, yun yung napaka-importante, Dok, no, para sa ating katawan, para mabus yung ating immune system. Ayan mga
1: kasi
0: katropa.
1: Ito mga fiber katropang Cynthia, tumutulong din yan na magtanggal ng mga magbaba ng sugar, magbaba ng cholesterol.
0: Yes.
1: Pag yung kinakain natin is more on fiber.
0: Oo.
1: No, hindi yung laging nagkakasakit ka na nga ng high blood, mahilig ka pa sa karne, prito.
0: Mm-mm.
1: Saka mga
0: instant food. Yes, talagang, mga fast foods.
1: Talagang maramdaman mo yung mas lalala yung pakiramdam.
0: Mm-mm.
1: At siyempre, yung exercise, hindi talaga yung kalimutan katropang Cynthia.
0: Ayan. So, kailangan po mga katropa, no, active yung ating physical activity.
1: Yes,
0: yes, para mas maganda yung daloy ng ating dugo sa mga veins, sa mga ugat natin.
1: Yes.
0: So, walang babara. Kapag, kasi Dok, may nabasa ako, no, pag yung pawisin na tao, iba yon kaysa yung nagpapawis ka. Exercise.
1: Yes, oo.
0: Kasi pawisin naman ako, hindi na po ako mag-exercise, Dok. Kasi kahit nakaupo ako, pinapawisan ako. Okay lang ba yun? O you need to exercise talagang walking?
1: Iba talaga epekto ng... meron talagang tao, katropang Cynthia, na masyado active yung sweat gland nila.
0: Yes.
1: No, kahit nakaupo lang, maramdaman nila yung lalabas yung mga ano?
0: Yes, kasi...
1: mga pawis.
0: Oo. True physical activity.
1: Oo, pag true physical activity, talagang... magpa-function talaga lahat.
0: Yes. Lalabas talaga yung mga toxins through sweats, no, sa ating mga pawis. So, kailangan na kailangan yung magpapawis. Iba yung pinapawisan sa magpapawis.
1: Yes.
0: Kasi pag magpapawis, sinasadya natin yun. So, yun yung much better na gawin natin para yung ating mga toxins sa body is mailabas niya mga katropa. Na, Dok, so ano pa, Dok, yung mga kailangan gawin?
1: At kailangan din, iwas sa sigarilyo, sobrang alak.
0: Alak.
1: Okay. Iwasan din.
0: Kala ko maalat.
1: Pati yung mga maalat, iwasan
0: maalat
1: din yan.
0: Foods.
1: Kasi magkakos din yan ng pagtaas ng pressure ng dugo.
0: Oo.
1: Isa din yan sa dahilan na magbara katropang Cynthia. At siyempre, kailangan ng regular exercise.
0: Yes.
1: Regular check-up.
0: Yes. Check-up talaga.
1: Kasi lalo na pag mayroong high blood na katropang Cynthia, masyadong taas, mataas pa yung BP.
0: Mm-mm.
1: Kailangan mo talaga ng mga payo niyan.
0: Ayan. At saka sa may walang mga BP diyan, yung mga yung pang-monitor.
1: Yes.
0: Ayan. Maari po kayong mga katropa pumunta sa aming clinic. Libre lang 'yon.
1: Libre.
0: Ano? Free blood pressure monitoring tayo,
1: yes,
0: every day from
1: every
0: Sunday
1: day
0: to Friday. Kaya pumunta lamang po kayo from 8:30 a.m. to 5 p.m.
1: Yes.
0: Libre po 'yan para ma-monitor natin yung inyong blood pressure.
1: Lalo na ngayon katropang Cynthia, sobrang init yung panahon.
0: Yes, sobrang init. So kailangan din inom ng maraming water.
1: Inom ng maraming tubig din. Isa din 'yan sa pinakakailangan araw-araw, tubig. Lalo na pag mayroong mataas ang BP, may ibang mga sakit, yung tubig kailangan talaga 'yan eh.
0: Yes.
1: Lalo na pag sobrang init yung panahon, yung tubig talagang kailangan 'yan. Kaya araw-araw dapat sundin natin yung advice ng Department of Health na kailangan mag-inom ng 12 glasses a day.
0: Yes.
1: Kasi yan yung kailangan ng normal na circulation ng dugo at natutulungan yung mga organ na mag-function ng normal, hindi sila nahihirapan.
0: Yes. So kailangan more water mga katropa at saka exercise.
1: Exercise.
0: Sa morning or sa evening, ano bang much better, Dok?
1: Walang ano dyan, basta naka-exercise ka.
0: Yes, mas maganda din morning. Early morning. Oh,
1: hapon, okay
0: yung
1: din.
0: Yung iba kapag busy sa morning, hapon. Yes.
1: May iba kasi na ano, hapon na available sa kanila.
0: Yes, depende sa mga time ability.
1: Yes. So, kaya, yan yung mga dapat gawin, no? Sa may mga stroke.
0: Yes.
1: Kailangan iwas talaga, no? Pag na-stroke na, iwas talaga sa mga bawal.
0: Mm-mm.
1: May mga fatty foods, mga seafoods,
0: oo.
1: Mga red meat, mga fried foods, iwasan talaga yan kasi nagiging sayang yung
0: panggagamot.
1: Panggagamot, yes. O kumakain pa rin ng mga bawal. Oo. Mas posibleng hindi ka makarecover or matagal yung pag-recover mo,
0: yes.
1: Pag kakain pa rin ng mga bawal kahit na-stroke na.
0: Oo.
1: Mm. Kaya pwedeng mag-inom sila ng mga vitamins katropang Cynthia.
0: Yes.
1: No, na isusupply sa katawan.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung mga vitamins, lalo na yung B-complex,
0: mm-mm,
1: vitamin C, yan yung araw-araw na natatapon ng katawan.
0: So, no? Kailangan araw-araw din palitan
1: i-supply
0: yung vitamins.
1: Araw-araw mag-inom ng, yes, B-complex vitamin C. Kasi yan yung araw-araw natatapon ng katawan.
0: Mm-mm.
1: Hindi siya na-store o naipon sa iyong katawan.
0: Mm-mm.
1: No, kaya pag yan, isa din yan sa dahilan na nagkakaroon ng stroke katropang Cynthia.
0: Mm-mm.
1: Dahil hindi na na-supplyan yung mga katawan nila ng vitamin C B-complex, kasi yung function ng vitamin C B-complex sa iyo nagpapatibay ng nagpapanormal na circulation at nagpapatibay din ng ugat sa katawan.
0: Ayan. So, kailangan vitamins and minerals.
1: Vitamins.
0: Yes.
1: Vitamin C at saka minerals. Mm-hmm. Yung B-vitamins din.
0: Yes.
1: Kasi yan yung araw-araw na kailangan talaga ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: At siyempre, pwede sila mag-advise. Pwede sila mag-extract ng mga juices katropang Cynthia.
0: Ayan. Yes, mga katropa. So, dito, magkakaroon tayo ng juicing therapy. Ano po yung unang kailangan natin gawin para maiwasan yung pagka-stroke? Kailangan natin ng physical activity, change lifestyle, yung gaya ng mga pagkain na dapat iwasan. So, kailangan natin yung mga katropa na iwasan. At yung pangatlo, yung juicing therapy na pwede kayong mag-gad-gad or mag-blender ng mga, ano yun, Doc? Mga gulay at prutas?
1: Pwede sila mag-extract ng sayote.
0: Sayote para sa high blood.
1: Sayote. Lagyan ng 3 butil ng bawang.
0: Fresh yun, Doc, no? Para malaman ng ating mga katropa. Yung fresh po na sayote. Hindi siya niluto, ha? Para makuha yung fresh na katas,
1: yes,
0: ng sayote.
1: Pepino, pwede niyan ipaghalo katropang Cynthia.
0: Okay.
1: O, inumin sa umaga, wala pa naman ang chance sa tanghali.
0: Mm-mm.
1: Tsaka hapon.
0: Yes, kasi na-experience ko na yun. May kasama ako noon na medyo na high blood talaga siya. So, bumili agad siya ng sayote. Sabi ko, anhin mo yan. Kasi hindi ko alam dati eh. So, gamot pala yung sayote sa high blood. So, isang sayote, ilang bawang?
1: 3.
0: Mga 3.
1: 3 butil ng bawang.
0: Tapos, kung may pipino pa, kahit isa.
1: Kahit isa.
0: Yes, so, yun mga katropa, paghalo-haloin yung katas noon at inumin, no?
1: Then, siyempre, kung wala silang time katropang Cynthia, pwede sila mag inom ng sa ating produkto ng
0: Yes
1: to Health.
0: Kung walang time
1: mag juices, yes. Pwedeng i-recommend natin yung ating produkto ng Yes to Health.
0: Yes,
1: yung vitamin C. O, yung vitamin C natin, katropang Cynthia, yan yung alkaline vitamin C.
0: Yes.
1: Yan yung klaseng vitamins na kailangan i-supply sa katawan.
0: Oo, kasi maganda yan, mga katropa.
1: Kasi yan yung 100% na-absorb ng ating system.
0: Yes.
1: Hindi tayo mag-inom ng mga vitamin C, ng mga acidic, mga katropa, kasi yan ay kalahati. O, 50% lang yung na-absorb, mostly natatapon ng katawan.
0: Ayan.
1: Kaya yung iba, nagagamit ng vitamin C katropang Cynthia. Mga ilang buwan, hanap na naman ng iba kasi wala sila nakita.
0: Yung iba acidic eh.
1: No? Kasi nga acidic.
0: Yes.
1: Kasi wala sila nakita ang pagbabago sa kanilang pag-inom.
0: Ayan.
1: Kaya yung hanapin natin yung ating produkto ng yung Santon Bitsy natin.
0: Yes.
1: Kasi yan ay alkaline vitamin C. At siyempre, mayroon tayong Santon Gold Katropang Cynthia, mas pinalakas pa yan ngayon.
0: Yes, no? Kasi mayroon po yan mga katropa na may mangustin, bawang, may moringa at spirulina.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Kaya yung ating Santon Gold, Santon Plus, puro yan mabisa Katropang Cynthia, mga katropa na tumutulong magpasigla ng mga ugat sa katawan, no?
0: Yes.
1: At pinapaganda din yung daloy ng dugo para makaiwas sa ganitong karamdaman, no, na stroke. Kasi yung stroke Katropang Cynthia ayon sa Stroke Society of the Philippines, pang-apat siya na dahilan ng pagkasawi ng ating mga kababayan
0: ng buhay.
1: Yes,
0: no?
1: Kaya hindi maganda pag hamtong sa ganitong pangyayari, no? Dahil sa pinabayaan natin yung ating katawan.
0: Yes.
1: Na minsan, Katropang Cynthia, pag hindi na kaya, tsaka pa makaisip na magpa-check up, maggamot.
0: Yes. Kaya mga katropa, habang wala tayong ganyang mga karamdaman sa ngayon, so much better na mas tayo mag-ingat at syempre magpa-regular check up tayo
1: para
0: sa ating kalusugan, sa health natin. Yes.
1: Iba kasi, Katropang Cynthia, na alam natin yung kondisyon ng ating katawan kasi nagpa-check up tayo.
0: Yes.
1: Kaya the more na alam mo yung sakit mo, the more na magsikap ka na mag-inom ng mga gamot, mga supplement, no, para gagaling sa karamdaman. Kaya isa yung produkto natin, yung Santon Gold Santon Plus, talagang yan ay epektibo mga katropa, mga Katropang Cynthia, na magbaba ng cholesterol,
0: blood pressure.
1: Yes, blood pressure. Kasi yung mga content, mga component ng ating Santon Gold ay sobrang lakas.
0: Yes.
1: No?
0: So, nakakatulong po yun sa pagbaba ng mga sugar, ng blood pressure, at
1: blood pressure,
0: ng cholesterol.
1: Yes.
0: Kaya, at saka syempre, pang-boost po yun ng energy and immune system. So, napakaganda nun. Kaya, much better na masubukan nyo din mga katropa itong mga Santon products na to para kayo mismo ang makapagsasabi, no, kung gaano ka kaganda yung effect nito. At syempre, Doc, meron tayong mga free services po sa ating mga Yes to Health Clinic, mga katropa. So meron tayong free consultation, mga katropa. So from Sunday to Friday po yan open kami every day, except po sa Saturday. Every Saturday is closed po kami. So yun yung aming pahinga. So maari po kayong magbisita sa aming clinic, no? Meron tayong free dietary guidelines, Doc, na ibibigay din po yan
1: para magabayan sila sa kanilang kakainin.
0: Yes, ibibigay po yan ng from our wellness consultant, mga katropa, para mas mag-guide kayo kung ano yung mga dapat kainin at mga dapat iwasan, yung mga dapat inumin at mga bawal inumin. So, para mas mabilis po yung paggaling ninyo at mas maging healthy yung ating katawan. At syempre, may free blood pressure monitoring po tayo, mga katropa. So, everyday din po yan sa lahat nating mga customer and clients. Pwede po kayong magtanong na kung pwede ba magpa-BP. It's all free po. At syempre, meron tayo, Doc, na free terahertz therapy. So, ano naman, Doc, yung benefits nito?
1: Yung benefits ng ating terahertz Katropang Cynthia, nakakaganda siya ng tulog. Nakakaganda din ng circulation ng dugo. Kaya pag yung mga pasyente natin yan, makatry niyan, talagang after sa therapy, gagaan yung pakiramdam nila.
0: Ayan.
1: At maganda din siya sa may mga pamamaga sa pananakit ng katawan, pamamaga ng mga joint. Yan yung benepisyo Katropang Cynthia na maibigay sa ating terahertz. Meron din tayong BioZapper, no?
0: Yes.
1: Dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy natin dyan na hindi libre.
0: Yes, ito lang yung may bayad, Doc.
1: Yes. Then, yung benefits naman nito, Katropang Cynthia, siya yung mag-detox ng iyong system.
0: Yes.
1: No, kasi pag mahilig talaga tayo sa mga bawal, mga inumin na mga bawal, talagang loaded sa toxin yung katawan.
0: Yes.
1: Kaya ito yung paraan natin na ma-detox yung system nila, yung ating BioZapper.
0: Yes.
1: No? At pinapatay din yan yung mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus na naging mga dahilan ng infeksyon at mga mm-mm. karamdaman.
0: Mm-mm.
1: No, yan yung benepisyo na maibigay ng ating BioZapper, no? Diyan yan ay available lagi araw-araw diyan sa ating clinic. At siyempre, mayroon din tayong produktong premium D3
0: yes.
1: soft gel. Yan yung napakahalaga din ng function nito, Katropang Cynthia, dahil ito yung nag-aalis, naglilinis ng mga barado sa ugat.
0: Oo.
1: At pinapataas din niya yung good cholesterol.
0: Oo.
1: Sa dugo. Pag ma-maintain ng tao na mataas yung good cholesterol sa dugo, Katropang Cynthia,
0: mm-mm.
1: malayo sa high blood, malayo sa stroke,
0: yes.
1: malayo sa mga heart attack.
0: Mm-mm.
1: No? Kaya itong premium D3 ay maganda din sa may mga mahinang tuhod. No? Nilalabrikit niya lagi yung ating joint para maganda yung paggalaw. Kasi pag magka-edad, yan yung magka-problema, Katropang Cynthia.
0: Yes.
1: No? Magtunog na yung mga joint sa bawat galaw. No? Dahil sa hindi labricated.
0: Mm-mm.
1: Kulang natuyuan.
0: Ayan.
1: Kaya diyan din sa ating clinic, sa ating mga katropa na may high blood, may diabetes, exposed sa radiation yung mata nila,
0: mm-mm.
1: meron din tayong produkto para sa kanila. Yung ating Visionix.
0: Yes.
1: Yung Visionix natin ay kompleto yan, Katropang Cynthia, from lutein, bilberry, beta-carotene. Kaya yan yung specific vitamins, Katropang Cynthia, na isusupply talaga sa mata, no?
0: Yes, para so complete siya.
1: Yes, kompleto. Para makaiwas sa mga cataract, glaucoma na pwedeng makabuo sa mata pag hindi masupplyan. At dyan din sa ating clinic, meron din tayong sabon na Santon soap at
0: clear skin. Yes.
1: No? Sa mga katropa natin na may mga problema sa balat,
0: mm-mm.
1: at gustong kikinis, paputi ang balat nila.
0: Ayan.
1: Yung ating Santon Gold at Clear Skin ay mabisa
0: yes.
1: sa ganitong mga problema.
0: Mm-mm.
1: No, kaya punta lang sa ating clinic, mga katropa, pag kayo ay may panahon o may mga karamdaman din, mas maganda magpa-check up kayo sa ating clinic para mapayuhan kayo sa mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin.
0: Yes.
1: No, siyempre ma-avail nyo yung produkto natin na pwede kayong maka-avail sa ating produkto na may discount.
0: Yes.
1: No? Dalhin nyo lang yung PWD ID or Senior Citizen ID, no, para ma-avail nyo yung discount sa bawat produkto natin.
0: Yes, mga katropa. So, pag bibili po kayo, mga katropa, ipakita nyo lamang sa akin, no, kasi ako po yung nakabantay doon. Or kung wala ako, kung sino man po yung taong nandun sa front desk, so, maari nyo pong sabihin
1: yes.
0: na kung pwede ba ma-avail yung discount. Basta may dala lamang po kayong mga IDs ng senior ID para mabigyan po kayo ng discount
1: special
0: natin.
1: Price.
0: Ayan. At syempre, mga katropa, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At every Saturday is closed naman po kami. At sa mga maari pong pumunta, magpakonsulta at mga gustong bumili ng aming mga Santon products na gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant, maari po kayong bumisita sa amin sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lamang po dito sa Puerto ang may branch ng Yes to Health, kundi meron po tayong 5 branches sa buong Palawan. At yung pangalawa naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school. At yung pangatlo, meron po kami sa Nara Branch. Sa matatagpuan po yung Yes to Health sa Caltex Compound, Panakan, Nara, Palawan. Ayan po. At meron po yung pang-apat, meron po sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Maari po kayong mag-text sa aming text line number muli kung may makatanungan po kayo or gusto nyo po nga magpa-appointment, no, para sa inyong consultation. Maari po kayong mag-text sa 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po. At kung may mga katanungan po kayo tungkol sa inyong mga karamdaman, maari din po kayong magtanong or pwede po kayong tumawag para ma-entertain po kayo ng ating wellness consultant. At syempre, bago po tayo magtatapos mga katropa, i-shout out ko lang yung ating client kanina, no? So, napakasaya ni Ma'am Editha Pabuaya ng San Miguel. Shout out sa iyo, Ma'am. Good evening. At sana ay nasa mabuting kalagayan ka. At syempre, sa ating mga viewers at sa ating mga listeners sa 104.7 XFM Palawan. Good evening po at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health, dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, paalam, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: Ito naman po inyong wellness consultant, Doc J. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Mga katropa, exciting!
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Insight Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: the pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Cease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Cease the pain.
1: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw ako.

0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santol Plus Gold!
7: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santol Plus Gold!
9: Ang atin ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag Santon Plus
14: Herbal Oil.
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3.
1: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminorrhea.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
10: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pipili sa mga butika.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
15: Ayan, muli po. Isa pong magandang gabi sa bawat isa sa atin. Siyempre, sa lahat po ng ating tagapakinig. At siyempre, sa lahat ng nanunood sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. Dito po muli ang inyong lingkod. Magkakadinigan muli tayo at magkikita-kita tayo. Ayan, ang inyong pong lingkod na si JBL de la Cruz. At makakasama din po ninyo ang ating tagapagsalita ngayong gabi na isa rin pong evangelist na si kapatid na L. Ben Pateño. So muli, purihin ang Panginoon sa gabing ito at sana'y marami pong matutunan ang lahat ng maaabutan ng mensahe po dito sa Tinig ng Reformasyon. Siyempre, nagpapasalamat din po kami sa may-ari ng istasyon po na ito na XFM, si Doc Ramelito Uy. Sa magandang gabi at maraming salamat po. Siyempre, sa mga nag-a-assist sa atin dito, sa mga staff ng XFM dito sa Puerto Princesa City. So, ngayong gabi ay naway marami po tayong matutunan. Makakasama po ninyo kami at patuloy po nating pag-aaralan ano yung nabuksan po nating tema nakaraang linggo. Yan. Ito ay patungkol sa Diyos o sa Kadyusan o Godhead na tinatawag po na yun nga po ang tinatayuan ng samahan po na ito na Seventh-day Adventist Reform Movement. At kahapon, nakaraang linggo. Once a week lang po kasi ang ating programa. Pero gayon pa man, syempre malaking pribilehyo po na may ganito pong programa na naibigay po sa atin. Nakaraang linggo, natalakay na po natin yung Kadyusan at kung sino yung mga kasakasama po doon. At nalinaw po natin doon na nandun ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. At syempre, napatunayan din po nakaraang linggo yung pagka-Diyos po talaga ng Ama. Yan. So sa ngayon, mamaya mabubuksan po natin yung pagka-Diyos naman po ni Panginoong Hesukristo. At syun po yung tatalakay ng inyo pong lingkod at kapatid po natin na si Elben Patenyo. Yan. So sa gabing ito, muli akin pong binabati ang yung mga tagapakinig natin na nanonood from Batarasa. Yan ang Sister Elma Patenyo, nakikinig po sila doon. At syempre sa Aborlan, yan nakikinig din po. Andun na taangkon ngayon eh sila Irabon family. Yan nakikinig po sila ngayon sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. Syempre yung mga tagapakinig din po natin sa Quezon, yan ang Damlino family. Isang magandang gabi po sa inyo. At syempre ang mga Zuniega family. Nakikinig din po sila sa anong barangay na ba yun sa kanila?
11: Tagusaw.
15: Tagusaw, Quezon. And so yung mga taga-Batarasa din po na mga Limpang family. Isang magandang gabi po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon. At syempre yung ating masugid na taga-subaybay ni si kapatid na Sarmiento. Yan, at taga-salbasyon. Sa magandang gabi at sana may matutunan po muli kayo sa ating programa ngayong gabi. Yan, sa Tinig ng Reformasyon. At syempre po mga kaibigan, kung nais po ninyong mabati kayo o may nais po kayong batiin, feel free na ipaabot po sa ating programa ngayon. Sa ating numero, sa cellphone number na 0975-592-7412. At syempre sa mga nanonood naman po sa ating Facebook Live, feel free po na mag-comment po kayo doon kung may nais kayong batiin o may ipapabati po kayo. At syempre lagay po ninyo ang inyong address at pangalan. Sabayan, doon na rin ang pangalan para syempre malaman din po namin kung hanggang saan umaabot po ang programa po na Tinig ng Reformasyon. So may dalawang uri po tayo ng mensahe ngayong gabi. Isa pong mensahe ng awit para makapakinig din po kayo na makalangit na awit. At syempre ang salita ng Panginoon na ibabahagi po sa atin ni Brother Elben. So hindi na po natin patagalin. Makapakinig po muna kayo ng isang Christian song. At sana magustuhan po ninyo ito mga kapatid.

0: Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit. Ito po ay may pinamagat ng kung kailan. Kung kailan ba ang pamagat nun? Parang yun ang umpisa ata ng kanta niya eh. Pero napakaganda po ng mensahe ng awit. Yan, sana po nagustuhan po ninyo yan, mga gilo na tagapakinig. So nais ko lang pong batiin yung ilang nag-comment sa ating Facebook Live na si Escuerdo Ray Ann Mutas. Good evening po, watching from Riyadh. Ang layo naman nito. Doon talaga siya nanonood. Baka siya yung pinakamalayo nating listener sa gabing ito. Ayan. So si Imelda Bundal, nanonood din po siya from Los Biminda. Ayan. So isang magandang gabi po sa inyo. So mantabay lang po kayo sa ating programa. Pagkatapos po ng ating munting pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay meron po tayong munting katanungan. At syempre, kung sino po yung unang makasagot doon, ay meron din po kaming munting pakonsuelo o pasasalamat bilang pagkuhan po ninyo, pagsubaybay sa ating programa ngayong gabi na Tinig ng Reformasyon. So bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, ay maganda po na manalangin tayo upang anyayahan natin ang presensya ng Diyos at ng Banal na Espiritu. Sige po. Ama naming Diyos, ng tahanan ay nasaktas taas ang kanang mga langit. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po at dumating na naman ang pagkakataon na nawa ang mga oras na ito ay pagpalain po ninyo at naway gamitin po ninyo kami po na inyong mga lingkod na maging instrumento para maging daluyan ng mga liwanag o katotohanan na amin pong nalaman upang sa mga makakapakinig sa programa po na ito ay naway maunawaan po nila. Naway may tanim sa kanilang puso at isipan at naway bigyan din po sila ng makalangit na katalinuhan upang lubusan po nila itong maintindihan. At sana po ang inyo pong kalooban ang siyang mangyari at amin pa rin pong hinihiling ang pagpapala na patuloy po niyong ibigay sa amin ang pag-iingat, ang mabuting kalusugan, at pag-iingat sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito pang aming pagsamo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ayan, sige po.
1: Magandang gabi muli sa inyo, mm-hmm. sa atin pong mga minamahal na mga taga-subaybay. Atin pong ipagpapatuloy ang atin pong talakayan tungkol sa Godhead, mm-hmm. o sa Tagalog ang kadyusan. At atin ngang natalakay Brother Jabel noong nakaraang linggo ang tungkol sa pagkadyos ng Ama. At mm-hmm. halos lahat naman ng Kristiyano ay naniniwala. Walang masyadong objection tungkol sa Ama na Diyos talaga ang kanyang likas. Ngunit may babalikan lang tayo ng konti dahil sinasabi nga dito sa Juan 4 talatang 24 na ang Diyos ay Espiritu.
0: Mm-hmm.
1: At dinudugtungan ito ng iba sa Lucas 24:39. Yung sabi ng Panginoong Hesus na yung Espiritu walang laman,
0: mm-mm.
1: walang mga buto.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagbigay sila ng conclusion na yung Ama, ganun dahil din. Sinasabi sa 4:24 ng Juan na Espiritu, wala ring laman at walang buto. Oy. Yun yung kanilang description, mm-hmm. which is lilinawin namin ngayon sa inyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay, na ang Diyos Ama ay meron talaga siyang persona.
0: Mm-mm.
1: Meron siyang anyo.
0: Itsura.
1: Oo. Oh. At ano ba yung tinutukoy naman kasi dito sa Lucas 24:39? Kasi kung balikan natin yung pangyayari na ito, biglang nagpakita dito ang Panginoong Hesukristo at nagulantang ang mga disipulo. Inaakala nila na ito ay multo,
0: mm-hmm.
1: yung espiritu na alam natin ng mga tao. Yung sabi nga dito ay parang white lady, mga ganun, yung espiritu na nagpapakita. Kaya ang sabi ng mga disipulo dito sa Panginoong Hesukristo, eh nagulanta nga sila na siya ay sabi nga nakakita sila ng Espiritu. Ngayon, ang sabi naman ng Panginoong Hesukristo, nilinaw niya na ang Espiritu, yung multo, ay walang laman at walang buto.
0: Oo, sa Lucas.
1: Yan ang pakahulugan ng Panginoong Hesukristo. Pero ang Ama, kahit na sinasabi na siya ay Espiritu, mababasa naman natin, magbigay lang tayo ng isang talata sa Daniel 7, talatang 9. Ito ay tumutukoy sa Ama, yung binabanggit dito na matanda sa mga araw na nakaupo. At ang sabi nga dito, aking minasdan hanggang sa ang luklukan ay nangaglagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot, maputing parang niyebe. At ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na
0: apoy.
1: Kaya meron siyang buhok, meron siyang ulo, meron siyang anyo.
0: Yan ang ama.
1: Yung binabanggit na matanda sa mga araw. Kasi kung ituloy natin yung pagbabasa dito sa kapitulo na ito, may talata na nagsasabi na yung anak naman ay lumapit sa kanya.
0: Yun na ang
1: Panginoong Hesukristo sa pangyayari na yun. Kaya maliwanag, mga gilo naming mga taga-subaybay, na hindi totoo ang sinasabi ng iba na pagamat sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay Espiritu, pero hindi ang definisyon noon na katulad sa mababasa nga natin sa Lucas 24:39 na walang laman at buto, meron siyang anyo.
0: Mm-hmm.
1: O dahil meron niya siyang buhok, meron siyang ulo. Ibig sabihin may suot siya at nakaupo pa nga siya. Ibig sabihin noon na meron siyang anyo talaga o form sa English. Yan yung paglilinaw natin dahil marami yung nagkakamali sa bagay na ito. Ngayon, puntahan naman natin, dahil tapos na nga nating talakayin ang unang persona ng kadyusan, puntahan naman natin ang ikalawang persona ng kadyusan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dito nga sa Juan, Kapitulo 1, Talatang 1, nag-quote tayo sa English, ito ay King James Version. Ang sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Minabuti natin na linawin ng kaunti ang original na salin nito. Dahil merong mga gumagamit ng Griego. Ang bagong tipan po kasi ay isinulat sa Griego. Ito ang original na wika ng bagong tipan. At dahil sa merong mga nag-aaral ng Griego, sinasabi nila na hindi naman tumutukoy na ang salita dito ay Diyos. Dahil dito nga sa ating, kung basahin natin itong nakasulat dito sa Griego, merong tatlong linya na nilagay tayo, or sa ibang pagkatawag, ito ay clause. Na ang unang linya, ito na nga yung sinasabi na in the beginning was the Word, at ang pangalawang linya, and the Word was with God, yung kulay green, at ang pangatlong linya ay ang kulay pula, and God was the Word. Na kung babasahin nga natin ito sa Griego, en arche en o logos, kai ho logos en proston tion, sa pangatlo kai tios en ho logos. Dito sa unang linya sa kulay blue na sinasabi na in the beginning was the Word o en arche en ho logos, ang ibig sabihin nito na ang Panginoong Hesukristo binanggit ang salitang in the beginning. Ibig sabihin ng in the beginning dito or arche ang ibig sabihin nito na siya ay nandoon na sa pasimula. Kasi nga ginamit yung salita na ito na arche doon sa Genesis 1:1. Mm-hmm. Yung sabi nga doon, sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero sa termino na ito, yung salitang arche o beginning dito, nagpapakita na yung logos ay nandoon na sa simula pa lang. Mm-hmm. Ito yung ibig sabihin ng linya ng talatang ito ng Juan 1:1 na en arche en ho logos. Kaya sa simula pa lang, hindi ibig sabihin na doon siya nagsimula, Brother Jabel, ang ibig sabihin. Kasi yun yung gustong ipakahulugan ng iba na may pinagmulan ang ating Panginoong Hesukristo.

kai ho logos en proston teon. Nagpapatunay ito na sa simula't simula pa lang, ang logo o yung salita ay ano? Kasama na mismo ng Diyos. Na walang panahon na hindi niya kasama ang Diyos. Yan ang ibig sabihin nito, Brother Jabel, ng kai ho logos en proston teon. Yan ang gustong linawin natin dahil may mga nagsasabi na mayroong pasimula ang logos. Na kung titingnan nga natin mamaya, ito ay tumutukoy kasi doon sa 14, talatang 14 ng Juan 1, at nagkatawang tao ang logos o yung salita na ito na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Na tinutukoy naman ng iba na yung salita na ito ay merong pinagmulan. Bago nauna ang Diyos at pagkatapos ay siya. Pero yung talata nga na ito ay nagpapatunay talaga na and the word was with God. O kai ho logos en proston teon. Yan ang ibig sabihin nito. Na walang panahon na hindi kasama ng Diyos ang logos o yung salita na ito. Ngayon, maliwanag naman na yan, puntahan natin yung ikatlo na linya, yung kulay pula. Ang sabi nga dito, kai theos en ho logos. Dito na nagka-problema lahat. Kasi nga, bakit tinatanong naman ng iba na bakit yung translation sa halip na and God was the word, ginamit na and the word was with God. Yan yung pinaka ano doon eh, pinaka tanong nila. At syempre doon sa mga naniniwala na ang Panginoong Hesukristo o yung logos ay hindi Diyos, ito yung gagamitin nila kasi ibang ibig sabihin ng and the word was with God at iba naman ang ibig sabihin ng and God was the word. Di ba? Ibang ano yun eh, iba yung kahulugan nun, hindi sila magkasing kahulugan. Kaya gusto nilang ipagdiinan na dapat ang pangatlong linya na kai theos en ho logos and God was the word. Yan ang gusto nilang palabasin. Ngayon, meron pang isang paniniwala dito, bagamat binaliktad din nila na and the word was a God. Yan yung gusto nilang palabasin. Kasi ang gusto naman nilang paniwalaan na merong malaking Diyos at merong maliit na Diyos. Which is, ginagamit nga nila itong termino dito sa Greek. Kaya kailangan din talaga medyo mag-aral tayo ng kaunting Greek para hindi tayo malito at hindi rin tayo maligaw sa dapat nating paniwalaan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang paliwanag naman dito kung bakit ginamit ng mga scholar ang translation na and the word was with God at hindi yung God was the word dahil merong rule ang Greek grammar na kapag ang isang salita may kaakibat siya na definite article, yan yung unang babasahin. At yung walang definite article, yan yung pangalawang babasahin. Kaya kung balikan natin itong pangatlong linya, yung kai theos en ho logos, ang theos walang definite article. Anong definite article? Yung da na sinasabi dito. Kasi yung logos na ito, meron siyang definite article na ho. Kung mapansin po ninyo, yung theos sa pangatlong ano ha, sa pangatlong linya yung kulay pula, sinabi lang na kai, walang definite article, diretso na theos ang binanggit dito. Pero pagkatapos ng theos na ito, binanggit naman yung verb na en or sa English was. Pagkatapos sumunod naman yung definite article na da, ho, logos. Kaya yung rule sa Greek grammar, kapag merong definite article ang isang subject,

0: Kasi dalawang subject ito eh. Liliwanagin natin na sa Greek grammar din, kapag nag-end yung isang salita ng OS, yan yung subject. Katulad ng sa unang linya, sa kulay blue, yung logos, whole logos, ibig sabihin yan yung subject. Dito naman sa pangalawang linya, yung kai whole logos, ang logos naman dito, dahil nag-e-end siya sa OS, ito ay subject din. At yung pangatlong linya, ito rin yung may subject. Dalawa kaso yung subject dito eh. Ito yung theos, OS din yung ano niya, end ng theos, at yung logos, OS din. Kaya malilito kung saan ba yung dapat na unahin. Pero kung susundin naman yung Greek grammar, ay talagang mauuna ang logos na dapat basahin. Kaya nga sinabi dito na, and the word whole logos was in, yan yung sinasabi, with God, kai theos. Yan yung dapat na pagkabasa dito. Kasi uulitin namin, liliwanagin namin na sa Greek grammar, ang merong definite article na subject, katulad ng logos, may definite article siya na da, yan ang unang dapat na basahin. Ang theos naman ay walang definite article, kaya siya yung pangalawang binasa. Kaya tama yung translation na, and the word was with God, and the word was God. Yan yung tamang pagkasalin. Kaunting pagliliwanag lang na ginawa natin para hindi tayo malito dito sa original na salin, dahil ito rin minsan yung binabali ng iba para patunayan na ang Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos. Kasi ang gusto nila, kung ano yung letra por letra doon sa Griego, yun yung susundin. Dapat na susundin. Pero may mga rules naman ang Greek grammar na dapat na masunod. Kaya nga, yung mga scholar, scholar naman yan, matatalino naman, ginamit nila, and the word was God. Kasi alam nila yung rule ng Greek grammar. Mm-hmm. At doon naman sa salitang God, na yung maliit na Diyos, dito naman sa pangatlong linya pa rin, kai theos en ho logos, wala namang binabanggit dito na na definite article, yung da. Kasi ang gusto nilang palabasin dito, Brother Jabel, ang rule din kasi sa, tama naman sila sa isang banda, na kapag merong subject, katulad nitong theos sa ikatlong linya, kasi ang logos may ho na article, dapat daw merong nauna dito na hindi lang isinulat, pero kapag binasa ay merong salitang ah. Pero sa mga scholar naman, bakit drin up daw nila ito? Since yun na nga yung dahilan nila, na sa Greek grammar, yung unang babasahin ay yung merong definite article. At yung pangalawa, yung walang definite article. So yun yung pagliliwanag natin tungkol dito. Kaya yung conclusion natin dito sa Greek translation, magkakamali kasi tayo dito kung letra por letra na Greek yung uunawain natin dito. Kasi nga, yung kalalabasan dito ng and, ang sabi nga dito and God was the word, or kai theos en o logos, yung Diyos, yun din yung salita. Yan ang ibig sabihin ng God is the word, parang iisa lang sila. Pero nilinaw ito ng Greek grammar. Nilinaw niya, kaya hindi nilagyan ni Apostol Juan na siyang sumulat ng talata na ito ng definite article da, para liwanagin na hindi yun yung subject na mauuna, kundi itong yung logos. Nilagyan niya ng whole logos, the word, na it means yun yung likas. Yun yung likas ng logos, yung theos. Yan ang ibig sabihin nito. Na kaya sinabi na, and the word was God. Ang ibig sabihin nito na yung salita, ang likas niya Diyos. Kaya pala hindi nilagyan dito ni Apostol Juan ng definite article yung Theos kung babasahin natin sa Griego. Ang pagkadiretso na salita lang dito, kay Theos, walang definite article kaagad eh. Kay Theos en ho logos. Para malaman na yung ho logos, ang kanyang likas ay Theos. Yun ang maliwanag dito na tamang pagkabasa sa Griego. Ngayon, puntahan natin, since na ipaliwanag naman na natin sa kanila, at bakit lilinawin lang natin bakit binasa natin ito, pinagsikapan natin na ipaliwanag sa Griego dahil nonsense eh. Kung hindi natin maipaliwanag doon yung nakasulat sa Griego dahil ang gagamitin naman ng mga objectors ay yung Griego, which is masasabi na original nga na salin at itatranslate yun nila sa word for word. Pero sa ganang atin naman, dahil medyo nakakaalam naman tayo ng Griego, kaya niliwanag natin yung tamang pagbasa at tamang paggamit kung bakit sinabi and the word was God doon sa punto na yun. Ngayon, didiretso tayo sa mga talata. Babalik tayo sa Tagalog na salin. Dito sa Juan 1:1, ito na nga yung pinaliwanag natin na sa Tagalog, nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. O, wala nang question doon sa salin na yun dahil na ipaliwanag kung bakit sinabi na ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay suma sa Diyos. Kaya niliwanag sa talatang 2, Brother Jabel, na sa talatang 1 nga, at ang verbo ay suma sa Diyos, diniinan sa talatang 2, ito rin nang pasimulay suma sa Diyos. E di, dalawa na yung patunay na yung logos na ito o yung salita na ito talagang kasama ng Diyos mula sa walang pasimula. At liliwanagin natin na yung pasimula na ito hindi yung pasimula ng kanyang existence o ng kanyang buhay. Yung tinutukoy na ito na nang pasimula, ito yung panahon na existed na siya.
1: Silang
0: dalawa. Kasi yun yung gusto nilang palabasin. Sa talatang 3, mas lalo nating mapapatunayan na talagang existed na bago pa nila lang yung lahat. Basahin natin. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya hindi totoo, Brother Jabel, yung sinasabi ng iba na nag-exist lang ang Panginoong Hesukristo nung ipinanganak siya ni Maria. Yan kasi yung
1: sabi nila, no? Yung iba.
0: Yan yung paniniwala nila. Ang Panginoong Hesukristo daw ay bagamat sinabi na salita, ibig sabihin, katulad ng lumalabas sa bibig natin, yan ang nature ng Panginoong Hesukristo. O siya ay plano pa lamang. Wala pa siyang existence sa panahon na yon. Pero maliwanag dito sa talatang 3 na kung wala siya, ay ano, hindi ginawa ang lahat ng mga bagay. Maliwanag na nung pasimula, nalalangin ang lahat ng mga bagay, tao, hayop, yung mundo natin, at ang iba pang mga bagay dito sa sanlibutan, nag-i-exist na siya. Kasi yung sabi dito, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Gagawin ba yun kung siya ay plano pa lamang? Yung kasi yung gusto nilang palabasin eh, na bago ipanganak ang Panginoong Hesukristo at siya ay naging tao, siya ay plano pa lamang ng Diyos, salita pa lamang ng Diyos. Kumbaga sa pagtatayo ron ng bahay, drawing pa lang. Wala pa yung actual na bahay na itatayo. Pero hindi ganun yung sinasabi ng banal na kasulatan. At mas lalo na kung basahin natin ang talatang 4. Kasi sa talatang 4, kumbaga ito, Brother Jebel, padagdag ng padagdag eh. Mula sa Juan 1:1, dinagdaga ng 2, dinagdaga ng 3. Sa talatang 4, mas lalo na, nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.
1: Mm-hmm.
0: Eh, paano ka naman mag-exist at sabihin ng banal na kasulatan na nasa'yo ang buhay kung plano ka pa lang, kung salita ka pa lang na parang lumalabas sa bibig. Kaya ito yung talagang mga konkretong patunay ng ating Panginoong Hesukristo na sinasabi na Diyos, yung salita na sinasabi na Diyos ay ano, siya ang pasimula ng lahat ng mga bagay dahil siya ay ano, nasa kanya yung buhay.
1: Mm.
0: Oh, yan yung maliwanag na patunay. Kaya nga sa talatang 14, liwanagin natin ito. Sa talatang 14 naman ng Juan 1. Ito na yung gusto nating palabasin dito kasi sa simula pa lang existed na siya. Ano yung kalagayan niya? Sinabi nga na at ang salita ay Diyos, Diyos na mismo na nasa kanya ang buhay, siya ang pinagmulan ng lahat, siya ay kasama ng Diyos sa simula. Pero anong sabi sa 14? At nagkatawang tao ang
1: salita.
0: Verbo o yung salita. At tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ano yung sabi doon sa unang linya? At nagkatawang tao ang
1: verbo.
0: Brother Jebel, kung tao ka na ba? Kung tao ka, kailangan mo pang magkatawang tao? Yan yung tanong. Kasi yung paniniwala ba na tao lang talaga yung Panginoong Hesukristo, ay bakit sabihin pa ng banal na kasulatan at nagkatawang tao? Ay kung tao ka na, di mo na kailangan maging tao. Di ba?
1: Opo.
0: Maliwanag yan na yung kanyang pinagmulan ay hindi tao. Maliwanag na siya ay nagkatawang tao, ang ibig sabihin, yung dati niyang kalagayan ay hindi tao. At masasagot naman yan direkta doon sa mga binasa natin na bakit siya nagkatawang tao. Kasi yung dati niyang kalagayan, hindi tao. Sinasabi nga doon sa talatang 1 na siya ay
1: Diyos.
0: Diyos. Kaya nagkatawang tao siya. Kaya maliwanag dito na gusto lang rin naming liwanagin na kaya sinabi na nagkatawang tao kasi ang dati niyang kalagayan ay hindi tao. At maliwanag naman yun na sinabi ng talatang 1 ng Juan 1 na siya ay Diyos. Kaya sa isang talata pa, si Juan din naman ito ang may sulat sa unang Juan kapitulo 4 talatang 2. Sinabi dito na dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Pag sinabing naparitong nasa laman, laman na ba siya kaagad pagdating dito? Hindi. Meron siyang ibang kalagayan o meron siyang ibang katawan. Kaya nga sinabi, dinescribe ng banal na kasulatan na naparito siyang nasa laman. Ang ibig sabihin, hindi laman yung kanyang anyo o yung kanyang likas noong siya ay hindi pa nagkatawang tao o naparitong nasa laman. Kaya maliwanag na talagang ang ating Panginoong Hesukristo noong bago siya nagkatawang tao, meron siyang ibang likas. Hindi siya talaga tao. Meron bang tao? Kung talagang tao siya, meron bang tao na sa pasimula kasama ng Diyos?
1: Wala namang
0: tala ang Biblia na tao na sa pasimula kasama ng Diyos. Tapos may tao ba na nasa kanya na yung buhay? Siya yung pinagmula ng buhay?
1: Wala din.
0: Kaya yun yung maliwanag na yung kalagayan ng Panginoong Jesucristo sa pasimula ay hindi tao. Ngayon, diretso tayo dito sa Juan 1:15. Yung binasa natin kanina, yung 14.
1: Kasunod niya.
0: Ang kasunod. Pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, "Ito yaong aking sinasabi. Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin." Ganon din yung sinasabi niya dito sa talatang 30. "Ito yaong aking sinasabi." Si Juan Bautista pa rin yung nagsasabi dito. "Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin."
1: Mm-hmm.
0: O, balikan natin yung ano nila, yung kapanganakan. Matanda ito si Juan eh.
1: Oo.
0: Matanda si Juan kay Cristo. Panginoong Hesukristo.
1: Mm-hmm.
0: Yung kung kwentahin nga natin sa banal na kasulatan, 'di ba? Nung pumunta si
1: Maria.
0: Si Maria ba 'yon? Yung dumalaw doon kila Elizabeth. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung unang naglihi, yung napipi si Zacarias, si
1: Elizabeth.
0: Oh, si Elizabeth. Ay, dinalaw kasi siya ng anghel, 'di ba? Nung dinalaw siya ng anghel, hindi na doon sa naglilingkod pa siya, hindi siya naniniwala, napipi siya. Pero sa simula na, ng panahon na 'yon, naglihi na si Elizabeth.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos noon, sumunod naman ng mga buwan ay ano, si Maria naman yung dinalaw ng anghel na ito nga ipagbubuntis niya ang Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, kung sa linya ng lahi o sa linya ng kapanganakan, mauuna talaga ito si
1: mas panganay kung saan pa
0: si Juan Bautista. Kasi yung totoo naman sa kasaysayan ng Biblia, ipinanganak na nauna si Juan Bautista bago si Panginoong Hesukristo. Pero dito binanggit dito ni Juan Bautista na sapagkat siya'y una sa akin. May tinutukoy dito, Brother Jibel. Si Juan Bautista na panahon ng existence ng Panginoong Hesukristo. Hindi yung existence na tao, yung nagkatawang tao na. Kasi nga, sinasabi nga natin sa Biblia, nauna siyang ipanganak. Pero, yung isang existence ng Panginoong Hesukristo, bago siya nagkatawang tao na sinasabi sa 14 ng 1 Juan, yun yung tinutukoy niya. At alam na alam yun ni Juan Bautista na bago siya pinanganak o nagkatawang tao, maging siya sa sarili niya, ipinaalam na sa kanya ng banal na espiritu na merong existence ang Panginoong Hesukristo before na siya ay nagkatawang tao o ipanganak ni Maria. Kaya nasabi niya dito, sapagkat siya'y una sa akin. Kasi kung walang ganun na pahayag ang banal na espiritu, Brother Jebel, bakit sasabihin niya pa na siya ay una sa akin? Sa totoo, sa lahi, mas nauna siyang ipinanganak ng ilang buwan kaysa sa kay Hesukristo. Pero tinutukoy niya dito ang existence ng Panginoong Hesukristo bago nagkatawang tao, ang Panginoong Hesus. Ito yung maliwanag na sinasabi dito. Kaya, maliwanag na ang Panginoong Hesukristo, bago siya nagkatawang tao, katulad ng sinasabi sa talatang 1 ng Juan 1, sa pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay
1: Diyos.
0: Diyos. O, sa pasimula, suma sa Diyos na siya. Meron na siyang existence doon. Puntahan naman natin yung talatang 18 ng Juan. Ang sabi dito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Kung tao ito ang Panginoong Hesukristo, ay magsisinungaling na ito yung Biblia. Kasi anong sabi? Ang bugtong na anak, tinutukoy dito ang Panginoong Hesukristo na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya. Hindi, magiging conflict ito kung talagang ipagdiinan natin o maniwala tayo na tao ang Panginoong Hesukristo sa kalagayan. Kasi ano ang sabi ng Biblia? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. ang paniniwala nila tao, conflict sa talata na ito. Pero anong ibig sabihin nito? Yung sinasabi na ang bugtong na anak na nasa sinapupunang ng tao, siya ang nagpapakilala sa kanya. Yung ibig sabihin nito, yung kalagayan niya sa panahon na yon na nasa sinapupunan pa siya ng ama. Hindi naman na, may liliwanagin din tayo dito sa susunod. Kaya medyo may tatalakayin pa tayo dito kasi sinasabi naman ng iba na dahil sinabi na nasa sinapupunan ng ama, ay ipinanganak siya ng ama.
1: Nanganak.
0: Ang rason naman ng iba dito, yung Diyos ba na gumawa ng sinapupunan, hindi ba siya pwedeng magkaroon din ng sinapupunan at
1: buntis
0: manganak?
1: Din pala ang ama.
0: Oo. Yan yung ano nila. Yung Diyos na gumawa ng tainga, hindi ba siya makarinig? Kaya yung Diyos na gumawa ng sinapupunan na nanganganak, siya ba hindi pwedeng manganak? Siya nga ang gumawa yan naman yung tanong nila. Pero liwanagin natin kung ano yung ibig sabihin ng nasa sinapupunan ng ama sa susunod siguro na pagtatalakay. At maliwanag naman dito sa Exodo 33 talatang 20 na sabi ng Diyos, walang maaring makakita na tao sa akin at mabubuhay. Kaya nga tinakpan niya yung yung mukha nung dumaan, nung gustong makita ni Moises yung kaluwalhatian ng Diyos, tinakpan niya yung mukha ni Moises ng kamay niya kasi walang taong makakita sa Diyos na hindi mamamatay. Ay, ang Panginoong Hesukristo. Nasa sinapupunan pa nga siya. Kumbaga, nasa ano siya ng Panginoon, nasa kandungan siya ng Panginoon, bakit hindi siya namatay kung tao siya? Yan yung katanungan dyan. Kaya maliwanag, mga giliw naming mga taga-subaybay, na mayroong likas talaga ang Panginoong Hesukristo bago siya nagkaroon ng pagkakataon o bago siya nagkatawang tao. Meron siyang ibang likas na taglay-taglay. Kasi ito nga yung ano nito, yung logic nito, di dapat namatay na siya kung tao siya. Kasi ang sabi ng Diyos, walang makakitang tao sa akin at mabubuhay. Pero hindi naman siya namatay kasi nasa kandungan pa nga siya ng amay. Ang ibig sabihin nito na meron siyang likas sa panahon na yon bago siya nagkatawang tao na iba sa pagiging tao. Ngayon, ito yung panghuling mga talata na basahin natin, Brother Jabel. Kasi sinasabi nila na yung ibig sabihin ng salita o logos
1: verbo.
0: O verbo, kalagayan daw yun ng Panginoong Hesukristo. Yun na nga, yung salita siya, yung lumalabas sa bibig, yung plano pa lang siya. Pero ano bang ibig sabihin ng banal na kasulatan ng terminong salita na ito? Ano niya ba ito? Kalagayan? O meron pang ibang pagkagamitan nito? Sa Apokalipsis Kapitulo 19, simula natin sa talatang 11, patuloy ito hanggang 15. Ito na yung mga talata na huling babasahin natin. At nakita akong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at siyang nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya ay may isang pangalang nakasulat na sinuman ay di nakakalam kundi siya rin lahat. May anyo, di ba? Meron siyang mata, ningas nga ng apoy . Marami siyang diadema at humahatol siya. Ibig sabihin,
1: may anyo siya.
0: May anyo talaga siya. Hindi siya yung salita lang, hindi siya yung plano. Sa talatang 13, sa susunod na slide, at siya ay nararamta ng damit, may damit pa nga nawinisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinawag na ang verbo ng Diyos. Ang ibig sabihin pala, Brother Jabel, yung salitang verbo o yung logos, hindi yun likas. Yun yung kanyang pangalan. Yun yung sinasabi na malinaw ng banal na kasulatan. Kaya nga sa susunod ng mga talata, ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangaramtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig, may bibig siya ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkods na bakal at niyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh. Kaya malinaw, Brother Jabel, na yung termino na verbo o logos, yun pala ay hindi likas ng Panginoong Hesukristo na salita o plano lamang. Yun ay kanyang titulo o kanyang pangalan. Kaya yan po yung paglilinaw natin tungkol sa Panginoong Hesukristo. At may mga talata pa po na gusto naming linawin na kasi binabali naman ng iba yung pagkakagamitan. Kaya mamabutihin po namin na liwanagin yung mga talata na yon na magpapatunay talaga ng ating Panginoong Hesukristo ay may existence bago siya nagkatawang tao at yung likas na yon ay pagiging Diyos.
1: Mm-hmm. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Naway na natutunan po kayo sa ating pag-aaral. Ayan, isang pinakapunta po doon na yung verbo pala na yon sa Juan na yon, uno, ay hindi kalagayan, kundi isa yon.
0: Hindi likas.
1: Oo. Kundi isa yung pangalan. Mm-hmm. Pangalan ni Panginoong Hesus. Sabay sa mga sunod nating pag-aaral, marami rin kasing ibang pangalan nga si Kristo eh. Oo, hindi lang yon. So, sa sunod po na linggo, loobin ng Panginoon, yan, isa pa po yan sa mas malilinaw po natin. Kailangan lang nating linawin yung mga bagay-bagay. Hindi naman natin kailangang pagbunggo-bungguin yun. Kasi pwede namang tama yung isa. Tapos kung tama din naman talaga yung isa, kailangan lang siyang ilalagay sa tamang pakahulugan niya. Mm-hmm. Kalalagyan. So, yan po mga giliw na tagapakinig. Sana po ay na-bless po kayo sa ating programa ngayong gabi na Tinig ng Reformasyon. At syempre, habang naghihintay tayo ng may ilang minuto pa tayo, ano po yung inyo pong munting katanungan para sa ating mga tagapakinig?
0: Sino yung napakadali nito kung sino ang nagkatawang tao?
1: Ayan, sino? Pangalan ng hinahanap.
0: Nagkatawang tao.
1: Sino yung sinabi
0: na logos.
1: Logos o verbo.
0: Verbo.
1: So, sino yun siya? Isang pangalan din niya pala, no? Ang logos at verbo.
0: Ayan, verbo. So, pangalan niya yun. Hindi niya likas yun. Mm-mm. Kasi kung salita lang talaga siya, bakit manggaling pa sa kanya yung buhay? At paano niya makasama ang Diyos na personal? At paano siya makalikha? Kasi siyang pinagmula ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, wala pa siya kung talagang salita lang siya. Pero ang totoo, titulo niya yun. Isa sa mga titulo niya ang ibig sabihin ng logos.
1: Ayan. So, akin po muna nga binabati ang ating giliw na mga sumusubaybay sa ating Facebook Live na si Sister Grace Gasendo. Kikinig sila ngayon. Siyempre, si Sister Anna May. Nakikinig din po siya sa ating
0: magandang gabi.
1: Ayan, watching from Aborlan po yon. Sa ating mga texter naman, may nagchat ba sa atin? Nagchat si Con, si kapatid na Sarmiento. Ayan, sumusubaybay ngayon dahil
0: magandang gabi po, kapatid.
1: May sagot na nga niya siya agad.
0: Aba.
1: Sabi niya, ang kanyang sagot, si Jesus.
0: Ayan.
1: So nakikinig talaga ito si kapatid na Sarmiento.
0: Anong pangalan niya?
1: Hindi ko rin kan eh. Basta ang naalala kong pagkakilanlan niya ay si kapatid na Sarmiento sa Salbasyon. Lobi ng Panginoon ay balang araw na magkita-kita tayo nito. Kapag-usap-usap, magkamustahan. Ayan. So salamat kapatid na Sarmiento sa inyong sagot. Yan, at sana sa mga nakinig din sa ating programa na ito ay nakuha din nila yung mga punto na nais nating maidiin sa gabing ito. Gawa ng iisang Biblia yung ating pinanghawakan, pero yun yung nakakalungkot, iba-iba ang kwan, interpretasyon. Pero hindi naman natin kailangan mag-away-away dyan, kailangan lang nating unawain at syempre ilagay sa tamang lagayan o konteksto ng mga bagay-bagay po na yon. So syempre sa mga gilo din nating tagapakinig sa ating radyo, saan mang po kayo inaabot ngayon, ay isa po nga magandang gabi sa inyo at sana ay Ang pagpapala ng Panginoon ang patuloy na ibuo sa atin. Ito, sa pagharap po natin sa mga araw na ito, ay sana'y ingatan din tayo ng Panginoon. Ayan, so sa atin, sa amin, meron kaming dadaluhan ngayon ako, International Youth Convention. Mga kapatid natin ng mga reformador ay nag-ipon-ipon. Ito, international. Ibig sabihin, galing sa iba't ibang bansa. Yan, at gaganapin po ito sa lugar ng Cavite, sa Maysilang banda. Yan, at sana'y ingatan din ng Panginoon yung mga dadalo doon na galing sa iba't ibang bansa at syempre sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Yan, at syempre sa gabing ito, muli kami po ay nagpapasalamat sa lahat. Syempre sa mga staff dito sa XFM. At syempre, lalo tigit sa Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng katalinuhan. Yan. So, si kapatid na Sarmiento ang nag-response sa ating kone. So, siya yung ating mabigyan ng munting pakonsuelo. At syempre, kung sino pa yung ahabol,
0: May isang slot pa.
1: Mm-hmm. Yan. Yan. So, bago pa tayo magtapos, mga giliw na tagapakinig, makakapakinig pa po tayo ng isang mensahe ng awit. Pero bago yon, tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin.
0: Sige, tayo ay manalangin. Ama namin na nasa langit, muli pinasasalamatan namin ang isa na namang pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po ang aming mga taga-subaybay, ang inyo pong patuloy na pagpapala at pagpapaunawa sa kanila ng mga katotohanan ng ipagkaloob. At tulungan sila sa kanilang mga kalagayan sa panahon ito. Tulungan niyo po kaming lahat na masunod namin ang banal na kalooban ninyo. At sa inyong pagbabalik, kaming lahat ay maging handa at makasama sa langit na bayan. Humiling din po kami ng kapatawaran ng mga pagkukulang at pagkakasala na aming nagawa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. So muli po, ako po ang inyong lingkod na evangelist, Jabel de la Cruz, at syempre ang naging tagapagsalita po natin na evangelist na si kapatid na Elben Patenyo. So muli sa sunod po na linggo ulit ng gabi, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. At God bless po ulit sa lahat.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.
9: XFM.
10: FM.

0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Pabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
15: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna
13: coffee.
15: Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.
17: X.
16: XFM.
17: FM.
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
20: Samsung Plus Gold.
21: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
20: Samsung Plus Gold.
22: Yahoo!
19: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
20: The Secret of Health.
19: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
20: Vision Next. Marami na ang natulungan.
23: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
20: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
20: The Secret of Health.
19: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
20: The secret of health.
19: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
20: Samsung Plus Coffee Mix.
24: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masara at nakakatulong pa sa katawan.
20: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
19: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
20: The
1: Secret of Health.
19: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
19: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
3: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika, Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga bukika.
5: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pala makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
11: XFM.
12: XFM.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.

0: ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy ice at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
15: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna.
13: coffee.
15: Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: XFM. XFM.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain.
11: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumalaki ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito na kadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
2: ko. Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist,
10: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
18: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
20: XFM.

0: mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: XFM. XFM.

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansome Vitamin C.
1: Kasi Sansome
2: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mapibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
4: Santon Plus
5: Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako

0: Open ah. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
4: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
10: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent.
4: Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
11: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6

XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimex. Mmm, sarap.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
4: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
1: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sundown Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sundown Plus Herbal Oil.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Sundown Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santhon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santhon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santhon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: to pay.
1: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
15: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.
4: Southon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: break na naman?
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
12: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
18: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
1: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!

0: Ease the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa nasa, kape-kape.
2: Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
2: Lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus

0: Bagong Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Magsantol Plus Gold,
7: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Magsantol Plus Gold!
9: Ang kapiko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag-Santon Plus
14: Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
18: XFM.
19: X

0: XFM.
1: The Secret of Health.
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The Secret of Health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
7: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Inyong napakinggan
2: hanggang ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminorrhea.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
2: Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili
0: ng mga butika.
1: Coffee break na naman!
4: Ito, subukan mo! Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Caramay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlie.

0: bahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: XFM.
2: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Mga katropa! Exciting dito!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Good morning, good morning, good morning, good morning, Lala Weekend ng Palawan. Magandang, magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa. Another Manic Monday, mga kababayan, mga katropa. Ngayon po ang ikalabing walo sa buwan ng Mayo 2026. Lunes na naman, Lunes na naman, mga kabayan, mga katropa. Kaya, welcome, welcome, welcome, welcome sa ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Excited, ka-exciting ba ang araw ng Lunes? Mga kabayan, mga katropa. Pangalan po ng ating partner sa Baguio Technical, katropang Engineer Rene Boy Federico. Pangalan po ng buong person ng XFM Palawan. Hoy, checking in na po. Katropang Alison Salvatun. Nagmamagandang umaga na. Sa inyong lahat. At syempre, oy, thanks God for another day and for another week ahead. Magpalain nawa po ninyo ang bawat isa. Mga sa aming pong mga kababayan. Mas maganda na ang magpasalamat po tayo, ha? Sa ating pong pong may kapal ngayong pagmulat ng inyong mga mata, ha? Siyempre kasabay nga mga kabayan, mga katropa. Narito ang programang mambubulahang o manggigising sa inyo. Sa pamamagitan po ng mga paghahatid ng mga pinakasarap mga balita sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Siyempre, dito sa atin po sa buong lalawigan ng Palawan at lunsod ng Puerto Princesa. Ha? Good morning na! Ang kababayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ayan! Lagi naman oo sa mga mulat pa ang mga mata. Dahil sa trabaho. Ayan, Tis pa. Ngayon pang alas 6 ang out. Pero doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, na ngayon pa lang ang pagmulat ng mata. Ayan, magandang morning po sa inyo, ha? Ay, wag sanang masira ang ating araw ngayon. Lunes pa naman. Ayan, sa ating po mga katropa dyan. Pagandaan ng palibagong linggo. Palibagong hamon. Ating pong pang-araw-araw gawain, ha? Oy, nako, mga kabayan, mga katropa, sa bilis ng paglipas ng mga oras, huwag po natin kakalimutan din naman yung ating pong kalusugan, ha? Sa ganitong maagang gising, sa mga maagang ginigising ng kanilang trabaho. Ito, mga katropa, ha? May makakasabayan po tayo para mapanatiling alerto. Tayo po ay kondisyon sa umaga pa lang. Narito yung pampainit ng ating sikmura sa umagang kahinggandang gatulad nito. Narito ang ating pong premium D3 coffee mix. Ay, premium D3 coffee mix, healthy coffee, di kalidad at epektibong produkto po. Anang Yes to Health Incorporated. Healthy coffee dahil mga sangkap nito ay gawa po sa mga natural na sangkap, mangosteen powder, na pinatatamis ang stevia. Stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. At ito rin yung cupping, meron pong vitamin D3 na siyang kinakailangan naman ng ating mga buto sa katawan para maging matatag. Tulad ng inyong pong mga prinsipyo, matatag. Para hindi siya maging gagaya ng ex nyo. Marupok. para mamalatili hong matatag, matibay ang ating pong mga buto sa katawan. Vitamin D3 ang kailangan. At ang vitamin D3 na yan, makukuha mo na sa pagkakape pa lang. Yan ang ating premium D3 coffee mix na mabibili na po ninyo mga kabayan, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Ano pang inintay? Kape, kape, kape! Premium D3 Coffee Mix!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kape, mga katropa, 21 minutos na.
1: Headline.
0: Makalipas ang alas 4 ng umaga. Takoy muna natin ang mga ulo ng ating pong mga balita.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Oy, nako, ha? May nakaamban na naman. Ano ba ito? Magkakaroon naman ng kudeta, ha? Kudeta talaga. May coup, ha? Sa Senado. Yung posible daw pagpapalit kay SP Cayetano. Senate President Cayetano. Aabangan daw ngayong araw na Lunes sa pagbabalik ng sesyon. At mga leader ng simbahan, nananawag naman sa Senado na huwag daw ipagpaliban daw pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa atin pong mga balita ng international, nako, Ebola outbreak sa DR Congo. Dineklarang international health emergency ng World Health Organization. Samantala sa atin naman pong mga balita ng lokal, mga otoridad sa Rizal, Palawan, pinag-iingat. Nindo po mga Rizalenyo. Dahil sa mga kaso daw po ng nakawan ng motor na naitatala na naman sa naturang bayan. Maritime Safety Assistance inilunsad naman ng mga otoridad sa First Fishing Tournament sa Quezon, Palawan. Mga binipisaryo naman ang tupad sa bayan ng San Vicente nagtapos sa mga pagsasanay. Pagsasanay pang kabuhayan. City government magbibigay ng insentibo sa mga maagang magbabayad po ng tax at magre-renew ng business permit. Ang barangay sa bayan naman, o dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nakakaranas na naman ng mahinang supply ng tubig. At COMELEC kuyo handa sa huling araw ng voters registration. Samantala, isang leopard cat ang nasagasaan naman sa Quezon, Palawan. Kotseng nakaparada lamang sa National Highway sa barangay Siksikan nasagi ng isang tricycle. Yun daw pong nakasagi, tumakas. Pansamantalang ipinatigil daw po yung pag-i-issue ng Strategic Environmental Plan Clearance sa ilang barangay sa bayan naman ng El Nido, Palawan. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating mga balita ngayong umaga sa ating pong programang Exciting Pilipinas na dapat po ninyong antabayanan. At ang mga ulo ng balitang yan, handog din naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito yung magkakape ka lang. Iinumin mo lang siya. Abay, unti-unti po, abay, pinapagwapo ka o pinapaganda ka. Oy, bakit kanyo? Itong ating pong pinakabagong kape o pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated na Santon Gold Coffee Mix. Bukod po sa mga taglay nitong mga natural na mga sangkap, nandyan pa rin po yung mangosteen powder, yung moringa powder. Abay, dinagdagan po ito ng collagen at glutathione. Alam naman po natin ang glutathione at collagen, kung saan ginagamit, saan ba ito malimit, maririnig. Hindi po ba sa mga pagpapaganda, pagpapabata, pagpapaputi? Naku mga kabayan, mga katropa, eto na. Hindi mo na kailangan pa mag-budget pa ng malaki. Magkakape ka lang ng Santon Gold Coffee Mix Sigurado, mga kabay, mga katropa, ha? Unti-unti kang papagwapuhin uli yan, ha? Kagagandahin. Subukan mo, katropa, ng iyong pong malaman, ha? Yang ating pong Santon Gold at Coffee Mix. Mga kabay, mga katropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya, ha, na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 26 minuto sa makalipas sa po ang alas 4 ng umaga.

0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live na po tayong napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, narito na po ang mga detalye ng ating pong mga balita. At ako naman po ang inyong magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa balitang national muna tayo, mga kabarma katropa, posible daw ngayong araw ng Lunes. Ang pagbabago daw sa liderato na naman ng Senado. Sa sasagawang siyempre pagbabalik sesyon nila. Ito ay matapos ihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga umanoy, ha? Kumikilos upang mapatalsik siya agad sa kanyang pwesto bilang Senate President.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Sa isang pulong balitaan, sinabi po ni Cayetano na may nagaganap umanong pagtatangka ng kudeta laban sa kanyang liderato sa Senado. Ayon po kay Cayetano, may mga senador umano na kinakausap upang muling sumama sa grupo na ngayon ay minorya na pinamumunuan ng Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Dagdag pa nito, mayroon ding umanong pananakot sa ilang senador na hinihikayat na lumipat ng panig. Sa kasalukuyan, posible, na mabawasan din ang bilang ng mga susuporta kay Cayetano dahil sa inaasahang hindi dadalo sa sesyon si Senator Ronald Bato de la Rosa noong umano'y malayang nakaalis sa Senado noong Huwebes ng madaling araw. Dahil dito maaaring bumaba raw po sa 12 bilang ng mga senador na maaaring bumoto para mapanatili si Cayetano bilang Senate President. Matatanda ang 13 senador ang bumoto noon upang mailuklok si Cayetano sa puesto habang siyam naman ang sumuporta kay Soto. Habang sila Senator JB Ejercito at Senator Juan Miguel Zubiri ang nag-abstain sa botohan. Kung papanig umano sa minorya ang dalawang nag-abstain at may mahikayat pang dalawang senador mula sa kasalukuyang mayorya, maaari silang makabuo ng bagong Magic 13 na sapat upang magsagawa ng panibagong pagbabago sa liderato.
1: Ito ang Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Vision X Plus, may kakayahan po upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, karagdagang balitang national pa rin.
1: Balitang national. The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado. XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Sa nagpapatuloy pa rin pong coverage ng XFM Network Philippines, may kaugnay pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang mga leader daw po ng simbahan na nanawagan sa pamunuan po ng Senado na huwag daw ipagpaliban ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkaisa, yun daw po mga miyembro ng Caritas Philippines Social Action Network sa panawagang huwag daw ipagpaliban ng Senado ang impeachment proceeding Laban nga po sa Vice Presidente. Ang panawagan ay inilabas sa isang araw bago na po magtipon ng Senado bilang impeachment court sa pamumuno ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pahayag na pirmado ng 167 pari at obispo, iginiit ng grupo na obligasyon ng Senado na sundin ang konstitusyon at ituloy agad ang paglilitis. Binigyan din nila na ang anumang pagkaantala sa impeachment trial ay katumbas di umano ng pagkaantala ng hustisya, hindi lamang para sa publiko kundi maging para sa Vice Presidente mismo. Nanawagan din ang Caritas Philippines sa mga simbahan at komunidad na magsagawa ng sabayang pagpapatunog ng kampana tuwing alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Gayun din daw ang candle lighting at panalangin para sa patas at makatarungang paglilitis. Hinimok din nila ang mga mananampalataya na ipagdasal ang mga senador, prosecution panel at defense panel upang makakita ng malinaw, makapili ng tama at kumilos ayon sa batas at ayon sa katotohanan. Ayon pa rin sa naturang grupo, lalo lamang umanong naging mahalaga ang mapayapang pag-oorganisa nang mamaya matapos ang mga nangyari sa Senado noong nakaraang linggo upang maprotektahan ang demokrasya at pananagutan sa gobyerno.
1: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Antabayan pa rin po ninyo mga kabayan, mga katropa, mga development regarding pa rin po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dito lang po sa XFM Network Philippines. Samantala, sa oras na alas 4:34 na po ng umaga, sa atin naman pong balitang internasyonal, idineklara na po ngayon ng World Health Organization o WHO ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo bilang public health emergency of international concern dahil sa panganib na posibleng pagkalat sa ibang bansa. Ayon po sa WHO, nasa Utiri Province. Utiri Province sa silangang bahagi po ng Democratic Republic of Congo ang outbreak kung saan may tinatayang 246 na suspected cases at 80 na po ang nasawi dahil sa naturang sakit. May 8 pang kumpirmadong kaso ng Ebola kabilang ang isa sa kabisera na Kinshasa at iba pa sa ilang health zones gaya ng Bunia, Mongwalu at Ruampara. Napag-alaman na ang virus ay mula din mo sa Bundibugto. Bundibugyo strain ng Ebola na wala pang aprobadong bakuna o gamot. Ang sintomas nito ay lagnat, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka, pagtatae at malubang kaso ng pagdurugo. Kinumpirma rin po ng WHO na may mga kaso na sa kalapit na lugar gaya po ng Uganda. Kabilang daw po ang isang 59-anyos na lalaki na namatay matapos imunong mahawa. May ulat din ng kaso sa Goma, isang lungsod sa silangan ng Democratic Republic of Congo na nasa kontrol ng mga rebelde. Nagbabala din daw po nagbabala ang WHO na maaaring lumala pa ang sitwasyon dahil sa gulo sa naturang rehiyon. At ganoon din po sa dami ng galaw ng mga tao at kakulangan naman ng maayos na health facilities. Pinayuhan ito ang mga apektadong bansa na magtayo ng emergency response centers. Mas mahigpit ang pagmomonitor at agarang isolation doon po sa mga mayroong may tatalang mga kaso. Gayon pa man, sinabi naman ng World Health Organization na hindi dapat magsara ng borders o magpatigil ng travel at trade ang ibang bansa dahil wala itong kinalaman sa siyensya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong balitang international ay handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Ako kaya katropa, para po lagi tayong handa sa anumang pong banta ng sakit. Dapat ay araw-araw na malakas ang ating pong immune system. Sa pagpapalakas po ng ating immune system, mga kabayan, mga katropa, araw-arawin mo ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:38 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Sa tuloy-tuloy natin pong paghahatid ng mga balita, dakoy naman po natin ang ating naman pong mga kasamaang mga field reporters para sa ating pong balitang lokal. Nain na natin itong mga otoridad daw po sa bayan ng Rizal, pinag-iingat. Yan daw pong mga Rizalenyo. Dahil daw po sa mga kaso ng nakawanang motor na naitatala. Katro pa natin sa balita, Janice Achua.
1: Live report! Live report!
2: Nananawagan ang mga otoridad sa mga residente sa bahay ng Rizal, Palawan na mag-ingat matapos maitala ang ilang kaso ng nakawan ng motora simula nitong nakalipas na buwan na. Ayon sa ulat, ilang mga insidente ay narisolba at nabawi ang mga motorsiklo. May ilan namang hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Nito namang nakalipas na araw ay matagumpay na nakuha ng mga otoridad ng isang motor mula sa isang magnanakaw na dinala sa bahay ng Rizal at isinangla. Samantala, binigyan din ng otoridad na mga itong klase ng gawain ay nangangailangan ng mas pinaigting na pagbabantay at kooperasyon. Mula sa komunidad, pinapayuhan ang publiko na ilak ng maayos ang kanilang mga sasakyan, iparada sa ligtas na lugar at agad na ipaalam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang pangyayari. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, Maritime Safety Assistance inilunsad naman ng mga otoridad sa isinagawang first fishing tournament na ginanap naman sa bayan ng Quezon. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Inilunsad kamagailan ng Coast Guard Quezon Katawang ang iba pang kalapit na substation ang tinatawag na Marine Safety Assistant at Security sa pagdaos kamagailan ng first fishing tournament sa sitio na Bugsuan, Barangay Panitian, Quezon, Palawan nang layunin umano upang masiguro ang isang ligtas na pagdaraos ng naturang patimpalak at ang seguridad na ang mga kalahok, manunood at mga organizers. Maliban rito, ay inilunsad rin ng ahensya ang Maritime Patrol sa karagatan sa lugar upang mabantayan ang galaw ng mga fishing vessels at maiwasan ang maaring aksidente sa dagat habang sinagawa ang aktibidad. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng Coast Guard Quezon sa tiwalang ibinigay ng lokal na pamahalaan bilang kabahagi ng naturang kompetisyon kasabay noong kapistahan ng munisipyo. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Grand XFM News!
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, mga binipisaryo naman ng tupad sa bayan po ng San Vicente, nagtapos sa mga pagsasanay pangkabuhayan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
4: Formal lang nagtapos sa mga beneficiaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program matapos makumpleto ang iba't ibang skills training na isinagawa kamakailan sa Municipal Covered Gymnasium sa Barangay Poblacion, San Vicente, Palawan. Pinangunahan ni Vice Mayor Honorable Maria Carmen Silagan ang graduation ceremony kasama sina Honorable Philip Jenry Acosta, ang Chairperson ng Committee on Cooperative and Livelihood, Honorable Evangeline Maagad at Municipal Administrator Attorney Eliquin Ana Faith Rada na nagbigay ng mensahe para sa mga nagtapos. Kabilang sa mga natapos na pagsasanay ng mga kalahok ang banana processing, beauty care, beekeeping, housekeeping at iba pang programang pangkabuhayan na layong mapalawak ang kanilang kakayahan at pagkakakitaan. Nagbahagi rin ang kanilang mga karanasan at natutunan ang ilan sa mga benepisyaryo kasabay ng pasasalamat sa oportunidad na ibinigay ng programa. Patuloy namang isinusulong ng TUPAD program ang pagbibigay ng dagdag na kasanayan at hanap buhay sa mga mamamayan upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. At yan ang balita atin sa atin ng Sandro Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Samantala, city government magbibigay daw po ng insentibo sa mga maagang magbabayad ng tax at magre-renew ng business permit. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
5: Ipinagkakaloob ngayon ng pamahalaang palunsod ng Puerto Princesa ang iba't ibang insentibo at diskwento para sa mga mamamayan at negosyanteng maagang magbayad ng buwis at magre-renew ng business permit. Ayon sa City Information Office, layunin nitong hikayatin ang tamang pagbayad ng obligasyon, mapalakas ang koleksyon ng lungsod at masuportahan ang lokal na ekonomiya. Sa ilalim daw ng ordinance bilang 1288, maaaring makakuha ng 10% ng diskwento ang mga negosyanteng magbabayad ng maaga ng business tax at permit fees bago o sa January 10 ng bawat taon. Kinakailangan din daw na walang hindi inabayar ang obligasyon sa lungsod upang maging kwalipikado sa nasabing insentibo. Samantala, ayon naman sa ordinansa bilang 1289, may 20% ng diskwento.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Balikan natin si katropang Mike Naputol. Magandang balita pa naman ito. Ano sa mga magbabayad ng kanilang pong mga buwis. Sige, katropang Mike Naputol Sige, tuloy mo lang. Mamaya na lang daw.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mamaya natin, balikan natin si katropang Mike, ha? O, ilang barangay naman dito sa bayan, ha? Sa lungsod ng Puerto Princesa. O, nakakaranas naman daw po ng mahinang supply ng tubig. Ay, tubig! Sabihin nga natin ang detalye ng balitang ito. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
6: Nakaranas na naman ng mahinang daloy ng tubig sa ilang mga kabahayan sa bayan area ng Puerto Princesa. Kahapon araw ng Linggo, halos patak lang ang tubig na hindi mo magamit para makalaban at dapat sana i-schedule ng marami ang mga barangay na nakaranas ay tulad ng Bangkaw-Bangkaw, San Miguel, Bagong Sikat at iba pa. Mga barangay sa bayan o dulo na ng sinusuplayan ng tubig mula sa Irawan Watershed. Umaasa mga consumer na hindi ito lalala kahit pa madalang ang ulan sa panahon ngayong tag-init. Wala pang pahayag ang Puerto Princesa City Water District ukol sa status ng tubig sa Puerto Princesa. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa editan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, magiging ibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito, si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Meron pero patak lang. Makakulang lang sa pressure.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, balikan natin si Katropang Mike. Naputol yung kanyang magandang balita. O, bayit, insentibo sa mga magbabayad ng tax. Pero yung magre-renew, meron pa bang nagre-renew ng business permit? Katropang Mike, meron pa bang magre-renew ng mga business permit ngayon? Katropang Mike.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Katropang Mike. Oh, maluwag. Katropang Mike, diyan ka na ba? Yun.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:47 na po ng umaga. Katropang Mike, diyan na. Wakang signal mo at may problema. Signal ba, signal ba o yung cellphone natin na may problema?
1: Exciting Pilipinas!
0: Lumuwag na lang gusto.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Okay, punta mo na natin ang bayan ng kuyo, si Katropang Rick Tabe. O, yun daw pong Comelec office doon. Handa na ngayong araw sa huling voters registration. Ano pa bang mga hindi nakapagpaparehistro dyan ng mga botante ngayon? Tama natin, katropa natin sa balita, Rick Tabe!
1: Live Report! Live Report!
7: Nakahanda umano ang tanggapan ng kumilik sa bayan ng kuyo sakaling dumagsa ngayong araw ang mga bago magpaparehistro bilang botante kasabay ng huling araw ng voters registration para sa nalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon 2026. Ayon sa kumilik, hanggang ngayong araw na lamang Mayo 18 taong kasalukuyan maaaring magparehistro, magpa-transfer, magpa-reactivate at magpaayos ng voters record sa mga kwalipikadong butante. Inaasahan ang tanggapan ng kumilik kuyo ang pagdagsa ng mga aplikante lalo na sa mga first time voters at mga residente na nais makabuto sa darating na halalan. Patuloy rin ang paalala ng ahensya sa publiko na agahan ang pagpunta sa opisina upang maiwasan ang mahabang pila. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkabi ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula ito sa Bayan ng Kuyo, Katropang Rick Tabe, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Rick Tabe. Yung mga dapat magparehistro dyan sa Bayan ng Kuyo, samantalahin nyo na. Hindi lang po sa Bayan ng Kuyo, buong Pilipinas. Hanggang ngayon na lang po, Mayo 18, iyon nga pong voters registration, ha? Mahaba-haba na po yung binigay na panahon ng Comelec. Diba, kagawad, Mike, Iskote?
5: Yes, kagawad. kagawad. Pasok na, kagawad, pasok na?
0: Kagaw. Yeah. Naputol yung balita mo. Oo, naputol yung balita mo. Maganda yan.
5: Kaya, nagkasalita ako. Hindi mo pala ako nadidinig.
0: Biglang yung signal mo. Ano bang gamit mo?
5: Dahil smart ako, TM ang gamit ko.
0: Sige, pare-pareho lang naman yan sila.
5: Kaya nga. Ito na lang. Meron kasing mga ordinansa na na-approve nung mga nakaraang araw sa third and final reading at mukhang na-transmit na ito doon sa City Council, no? Sa Mayor's Office. Pinagkakalob nga ngayon ang pamalang palusod ng Puerto Princesa, iba't iba insentibo at iskwento para sa mga mamamayan at negosyanteng maagap o maagang nagpabayad ng buwis at pagre-renew ng business permit. Ayon sa City Information Office, kayo rin ito hikayatin ang mga tamang pagpabayad ng obligasyon, mapalakas ang koleksyon ng lungsod at pasuportahan ng lokal na ekonomiya. Sa ilalim ng Ordinance Bilang 1288, maaari makuha ng 10% diskwento ang mga negosyanteng, yung mga negosyong magbabayad ng maaga ng business tax at permit fees bago o sa January 10 ng bawat taon. Kinakailangan din walang anumang hindi nabayarang obligasyon sa lungsod upang maging kwalipikado sa nasabing insentibo. Sa Ordinance Bilang 1289 naman, may 20% diskwento sa real property tax para sa mga magbabayad ng buo bago o sa December 15 o sa lukuyang taon. Meron din 10% diskwento para sa mga magbabayad ng buo sa lubdaman ng unang quarter ng susunod na taon. Naglaan din ang lungsod ng tax deductions para sa mga negosyong nagbibigay ng trabaho sa senior citizen at persons with disabilities. Maaaring ibawas bilang allowable deduction ang 50% ng kabuang sahod ng mga senior citizen o PWD employees sa pagkukwenta ng business tax. Basta't rehistrado ang mga ito sa OSCA o sa PIDAW at matanggap ng tamang sahod ayon sa batas. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Balti para ang bloated na tiyan, Vibe San agad mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, tagkagawad Mike. O habol na doon sa mga Tagalusod na Puerto Princesa. Bayad na, bayad na. May mga diskwento para sa mga maaga magbabayad, ha? Eh, alam nyo na, mga ganyan, mga minsan eh, karamihan din sa ating mga negosyante at yung mga nagbabayad ng tax, kanilang ginagrab yan. Aba, malaki na yun, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ako, 53 minutos sa makalipas po ang alas 4 ng umaga o 7 minuto. Bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, pagpapatuloy po natin ang ating po mga balitaan. Pagkalipas lang po ng ilang paalala. Kape, kape, kape! Oy, premium T3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
13: ng... Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. mabisa talaga, kaya okay na siya.
16: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
17: Ako si siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
16: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si

0: maganda ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
1: XFM.
7: XFM.
14: Mga katropa! Excited!

0: papá, mga tropa, karap ng dalawang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Balik po tayo sa ating pong mga balita.
1: Balitang bukas.
0: Magandang morning muna kay katropang Echo SLR na nagkakapiro po ng Santon Gold Coffee habang nakikinig. Paan ang mga balita dyan sa Barangay Abarwan, Rojas, Palawan. Talaga naman, nagkape ka lang ng Santon Gold Coffee Mix. Gumagwapo ka na. Talaga lang. Okay, good morning, good morning. Samantala mga kabay, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita. Sa ikalawang bugso ng ating pong mga balitang lokal na libreng corn seeds, ipinamahagi daw po sa mga katutubong magsasaka sa bayan ng Rizal. Katrapa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Live report! Live report! Namahagi ng libreng corn seeds ang lokal na pamahalaan para sa mga kapatid na katutubo sa Purok Maruso, Barangay Candawaga bilang bahagi ng tulong sa sektor ng agrikultura sa lugar. Isinagawa ang distribution para sa indigenous people na sektor ng komunidad na isa sa mga layunin na matulungan ay ang mga magsasaka na magkaroon ng panimula sa kanilang pagtatanim ngayong season. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang mga benepisyaryo nito, kina Municipal Agriculture Head Peter Brabante at Alkalde. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang libreng binhi para mabawasan ng gastusin sa pagsisimula ng taniman. Inaasahan naman ang mga ganitong programa ay makakatulong upang mas mapalakas ang kabuhayan ng mga pamilya sa Purok Maruso at masigurado ang supply na pagkain sa komunidad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Samantala, isang leopard cat naman ang nasagasaan sa bayan ng Quezon. Katrapa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Isang Palawan leopard cat ang naiulat na binawian ang buhay matapos umanong masagasaan ng ilang motoristang dumaraan sa kahabaan ng Sitio Ladayon, Barangay Suwangan, Quezon, Palawan, kamakailan, kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kay G. Mark Benedicto. Ayon sa kanya, nadaanan niya raw ang nasabing nilalang sa pababa ng Ladayon na noong una akala niya ay normal lamang na pusa, subalit nang siya'y papalapit na ay dito nito napansin na ang mga pattern sa balahibo ng kanyang lapitan ay dito na kumpirma. Isa pa lang Palawan leopard cat at ito ay wala ng buhay. Samantala, ayon pa kay Benedicto, posibleng nasagasaan ito ng mga sakyang dumaraan sa lugar dahil rito marami ang nanghinayang sa nasabing nilalang, lalo't kukunti na lamang ang lahi nito sa lalawigan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Real Grand XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Ako, yung mga ganyan po, ang mga endangered species. Hayop nga po eh. Ano, diba? Instinct lang nila yan ang maghanap na makakain. Tayong tao po ang dapat pong sabi kay umiwas kung sakasakaling mamataan ninyo, ha? Hindi ang lahat ng akala o na ordinaryo ay ganun. Dapat to maging mapanuri tayong mga kabayan, mga tropa, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mula sa South, punta muna tayo ng bahaging Norte. 30 pamilya sa poblasyon Taytay, Palawan ang makikinabang dimuno sa walang gutom 2027 program ng DSWD. Bakit 2027 pa? Meron pa hong third at fourth quarter ng 2026. Gutom pa rin. Alamin nga po natin ang detalye nito, ang balitang ito, ha? Katra pa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Mahigit 30 mga pamilya mula sa barangay poblasyon sa bayan ng Taytay ang makikinabang sa programang Walang Gutom 2027 ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong mabawasan ang gutom at malnutrisyon sa mga mahirap na komunidad. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang bawat beneficyaryong pamilya ng 3,000 pesos food credits kada buwan sa pamamagitan ng electronic benefit transfer card na maaaring gamitin sa pagbili ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa DSWD, prioridad sa programa ang mga pamilyang may buwan ng kita na mas mababa sa 8,000 pesos batay sa tala ng Philippine Statistics Authority. Bukod sa ayuda ng pagkain, kasama rin sa Walang Gutom 2027 ang mga aktibidad tulad ng nutrition education sessions at livelihood training upang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng mas matatag na kabuhayan at sapat na kaalaman sa wastong nutrisyon. Maliban sa barangay poblasyon, mayroon ding mga benepisyaryo mula sa barangay Paglaom at barangay Liminangkong ng Taytay na kabilang sa nasabing programa. Layunin ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD na maabot ang humigit kumulang 1,000,000 food poor household sa buong bansa bago sumapit ang taong 2027 sa ilalim ng food stamp program. At yan ang balita atin sa atin ng Santro Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, kotseng nakaparada lamang sa National Highway sa Barangay Siksikana. Nasagi daw po ng tricycle. Ayun daw po nakasagi, tumakas! Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
5: Nasagi na isang tricycle, isang kotse matapos din mo nito makakit-kita na isang kulay puting pickup cab bantang alas 8.35 kagabi sa bahagi ng Talipapa sa Barangay Siksikan dito sa Luzon. Ayon kay Evan Palis, nakaparada lamang ang kanyang sasakyan habang nagsasara sila ng tindahan ng masalpok nga na isang tricycle at yung kanyang kotse. Dahil sa insidente na damay at natamaan ang kanyang sasakyan, sinabi ni Palis na nakuha na niya ng video ang mga sangkot sa insidente bago umano tuluyan tumakbo ang mga ito mula sa lugar. Anya, mahalagang naturang video bilang ebidensya dahil sasakyan umano ito ng kanilang kumpanya. Sabi pa ni Palis, agad siyang humingi ng tulong at tumawag sa mga otoridad upang makakuha ng police report na kinakailangan para sa kanilang kumpanya at sa pagsasampa ng kakulang reklamo. Kagabi, katropang Ali ay nagpa-blatter na rin ito dito sa barangay. Ang gusto niya lang sana ay magkaroon nga ng police report. Dumating naman yung mga police, kaya nga lang yung naka-tricycle, baka pwede natin ma-play yung video pala dyan mamaya, katropang Ali, para makilala yung tricycle. At saka yung, ano, yung kulay puti na yung parang kinakargahan, yung kinakargahan ng baboy.
0: Multicab.
5: Multicab. Nagkaroon ng nagkakit-kita niyang tricycle at saka yung multicab na yan, nadali yung kulay puting kotse ni Sir Palis na kotse ng kanilang kumpanya. No? At kagabi pa tayo nag-aantay doon sa barangay hall kung may pupunta. Pero until now, wala pupunta. At wala rin sa atin nakipag-ugnayan. So, baka po pwede natin, yan nga, nanawagan si Sir Palis na kung sino sa nakakilala ay baka maipagbigay alam sa kanila. Para kitang-kita ang daan, katropang Ali, kapag nagmamaneho, dapat mag-Visionex Plus Capsule araw-araw. Siguradong malinaw ang iyong paningin at hindi ka mapapangka. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM New.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Engineer Rene Boy, andyan yata yung video nasa pinasa ni katropang Mike. Doon sa nakasagi ng kotse sa barangay Siksikan kagabi, tricycle, at saka daw po yung multicab na nandikdik dito sa tricycle, kaya nasagi niya yung kotse. Makipag-ugnayan po kayo sa barangay hall ng Siksikan. Ano ho? Nais lang naman po daw po nung driver ng kotseng inyo pong nasagi. Magkaroon po ng kayo pag-uusap. Ayan, yan po yung tricycle driver. At yung tricycle na nakasagi diyan sa kotse. Kuyang, baka kilala po ninyo ito. Pagbigay alam, makipag-ugnayan na lang po sa barangay hall ng isang ng siksikan, ha? At para makapag-usap po kayo nung nung driver po ng kotse, ha? At yung sa multicab, yung multicab na nanggit-git daw dito sa... tumakas ka si kuya, Oy! Balik! Ayan, yung organ nga ng baboy yata yun, tama? Katropang rin boy? Parang kilala mo? Kilala mo? Parang kilala mo yung kulay? Ha? Alam ko, yung mga ganyang mga style. Yan lang yan sa tagburosata, di ba? Pero yung tricycle driver, tumakas yun, dalawa eh. Ha? Ako naman. Wala pa siguro yung otoridad, kaya nagawa pa nilang makatakas. Naplakaan din naman yung tricycle. Tapos yung multika, bumarurot din. Ayan. Marurot din, si Gagay! Nako, malamang may mga masosyokos order na naman ito dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ako! Huwag ganon, dapat mag-uusap. Lahat naman ang nadadaan sa usapan eh. Pero yung tatakbuhan mo, yung responsibilidad mo, dumaan ka ba ng seminar? Masosyokos order itong tricycle. Plus yung multicab, yung kargahan ng ng mamoy. Kilala mo, engineer ni boy? Namumukhaan mo ba yung likod na yan? yung multicab na yan, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ako naman, Kaya sa mga nakakilala, sa driver po nito, yung tricycle na yan, Ako, kuya, hindi mo na magagamit ang tricycle mo. Kahit nasabi mo service lang. Maliban kung papalitan mo ng kulay yan. Naplakahan ka pa. Isang rusi, black ka. Ayan ang plaka niya, Nako naman, Tumakas. Kasabay niya tumakas, yun din pong nanggit-git sa kanyang multicab. Parang drop side multicab. Drop side. Pick-up ta style na multicab na kargahan ngayon ng mamoy. Sa mga nakakakilala sa dalawang ito na mga driver, ha? Tricycle driver at yung multicab driver. Pakisabihin nyo lang yung makipag-ugnayan na lang po sa barangay hall ng siksikan, ha? Regarding sa kanila pong nasagi. Kasi kung hindi naman daw dinikdik ng multicab itong tricycle, hindi naman niya masasagi yung kotse na nakaparada. Ang tanong lang, arurot, ha? Kilala yan, yung multicab na yan. Sa mga namimili ng mamoy. Ngisi-ngisi lang yung partner ko rito, mukhang may alam na ito, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Pasuyo lang daw, makipag-ugnayan sa barangay hall ng siksikan. Siyempre, doon para mag-usap-usap kayo, ha? Aksidente, hindi natin na maiwasan, pero dapat pinag-uusapan. Hindi po tinatakasan. Katulad niyan, kung marurot ang tricycle, pati yung multicab, kung marurot.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wala pa kasi yung mga otoridad, kaya nagawa nilang humarurot.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaso niyan, hit and run.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: At malamang, masyokos order!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Ay, samantala, 16 minuto, makalipas po ang alas 5 ng umaga. Meron pa tayong iba pa ang mga balita, ha? Balita local pa rin po, pansamantalang ipinatigil daw po yung pag-issue ng Strategic Environmental Plan o SEP clearance sa ilang barangay daw po sa El Nido, Palawan. Bakit? Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
1: Live report. Live report.
6: Inanunsyo sa publiko ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD ang pagpapatupad ng moratorium o pansamantalang pagpapatigil sa pagproseso at pag-i-issue ng SAP clearance para sa mga bagong proyekto na sakop ng mga barangay katulad ng Barangay Maligaya, Masagana at Buena Suerte, gayon din sa kanlurang bahagi ng Barangay Kurung-Kurung sa bayan ng El Nido, Palawan. Ang nasabing moratorium ay alinsunod naman sa PCSD Resolution Number 25-1107 na inamyendahan ng PCSD Resolution Number 26-1125 at ang naging epektibo ito simula kahapon May 17, 2026. Sa panahon naman na ipinatutupad ang moratorium ay suspendido at hindi pinahihintulutan ang anumang aplikasyon at pag-i-issue ng SAP clearance para sa anumang bagong proyekto sa mga nabanggit na lugar. Gayunpaman, ang mga kasalukuyang proyekto na wala pang SAP clearance ay maaari pa rin magsumite at magproseso ng nasabing aplikasyon. Nananawagan ng PCSD sa publiko kabilang mga developer, mga negosyante, residente at mga lokal na institusyon na makiisa at patuloy na mga hakbang upang mabawasan ang coliform contamination at maisulong ang responsableng pangangalaga sa kapaligiran sa mga apektadong komunidad. Yan naman ang balitang atin sa atin ng Santon Gold Coffee Mix na kapag kape ka na gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, Katsopang Girlie. Yan ako. SEP, napaka-importante po yan. Bago kayo makapagpatayo ng isang negosyo at establishmento sa mga area katulad po niyan, tourism, site. May kinalaman pa rin yan po sa usapin pang kalikasan, mga kabay, mga katropa. Ha? Dapat maayos yan na maaga. Iyon pong ayon sa ng ating gobyerno yung nangangasiwa dyan. Siyempre pinag-aaralan po nila na mabuti yan. Kaya lang, may nilabas po sila. Ako ito sa na-suspendihin muna, moratorium muna, tigil muna pag bibigay ng SAP clearance. May mga ilang mga paglabag na kita, yung mga nandyan na. Yung mga bago ang apektado. Wala kayong makakukuha ang SAP clearance, wala rin construction. Ito, voters registration magtatapos sa punga ngayong araw para sa BSKE. Katrapa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report. Hanggang ngayong araw na lang ang COMELEC para sa mga gustong magparehistro nationwide. Halos isang taon din na bukas ang mga opisina ng COMELEC sa buong bansa para sa mga nagparehistro na nagumpisa pa noong nakaraang taon, buwan pa ng Oktubre. Sa huling araw na pagpaparehistro, bukas ang COMELEC simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At wala pang pahayag ang COMELEC kung meron bang extension. Umaasa ang COMELEC na sapat ang isang taon para sa mga nagparehistro at handa na rin ang COMELEC sa paparating na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa loob ng halos isang taon, nakapagtala ang COMELEC Palawan ng bagong butante sa bilang na higit 57,000. Pasok pa dyan ang 16,900 sa Puerto Princesa. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mag-ingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito ang exciting news. Maraming salamat, Katropang Kagawa Gerald Gales. Hoy, parehistro na. Last day na.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Samantala, 21 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kababayan, mga katropa.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: At ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan, mga kabayan, mga katropa, ng ating pong premium G3 Coffee Mix. At ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix. At syempre, ang ating pong Healthy Coffee, Santon Plaza Coffee Mixer. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto na kape ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya nationwide.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kapay, mga katropa!
7: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa magiging taya naman po ng ating pong panahon na ngayon pong araw ng Lunes, dakuin na natin si Sir Alscar Aurelio mula sa DOST Pag-asa para sa pinakahuling weather bulletin ngayon pong araw na ito.
8: Magandang umaga, narito ating weather update sa araw ng Monday, May 18, 2026. Sa lahat, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Inyong mapapansin, may mga kumpulan ng kaulapan sa may Southern Philippine. Ito po yan ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, isa sa mga weather system. Itong ITCZ ay naapektuhan itong Southern Mindanao. Itong ATC ay inaasahan natin na magpapatuloy ang epekto nito sa Mindanao bukas. Pero sa araw ng Miyerkules, buti-buti itong lalayo sa ating kalupaan. Kaya inaasahan ko natin sa araw na yon, ang Easterlies ang magiging dominant weather system sa bansa. Pero sa araw na ito, o sa ating lagay na panahon sa araw na ito, asahan ang maganda at maliwalas ang panahon ang inaasahan ko natin sa Luzon. Pero may tsansa pa rin, o mataas ang tsansa na magkaroon ng thunderstorm sa hapon o sa gabi nang kung saan magbibigay ito ng bigla ang buhos na ulan. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura na aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura sa Tugagaraw na aabot ng 35 degrees Celsius. At ganoon din po sa Lawag City. 34 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Legazpi City. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa Intertropical Convergence Zone, asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Barm, at ganoon din sa Davao Region. At ganoon, kasama na rin po ang Song Sargent. Kaya sa mga kababae po natin sa mga nabanggit na lugar, ay asahan natin ng mas buwasan ang init na panahon dahil sa inaasahan po natin mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa lalabing bahagi ng ating bansa ay maganda at maliwala sa panahon pa rin. Asahan din ng mainit at malinsangan na panahon. Pero may tsansa pa rin o mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay din ng mga bigla ang buhos na ulan. Sanglipoy sa Cavite at ganyan din sa Cuyo, Palawan. Sa Metro Manila, umabot ng 40 hanggang 43 degrees Celsius. Ngayong araw, ang ating forecast heat index aabot ng 45 degrees Celsius sa Coron, Cuyo at San Jose Occidental, Mindoro. Sa Metro Manila, aabot ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Inaasahan pa rin natin na banayan hanggang sa katamtaman ng alon na ating mga karagatan. Kaya wala po tayong inaasahang matataas na alon. Pero paalala sa mga kababayan po natin, mag-ingat pa rin. Dahil sa inaasahan po natin yung mga pag-uulan, lalo po sa Mindanao, dulot ng Intertropical Convergence Zone.
7: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yun, mga kabay, mga tropa, oy, Koron! Kuyo! Asahan nyo na po ang maalinsangang paligid. Ngayon daw pong araw na ito na Lunes, 45 degrees. Diyos kong mabagi. Grabe kainit na yun. Yung bang paglabas mo ng kung saan ka man galing, nararamdaman mo na kagad yung init. Alinsangan. Yeah. Nako, mga kabay natin dyan sa Cuyo, sa Coron. Handaan nyo na po ang inyo pong mga tubig, lalagyan ng tubig. Magbaon na, baon. Mga katropa dyan sa bayan ng Cuyo at Corona. 45 degrees Celsius, inaasahang heat index yan sa ating pong mga o sa nababanggit nating mga munisipyo, ha?
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 27 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Good morning, good morning, good morning muna sa ating pong mga katropang nanonood sa ating pong Facebook Live. Oh, hindi ko na po kayo maisa-isa. Magandang magandang umaga na lang po, ha? At syempre sa mga nakikinig sa kanikanila pong mga radyo, magandang umaga na po mga kabayan, mga katropa. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong mga palatuntunang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Lunes, another Manic Monday. Ika 18 sa buwan ng Mayo 2026 at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayani po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din na tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kababayan at mga katropa. Magandang umaga na, Pilipinas!
7: Inyong narinig ang mga kasalaman.
9: XFM.
7: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
10: Ibaka sa lahat.
11: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
12: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
13: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
7: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga produkto at ng ating pong mga programa, ang Yes to Health at ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong puntahan, pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede kayong maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa ating pong mga wellness center, puntahan nyo po ang ating pong mga clinics. Meron po tayong mga centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, mga katropa. Sa ngalan po ni Doc Remilito Oy, ito po ang CEO, ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor. And of course, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok po sa mga himpina ng XFM. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan sa hapon pong ito. Marami na naman tayong pag-uusapan na makatutulong sa atin para tayo ay laging kondisyon ng katawan at laging masigla, malusog. Dahil yun ang pinakampuhunan natin, ha, para masumaba pa yung buhay natin. At hindi lang mahabang buhay, kundi yung buhay na mahaba nga pero healthy.
0: Mm-hmm.
1: So, sama-sama po tayo sa loob po na isang oras ngayon pong hapon.
0: Yeah, so mga katropa natin dyan na meron pong mga katanungan, pwede kayong sumali sa atin pong discussions, ano, sa atin pong programa. Meron kayong mga inquiries about your health, i-action lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. Search yun lang, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, ay nakapost po yan dyan sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, sa mga kababayan natin dyan na meron po mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasailan yung po mga katanungan. Lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, etong kahalagahan ng pagkakaroon ng normal at maayos na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan. Dok Algin, gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng maayos at maganda na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan?
1: Oo, actually ito yung isa sa pinaka-importanting ma-achieve natin kung gusto nating humaba ang buhay, kung gusto nating maging healthy.
0: Mm-hmm.
1: We need to have good circulation. Kasi nga sabi sa Bible, sa Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ibig sabihin, ingatan daw natin yung puso natin ng talagang with all diligence, kasi doon dumadalo yung buhay. So yung buhay, yun yung dugo. So anything that can impede or nakakaabala, nakaka-disturb sa daloy ng dugo, ay magiging malaking danger sa ating kalusugan. So, ang improvement ng circulation ang isa sa pinakang ultimate goal natin. Kaya nga tayo kumakain, di ba, ng mga pagkaing at the same time may mga sustansya para magpasigla ng dugo.
0: Tama, Dok.
1: Bakit tayo nag-exercise? Bakit tayo nag-hydrate o umiinom ng tubig?
0: Mm-hmm.
1: Ang purpose nun ay hindi lang para masustain tayo ng nutrients, but also to make our blood better, ang kanyang daloy. Kasi alam mo, parang ano yan eh, para kang nagda-drive sa isang highway na walang kahit na anong harang kapag ang dugo mo ay maayos yung daloy. Pero kung ikaw may problema sa daloy ng dugo, like may high blood or diabetes ka, para kang nagda-drive sa isang subdivision.
0: Oh.
1: Diba, or sa loob ng sa subdivision? Oo, parang sa trap. Na punong-puno ng humps. Diba?
0: Yeah.
1: Na hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis. So, in maintaining our circulation, dapat i-consider natin yung balance ng ating diet, kinakailangan, rich in fruits, rich in vegetables, kumakain tayo ng grains, whole grains, ano? Meron tayong protein, meron tayong salt, pero hindi sobra.
0: Mm-hmm.
1: And also, we have healthy fats and enough sugar. Mm-hmm. So, yan yung nakikita. Saka iiwasan daw natin yung mga bisyo. Kasi alam nyo, ang number one pa rin sa listahan ng mga nakamamatay na sakit sa ating bansa.
0: Mm-hmm.
1: Nabasa ko lang kanina yung lately na result ng mga pag-aaral. Sa Pilipinas, number one pa rin ang heart attack.
0: Mm-hmm.
1: So, ang heart attack ay naidudulot o bunga ng hindi magandang daloy ng dugo pag nagkaroon ka ng tinatawag na coronary artery disease. Na kung saan yung daluyan mismo ng dugo sa puso mo na nagsusupply ng nourishment sa heart natin ang nagkaroon ng bara, pwede kang magkaroon ng heart attack. Maraming mga conditions that affects our circulation. Unang-una sa lahat, yung tinatawag na atherosclerosis.
0: Mm-hmm.
1: Lagi nyo ito nakikita sa mga findings, yung mga check-up. Ano? Ang atherosclerosis, ito yung condition kung saan involved po yung pag-build up ng fatty and cholesterol-containing plaque dun sa loob ng artery na nagpapakipot at nagre-reduce ng ating blood flow. Kumbaga nagsisimula yan sa hardening.
0: Mm-hmm.
1: Ng mga artery dahil nagkakaroon ng mga deposito. Then next is high blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Yung high blood, di ba pag minimeasure yan using sphygmomanometer.
0: Tama daw ka po.
1: Minimeasure nung blood pressure monitor yung pressure ng dugo against the artery wall.
0: Mm-hmm.
1: Kapag masyadong mabigat yung pressure ng mga dugo natin sa daluyan ng ating dugo, doon susukatin niya bilang hypertension. So pag ganun lagi ang bigat ng daloy ng dugo sa mga artery, pwede manganib tayo sa paghina ng ating arteries, magiging weak siya, and later on pwede itong magkaroon ng aneurysm. And also pwede magkaroon siya ng problema doon sa pagbabara, kasi pag masyado nang napuwersa yung blood vessel natin, kumbaga wala na siyang kumbaga parang elastic yan eh.
0: Tama,
1: pag wala na siyang ibubuka, doon na mag-umpisa yung mga plaque na mag-promote. Yung aneurysm naman, yan, yung binabanggit ko kanina, nagkakaroon ng mga weak spots or bulging doon sa ating dingding ng ating artery. So marami namamatay sa ganyan, yung aneurysm. Ano? Isa pang problema, na common na nakikita ko yung varicose veins. Mm-hmm. Itong varicose veins ay nagkakaroon ng damage mismo yung valvula ng ating mga veins. Kung titignan mo yung illustration kasi ng anatomy and physiology, pag tinignan mo yung circulatory system, dalawang kulay ang makikita mo. Isang pula at isang blue.
0: Blue.
1: Yung pula, yun yung artery, kung saan dumadalo yung oxygenated blood, parang malinis na dugo. And the blue is the veins, na kung saan yun yung ruta ng dugo pabalik sa puso.
0: Mm-hmm.
1: So yung veins natin, may valvula yan that prevents blood from backflow. At yun yung nagkakaproblema kapag mayroong varicose veins. Kumbaga nasisira yung valve na yun, so nagba-backflow yung dugo, kaya nagba-bulge ngayon yung mga veins.
0: Kaya yung iba, nakikita na yan, so sa ano eh, umuulbo sa balat.
1: Yes. Yung
0: ibang varicose veins.
1: Kaya kikita mo yung mga ugat nila, halos kulikot na, paikot-ikot. At yung ginagawa ng mga doktor dyan, sinesurgery, pag wala na talagang choice. Merong mga tinatawag na vasculitis, o pamamagaan ng mga blood vessel na pwedeng magpahina ng daloy. Merong tinatawag na PAD o peripheral artery disease, kung saan yung plaque buildup nagpo-form doon sa arteries ng mga ano natin, ng mga binti natin, na pwede mag-reduce ng blood flow doon sa lower extremities natin. So kung kayo ay nagkakaroon ng ano circulatory disturbances, o pagbagal ng circulation, mararamdaman niyo yan, may mga symptom. Una, laging malamig ang kamay at paa. Yan yung general symptom. Ano? Nagkakaroon ng mga pang-numbness o pamamanhid at parang tinutusok-tusok. Yung pins and needles na commonly pag diabetic, nararamdaman nila yan. Lagi kayong napapagod ng wala namang dahilan. Di ba yung mga tao na hindi naman nagtatrabaho ng mabigat pero pagod pa rin? Pwede yon. Then sa mga nagkakaroon ng sugat, mabagal yung paggaling ng sugat. Kasi nga pag mabagal ang circulation mo, delay yung pagdadala ng nutrients that are needed by the body to repair any damage. And sa ibang mga pagkakataon, yung skin hindi okay. Pwedeng crack skin at parang dry at hindi maganda. Kaya di ba yung mga balat na namumutla tapos dry? Either anemic yan or mabagal ang daloy ng dugo. So yung mga ano natin, mga binti, kapag tayo mabagal ang daloy ng dugo, parang laging restless. Parang ang sakit, laging mamanhid, ano? At yun ay mapapansin niyo pag kayo umuwi ng bahay tapos matutulog na kayo, magpapahinga, nararamdaman niyo.
0: Minsan parang sa pangalay yan eh, no?
1: Oo, at ang hirap nun, sabi ko nga, mas maigi pa may pain kaysa yung ngalay. Kasi yung pain, natitiis yung ngalay, parang di mo maintindihan eh.
0: Hindi mo may paliwanag kung ano yung pakiramdam.
1: Oo, tapos minsan yung mga daliri nyo, yung mga kuko, kung titingnan ninyo, very pale, okay? Minsan nagbo-bluish pa yan.
0: Oo.
1: Kapag kulang sa oxygen. Gawa ng hindi maganda yung daloy ng dugo. Nangyayari yan kapag mayroong mga sakit sa puso, may asthma, di ba? So another thing is yung kung ang puso mo nahihirapan, magpapakita to ng symptom katulad ng chest pain or
0: angina.
1: They call it angina o may pressure dun sa dibdib natin. Yung iba, pagsalita lang nahihirapang huminga, parang kinakapos. Yung iba naman, laging nangangalay yung mga ano nila, balikat nila na nag-spread dun hanggang sa jaw area, yung sa panga. May mga ganun. So sometimes sign yun na pwedeng nagkakaroon ka ng heart attack. Ano? Sa kondisyon naman sa brain, kapag kulang ang circulation sa brain area, you're always feeling dizzy. Laging para kang nahihilo. Yung iba, nahihimatay pa. Yung iba, parang nagkakaroon ng slurred speech. Kaya tinitingnan lahat ng mga doktor yan. Kapag mayroong sinusugod ng pasyente na may suspect sa sila na baka na-stroke, may test sila na tinitingnan. Ano? Yung pinapalabas yung dila, pinapataas yung kamay, para malaman nila kung talagang nagkaroon ng stroke. So, alin man po dyan, ano, kung meron kayong mga ganyang sign, kung hindi man malala, nagpapakita yan na hindi maganda yung daloy ng inyong dugo. Lalo na kung meron kayong high blood, meron kayong diabetes, mas careful kayo. Kasi mas doble yung inyong panganib sa pag-develop ng mga critical na mga kondisyon like yung atake sa puso or stroke kapag ikaw may hypertension.
0: Plus, dapat maging mapagbantay sila, Doc.
1: Yes.
0: Masid kayo sa mga simptomas na naidudulot nito.
1: Mm.
0: Yung iba kasi pinagpapawalang bahala lang, Doc. Ano? Tinitiis na lang. Yung iba, tinitiis lang.
1: Saka hindi mo ma-differentiate minsan yung pagod sa trabaho o stress doon sa mga symptoms sa pinapakita ng poor circulation.
0: Oo.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala kasi mayroong pamamaraan naman. Mm-hmm. Kasi itong problema sa daloy ng dugo, hindi naman ito yung condition ba na hindi mo pwedeng ma-prevent yung paglala. Maraming ipinapayo ang mga pag-aaral. Unang-una sa lahat, ang basic is, unahin natin yung pinakasimple, exercise.
0: Pinaka-common.
1: Exercise. Yeah. You need to have regular activity. Hindi mo kinakailangan mag-tumakbo, mag-jogging. Mm-hmm. Ginagawa yan ng mga, ng mga hardcore. Na mga yung mga walang sakit.
0: Oh.
1: Pero pag kayo ay mayroong mahinang katawan, just do some activities. O halimbawa,
0: yung suitable para sa inyo.
1: Walking, isa sa pinaka-the best nga, brisk walking. Even nga yung alam mo yung ano, yung na-realize ko yung tinuturo ng mga teachers natin, 'di ba pag sa flag ceremony, may exercise tayo na minsan tinataas-taas lang natin yung binti natin na ganoon. May purpose pala 'yon. Kasi alam mo ba, dito sa ating binti, yung tinatawag na calf muscle natin, itong malaking muscle dito sa binti natin, na lagi nangangalay, tinatawag yan na second heart ng mga eksperto. Bakit siya tinawag na second heart? Kasi yung muscle na yun, ang forma kasi niyan, kung titignan mo, di ba, parang dalawang portion siya na magkasalubong na ganun. Yung mismong binti natin, yung humuhugis dyan, umuumbok dyan, pag ikaw pala gumagalaw at yung muscle na yun ang nagmumove, ang ginagawa niya, tinutulungan niya yung circulation ng veins pabalik sa heart, from the lower extremity. Kasi pinakamababang bahagi yung binti.
0: Tama daw.
1: Kaya di ba laging namamanas yan pag humihina yung puso, humihina yung kidney. So ang healthy na calf muscle ay nakatutulong para pagandahin yung balik ng dugo sa ating puso. Kaya nga tinatawag itong second heart. Kaya alam mo yung mga atleta, makikita mo yung mga binti nila, ang lalapad, ang lalaki. Minsan yung mga nagte-tennis, yung mga nagmamaraton, halos lahat sila makikita mo develop yung kanilang calf muscle.
0: So,
1: at according sa isang pag-aaral, na yung daw mga, ito'y na-publish sa Journal of Biomechanics noong November 2014, nakita nila na yung mga lalaki at babae na may chronic heart failure ay maliit yung kanilang calf muscle kesa sa mga healthy people at sa mga athletic and healthy functioning heart. Ibig sabihin, kapag maliit yung calf muscle mo, dahil siguro, lumaliit lang naman yan pag hindi ka nag-gagagalaw pag hindi ka lumalakad, lagi ka nakakotse siguro, mas healthy yung kanilang, hindi healthy yung kanilang puso.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nila na yung relationship between heart failure and yung size ng calf muscle. Ito, hindi ho ito haka-haka, ito yung na-publish sa Journal of Biomechanics. At nakita nila na malaking tulong, pag malaki pa lang muscle mo na yun, calf muscle mo, it effectively help your heart na ma-return yung circulation pabalik sa ating puso.
0: Mm-hmm.
1: Parang maliit na mini pump yan dyan sa paa natin. Mm-hmm.
0: Kumbaga yung heart siya yung magpapump ng dugo pababa. Yung calves naman, siya yung magpapump,
1: Parang, yes, magpo-force pataas, pa-up. Kaya yung recommended, halimbawa, meron kayong mahinang daloy ng dugo, recommended talaga yung tinatawag na exercise ng ating calf muscle. Ang pinaka-the best recommended nila, mga katropa, yung heel raise. Yung
0: titingkayad.
1: Titingkayad ka sa Tagalog. Mga 10-15 tingkayad ang gagawin mo. Malaking tulong na yon. Tapos yung stretching ng mga muscle na yon. Yung to walk, yung parang ginagawa ng mga ballet dancer.
0: Ballerina.
1: Na naka-straight yung kanilang toe, naglalakad sila. Yun ay nag-exercise ng yung calf muscle. Saka yung tinatawag na foot pump. Ang foot pump naman, ialagay mo sa wall yung iyong paa. Tapos ipupush mo nang ipupush yung mo. So your muscle in your calf muscle will move better. So grabe yun yung the way.
0: Yung mga exercises sa tulok includes resistance
1: Yes, resistant exercise.
0: So nakakatulong yan siya para maging kumbaga ma-form ng maayos yung calves area natin.
1: Yes. Eh yung yung mga activity like pinaka best option daw yung brisk walking, mga 20 to 30 minutes daily. pinaka-excellent din yung cycling yan, and swimming.
0: Oh, yan.
1: Kaya tama yung ginagawa mo, nagbibisikleta kasi you are strengthening your circulation. Strength training, mga light stretching, at saka yung binabanggit natin kanina ng mga exercises ng calf muscle natin. So yun ho yung gagawin ninyo. Hindi kailangang masyadong maghirap kayo, natatakbo, magja-jogging, maglilifting. Actually,
0: maliban na lang kung well-fit yung katawan nila, Doc.
1: Yes. Eh, paano kung meron kang hypertension, may sakit ka sa puso? So you need to do...
0: Dati babagay nyo rin.
1: Yes, yung mga tinatawag na light and moderate exercises. So iwasan natin, ayon sa advice, yung matagal na pag-upo, na hindi gumagalaw ang ating mga binti.
0: Minsan, pag nakaupo pa, Dok, cross legs.
1: Cross legs pa.
0: Oo.
1: Tapos, pag meron kayong may opportunity kayo, halimbawa, napapahinga kayo, i-elevate nyo ng konti na mas mataas sa puso yung inyong mga binti. It can help return of circulation to your heart. Don't forget din yung tinatawag nating healthy diet and hydration. So, you need to always be hydrated. Eh, simple lang naman, iinom ka ng tubig sa isang araw na minimum of 8 glasses. Dapat ang tubig na iniinom mo, healthy water, may mineral. Kumain ka ng balanseng pagkain, iwasan ng mga refined, iwasan ng mga unhealthy fats, at always choose plant-based. Yung mga dahong gulay, mga root crops, yan ho ang nakapagpapaganda ng daling ng dugo natin. Limitahan natin yung mga high sodium, high fat, yung mga trans fat, mga saturated fat. Isang mo makukuha yan sa mga inihaw, sa mga fast food, na mga paborito natin. Hindi ko naman sa sinasabing huwag kayong kakain yan. Nasa sa inyo yan. Kaya lang, pag pinag-uusapan kasi yung daloy ng dugo, talagang into organic food tayo, mga plant-based. And eat a lot of antioxidant. Maraming antioxidant, katulad ng mga berries, any kind of berries. Even dark chocolate, antioxidant yan eh. Huwag lang samahan ng maraming sugar. Yung mga spices, like yung, alam mo may sili? Sili na buyo. Hindi lang sili na buyo, spices, yung mga maanghang na sili. Pag kinain mo yan, mapapansin mo, para kang pinagpapawisan at parang nanginginit ka.
0: Init katawan.
1: Because yung capsaicin inside that chili can automatically increase the heart rate and the circulatory, yung circulation natin. So kaya maganda yan sa mga taong merong mabagal na circulation. So another thing is, may hack din yung sa paggamit ng tinatawag na water therapy.
0: Hydrotherapy.
1: Yung water therapy, ang pinaka the best for making our circulation better, yung tinatawag na contrast bath. Yung hot and cold.
0: Cold.
1: Tingnan mo sa Russia, sa mga bansang may ice, mayroon silang tradisyon na ginagawa na mag-ano sila sa yelo. Yung tatalon sila sa tubig na may yelo. Then, next is mag-hot shower sila. Then, babalik ulit sila, mag-ice plunge again, then hot shower. Ang reason nun is para kasi pag nag-ano ka ng cold, ang tendency ng katawan mo is to bring your blood flow papunta sa center of your body circulation. Kumbaga, aalis yan doon sa mga skin mo. Then, pag nag-ano ka naman ng hot, it will be returned. Kaya yung ganung action na parang back and forth flow of blood using temperature changes ay nakita nila na maganda sa mga taong may poor circulation. Oo. Tapos sa mga ano naman, always manage stress kasi alam mo pag na-stress ka pala, yung mga tinatawag nating stress hormone can constrict our blood flow. Kaya di ba may mga tao pag galit, nahihimatay, naninigas, inaatake sa puso. Because if we are angry and stressed, the body will release a lot of stress hormone that will make our blood vessel o yung dali ng dugo mo nakukonstrict. Ibig sabihin, kumikipot. Kahit hindi ka kumain ng mamantika, o matatapang pagkain, lagi kang galit, lalo na kaya kung ikaw unhealthy na yung diet mo, lagi ka pang galit.
0: Lalo na.
1: Diba?
0: So yung mataas na emosyon, Dok, ano yan eh, whether it be
1: positive or negative,
0: basta sobrang taas ng emosyon mo, it can affect your blood vessels.
1: Kaya tamang-tamang saya lang, kaya nga sa Bible sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Marami naman kasi mga tao na yung kanilang saya parang hindi makontrol.
0: Kasi meron ding meron ding inaatake na sa sobrang saya.
1: Meron kasi yung any kind of extreme emotion can trigger stress. Stress din yan eh.
0: Yes, tama.
1: Sa katawan natin.
0: Oo.
1: Tapos consider massage. Kaya nga si Dr. Wendell in demand yan eh, yung mga hypertensive, mga diabetic, alam nyo, kailangan nyo ng massage. Kasi massage can help you physically na ma-enhance yung circulation. Kasi may ginagamit sila dyan, yung tinatawag na lymphatic drainage massage. Na nakakatulong, nagpamassage ako, talaga ang sakit nung, ang sakit nung hipo nung therapist. Sabi niya, sir, ito yung mga Mga lamig. Mm. Yun ang term nila eh. Oo. Mga lamig. Pero actually, yan yung mga lymph natin that is actually not well-drained. Mm-hmm. Ang sakit. Pero after that, naginawaan ako, lakas, ang ganda ng pakiramdam ko. So massage can give you boost sa inyong circulation if you can. Kaya, ganun din yung ano, yung mga acupuncture therapy. Mm-hmm. Meron tayo yung biosupport therapy. We have another therapy, yung terahertz. Mm-hmm. It can really help your circulation na maging mas maganda. Ayan. Saka ano, iwasan na tumaba ng uncontrollable. Mm-hmm. Tumataba tayo na tumataba. Meaning, we have a high risk of developing circulatory problem. Ayan. So, tandaan po natin na ang daloy ng dugo, ang isa sa pinaka-importanting aasahan natin. Kasi kahit kumakain tayo ng healthy, kung ang daloy ng dugo mabagal, mm-hmm. hindi rin maihahatid ng katawan yung mga nutrients that are actually meant to reach yung mga lugar na kung saan nangangailangan ng sustansya ang ating katawan. Ayan. Kaya always check your symptoms, pakiramdaman. Pag may naramdaman na kayong gaya ng sinasabi ko, do some prevention. And do some exercises. Whatever exercise na magiging suitable sa inyo, mm-hmm. gawin nyo po yan. At least 30 minutes a day based on study to prevent poor circulation.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kaibigan natin ha, na halos hindi na nakakapag physical activity, take note, ay hindi talaga ano yan. Kahit anong suplemento ang inumin mo, kahit anong mga kape, o kung ano yung mga

0: gumagalaw yung kamay niya, parang naglalaro siya. Tapos nung tanggalin na talaga nila yung ano, parang nabuang. Mm-hmm. Parang na-addict dun sa games. Oh, kaya yun, tandaan yung mga nanay. Hindi dapat pinapayagan ng mga anak natin na ganyan. Mm-hmm. Ha? Always nakaupo. Oh, kasi yun yung prerequisite for developing circulatory problem.
1: Mm. Ano yun eh? Double impact yun sa mentalidad tsaka sa physical health ng isang tao.
0: Kaya pala bumabata yung heart attack ngayon.
1: Tama, Dok.
0: Oh, diba? Hindi katulad ng panahon namin. Ah, parang sobrang tanda ko na. No, panahon namin, ang alam lang namin laro, shato. Mm. Agawang base, alam mo ba yun? Naabutan mo yun?
1: Patintero.
0: yun talaga yung mga the best noon. Talagang ang mga bata noon, kahit mga slim, kahit mga patpatin, mga healthy.
1: Minsan, nalalaro na lang natin to pagka nag-outing eh, no?
0: Yun nga eh. Yung mga, ano, mga hilahan ng ano, lubid.
1: Pero yan po, yan yung mga, ano, mga physical activity na nakakatulong sa ating pangangatawan na if you'll do it in a daily basis, ay nagiging maganda at beneficial sa kalusugan po natin.
0: Oh, ngayon, kinakailangan din nating i-focus din yung nutritional support. Mm-hmm. Oh, kasi minsan may mga tao na talaga kulang sila sa sustansya. So, kaya nga ini-introduce natin yung ating mga produkto, yung ating Ultimate Trio. Mm-hmm. Kompleto po yan. Meron tayong Santon Plus Gold, may Santon Plus Gold, may mga sangkap na may mga phytochemicals at nutrients na may mga pag-aaral na nagsasabi that it can enhance our circulation, mm-hmm. it can help our heart, nakakatulong sa balanse ng cholesterol. Kasi yung Santon Plus Gold, 5 sangkap yan eh. Kasama mm-hmm. na dyan yung malunggay, yung mangosteen, yung garlic, yung ampalaya, yung spirulina. Lahat yan ay nag-enhance ng activity mm-hmm. ng ating katawan. Ano? Sama mo pa yung healthy dietary fat mm-hmm. na nandun sa ating premium D3. And of course, don't forget vitamin C.
1: Yes.
0: The most important vitamins that we need to take every day.
1: Actually, yung vitamin C, Doc, napakahalaga yan para sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Ano? It helps the integrity of our blood vessels, yung tibay, elasticity ng ating pong mga kaugatan. Napakalaki na ang tulong na ginagampanan dyan ng vitamin C. Ha? Kaya wag na wag kayong papakulang. Mm-mm. Dapat every day meron kayong source from food na kinakain natin at yung ating Santon vitamin C is pandagdag sa kakulangan po natin na yun. Kasi aminin man natin sa hindi natin nakukuha lahat talaga sa mga pagkain natin, lalo na yung choices of foods natin nowadays, kulang na kulang talaga sa ganitong mga nutrition.
0: Ay, buti nga kung may choices ka, yung iba no choice eh.
1: Ayun na nga.
0: Kung anong meron dyan, kaya ng budget yun lang.
1: So mahalaga na meron po kayong ganitong mga suplemento na pandagdag po natin sa mga pangangailangan ng ating pong pangangatawan para hindi ma-compromise ano yung kalusugan ng katawan po natin. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, nako, napakabilis ng oras po natin. Dok, baka may pahabol ka pa mensahe.
0: Siyempre, maraming salamat po mga katropa. Sana ho ay may napulo tayong something na mapapakinabangan natin kung tayo po ay meron ng karamdaman o kaya kung talagang umiwas tayo sa sakit.
1: Mm-hmm.
0: O, sa tulong po ng mga natural na pamamaraan, tamang pagkain at produkto po ng Yes to Health gaya ng Santon Plus Gold, sa palagay ko naman, ma-achieve natin yan basta tayo ay well-informed. Mm-hmm. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Okay, thank you. Ako po si Dr. Algie mula sa Yes to Health Wellness. Maraming salamat sa inyong lahat, mga katropa.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat mga kababayan natin na lagi po nakatutok at lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganoon rin sa mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ano? At sa mga merong iniinda dyan na problema sa inyong pangangatawan, ay huwag magkatubili. Ano? Puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga wellness center. Okay? Sa kanan po ni Dr. Remy Lituya, ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang aming pong laging dalangin, ang Panginoon Nawa, ang siyang papagaling sa lahat ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil.

0: Oil at Moringa Oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Mag-7 Time, 6:06 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Itong Balawenyo nagdapo sa PMA Class of 2000 or 2026. Headlines.
2: Wala na kakasuhang kasong isang pakaugnay na aksidente sa Los Bibinda ayon sa pamilya ng biktima.
3: Mga bubog at saka yung mga kahoy na ano, niragasak na rin po ng ano, sasakyan. Si mama po, nag-discharge siya nung pangaraw po.
0: Headlines. Ang mga patay matapos na babagsakan ng buno ng duldul ang bahay nito sa El Nido.
4: Baksakan, may nabagsakan daw na bahay ng puno ng kahoy.
2: Malawakang pag-ikot ng XFM Palawan, sinimulan na! At mga tagapakinig na malakas na nakikinig ng XFM Palawan, may regalo as cash pa!
5: Ay, siyempre, yung mga balita ay totoo, hindi yung haka-haka.
0: Sa balitang nasyonal, SOJ Vida. Walang nakikitang rason para suspindihin si NBI Chief Matibag kaugnay ng putukan sa Senado.
2: Balita na ba sa Bayong Dagat? 8 ang nasawi, 25 sugatan sa bangka ng tren at bus sa bansang Thailand.
0: Sa balitang sports, TNT pasok na sa semis matapos na talunin ng LX. The score na 118-112.
6: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Express Balita sa Umaga. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, May 18, 2026.
2: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Kami rin po'y napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Express Balita sa Umaga. Mula sa 104.7 XFM. Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Patay ang isang ama habang sugatan naman ang kanyang asawa at anak matapos na mabagsakan ng puno ng duldol ang kanilang bahay sa barangay Masangana sa munisipyo ng El Nido habang natutulog ang buong pamilya. Sa panayam ng XFM Palawan kay Kapitan Edelberto Templado ng barangay Masangana, inilalang nasawi na si Rodel Villamor na nagtamo umano ng matinding tama sa ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Isinugod naman sa paggamutan ng kanyang asawa na nagtamo ng pinsala sa tadyang at kalauna na inilipat sa ospital dito sa Puerto Princesa para sa karagdagang gamutan, na isugod din sa ospital ang anak ng mag-asawa dahil sa pananakit ng katawan matapos ang insidente, ngunit ligtas rin umano ito sa kasalukuyan. Ayon kay Kapitan Edelberto, nagbigay na ang barangay ng baunang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 10,000 pesos para sa pamilya ng mga biktima.
7: Express Balita sa Umaga.
4: Ganito po yun, nasa bahay po ako, mag-prepare po sana ako papuntang Puerto.
0: Oo.
4: Kasi may convention nga kami. Hmm. Ngayon, may tumawag po ang kagawad ko na may nabagsakan daw na bahay na puno ng kahoy.
0: Hmm.
4: Ngayon, imbitit na pumunta rin po kami doon ni kagawad, at pagdatadlan ko doon po, nakandusay na po si Rodel at sira po yung kanilang pinakakwarto.
0: Okay. Oo.
4: Tapos yung asawa niya, siyempre sumisigaw po.
0: Mm.
4: Dahil may injured, kasi hindi naman basta-basta ako pag may injured, may bali. Hindi mo kagad basta-basta mabuhatin. Baka kaya nagtawag kami ng rescue.
0: Oo.
4: Ayun, bago po namin dinala. Tapos, inuna muna namin si Rodel para madala po sa community.
0: Oo.
4: Malaki. Tapos yung asawa niya.
0: Tsaka yung bata.
4: Yung bata, nahuli na po, pinahabol ko na lang po. Dahil hindi ko po nakita yung bata kasi hawak ng tsahin niya.
0: Tinig ho ni Kapitan Edelberto Templado ng Barangay Masangana sa munisipyo ng El Nido. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap. Tulad ho na mangusti, nambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express, Express. Jamie, kilala mo itong
2: yung kapitbahay ko. Nagkakwentuhan kami nung kapitbahay ko na taga El Nido. May bahay dito sa Siksikan. Sabi niya, ano niya raw ito, kapitan ng bangka niya raw ito dati. Sabi ni Sir Lance.
0: Itong si Rodel Villamor.
2: Nung araw kasi ng Sabado, kwento-kwentuhan kami doon sa isang areas doon sa amin. Yung nga, nakwento ng Mrs. T. Sir Lance na yun daw ay kanilang bankero dati.
0: Ayun,
2: nakikirami tayo sa pamilya ni Rodel.
0: Ang asawa na sugod din sa ospital, tinamaan sa tadyang. Ang bata naman na isugod pero okay naman yun.
2: Okay na.
0: Oo. Ito lang ang masaklap lang talaga eh. Napuruhan si Rodel.
2: Si Rodel talaga tinamaan. Mukhang ulo no?
0: Ulo talaga yung tama. Oh. Pinakamalaking sanga ng duldul. Di ba marupok yung puno ng duldul?
2: Marupok lang yun eh. Yung duldul. Marupok lang yan pagka nahangin. So, disgrasya talaga, no?
0: Doon nakalagay sa malapit sa bahay nila.
2: Malapit kaya titingnan ko yung video, talagang sapul talaga doon sa ano.
0: Pero bukod doon, dami pang mga puno na nakapalibot doon sa kanilang bahay. Delikado ho 'yan para sa lahat ng mga may bahay, tapos yung bahay nila napapalibutan ng mga puno.
2: Dapat pruning na lang, i-pruning na lang muna.
0: May request na rin daw sila.
2: May request na.
0: Oo, ang problema lang talaga. Sabi nung si tatay yata yun yung nagkwento nung kausap ni Katropang Belya. Yung si tata o si kapitan, nasabi na kapag request na sila sa DNR, kaya lang wala raw.
2: Wala action.
0: Walang chainsaw, DNR.
2: Walang chainsaw. Ang chainsaw kasi nasa MDR RMO. Oo. Ang ito nga yung inano natin, yung nilalakad natin nung nakaraan pa na yung barangay ay mabigyan ng karapatan na gumamit ng chainsaw. Sabi naman ni Board Member Maminta, yung resolution natin ay dinala niya sa sangguni ang panalawigan. At parang pumayag naman daw yung PCSD,
0: PCSD
2: for disaster response. Pero until now, mukhang kasi kailangan baguhin yung policy ng PCSD. Ipapalap natin kay Board Member Ryan Maminta kung ano na ang nangyari doon dahil ito kung may chainsaw yung barangay dito.
0: Wala silang chainsaw kung meron.
2: Kung meron.
0: Nagawa na nila
2: ng action. Kaya tumatagal yung action. At sa mga pagmamaga niyang wala, ayaw payagan ng PCSD.
0: Yun ang nga
2: na yung barangay. Samantalang sabi ni Board Member Maminta, may batas naman. Nakalagay naman sa batas, disaster law, na yung mga barangay pwedeng magkaroon ng gumamit ng chainsaw kasi nakalagay doon LGU.
0: Sana payagan, Tayo naman yung pinakamababang sangay ng LGU, di ba? Yung barangay. Kung mapagbibigyan, may mga kakimat naman yan ng mga dokumento.
2: Yun, tama. I-apply mo naman yan .
0: Oo.
2: Tapos meron din namang mga batas na nagpaparusa kung kinakatakot ng PCSD na magamit sa katarantaduhan yan. May mga batas naman. Para ma-penalize yung mga barangay na gagamitin sa kawalang hiyaan yung chainsaw. Halimbawa, mapagbigyan nila.
0: Ano naman yan, ipipicture naman yan eh, oh, di ba? Oh. Kung pa pwedeng video, videoan, di ba? Para lang mapatunayan na talagang itong puno na ito ay delikado dito sa nakatayong yo, bahay o nasa daanan. Kaya kung saan lugar na po pwedeng maka-aksidente sa tao, di ba?
2: Kaya nga, so ito katulad yan, kung may request na pala yan, siyempre, una yan, magre-request sa barangay, sasabay ng barangay, wala kaming... chainsaw kasi hindi kami pinapayagan. Mag-request kayo sa DNR. So, nag-request sa DNR, wala naman ding action. Pero kung sa barangay pa lang, kaya panawagan natin sa PCSD, baka po pwede. Hindi lang tayo na-update kung nabago na nila yung patakaran nila dahil sabi sa akin ng board member Maminta, ay parang pumayag naman daw yung PCSD.
0: Sana na, maging ganap na batas, ma'am, yan yun. Tapos maging ganap na batas, sigurado.
2: Actually, executive order lang yun nila eh.
0: Mas mabisa yung batas
2: yung kesa batas, doon sa batas,
0: executive
2: eh.
0: Order, di ba?
2: Yung disaster law, merong batas eh. Tapos yun, dapat i-align ng PCSD din doon sa batas. Naintindihan natin yung PCSD, kailangan pangalagaan talaga. Yun ang pinaka-mandate nila eh. Pangalagaan ng kalikasan. Ito naman, hindi naman ito pamputol nung yung kagubatan. Yung mga delikadong puno lang, katulad nito, para maiwasan yung disgrasya.
0: Yan,
2: yun yung pinaka-purpose natin for disaster preparedness. Diba? So, para maiwasan yung... Kasi nakalagay naman yan doon sa disaster law, sabi ni board member Maminta eh.
0: Yan. Sana ma-update natin kay board member Mamintahan na talagang masasaklawan, madidiinan na yung batas na ito ay mangingibabaw kaysa dito sa executive order na pinag-iiral ng PCSD. Na kung halimbawa nandiyan na yan, nako, sigurado yan. Yung mga barangay, sa mga munisipyo, sama na tayo sa puerto.
2: Sama na tayo sa puerto.
0: Tayo ay sigurado yan, lalo na yung mga malalaking barangay. Gusto rin niya na mabilis na action pagdating sa mga request ng mga puno na kinakailangan putulin. So magkakaroon tayo ng mga chainsaw sa mga barangay. Mapapabilis yung pong mga hiling ng mga kababayan natin doon sa mga puno na gusto nilang ipaputol.
2: Tama yan. Diba? Tama yan. Katulad sa sinample ko nga yung kay board member Maminta. Ito patay ha. Ito na pagsakan ng puno, patay. Sa siksikan, yung magbabalot, nabangga, may natumbang puno.
0: Oo.
2: Nabangga niya yung puno, natapon yung tubig sa kanya. Buti yun, nabuhay pa. Taga Santa Lourdes yun eh. Sa dumaan sa Rampano Road sa Siksikan, gabi. O di. So, yun naman. Pero kung na... Itinawag natin yon bago nangyari ang insidente, itinawag na doon sa Oplan Linis. Sabi, meron pang natumbang puno, pupuntahan.
0: Oo.
2: So, hindi ka agad na-actionan.
0: Tagal, kasi tagal. Nakapila pa.
2: Oo, nakapila pa. E ngayon, dumaan niya magubalot, tumama doon.
0: Nanis grasya tuloy.
2: Ito ganito rin, kung merong yung barangay, i-empower yung barangay, magkaroon payagan na PCSD na magkaroon ng chenso, hindi na itong mangyari yung mga ganito. Oo. Dahil sabi ni board member Maminta, pumayag naman doon ang PCSD na for disaster response, sana ma-update na tayo kung talagang kasi ayusin daw nila yung ano nila eh.
0: Sana mapasama na sa agenda sa mga susunod na sesyon na sangguni ang pang lalawigan.
2: Kaya nga eh, yun ang ano doon. Yung pagbawal sa mga barangay, yun pala ay doon lang pinag-usapan din sa, kasi pinadalahan tayo ng minutes, no? Ay ng information ng PCSD, no? Tungkol doon, no? Nung bumalik yung resolution na hindi tayo mapagbigyan, pinag-usapan lang pala nila yan doon.
0: Usap lang.
2: Pero doon sa executive order nila, yung LGU ay pinapayagan. Ang sabi ni board member Maminta, wala lang daw tiwala yung PCSD sa mga barangay.
0: Yun lang. Dapat kung halimbawa ipatupad, ma-monitor talaga nila ng maayos.
2: Oo, kasi yung barangay, baka nakalimutan ng PCSD, yan ay LGU din.
7: Express Balita sa Umaga.
2: Samantala sa iba pang balita, kinumpirma po ng anak ng isa sa mga nadamay sa aksidente sa Barangay Los Pibinda na wala ng kasong isa sa pakaugnay ng insidente matapos umano ang naging pag-uusap ng magkabilang panig. Ayon kay John Michael Hinogen, anak ni Mang Alfonso, dinaman ang baga ng kanyang ama at kasalukuyan pa itong inobserbahan sa ospital ng Palawan. Samantala, nakalabas na rin umano sa ospital ang dalawa pang nasugatan sa aksidente, kabilang ang asawa ni Mang Alfonso. Nagpahayag naman ng kahanda ang tumulong ang pamilyang Montaño sa lahat ng mga nadamay sa naturang aksidente.
7: Express Balita sa Umaga.
3: katabi ng tindahan ni Mama doon, si Papa po, nagpapanday daw po ng upuan sa labas ng ano, ng
0: tindahan.
3: Tindahan po. Okay. Tapos si Mama naman po, sa loob ng tindahan, tatakal na ng bigas.
0: Tatakal ng bigas, okay.
3: Opo. May nakalimutan lang si Mama sa labas ng tindahan, kaya lumabas. Mm. Tapos yun po, biglaan na lang daw po nagsalpisa ng mga bubog at saka yung mga kahoy na ano, niragasak na rin po ng ano, sasakyan. Si Mama po, nag-discharge siya nung pangaraw po.
0: Okay. Yung isa pa, Christina ba pangalan nun?
3: Ay, si ano, si ano. Okay na rin po yun, sir. Discharge na rin po nung...
0: Nakalabas na.
3: Opo.
0: Si Mang Alfonso lang talaga yun nasa ospital pa hanggang ngayon.
3: Opo, sir.
0: Saang ospital po siya?
3: Ito sa ospital ng Palawan.
2: Yan po ang tinig ni John Michael Hulugin, anak ni Mang Alfonso.
7: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Yan ang balita hatid sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Itong Santon Vitamin C, ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
7: Express Balita sa Umaga.
0: So ito, meron ang pag-uusap.
2: Wala na kaso.
0: Wala na, hindi na magsasampa ng kaso yung po mga nadamay dito po sa aksidente. Lalo na yung tatlo na nandoon lang sa tindahan. Alam din nila na masakit para doon sa ano eh, pamilya Montaño yung nangyari. Dahil nawalan din ano, yung pong pamilya, asawa ho ni ex-mayor Montaño. So ano nangyari? Usap-usap na lang sila sa barangay. Andun din yung ano, yung mayari ng van.
2: Mayari ng van.
0: Yung white man, di ba? At saka yung sa minivan ng Wander.
2: Nandun din.
0: Nandun din.
2: Yung Cherry, hindi na pumunta.
0: Wala na yung Cherry kasi hindi rin nadamay.
2: Hindi naman na, nakaiwas eh.
0: Nakaiwas.
2: Nakaiwas.
0: Oh, nakaiwas. Oh. Ito lang talaga yung mga nadamay, lalong-lalo na yung tatlo. Magkasawa pa naman yun doon, si Mang Alfonso na tinamaan yung bagay. At saka yung asawa niya, si Anisha. Anisha, nakalabas na rin pati yung isa pa. Tina yata yun.
2: Kinabahan ako doon eh, kung hindi nakaiwas yung Cherry.
0: Oo.
2: Talagang head-on collision.
0: Bira eh, ang laking ano, kahan ng ano, ng Cherry. Kaya baka mas matindi pa yung tama ng ano, pick-up.
2: Oo, kaya.
0: Pero yun mo, ganun lang yun ha. Kumbaga, nabawasan na yung lakas, yung pwersa niya, pagkabangga doon sa van, pati na rin sa minivan. Tapos doon sa tindahan. Lusok ang gabangin, kita mo yung itsura ng pickup, grabe. Parang laki ng damage.
2: Parang neoping ano eh.
0: Oo.
2: Parang yung papel na kinumus-kumus eh.
0: Ganun siya.
2: Matindi.
0: Matindi, mabilis yung takbo. At doon sa video o sa dashcam, late nakapag-apply ng preno.
2: Anong ano, ano wala pang ano yung PNP kung ano yung sa kanila investigation kung naka-idlip.
0: Natanong natin yun eh, pero wala pa. Pero tinitignan niya na posibleng naka-idlip. Sa ano na yun, sa pagmamaneho yun.
2: Or doon sa kanyang pag-overtake talaga, alanganin talaga yung pagka-overtake niya.
0: Alanganin, di ba? Mayroon tatlong sasakyan. Nandoon yung Cherry bus, nandoon yung van, nandoon din yung minivan. Alanganin.
2: Alanganin talaga yung ano niya, pagbangga. Doon sa minivan, doon sa van, tapos pumangga pa sa minivan, wala na talaga silang control. Hindi na kaya.
0: Oo.
2: Hindi na kaya ipreno.
0: Hindi na. Oh. Itong si Mang Alfonso, nasa ospital ng Palawan ito. Nung una, gusto talaga nilang ilipat ng ospital sa private. Pero wala pa naman daw advice yung doktor ng ospital ng Palawan na ilipat siya. So pinagkakatiwalaan nila yung doktor, nandoon lang muna sa ospital ng Palawan at tumutulong naman no, yung pamilya Montaño sa mga pangangailangan ng tatlo. Yung dalawa na nakalabas at itong si Mang Alfonso.
2: Si Mang Alfonso na lang.
0: Oo, oh, yan.
2: Yeah. Mukhang sa baga ang tama.
0: Oo, oh, ang term nga ginamit, di ko lang gamitin, durog.
2: Oo,
0: oh, pero sa atin, tinamaan na lang yung baga, sabi ni John Michael.
2: Pero ano naman, kailan pa maoperahan?
0: Obserbahan pa eh.
2: Obserbahan pa.
0: Hindi nga natin masabi kung sabi ko, ano bang sabi ng doktor, ligtas naman? Oo, hindi, wala pa. Inobserbahan pa lang daw yung lagay. So okay, may mga pangangailangan na ibibigay din po ng pamilya Montaño kasi yung anak po ni ex-mayor, yun po ang humarap at nakipag-usap dito sa mga involved sa aksidente.
7: Okay. Express, Express, Balita sa Umaga.
0: 6:25 ng umaga. Pitohong kadeting Palawenyo ang matagumpay na nagtapo sa Philippine Military Academy o PMA bilang bahagi ho ng Talang Dangal Class of 2026 sa ginanap na exercise. Ito pong May 16, 2026 sa Fort General Gregorio H. Del Pilar. Bilang ho sa mga nagtapos, sina Cadet Ivan Acosta Aurelio ng Puerto Princesa City, nandito po si Daryl Damasco ng Batanasa, Palawan, si Joe N. Hard Moralde ng Puerto Princesa City. Sama rin si John Robert Mikit Pitik ng Batanasa, Oscar Tabang Bayato Jr. ng Puerto Princesa City, Princess Hazel Bacalso Aben ng Puerto Princesa City, John Lester Pactor Nigosa ng Puerto Princesa City. Dumalo sa makasaysayang seremonya si Ferdinand Marcos Jr., si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pangunahing pandangal at tagapagsalita. Naging tampok sa programa ang paggawad ng mga parangal sa mga natatanging kadete, outtaking ceremony at formal na pagtanggap sa mga nagtapos bilang bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ang pagtatapos ng pitong palawenyo ay itinuturing na karangalan hindi lamang para sa kanilang pamilya, hindi maging sa lalawigan ng Palawan na muling nagluwal ng mga bagong lider at tagapagtanggol ng bansa. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita natin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan po ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin A Plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
2: Balita sa Umaga. Congratulations ha. Oo. Pangarap ko yan dati sa PMA. Aso lang na PMA nga ako eh. Pahinga muna.
0: Pahinga muna. Pero ito pito. Mga Palawenyo.
2: First class, Ivan Acosta Aurelio. Ano ito ni Sir Aurelio? Ah?
0: Mga second lieutenant na ito. Pagka ito ay nagtrabaho na.
2: Oo,
0: saan matik man mapunta, di ba?
2: Oo, matik yun. Talagang second lieutenant na yung rango nila. Taas na kagad.
0: Pito, may mga galing ng Batarasa. May galing po ng Puerto Princesa. Nigosa?
2: Nigosa? Ano kaya nag-share sa amin ito, ha?
0: Oo nga, John Lester Pactor Nigosa.
2: Yan, si Cadet First Class Oscar Tabang Batayo Jr. Congratulations ha. Alam mo ba Choy, sino yung pinaka top class? Babae Choy?
0: Babae?
2: Oo. Si Cadet First Class Christine K. Dimisana Librada.
0: Nako, delikado yung pag-stress na yan pagka ganyan.
2: Kaya matindi. Sa yung pinaka ano nila, tagapagtanggol ng lahing dakila at barangal. Kaya pala Talang Dangal.
0: Talang Dangal.
2: Oh, yun pala yung tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal. Ayun pala yun ha. Siya yung ano Choy, yung ninth female cadet na nagtap sa PMA since 1993. Ito galing sa...
0: Tapos siya pa yung pinakatap.
2: Oh, siya pinakatap ha. Galing ito sa Lipa City, Batangas. Yung babae yung nagtap sa klase nila.
0: Sana kaya itong pito na ito. Ha? Ganda ma-invite natin. Ano?
2: Oo, talaga. Pito tapos ma-motorcade ba?
0: Yan.
2: Ma-motorcade. Bihira kasi yung makapasa dyan sa... Kumbaga, ang hirap dyan makapasok, Joy.
0: Mm-hmm. Sigurado ito, magiging general ito katagalan.
2: Ay, oo. Maano yun. Ang natatandaan kong PMER dito, di ba? Si General, ano? Pito ito sir, pito itong palawin nyo.
0: Pito.
2: Si General Matiliano yung natatandaan ko na...
0: Na taga sa atin.
2: Taga sa atin na PMAR. Classmate yan sila ni nila Hunasan eh. Ang pagkakaalam ko ha.
0: Nila Senator Gringo?
2: Oo, nila Senator Gringo. Ini sila ata yan eh. Nila... yan. Kaya... Pero mukhang marami na rin PMAR dito sa ano. Sa Puerto Princesa. Tsaka sa Palawan. Iba yung ano dyan eh. Iba yung disiplina eh.
0: Sana pa, sana ano to, mag-guest natin itong pito na ito pagka nakababa na ng Puerto Princesa.
2: May babae po. Meron? First Class Princess Hazel Bacalso.
0: kita mo.
2: Aved. Sa pito, isa lang babae ba?
0: Siya lang.
2: Isa lang.
0: Oo, siya lang.
2: Samantala sa iba pang balita, mas pinaiting pa ng XFM Palawan ang pagbibigay pugay sa mga tagapakinig. Matapos pong opisyal na simulan ang inaasang linggo ang pag-ikot sa iba't ibang barangay upang personal na hanapin ang mga bahay at establishmento ng malakas na nakikinig ng XFM Radio. Una inilunsad kahapon ng umaga sa programang Bullseye ang naturang aktividad kung saan mismo si Station Manager Calo Villarosa ang nauna sa paglibot sa ibang barangay, sa ilang barangay upang personal na kumustahin at pasalamatan ang mga masugid na tagapagsuporta ng istasyon. Sa isinagawang pag-iikot, agad at tumanggap ng biyaya ang mga residenteng nadatnang malakas na nakatutok sa XFM. Kabilang sa mga ipinamahaging regalo ang XFM Radio, spaghetti pack at cash bilang dagdag suporta at pagkilala sa walang sawang paikinig at pagtangkilik sa impilan. Ayon kay Station Manager Calo Villarosa, bahagi ito ng mas pinaiting na kampanya ng XFM Palawan upang higit pang mapalapit sa publiko at masuklian ang matagal ng suporta ng mga tagapakinig mula noon hanggang sa kasalukuyan. Dagdag pa ng pamunuan ng istasyon para mas marami pang sorpresa at karagdagang ayuda inaasa ipamahagi sa mga susunod na linggo, kaya hinikayat ang publiko na patuloy lamang na makinig at magpalakas ng XFM sa kanilang mga tahanan at mga pwesto. Patuloy namang pinautunayan ng XFM Palawan ng matatag nitong koleksyon sa mamayan sa pamagitan ng mga programang nagbibigay formasyon, serbisyo at kasiyahan sa bawat isa nating mga tropa sa lungsod ng Puerto Princesa at talawigan ng Palawan. Express
8: Balita sa Umaga. Lagi mo ba ginagawa yan pagka gano'ng kadalas na nakikinig dito?
9: Palagi kitang sinusundan kung saan ka napunta.
8: Gano'ng?
9: Lalo na General Gales.
10: Oy! Oy! Lalo na ako! Mang Manny!
8: Tanungin mo siya nga, J. Tanungin mo, ha?
10: Mang Manny! Mang Manny!
9: Hello?
10: Good morning, Mang Manny, ha?
9: Oy.
10: Bakit na sabi mo na lalo na si Ka Gerald? Ibig sabihin, mas pinapakinggan mo kay Gerald kaysa kay Kalui? Ay, hindi, pantay lang, pantay.
9: Hindi naman. Pareho kayong hinahabol ko kung saan kayo nagpunta.
10: Ayun, oh. Pantay, siyempre. Oh. Bakit naman? Bakit mo kami hinahabol?
9: Ang mangyari kasi...
10: Bakit mo kami hinahabol?
9: Ay, siyempre, yung mga balita ay totoo, hindi yung haka-haka. Express Balita sa Umaga.
2: Yan po ang atinig ni Mang Manny at siyempre ni Ka Gerald at ni City Councilor. Hindi na pala.
0: Oo.
2: Sarado na daw.
0: Oh, launching ito ha ng launching. Sugod Bahay.
2: Sugod Bahay.
0: XFM Sugod Bahay.
2: Ang matindi ha.
0: Oo, ano lang ang gagawin ito? Magbibigay lang na magbibigay ng kasiyahan.
2: Ng kasiyahan.
0: Oo, sa tahanan.
2: Sabi ni Nanay Evelyn Alcantara at Tate Alex, pwede daw ba yan makarating ng Brooks Point?
0: Yung
2: Sugod Bahay?
0: Kalawi? Inuuna lang dito sa Puerto. Tapos lalabas na ng na sasama nga ako sa Koron.
2: Sa Koron?
0: Schedule na ako kay Kalawi.
2: Talaga naman.
0: Mga schedule.
2: May ticket ka na?
0: Wala pa. Ano lang to, konsepto ho ito ni Station Manager Calo Villarosa na magbigay ng blessing doon po sa mga pamilya. Nandiyan na yung spaghetti pack.
2: Oh, spaghetti pack.
0: Tapos mayroong cash.
2: Nako.
0: Oh, tapos mayroong radyo. Sa susunod na linggo, mas nadagdagan pa.
2: Aba!
0: Oh.
2: Dadami pa yung mabibiyayaan.
0: Dadami pa. Oh, marami pang ibibigay. Electric pan.
2: Bigas.
0: Aroy, nako, palakasin nyo lang po yung monitor ninyo. Okay. Pag umikot yung pong
2: patrol
0: ng XFM at napakinggan kayo na malakas dumadagundong yung pong XFM, aba, kayo po ang lalapitan at bibigyan po ng mga kasiyahan product.
2: Iyon talaga naman.
0: XFM.
2: Yan, pag dumating na ang Sugod Bahay.
0: Yan. XFM,
2: Sugod Bahay Team. Wali. Sino ba si Jose dyan?
0: Mababa rin ako sa mga susunod. Mamimigay rin tayo ng mga sponsor natin. Hinihintay lang natin. ma-partner natin si Kalui. Si Mang Manny, congratulations sa talaga naman. Sinusundan talaga kami, ha?
2: Kahit saan, ha? Kahit saan magpunta.
0: Thank you kay Mang Manny, ha? Ito sa mga tagburos. Grabe. Sa dami ng mga nakikinig nung linggo na yon, sila yung pinakamalakas.
2: Doon, sa tagburos.
0: Si parang yung Puerto nga, naka-ano na talaga, eh. Naka-XFM na. Salamat sa mga taga-Puerto, ha? Na talagang naka-XFM na tuwing umaga.
2: Oh, yeah. Thank you very much sa suporta. Siyempre, bibigyan nga natin ng kasiyahan. Para balik natin yung suporta nila sa atin, balik natin sa kanila.
0: Yan, ganun ang gagawin natin.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: 6.36 ng umaga!
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Nako na tayo sa ating mga live report!
7: Live report!
0: Tahin natin sa bayan po ng El Nido. Grupo po ng mga negosyante. Inilingho ang pansamantalang pagpapatigil sa DNA reinforcement sa munisipyo ng El Nido. Patropa mo sa balita. Beria Mucha.
11: Maring iniling ng El Nido Business Compliance Council sa Department of Environment and Natural Resources ang pansamantalang pagpapatigil sa mahigpit na enforcement actions laban sa mga negosyo sa El Nido. Binanggit ng ENBC Council sa liham na kanilang ipinadala kay DNR Secretary Attorney Juan Miguel Cuna ang kasalukuyang sitwasyon na lubhang nakakaapekto sa mga maliliit na negosyo at mga manggagawang umaasa sa turismo dahil sa kasalukuyang pagpapatupad ng mga environmental regulations. Kabilang sa mga hiniling ng grupo, ang pansamantalang pagsuspende sa cease and desist orders, criminal referrals at iba pang prosecution proceedings habang pinaplansya pa ang mga kinakailangang proseso at requirements. Ayon sa ENBC Council, handa namang sumunod ang maraming negosyante, ngunit nahihirapan dahil sa technical complexities, pagkakapatong ng mga requirements at kakulangan sa malinaw na guidelines sa pagkuha ng permits at endorsements. Iginit din ng grupo na mas magiging epektibo ang pangangalaga sa kalikasan kung may sapat na koordinasyon, malinaw na transition measures at tuloy-tuloy na dialogo sa pagitan ng DNR, LGU, PAMBI at iba pang stakeholders. Hiniling din nila ang pagbuo ng technical working group upang makahanap ng pangmatagalang solusyon sa mga compliance issues sa El Nido, Palawan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Ano to, Choy? Nakatutok sila yung DNR reinforcement team dyan sa El Nido sa mga negosyante. Diba? Eh kung sa halip na gumawa na lang ng, ano, ng team na tututok doon sa clearing operation?
2: Kaya nga, pruning lang naman eh.
0: Pruning lang naman.
2: Hindi naman puputulin mo eh. Prune mo lang naman yung mga nasa may bahay, delikado.
0: Huwag masyadong tutukan yung mga negosyante. Nagninegosyo naman yan eh. At saka nakikita naman yan na gagawa at gagawa ng paraan para may tama rin yung kanilang pagninegosyo. Ngayon, yung mga sanga na mga delikado sa mga bahay, bigyan pansin din po sana ng DNR dyan sa El Nido. Sana. Paano? Palakasin nyo po yung gagawing move sa pamamagitan ng ordinansa. Resolusyon ng Sangguniang Bayan.
2: Correct.
0: Tapos partnerin nyo na rin po yung PCSD. Diba? Para hindi na mangyari yung ganito.
2: Kaya nga, may namatay na eh.
0: Meron ang namatay.
2: Namatay, diba? So, marami pa bang mamatay bago tayo matuto, bago tayo mamulat, bago natin baguhin yung pulisya.
0: Masyadong tutok din sa mga negosyante na yan. Mga negosyante, hindi rin basta-basta lang yan na gagawa ng masama. Meron man, pero hindi naman lahat kasi sila gusto nila maayos yung kanilang pagninegosyo.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Samatala sa iba pang balita sa yawa daw nung kapistahan sa Quezon. Inihinto dahil sa rambulan ng mga kabataan. Katropa mo sa balita, Ray Elcaran.
12: Inihinto ang sanay masayang sayawan noong huling gabi ng ika-75 founding anniversary at ika-19 Manugol Festival sa loob ng Municipal Gymnasium sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan nitong Mayo 15, 2026, matapos magrampulan ang ilang kabataan kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Kapitanan Plantina Aburut, ayon rito agad namang rumisponde ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga otoridad upang mapigilan ang kaguluhan na posibleng nag-ugat umano ang insidente sa komisyon sa pagitan ng magkabilang panig ng mga kabataan na kalaunan ay inauwi sa pananakit. Dahil sa pangyayari, marami sa mga kasunyan ang nadismaya sa pinakitang asal na mga sangkot na kabataan sa halip kasi na magsaya sa huling gabi ng kapistahan, tila kaguluhan at pagpapasaway umano ang nangyari. Samantala, ayon pa kay Aburot, nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang mga nasangkot, lalo na ang babaeng nakaitim na umano'y may dati ng record sa barangay. Sa kasalukuyan, viral na rin ang video ng insidente matapos itong may post sa social media na umani ng samutsaring reaksyon at negatibong komento mula sa mga netizen. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Grand XFM News.
0: Ito, ramdam na natin yung mga barangay official sa ganito. Yung mayroong kapiyastahan tapos mayroong manggugulo ng mga kabataan. Pero imo, hirap pagod yan. Ang haba ng preparation ng mga barangay official, ng mga volunteer. Tapos guguluhin lang sa isang igla para lang masira yung event na yan ng mga kabataan.
2: Yun ang nakakalungkot sa mga kabataan natin ngayon eh.
0: Parang masasagad ka rin eh pagka may makita kang kabataan na makukulit na mga ganyan.
2: Ay oo, siyempre. Diba, pupuyat at pagod yung preparation ninyo eh.
0: Sisirain mo lang, sisirain nyo lang dahil sa kalasingan ninyo.
2: Ay, kung pwede lang. Ay lang, bawal eh. Kung pwede ka lang kutusan mo yun eh. Kasi bawal eh. Ikaw naman ang madidimanda eh.
0: Doon natin nakita na talagang hirap din. Kaya nung nakaraan sa amin yung founding anniversary, declare talaga yung kapitan namin eh. Kung sino yung magsisimula ng gulo. Kayo ang magbabayad ng lahat ng ito.
2: Ayun, di ba? Yung masisira.
0: Oo, yung mga masisira. Kayo ang pagbabayarin. Wala rin. Wala na rin ng gulo.
2: Buti wala namang ng gulo.
0: May mga nanay lang, mga senior na konting sayaw, nagkakagirian dahil yung mga tatay-tatay, mga asawa nila. Pero ayos naman kaagad.
2: Ayun, akala ko yung... Wala namang yung benefit dance dati. Yung merong mga ganon. Tapos kukuha ng dalaga.
0: Wala
2: tapos,
0: na eh.
2: Wala na. Tapos mga sayawan. Wala nang gano'n, no?
0: Wala nang gano'n eh.
2: Kasi baka magagalit
0: sa mga baryo, di ba? Yun? Nakauso talaga yun.
2: Baka magalit na si Mrs. eh.
0: Tulad dati, maunawaan pa nila. Ngayon, hindi na.
2: Wala na.
0: May kasunod na baso lilipad sa'yo. yun.
2: Baka hindi ka makapasok sa bahay mo.
0: Yun ang problema.
7: Express Balita sa Umaga.
2: Ikaw na pala.
0: Individual. Ako nga pala, no? Individual sa bayan ng Brooks Point, arestado ho sa kasong paglabag sa RA 9175. Ito na naman, no? Chainsaw Act of 2002. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
13: Aristado ang isang individual sa barangay Ama sa bayan ng Brooks Point, Palawan dahil sa ilegal na paggamit ng chainsaw na walang kaukulang dokumento nitong May 15 taong kasalukuyan ayon sa Brooks Point Municipal Police Station na umaga nang ipaalam ng isang concerned citizen ang insidente na pamumutol ng puno. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng pulisya katuwang ang DNR upang bilipagahin ang ulat. Pagdating sa lugar ay tumambad sa mga otoridad ang mga bagong putol na iligan na troso at isang portable chainsaw na walang kaukulang dokumento. Base sa mga otoridad na kumpleto ang dokumento ng pagpuputol ng puno, ngunit walang papeles ang chainsaw na ginamit. Samantala, agad namang dinala sa FNP ang individual kasama ang nakumpiskang chainsaw na maharap naman ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9175 o ang Chainsaw Act of 2002. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
2: Ayun, walang permit yung chainsaw. Pero kung yung sasabi natin kanina, Choy, i-empower na lang kasi yung barangay. Payagan nyo na lang gumamit yung barangay para maiwasan na yung mga ganito. Para pupunta lang sila sa barangay, merong delikadong puno na baka bumagsak sa bahay ko. Diba? O di... Barangay na yung...
0: Sama-sama, tulong-tulong pa.
2: Tulong-tulong pa. Diba? Mabilis yung aksyon.
0: Mabilis dahil maraming po pwedeng mag-volunteer sa barangay.
2: Kaya nga.
0: Hindi ganito. Sayang yung chainsaw.
2: Sayang.
0: Makukumpis ka yan. Na-experience na namin yan sa barangay. Nag-purchase ng chainsaw. Hindi pa nagagamit. Dumating na kaagad yung PCSD. Kumpiskado. Hindi na naibalik yun.
2: Pero kung nilaban nyo yun, Choy, kasi nakalagay doon sa batas, LGU. Diba? LGU
0: pwede
2: naman
0: pa sanang
2: yung...
0: ano pala yun, no?
2: O, pwede kasi mabawi. Nakalagay sa batas, LGU. Ngayon, nagtataka nga ako, bakit hindi kinikilala ba ng PCSD yung barangay as LGU? Diba? Kasi nakalagay eh.
0: Oo.
2: Kahit doon sa EO number 7 nila, LGU yung binabanggit. So, yung barangay ba, hindi LGU?
0: LGU pa rin.
2: LGU, diba? So, yun ang... Kaya yun ang... Kaya ako, kaya gumawa ko ng resolution na requesting sa kanila dahil malakas din yung aking... Binasa ko yung batas.
0: Oo.
2: Malakas din yung aking paniniwala na hindi labag sa batas gumamit ang mga LGU. Basta gagamitin mo sa disaster response.
0: Yun. Nangyari na naman, nangyari na yan nung mga ano eh. Nung, di ba, na bagyo tayo.
2: Oo.
0: Pinayagan talaga na ilabas yung mga chainsaw. Dami mga chainsaw.
2: Kaya,
0: gagaling pa magsipag-korte. Yung nakabagsak na puno. Yung anong bagyo, Udit ba yon?
2: Yung bagyo Udit, pinayagan. Pinayagan ng PCSD na gamitin.
0: Di ba, labasan yung mga chainsaw sa norte.
2: Sa norte.
0: Galing maghiwa eh.
2: Ay, sanay na sanay.
0: Biruin mo yung 2x2, uno. Manipis na yun. Kaya ng
2: chainsaw. Kaya pa. Talaga naman.
0: Pulsuhan, yung magagaling eh.
2: Magaling, sanay na sanay.
0: Lugabas,
2: pero hindi natin tinotolerate yung maling paggamit ng chainsaw. Ang sinasabi natin dito, yung LGU, yung barangay, payagan for disaster response. Hindi naman gagamitin ng for katarantaduhan. Kasi meron tayong barangay Bidrim C. Diba? Meron tayong barangay risk reduction na committee. Merong ganon. So, dapat payagan nila. At nakalagay naman sa batas na pwede ang LGU. Yung mga individual na gumagamit, na yun talaga, pwede i-penalize na walang, hindi naman for disaster response yung kanilang purpose.
0: Kung wala namang cutting permit, walang permit yung chainsaw, individual yung gumagamit, talagang
2: bago ka naman magpuputol, talagang halimbawa yung barangay, bago ka naman puputol, dadaan ka pa rin naman sa dealer, papaalam ka pa rin naman eh. Hindi naman basta ka nalang puputol dyan, diba?
14: Express Balita sa Umaga.
2: Samantala sa iba pang balita, voters registration sa buong Pilipinas, huling araw na po ngayon. Kapagparehistro na ba kayo? Katropa mo sa balita, Girly Cardacio.
15: Huling araw ng iyon ng voter registration sa buong Pilipinas. Ito ang inanunsyo ng Commission on Election kung saan inaanyayahan na ang publiko na magparehistro na ngayong araw upang makiisa sa SK at barangay election na mangyayari sa buwan ng Nobyembre. Paalala pa ng COMELEC na ngayong araw ay sinuspindi muna ang pagkuha ng COMELEC certificate upang bigyang daan ng huling araw ng voter registration. Samantala sa ngayon ay mahigit 57,000 na botante ang nakapagparehistro sa lalawigan ng Palawan at inaasahan pang tataas ang nasabing bilang ngayong araw dahil huling araw na ng voter registration. Yan naman ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cardacio, XFM News.
0: Huling araw ngayon ha?
2: Sa SM, sa Puerto Princesa, sa SM.
0: Meron, sa SM, meron din. Dami nagtatanong po, pambira. Isang taon ito, nagsimula po noong October last year. Buong taon ay binigay po sa ng COMELEC doon sa mga gusto magparehistro, pa-transfer, papalit ng pangalan.
2: At sinagad hanggang Sabado.
0: Hanggang Sabado,
2: pati holiday nga eh.
0: Tapos dami ngayon naghahanap.
2: Biro.
0: Pero pa naman, habol po ngayon, Monday, hanggang alas 5 ho ng hapon.
2: May lumapit na ba sa'yo? Nagawad, may paparehistro akong 20. Baka provide mo ng sasakyan o kaya merenda.
0: Pwede, meron yan.
2: Mga ganun eh.
0: Siyempre, hindi pa pwedeng hindi. Mas maganda ng bigyan mo kaysa sa hindi. Aroy, baka mamaya pag kwento ka niyan.
2: Kaya nga.
0: Ang mahirap. Kailangan bigyan mo.
2: Pero dapat 1 year na ang registration. Dapat hindi na ngayong maghahabol pa.
0: Yan talaga yung Pinoy?
2: Pilino yun. Talagang sa last day talaga, no?
0: Kung kailan
2: tapos,
0: uling mga oras.
2: Tapos may darating 1 minuto bago alas 5.
0: yan ang ugaling Pinoy na hindi mawawala noon pa man. Panahon ang pupupong hanggang ngayon. Kung kailan mga huling mga oras. Yung oras ni Peligro.
2: Kaya nga. Doon
0: aatraka, di ba?
2: Kaya nga, ibang klase talaga ang Pilipino, ay Diyos ko.
0: Sa mga mayoros po ngayon, sa mga kabataan, sa mga gusto mong magparehistro, lipa, transfer, Ngayong araw last na lang ho ito. Na. Hanggang alas 5 ho ng hapon sa mga Comelec na opisina. Bukas po yan lahat yan. Kahit sa mga munisipyo at dito rin sa atin sa Puerto.
2: Sa Puerto Princesa dyan sa SM Choi.
0: SM, sa SM. SM.
2: Relax pa kayo dyan. Makaka-relax.
0: Malamig, malamig.
2: Malamig. Yan, o. Yan, ha? Punta kayo doon ngayon. Huli ka araw na.
16: Express. Express. Balita sa umaga.
0: Barangatan Festival 2026, target ho na palakasin ang turismo at kabuhayan ng mga Palawenyo. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
17: Inaasahang magbibigay ng mas malaking tulong sa turismo at lokal na ekonomiya ng Palawan ang mas pinalawak na selebrasyon ng Barangatan Festival 2026 matapos ngang formal na ilunsad ng Pamalang Panalawigan at ng Palawan Tourism Council ang bagong brand identity at line-up ng aktibidad itong araw ng Linggo. Ayon kay Governor Amy Alvarez, layunin ng bagong anyo ng Barangatan Festival na hindi lamang itampok ang kultura at pagkakaisa ng lalawigan, kundi palakasin din ang turismo, negosyo at partisipasyon ng bawat bayan sa buong lalawigan ng Palawan, kasama na ang lungsod ng Puerto Princesa. Sa temang makukulay na yaman, iisang Palawan, tampok sa halos 3 linggong pagdiriwang ang mga tourism forum, trade fair, job fair, sports tournament, cultural presentation at malalaking concert na inaasahang magdadala ng mas maraming turista at oportunidad sa mga lokal na negosyante. Bahagi rin ang hakbang na Pamalang Panalawigan ng pagdadala ng ilan sa mga major entertainment events sa Puerto Princesa City Sports Complex upang mas maraming residente at bisita ang makapanood ng libreng pagtatanghal ng kilalang artist tulad na lang nila Arthur Neri, Flo G at ang parokya ni Edgar. Binigyan din ni Governor Alvarez na layon ng mas malawak na selebrasyon na maging inclusive at accessible ang festival habang pinanatiling responsable at community-centered ang mga aktibidad. Magsisimula po ang Barangatan Festival ngayon pong darating na Hunyo 5 hanggang Hunyo 23 kasabay ng pagdiriwang ng 124th na anibersaryo ng civil government ng Palawan. Yan ang balitang atin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Kaabang-abang ito, Joy, ha? May mga parokya na Edgar nandyan.
2: Kaya ka.
0: Ako si Flo G.
2: Si Flo G.
0: Nandyan din.
2: Yung anak ko nga, nagpaalam na kagad. Eh. Manonood daw sila ng pinsan niya.
0: Magaling yung coordinator. Ha? Alam nila yung hit para sa mga kabataan.
2: Kaya pinaghalo. Ito kasi sa iba, puro sa kabataan. Ito pinaghalo eh.
0: May 90s.
2: May pang tito, may pang tita, may pang kabataan.
0: Hmm. Pero yun mo, yung mga parokya ni Edgar, panahon natin yan eh.
2: Panahon natin yan.
0: Tapos ngayon yung Flo G. Ko, panahon
2: tapos
0: ng mga kabataan
2: yung six bomb. Talagang pangbungad yung
0: aroy,
2: mga pinalakan ng six bomb eh.
0: Bongga. Bongga yung Barangatan Festival. Oh,
2: tapos yung sweet notes.
0: Uy, ganun. Nandun din.
2: Oo, dito.
0: Si Ilyas, di ba?
2: Hindi, kasama si Ilyas.
0: Kasama yung kasi Ilyas eh.
2: Sweet notes yung kinuha nila.
0: Sweet notes.
2: Nasikat din yung sweet notes.
0: Ay,
2: eh.
0: Oh, yung mag-asawa, galing yan.
2: Kaya si Mrs. ka, nagsabi na kaagad eh. Magsabi ka na kay Kaloy, manonood tayo ng ano ha?
0: Ba talaga?
2: Na mapupuyat ka ha?
0: Sige. Panoorin natin yan, no?
2: Tsaka si ano, si Eman Pacquiao ha?
0: Ganun din, pupunta rin dyan?
2: Pupunta din.
0: Anong gagawin naman nun?
2: Ha? Boxing yun eh.
0: Papakita lang ng ano
2: niya. Ng galing. Tsaka may surprise daw na anim.
0: Anim?
2: Sabi ni Governor doon sa ano?
0: Anong surprise ang anim?
2: Surprise
0: anong meron
2: na doon? Kapamilya talents.
0: Ba?
2: Mga artista.
0: No. So, abang-abang ito ha. At Barangatan Festival 2026.
2: Ang kagandahan sa sports complex ng Puerto Princesa, gaganapin lahat yung concert.
0: Ay, ganun?
2: Oo, malawak talaga.
0: Maliit ka kasi pagka dito sa convention center ng ano eh. Nang isang ano lang yun, basketball court lang, di ba? So doon sa sports complex, malawak.
2: Malawak.
0: Field yun. Nakurakrakan talaga yan.
2: Palagay ko kahit na umulan, tuloy yan, Choy. Gusto ng mga kabataan, mga ganyan yung ano eh.
0: Hmm. nakikisabay tayo sa mga kabataan.
2: Kaya, kaya.
0: Yan yung parokya eh.
2: Eh, parokya eh talaga. Hindi pwedeng palampasin eh.
0: Oh.
2: Si Kalawi, makikisayaw daw ng six bomb eh.
0: Ay, six. Express.
2: Kalawi, may nag-message pala Kalawi oh. Tanong ko lang, sabi ni Lex ng buhay mo, tanong ko lang po idol, paano naman yung mga tagapakinig nyo na nasa gitna ng dagat tulad ng nasa bangka, wala po bang biyaya?
0: Aroy.
2: Kalawi, paano daw sila yung mga nasa...
0: Susugod tayo sa laot?
2: Susugod sa laot. Sa, ha? Punta daw ni Kalawi sa laot.
0: Oh, iba na yun, sugod laot na yun.
2: Sugod nasa, laot,
0: nasa sugod bahay mo
2: ibig
0: na.
2: Ibig sabihin, Kalawi, marami tayong tagapakinig sa laot.
0: Sa laot. Grabe, no?
2: Oh, maingisda natin, no? Good morning sa inyo dyan, ha? Samantala sa iba pang balita, ito na, sa dagat na pinag-uusapan, merong limang rubber boat, Choy, ng LGU Rojas.
0: Lima, ha?
2: Oo, inihanda para sa mga binabahang barangay. Pinasilip sa publiko!
0: Talaga naman!
2: Talaga si Mayor Pedi,
0: oh. Daming tulong, oh.
2: Kaya nga, katropa mo sa balita, ay si Pacaldo!
18: Ipinasilip na ni Mayor Pedi Sabando sa publiko ang limang rubber boat na naghahanda para gamitin sa mga barangay na madalas bahain sa bayan ng Rojas, Palawan. Ayon sa alkalde, bahagi ito ng paghahanda sa posibleng pagbaha, lalo na't maraming barangay sa Rojas ang naapektuhan ng matinding pagbaha noong mga nagdaang kalamidad. Gagamitin ang mga rubber boat sa rescue at evacuation operations upang mabilis na matulungan ang mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon at pagtas ng tubig sa mga mabababang lugar. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Yan, congrats doon sa mga taga-Rojas. Limang rubber boat po

0: Ilyas.
1: Yan. Ilyas, tapos yung...
0: Bangkarera.
1: Oo, dami mga event dami na meron events sa munisipyo ng Rojas. Tapos meron pa mga ganito. Meron nga ano yung si Ambulance, di ba?
0: Oo, meron, meron.
1: Yun.
0: Ang ganda. Grabe.
1: Ah, okay, okay.
2: Express! Express! Malita sa umaga.
0: Joy, batiin ko lang ng good morning si Cap Bobby Parangki, nanonood sa atin.
1: Yan.
0: Yung masipag naming kapitan mabait sa siksikan.
1: Yan. Morning, Cap, ha?
0: Morning. Ina-announce pala natin, ha? Kahapon, nag-ano kami, dry run ng paninikit. Pero hindi kami nanikit kahapon.
1: Mm.
0: Dahil deputized na yung mga talod dati ng CTMO.
1: Yun ang maganda.
0: So, nag-warning lang tayo kahapon.
1: Warning.
0: Warning sa mga traffic violators. So, yung mga nasita namin kahapon, eh, hindi mo na tinikitan. Warning lang. Pero, susunod na mga araw,
1: ticket na.
0: Ticket na.
2: Express! Express!
1: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalapon ng buong pwersa ng XFM Network Network Philippines.
0: Sir Eko Echalar, live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
0: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipinas. Para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas!
2: Express! Express! Balita sa umaga!
3: XFM.
4: XFM.
2: Sister Pain.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main brand, sa Caltex, Tinigiban, Cubaon, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
2: Santo Plus Gold.
8: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag tiko ng Santo Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santo Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
17: Kasi Sansom
18: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag

0: Inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ha! My pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
3: Sa Sample Plus Gold.
6: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
3: Sister Payne.
9: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
3: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
19: Magsantol Plus Gold,
18: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
19: Magsantol Plus Gold.
20: Ang ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
8: XFM.
1: XFM.
22: Mga katropa! Excited!

0: 7:12 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: Morning, morning, morning, good morning. Morning, good morning. Magandang umaga mga tropa. Kamusta ang weekend po ninyo? Medyo namamalat-malat pa. Mayroon pang latak ng init at pawis. Noong ating bangkarera. Pero worth it naman, ha? Dahil napasaya natin yung mga kababayan natin sa Facebook na nanood. At yung mga nagpuntahan na mga kababayan natin doon. Hundreds of people gathered diyan sa Pier ng Rojas para manood ng ating pangkarera 2026, ha? Pero ano lang to? Tsaka mga tropa. Okay? Makibigan, araw ho ng Lunes ngayon. Maraming ganap ngayong araw na ito, ha? Pero mga kaibigan, doon sa mga kaibigan natin, ha? Alam nyo, nung tatlong araw tayo sa initan, babad talaga. Pier yun eh. Lunes, Martes, Miyerkules yung karera. Kung mahina-hina ang katawan mo, bibigay ka eh, ha? Pero para sa taong bayan, eh, talagang gagawin natin ang lahat para mapasaya yung ating mga expectators doon sa pangkarera natin, ha? 2026, mga kaibigan. Ay, alam nyo, itong nag-alaga sa atin, kung nakaraan talagang papunta tayo sa trangkaso, eh. Pero hindi natuloy, ha? Para sa ubo, sipo na trangkaso, yung bang parang laging inuubo ka o sinisipon? Ang ginawa ko, Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, pinalakas nito ang resistensya natin gamit itong vitamin C na to. Kasi ito, may alkaline-based vitamin C na mas banayad sa tiyan at madaling maabsorb ng katawan. Tumutulong ito, mga tropa, ha? Tumutulong itong labanan ng infeksyon at pabilisin ang recovery. Kaya kailangan stay protected araw-araw, ha? Diba? Kasi yung iba talagang madalas magkasakit. Ibig sabihin yan, Rad, kailangan mo na talaga ng dagdag proteksyon. Itong Santon Vitamin C, ang tumulong sa akin para hindi tuluyan tayong trangkasuhin. Panangga ito eh. Ah, pinapalakas nitong immune system ng mga katropa natin para labanan yung, alam niyo yung free radicals, mas malakas na depensa para iwas sakit mga tropa, ha? Santon Vitamin C, produkto yan ng Yes to Health, mga kaibigan. Yung Santon Vitamin C, yung Vision X Plus Soft Gel, mga kaibigan, Santon Gold Herbal Capsule, lahat yan, mga kaibigan, mabibili nyo sa mga kapartner nating mga pharmacy, mga kaibigan, lalo dito sa Puerto. Sa Puerto, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, partner natin yan. Medzone Pharmacy, Jindis PharmaCare, PharmaStop, King's Drugstore, Nature's Medic, West Arm Pharmacy. Yan yung mga binanggit ko, sa Puerto lang yan, mga katropa. O yan, mabibili niyo yan, yung mga produktong yan ng Yes to Health. Speaking of Santon Gold Coffee Mix, naka-like na ba kayo? Naka-share na ba kayo? Pero dapat magko-comment din kayo para mabasa namin. Dahil itong Santon Gold na ito na hawak ko, mga katropa, ha? Ito, yan. Yan, mga kaibigan, ay Santon Gold Coffee Mix. Mayroon niyang glutathione, mayroon ding collagen. Nagkakape ka na, unti-unti pang pumuputi ang balat mo. Tapos may glutathione pa yan. Para masubukan ninyo, ipapatikim ko sa inyo to, ha? Yung Santon Gold Coffee Mix na ito, nagawa, siyempre, ng Yes to Health, mga katropa. So habang nagkakape kayo, Siyempre, nasa ano kayo, di ba? Nasa balkonahe kayo. Nagkakape kayo. Nagkakape kayo. Mga kaibigan. Siyempre, habang nagkakape, mas maganda kung nakikinig kayo ng radyo. Siyempre, pag sinabi mong radyo, FM yan. FM, XFM yan. Di ba, mga kaibigan? Ngayon, siyempre, sabihin ninyo, eh, paano naman kami makikinig? Kalo eh, nagkakape na kami ng Santong Dol Coffee Mix eh. Eh, wala naman kaming radyo. Walang problema yan, brad. Ito, AM, FM, radio, 3-band, radio world receiver. Ayan o, yan. Ang laman nito, radio, baka sabihin nyo, nagbibiro ako, ibubuksan ko, yan ha. Ito, kasi mahirap yung nagkakapi kayo, eh, wala kayong pinakikinig. Ayun, balot na balot pa, mga katropa, o. Oh. Balatan ko, ha. Buksan ko, yan. Ito, ang lakas dito, sinubukan namin kahapon, ha, mga kaibigan, yan, o. Yan. AM, FM, radio. Ha? O, tapos habang nagkakape kayo, nakikinig kayo dito. Pwede siyang baterya, pwede din siya sa power bank. Pwede din siya sa, alam niyo yung power bank ngayon, sa mga solar, sa mga barrio, pwede na to. Ayan o, bagong-bago to. Amoy mansanas pa, mga tropa. Ngayon, para suabi talaga yung pagkakape ninyo. Ha? At nakikinig kayo, papatesting ko sa inyo to. Hindi lang papatesting, ibibigay ko sa inyo to. Gusto mo? Gusto nyo? Oh, wala kayong gagawin dyan, kundi mag-like kayo dito sa programa natin, mag-share kayo, ha, mga katropa, at mamaya makikita ni Axel na nandyan kayo, kasama namin kayo, di ba? O, kasama na kayo doon sa ating electronic tambion. Mga katropa, ha? At abangan ninyo yung ating Bullseye paglinggo. Inumpisa namin kahapon, si Mang Manny, nahuli namin eh, nahuli talaga. Nakikinig siya dyan sa Tagboros of Playa. Tuwing araw ng linggo, kahapon, binigyan ko siya ng ganito, radyo. Ay, yung kanyang misis, doon sa ibang istasyon, siya naman dito sa XFM. Matagal na. Para hindi sila nag-aaway, may sariling siyang ganito. Binigyan pa natin siya ng 500 pesos para pang merienda. Ay, si Mang Manny, oh. Pagkatapos, meron pa siyang spaghetti food box. Mga katropa, ngayon sa linggo, dadagdagan natin yan. Pag nahuli namin kayo nakikinig, maaga pa, linggo, lakasan nyo lang monitor ninyo. Inuuna natin yung mga nasa coastal, eh. Yung mga manging isda. Kasi mahinang kita ngayon eh. Mura-mura isda. Mga katropa, ha? Dagdagan pa natin yan ng electric pan. Dagdagan pa natin yan ng bigas. Basta't package yan. Makinig lang kayo. Araw ng linggo, ito yung araw ng linggo, ha? Mga kaibigan, ha? Okay ba yan? Okay, siyempre. Okay kaayo, ha? Yan. Bueno, mga kaibigan, Lunes. Ay, tawagan mo si Rambo na. J, paki-assist si Gerald kay Rambo. Bullseye. Marami tayong usapin, ha? Good morning muna dyan sa Palumko. Bullseye. Usaping asosasyon mamaya tayo, ha? Pero ito muna. Bullseye. Yung mga taga-DepEd, gusto ko tapusin niyo yung flag ceremony ninyo mamaya. Pagkatapos ng flag raising ceremony ninyo, may balita ako sa inyo. Bullseye. Bullseye. Sinampahan na ng kaso, direct bribery. Bullseye. Bullseye. Yung mga sangkot sa items for sale. Bullseye. Bullseye. Pero bago yan, dito muna tayo mga kaibigan sa
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado. VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Impeachment coverage. The Vice President, impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Mga kaibigan, sa araw na ito, tingnan natin kung ano mangyayari sa Senado. Yung ating XFM respondent na nandun naka-assign sa Senate, si Manong Silvestre Rambo Labay. Manong Rambo, good morning. Welcome sa XFM Palawan, sir.
2: Karupang Luis, sa mga oras na ito ay ngayong araw magkukonvene, no, ang Senado bilang impeachment court at ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, wala umanong katotohanan ang lumulutang ng mga balita na kaya umano siya nagpalit ng liderato ng Senado ay para harangin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Cayetano, pinadala na sa Kamara ang sulat para sa sabihin ang kanilang itatransmit na article of impeachment ay tatalakay ngayong araw sa order of business na, no, prioridad na yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kini-question din ni Senate President Cayetano ang gagawing investigasyon ng dahil nga sa umano ay sangkot dito yung inireklamo, yung investigasyon ng NBI at yung usapin naman sa habulan ay wala pang karating sa kanya yung sa kanyang tanggapan yung investigasyon ng NBI kaugnay sa paghabulan noon kay Senator Pato de la Rosa. Sa araw na ito ay mayroong umuugong katropang Louis napapalitan ang liderato ng Senado, papalitan si Senate President Alan Cayetano. Itong dahil nga doon sa naturang shooting incident sa Senado sa kamakailan ko yung matatandaan.
3: Apa.
2: So, yan ang gagawin ngayon, no? At yung lumulutang napapalit si Senator Francis Kiko Pangilinan, pero hindi umano interesado si Pangilinan si sa Senate President dahil dito ay tututukan naman yung usapin ng agrikultura, yung sabi ni Senate President sa Pangilinan yun ang kanyang tututukan. At ang papalit din si Senator Mix Subiri at si Senator Loren Ligarda at Senator J.P. Ejercito. Ito yung mga papalit na liderato ng Senado. Napapalitan si Senate President Cayetano dahil doon sa shooting o barilan na nangyari sa loob mismo ng Senado, Atropang Luis.
0: Atropang Rambo, no? Unahin ko lang. So, naka-schedule ngayon talakayin sa Senado yung articles of impeachment.
2: Oo. Nasa prioridad yan ng
0: priority
2: of order.
0: Okay.
2: Oo, prioridad. Alas 3 pa yan tatalakayin. Pero bago mag-alas 3, umuugong na nga yung papalitan ng liderato ng Kamara. Sa kundin, no, paliwanag lang natin, pwedeng mag-motion yung kampo ni Senate, ni Vice President Sara Duterte. Mag-motion.
0: Uh-oh.
2: Ang lumuluta nga, baka mag-motion yan ng quash to dismiss.
0: Uh-oh.
2: Motion to dismiss o motion to quash, no?
0: Okay.
2: At kung may bilang man, yun mga umuugong ganong balita. Pero kahit hindi magpalit ng liderato ng Kama, ng Senado, ay mag-aano pa rin, mag-kukunpin pa rin sila dahil prioridad yan ng liderato ng Senado na magkukunpin. Mamay alas 3 yan magkukunpin. Pero before convene, ay umuugo nga yung palitan ng liderato dahil hindi sila satisfied doon sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Sir, hindi ba makaka-apekto doon sa kanilang nakatakdang gawain ngayon? Yung halimbawa magkaroon ng reforma na naman ng kudita o magpalit ng Senate President?
2: Yun ang problema, nagkakaroon. Yun nga, papagubago. Wala pang isang linggo,
0: papalitan na naman
2: yung liderato ng Senado. Yun ang mga uugo ngayon dahil nga hindi sila satisfied doon sa nangyaring shooting incident sa loob ng Senado. Yun yung umuugong, pero antabayan na natin mamaya. Ako'y magbabalik, no, mamaya para alamin natin kung ano yung mga nangyaring kaganapan sa Senado. Alas 3 pa naman yun.
0: Alas 3
2: ng hapon. Mamaya magkukonvene at ngayon ay abalang-abala na yung mga kampo na
0: sir,
2: magkabilang
0: panit. Sir, isa na lang sir, Sir Rambo. Maari bang yung dating minority na pinalitan itong majority ngayon na ang tumatay yung presidente, Senator Peter, bumaliktad na maging ito namang minority ang maging majority? Magpalit pwede. Na naman, ganon? Pwede, ano?
2: Pwede mangyari. Pwede mangyari kung magpalit ng liderato. Yung dating minority, pwedeng magiging mayorya, maging majority. Yung majority naman, magiging minority. Depende yan sa liderato ng Senado no, kung magkakaroon ng palitan. Pero mamaya pa yan, magpapalitan ng liderato ng Senado dahil nga doon sa nangyaring shooting incident sa loob mismo ng Senado kung saan nagpanik yung kasamahan natin sa
0: media.
2: Pagbabalita at mamaya ako'y magbabalik ugnay sa naturang insidente. Wala sa Senado. Ako si Katropang Sylvester Rambulabay para sa Vice President Sara Impeachment Coverage. Absolto o convictado.
0: Thank you.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absolto o convictado. VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Impeachment coverage.
0: Mga kaibigan, araw-araw na akong tututukan ng XFM Palawan at ng XFM sa buong Pilipinas. Itong impeachment, articles of impeachment na ito na nasa Senado na. Nag-umpisa ito, nung nag-umpisa yung kaguluhan na ito, nung ipareceive ng Kongreso ang articles of impeachment sa Senado. Nung araw na yon nagkaroon din ng putukan at doon nagkagulo-gulo hanggang nagkapalit-palit na ho ng Senate President. Nung isang araw lang na yon ha, ang daming nangyari.
1: XFM impeachment coverage.
0: Ngayon, impeachment coverage. Mga katropa, yung nangyari nung nakaraang linggo yung barilan yung putukan ay na-establish na paliwanag ko lang na-establish na ang unang pumutok inamin naman itong mga grupo ng Sergeant at Arms sa pangunguna ni Sergeant at Arms Officer Aplaska. Nag-warning shot, no? Nakita kasi yung NBI no doon sa GSIS building papasok daw, nag-warning shot, nag-retaliate yung mga NBI, nagkaputukan. So established na 'yon. Nagkakaroon na ng investigasyon, no? May mga bala na kuha at iba pa. Pababayaan muna natin para hindi tayo makagulo doon sa nag-iimbestiga, PNP, kung sino ang may mali, sino ang may tama. Kasi marami na yung talagang mali si Sergeant at Arms. Nag-warning shot ke. E doon sa Police Operational Procedure, kahit si Chief PNP nagsasabing, wala nang warning shot ngayon, bawal na ang warning shot. Sabi naman ni Aplaska, depende sa sitwasyon, mga kaibigan. No? So, yun ang iniimbestigahan ngayon ng PNP, no? Mga kaibigan. Kaya, mayroong investigasyon na ongoing. Pangalawa, mga kaibigan, ngayong araw, magkoconvene ang Senado, alas 3, mamaya. No? So, dahil sa nangyaring putukan na ito, dahil sabi nga, sabi ni Senator Peter, the Senate is under attack. Di nagkagulo-gulo na, di ba? Mga kaibigan. Makong napulaanan siya doon. At marami pang sinabi na nabully, no? Si Senator Alan Peter Cayetano, mukhang bumaba yung kanyang kredibilidad bilang Senate President sa pangyayaring yan. Sinabi, drama, para maka-escape lang o makatakas si Senator Bato de la Rosa, mga kaibigan. Pero tingnan natin ngayon kung magkakaroon na naman ng kudita. Papalitan ba si Senator Alan Peter Cayetano ngayong araw na ito? Dahil sa mga nabanggit niya at ginawa niya nung kasalukuyang nagkaputukan doon sa Senado o mananatili siyang Senate President. Ang inaabangan pa, tatlong inaabangan natin yung sino ang responsable sa putukan yan. Pangalawa, magkakaroon ba ng panibagong Senate President ngayon? Pangatlo, yun bang nakahain na ngayong araw na pagtalakay sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara, eh matutuloy ba ngayong araw? Magkukonvin ba? No? Magsusuot na ba ng kanilang mga trial robe ang mga tatayong impeachment judge, mga kaibigan? Ano? Itong mga senador, tatayong mga judge yan eh. Dito sa impeachment trial. Yung mga congressman, pakita natin yung mga congressman, ready na to eh.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
0: Ready na itong mga congressman, mga kaibigan, kasi yung bumoto rito, majority. Ano ho? Ayan sila, yung mga bumoto ng yes. 55 lawmakers behind the impeachment move versus Sara Duterte. Yan sila lahat. Yes sila. Ngayon, doon sa 55, pumili sila ng mga tatayong House Prosecution Panel in VP Sara Impeachment Trial.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
0: Ito ngayon ang napili na mga tatayong prosecutors. Sila ang magpipresenta ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Tatayong trial judge ang mga senador. Magtatanong lang sila dito sa mga House Prosecution Panel. So matinding labanan ito. Naalala ko yung kierap noon eh. Diba? Nandiyan pa sila Senator Miriam, Defensor Santiago, at yung KCJ Corona, matindi. No? Eto, tingnan natin. Mukhang magagaling din to mga prosecutors, no? Congressman Jervil Luistro, Congressman Kit Flores, Congressman Bel Zamora, Congressman Lorenz Defensor, Congressman Joel Chua, Congressman Laila Dilima, Jokno, Redon, Gutierrez, Representative Kaka Bagaw at Congressman Lordan Suan. Yan ang mga tatayong House Prosecution Panel in VP Sara Impeachment Trial.
1: The Vice President Impeachment Coverage.
0: Ready na ito? Ha? Mga kaibigan, ito yung magpipresenta ng mga ebidensya. Ngayon, kung ito matutuloy na mamaya at makukonvin na, maaring umpisahan na yung impeachment trial. Pero tingnan natin, malaking bagay pa rin ang Senado. Dahil nung unang impeachment trial o impeachment complaint na naiakyat din sa Senado, ang ginawa ng mga senador, mga kaibigan, in-archive lang nila. Pakita natin kung sino yung mga bumoto para i-archive yung unang impeachment trial o impeachment
1: the
0: complaint.
1: Vice President, impeachment coverage. Absuelto o kumikado.
0: Merong nag-motion na itong Articles of Impeachment, yung una ha, na wag nang talakayin at i-archive na lang dahil may mga dahilan, ha, ang nag-yes dyan, si Cayetano, yung dalawang Cayetano, Pia at Alan, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Jinggoy, Sherwin Gatchalian, Christopher Bongo, Lito Lapid, Ligarda, Marcoleta, Marcos. Itong mga to, yes sila. No? Mga kaibigan, kasama pa si Padilla, Tulpo, dalawang Tulpo, Villanueva, Villar, dalawang Villar, at si Subiri. Ang umayaw na huwag i-archive yan, si Aquino, si Ontivero, si Pangilinan, at si Soto. Nag-abstain si Senator Pampilo Lacson.
1: The Vice President Impeachment Coverage.
0: Yan yung una, no, mga kaibigan, na Articles of Impeachment, na archive yon, hindi na talakay. Matatandaan ninyo, ito pangalawa na to, na ipareceive na, ready na ang prosecutor, no? Bumuo na, yung binanggit ko kanina. Ang tanong ngayon, kung magkakaroon ng rigodo na naman sa Senado, maaring ma-archive na naman yan dahil kulang sa ebidensya o etcetera, maaring ibalik na naman sa Kongreso dahil kulang ang kanilang mga ipresentang ebidensya, yung mga probable cause, mga ganyan. Pwedeng mangyari yan pag sinabi nito mga trial judge na ito. No? Kaya importante ang mayorya ng Senado. Diba? At tulad nun, yung binanggit ko kanina, diba, na archive noon kasi majority ng mga senador bumoto ng yes na i-archive, itago lang muna natin yan. Dahil kulang sa ebidensya, ganyan-ganyan. Kung ito ay mabuo, no, at hindi talaga matanggal si Senator Alan Peter, no, kasi yung majority, yun yung nag-caucus nung nakaraan. Nag-caucus sila, di ba, na nung magkaroon ng Barilan. At yung ibang mga senador ay wala doon. Sila lang. Sila Alan Peter, Cayetano lang, mga kaibigan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya, very critical ang Senado. Ano? So, tingnan natin kung papalitan ba magre-rigo doon o hindi mag-rigo doon. Mananatili si Alan Peter. O, yan ang abangan natin ngayong araw. Dahil itong kongreso, naghihintay na to eh. No, nandiyan na lahat yung ebidensya na ipipresenta nila. Depende pa rin sa mga trial judge kung papayagan nila itong litisin. Baka makasilip na naman sila, i-archive na lang natin yan.
1: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado.
0: Kagaya ng impeachment coverage. Kagaya ng una, no, mga kaibigan. Pero yung yung putukan, malinaw na yon. Unang pumutok yung Sergeant at Arms, gumanti yung NBI, nagkaputukan. Sino may kasalanan doon? O hayaan na natin yung PNP ron. Sila na ang magsasabi, no? Kasi mahirap naman makialam na naman doon eh. Di ba? Mga kaibigan, pero sabi nga, wala nang warning shot ngayon. Tsaka, Senado yan, Brad. Di ba? Tapos may mga media, nandun yung mga senador, nandun pa mga empleyado ng Senate, magpapaputok ka. Sa akin, ewan ko lang ha, pero depende sa sitwasyon. Pero ang kalaban mo, ang pinuputukan mo, government forces.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Government forces, ang pinuputukan mo, NBI. Nagpakilalang NBI. Di ba? Hindi natin alam kung baka yung NBI na yon eh, nakatutok sa kanyang ganyan, inunahan niya ng warning shot. Okay, papasok. Di ba? Pero tingin ko, usapan lang, pareha silang government forces eh. NBI and Sergeant at Arms. They are protecting the Senate building at the people na nandoon. Pero bakit nagkaputukan? Dalawang ahensya ng pamahalaan. Yun ang tanong dun.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Tapos, nakisawsaw pa itong... Habang nagpuputukan, ito naman mga senador, nagbablog. We are under attack! Di lalo nagpanik yung gobyerno natin, di ba? The Senate is under attack! Mira, ano yung under attack? Under attack ng ano? Yung siguro mga may mga Black Hawk helicopter nag-iikot-ikot doon sa Senate, binabaril yung Senate, di ba? Pinapaliparan ng mga missile, sinusugod ng mga arm group na hindi naman gobyerno, di ba? Yun siguro, pwede ka magsabing, the Senate is under attack! Kawawa si Alan Peter ngayon, ano? Dahil ang daming interpretasyon sa binanggit niya na yun. No? Kung the Senate is under attack, dapat nang evacuate na kayo doon. Ang unang ginawa ng PNP, may Marines doon eh. In-house Marines. Nandun na sila, nakatira na nga sila doon. 24/7 binabantay yung Senate building. Gawaan ng batas yun eh. Di ba? Evacuate the senators, evacuate the media, evacuate the personnel, o baka may bunker, lahat nandun sa bunker. Kasi the Senate is under attack. Di ba? Ay hindi, ang ginawa nito mga to, nagbablog eh. Nananawagan po kami, ganyan-ganyan. Dadating po si John B. Cremulla, mag-uusap. Nagbablog sila. Di ba? Kung under attack ka, takbo ka na. Doon ka sa bunker o doon ka sa... Alis sa Senate, di ba? I-secure. Eh, hindi. Doon lang sila nagkakape, nag-ano. Aray talaga. No? So, sinasabi, eh, drama. Kaya may sinasabing drama. So, maraming interpretasyon. Ayaw natin makisaw-saw dyan. What we are after is the impeachment, articles of impeachment na napareceive na sa Senado.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absurdo o kulmikado.
0: Sa pagtingin ng ilang mga political analyst, no, mga kaibigan, talagang itong articles of impeachment ang bottom line dito. Politika. Pag si Sara Duterte na impeach yan, no, mga kaibigan, base sa magiging boto ng mga trial judge, alam niyo naman ang parusa pagka guilty ka. Hindi ka na makakahawak ng any position in the government. Babayaran mo pa, ibabalik mo yung mga pera na nawala sa gobyerno. Depende sa magiging presentasyon. Pagka nagkaroon ng conviction, palagay natin. Hindi natin, palagay pa lang ako nito sinasabing maari o maaring mangyari. Hindi makakatakbo si BP Sara sa 2028 presidential election. Iyon ang target sa tingin natin. Ayaw ng iba na si Sara Duterte ay makatakbo sa 2028. Yun lang naman yun eh. Wag na tayo mag-anuhan pa. Sus, naku po. Ayaw talaga ng iba. Dahil si Sara Duterte sa mga latest survey ngayon, walang tatalo sa kanya kung tumakbo sa 2028. Maliban lang kay Lenny Robredo. Robredo Duterte. Pero si Lenny, ayaw na, gusto, doon lang siya sa Bicol, mayor. No? Mga kaibigan. Okay? So, yun ang bottom line. May grupo na ayaw makatakbo si BP Sara sa 2028. May grupo naman na gusto siyang tumakbo bilang presidente dahil winnable candidate si Sara eh. Eh kung may nangyari pa kay Digong sa Dahig, namatay, huwag naman sana. May nangyari na hindi maganda. Sa loob ng kulungang yon, saan ang simpatya ng Pilipino? Duterte, Sara. Landslide yan. Di ba? O ngayon, paano mo pipigilan si Sara maka-landslide? Ha? Mga kaibigan, sa 2028, huwag mong patakbuhin. Eh, hindi naman po pwede hindi ka tumakbo. Basta ang qualification nga eh, basta't Pilipino citizen ka, pwede ka tumakbo presidente. Oh. Pero kung may nagsasabi sa batas, hindi ka na pwede tumakbo dahil convicted ka, any position in the government, todas. Yun ang ayaw na mangyari ng ibang grupo.
1: The Vice President Impeachment Coverage.
0: Kaya, yun ang labanan sa Senado ngayon. Kaya kita nyo, government to government nagpuputukan, NBI versus Sergeant at Arms. May iba't ibang kinakampihan o may iba't ibang grupo na sumasakop dito sa like itong Sergeant at Arms. Sino bang sinusunod nito? Senate President. Alam nyo naman kung si Alan Peter kung saan yan. Diba? Doon sa unang impeachment, in-archive lang nila yung impeachment complaint kay BP Sara. Diba? At ito naman mga NBI. Sino ba ang NBI? Kanino ba under yan? DOJ. Sino ba ang DOJ Secretary? Rimulya. Si Rimulya, sino pumili sa kanya dyan para maging DOJ Secretary? Marcos. Oh. Blood control. Sino involved? Si Romualdez. Saldico. Government yun, ha? So, nagbabangga. Ang naiipit dito, ang ekonomiya. At yung taong bayan, kahapon bumili ako ng LPG, pambira, 1,715 Petron. Kala ko ba nag-rollback na yan? Bakit hanggang ngayon, 1,700 isang tangke? Diba? Mga kaibigan, sino na ipit ngayon? Sino ba gumagamit ng LPG? Restaurant? Oh, karinderya? Bahay? Nandahil sa gulong nangyayari sa ibang bansa, pati dito sa Pilipinas na rin. Oh. Yun ang bottom line doon, mga kaibigan. Yun ang bottom line. Walang ano yan. Facts yan. Nandyan na yan. So, tingnan natin mamaya Ang naipit dito, yung tayo mga ordinaryong tao. Ha? Ordinaryong mamamayan. Mga kaibigan. Okay? So tingnan natin kung magbabago. Wala tayong dapat ano rito. Ito kasi pagalingan na lang. May mga mga abogado, may kanya-kanyang ano sila, pananaw. Normal naman yan, demokrasya tayo eh. Pero yan ang pananaw natin dyan. Okay? Mga kaibigan, kahapon o nung isang araw, naka-receive tayo ng... Natatandaan nyo ba yung items for sale? Good morning, DepEd. DepEd, Palawan. Morning. Si Rodora Aburatike, mga kaibigan, pakihanap yung number ni Board Member Ryan dyan, Maminta. Unang nakapanayam natin yan nung nandun pa tayo sa kabilang istasyon. Ibinulalas niya yung personal na karanasan niya sa DepEd, Palawan. Panahon pa ni SD LC Barrios. Ang sabi niya sa akin, habang kinakapanayam ko siya, kaharap si Tommy, si paring Tommy, may katabing bagnet, no? Lumuluha pa yan, katabi namin ni Kagawad Mike ng siksikan. Sir, hiningan ako ng pera. Kasi galing doon sa Taytay, gusto ko magpa-transfer doon sa munisipyo ko eh. Oh, qualified na ako eh. Naka-5 years na ako eh. No? Dumaan dito kay Chester Leonardo, yun ang kausap niya, si Chester. Na hanggang ngayon, si Chester Leonardo ay nawawala. Hindi natin alam kung si Chester Leonardo ay kasama ng nakalubog doon sa Taal Lake kasama ng mga nawawalang sabungero. Mga kaibigan. So ito nagsimula yan doon sa reklamo ni Rodora, ni Ma'am. Pumunta doon sa regional office ng DepEd. Nakarating sa central. Nag-file din sa NBI. Pero, nung nakaraang linggo, no, napag-alaman natin na sinampahan na ng kaso. Ang ilang mga personalidad, mga kaibigan, noong sila ay nasa DepEd pa. Ang kaso, direct bribery. Matatandaan natin, sa salaysay ni Rodora Aburatike, hiningan siya ni Chester Leonardo ng pera para maitransfer siya doon sa kanyang assignment papunta doon sa nire-request niya. Kasi qualified naman siya, naka 5 years na siya. So lahat yun may ebidensya. Nagpadala siya ng 8,000 muna. Tapos ibinalik, no? So yung presence ng items for sale ay totoo sa DepEd Palawan. Pinatunayan niyan ni Rodora Aburatike, teacher na nasakop ng DepEd Palawan. Nasundan pa yan, tumaas na nga eh. Naging 100,000 eh. So wag na tayo sabi-sabi na walang items for sale. Mayroon. Huwag na kayong magsinungaling pa. Huwag na tayo mag-ano. Sinabi ng anong teacher eh. Hiningan siya oh. Yung Chester nawawala ngayon. Panahon pa ito ni LC Barrios, hindi yung bago ngayon. Direct bribery. Under Article 210 of Revised Penal Code. Mga kaibigan. No, meron pang iba diyan sa summit. Committed through conspiracy under Article 8. Mga kaibigan, in relations ito with items for sale. Ay, ito mga ebidensya. Pwede mo bang dandanin 'yan? Dali lang board ha. Bigyan ko lang ng magandang hagod ito. Ang mga ebidensya. Oh. Anong sabi? Ito yung mga unang nakuha naming ebidensya. Mag-online ka daw dadi, send mo kanaken imong receipt copy. Sa 60 na dan, araren ang transfer. O yan, o. Yung isa bon, pakilipat mo. Ito yung mga usapan ni Jester Leonardo at ni Rodora. Di ba? O. Ma'am, anong barita? Pinadalan siya ng 8,000 ni Rodora. O. Sinend sa GCash ni Jester Leonardo. Ayan, 8,000, o. Sabi ni, teka mo na, ibalik mo na doon. Yan. Ma'am, mayad ng gabi, magpaperto ka sa Biyernes, ag asikaso, ipagampang ko, anay, kanda ma'am, na ikaw madugang lamang. Dadagdagan lang daw. Kuyo nun eh. Kasi hindi mabuo ni Rodora, ni Ma'am Rodora, yung hinihingi ni Chester na taga DepEd. Oh. Sabi pa ni Chester, ma'am, buatan mo anay paraan maski 20 ka rin lamang anay, hindi pwedeng iatubang. Pakotapos eh. Oo, oh, ha? Hindi pwedeng iatubang kanda ma'am ang tula dato. Makuri. 8,000 lang yung pinadala ni ano eh. Ni Chester, sabi naman ni Ma'am Rodora, sabi ni Chester, kuyo nun, hindi pwede yung ganun kila ma'am. Mahirapan tayo kasi 8,000 eh. Gawin daw 20,000. Oh. Kaya doon sa DepEd, no, nakaraan pa ito ah. Wag na tayong magsabing walang item. Meron. Meron. Yun ang nakakalungkot. Tanggapin na natin yan. Ha? Oh. Ngayon, nandahil sa mga ebidensyang ito, kumalat ito, nakarating pa kay Secretary, DepEd Secretary, mga kaibigan, pinaimbestigahan. Yung sa administrative case. Pero yung criminal case, ha? Sinampahan na, no? Ng kaso, ng direct bribery under Article 210, mga kaibigan, ng Revised Penal Code, itong mga sangkot, mga kaibigan. Si isa sa sumusubaybay dito, si Board Member Ryan, Committee on Education. Board, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, Kaluwi.
0: Oo.
4: Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig ninyo sa programa ninyo sa Katropa XFM.
0: Apo. Yung admin case, hindi ko alam kung saan na tumakbo yun. Ito yung items for sale. First, yung unang serye, may pangalawang serye. Yung unang serye involved si LC Barrios, yung dating SD. Sinampahan na ng direct bribery si yung tatlo na sangkot dito, board nung nakaraang linggo. Si IDG Puerto ang nagfile ng kaso sa kanila. Board Member Ryan.
4: Ganun po ba? Ngayon ko lang nalaman na, dahil sa impormasyon na yan, na nagkaroon ng criminal aspect yung items ko. So, pero ang alam ko lang, Kaluwi, ay mayroong utos kasi si Secretary Sunny Angara sa pamamagitan ng pagsusulat sa Philippine National Police na mag-imbestiga at magkaroon ng paggalap ng impormasyon, pati na rin kung may mga kaukulang violations sa criminal aspect ginawang mga aksyon may kinalaman sa items of transport to sale.
0: No.
4: Kaya siguro umusad yung kaso.
0: No.
4: Dahil may utos siya sa Philippine National. May kailingan sa Philippine National Police.
0: Oo. Ang nag-implement nung investigation doon sa request ni Senator ni DepEd Secretary Angara ay yung CIDG. The CIDG Puerto conducted an investigation, gather evidence at na-file na last week yung direct bribery dito sa tatlo, kasama na si Ma'am LC Barrios at yung dalawa pa. Nasa city prosecutor na yung kaso. Ang gusto lang natin sabihin dito, no? Ito nga binabanggit

0: kasi kalugi, hindi naman pwedeng sabihin hindi totoo yan. Nangyari yan, meron na tayong decision ng Office of the President sa pamamagitan ng kasong administratibo doon sa kinauukulan ng mga nakaraang mga buwan.
1: Uh-oh.
0: At nagresulta po yan sa dismissal, perpetual disqualification from entering public service at saka profiture ng mga benefits. Lahat ng benefits na maaring makuha sa kanilang pagsiservisyo, anong mga nakaraang mga buwan po na desisyon niyan, hindi ako magkakamali, ay inilabas yan noong November 28, 2025. At may mga natanggal na po dyan yung pinaka-head ng Department of Education, Palawan Division.
1: Uh-huh.
0: At doon po sa pagsasaraysay ng mga kaso, may mga affidavits din po yun na sinumite sa investigating committee galing doon sa iba't ibang mga biktimang mga Palawenyo. At nag-imbestiga rin ang binuong investigating committee dito sa atin, at sa aking pagkakaalam ay ang rekomendasyon talaga nila ay yung pagtatanggal at pag-aalis ng mga benepisyo, pati na rin yung perpetual disqualification na pinatigan ko ng Office of the President bilang appointing authority at mayroong kapangyarihan sa pagdidisiplina o disciplinary powers, kasama na rin yung pagtatanggal dyan doon sa School Division Superintendent. So, kahit na sabihin preponderance of evidence lang yung kailangan doon, o yung prima facie evidence lang ang kailangan, not beyond reasonable doubt, pero hindi naman magbidesisyon ng gano'n ang DepEd at ang Office of the President kung walang matibay na ebidensya.
1: Kaya nga po.
0: Kasi mataas na posisyon ang pinatutong ko lang dito.
1: Itong,
0: pero kaluwi, para sabihin na hindi totoo yan, ay nagsisinungaling na naman tayo.
1: Yan na nga eh.
0: Kung sino ang nagsasabi na hindi totoo yan, ay sa tingin ko, kailangan niya na magising. Hindi na kailangan namin lang tanggapin ang katotohanan, nangyari totoo.
1: Kaya nga, Board.
0: At kung mayroon pa nangyari yun ngayon, solusyonan nila yan.
1: Oo. Kaya nga, with this development, lalo kung nakita ng piskal na may probable cause, i-file na yan, malakas lalo, no? Ito, mensahe ito na meron talaga sa DepEd Palawan na nagbebenta ng mga items na ito para ma-transfer. Ito naman, Board, binalik-balikan natin dahil marami na namang teacher ngayon nakapasa sa LET na baka pagkapirahan na naman, na hindi na dapat maulit ito dahil nangyari na. Kaya wag natin sabihin hindi nangyari dahil nangyari na. Nagkabintahan talaga, Board, eh. Diba?
0: Opo, nangyari po yan at totoong ginawa yan at mayroong mga naparusahan na dyan.
1: Oo.
0: Sa totohanan lang, kaluwi, sa mga pangyayari na na-brought up yan sa pampublikong kaalaman, ay isa tayo sa mga sentrong opisyal pampubliko na talagang lumaban dyan. Natutuhanan din lang, nagkaroon pa ako ng kaso dyan.
1: Uh-oh.
0: Sa Office of the Ombudsman.
1: Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon, Board?
0: Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, ay binabalikat ko rin yun tungkol dyan sa mga usapin na yan, sa items for sale. Kasi ang sinasabi nila, nagsisinungaling ako, ay napatunayan naman na hindi tayo nagsisinungaling eh.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Tama.
0: May mga naparusa ang administratibo dyan.
1: At
0: so, yung ating daw pagkilos ay labas sa ating otoridad at labas sa ating kapangyarihan bilang membro ng sanggunian palalawigan. At maliban doon, masyado raw grabe yung ating pagkilos, may kinhalaman dito. Yun po yung mga kaso ko na sa tingin ko naman ay madidismiss dahil sa napatunayan naman na nangyari at nagkaroon ng desisyon ng Office of the President. Pinagpapasalamat ko yun. So, with the current dispensation sa pamunuan ng DepEd ngayon, malaki naman ang tiwala ko na hindi mangyayari yan.
1: Sana.
0: Hindi magkakaroon ng ganyang ano, ng